0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan ta mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat kay diana ta sa last hour portion sa atong arangkada sa buntag karon. Adawa mga ka-vibes sa adlawang Martes, pecha 6, subuan sa Oktubre 2, 2026. Mga ka-vibes, ato sa ning patalinhugan natong pipila ka-vibes. Si ka-vibe Sherwin, matod pa niya. Matod niya din niya ay, good morning, Jill. Nag-text mangod siya ni ka-vibes Virgil. Pa-shoutout ko sa anak birthday karon, mag 4 years old na si Maria Isabel Silot. Mino midiri sa balay sa pagsabungan Mandawi ka vibes Jill og sa ka vibes Tonton. Salamat Jill. Salamat sa kainimo ka vibes sa Sherwin Silot diha sa pagsabungan. So happy birthday ngadto sa imong anak kasi kadalaang imong Ninya Bonita nga 4 years old na diay. Amping mo diha ha. Unya, salamat sa inyong kanunay nga pagsunod. Dinhi sa atong tolamanon si Maria Isabel Silot, anak sa atong kapamilya nga si ka-vibes Sherwin. So amping mo ka-vibes sa kanunay ha. Unya, happy birthday sa imong anak nga si Maria Isabel Silot, mga ka-vibes. Bueno mga ka-vibes, samtang ato bang gisgutan ang managsuon nga mga kaitano nga para nako hopeless na gikayo. Ah? Ato na guning ibutang lang sa konteksto ang gibutyag bitaw ni kani Senador Antonio Sanitrelianes. Nga kung ato yung paminawon kagahapon ang gibutyag ni Executive Director Roel Buenaventura. Ah? Iyag yung giklaro o gitataw ha, nga ang Kali 88 nga kumpanya nga gipanag-iya sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manasses Carpio na kumpirmar kini mismo sa mga records nga nadangat kato sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC. Matud pa ni Attorney Ronel Buenaventura ang Executive Director ni ini mga ka-vibes. Ang Kali 88 Foods Corporation nga gipanag-iya ni Attorney Manasses Carpio and may nguntang punga ni Vice President Sara Duterte nidawat ni og 319,326,770.41 centavos nga mga inward remittances gikan sa China og Hong Kong mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: Sayang pagtestimonya sa impeachment court giingon ni Attorney Buenaventura nga ang maong kantidad ni gawas sa tabular salary or rather tabular summary gikan sa ilang buhatan sa Anti-Money Laundering Council subay sa mga covered transaction o suspicious transaction reports mga ka-vibes. Sa maong kantidad, ang 315 million ni ini gikan gini sa mainland China mga ka-vibes, samtang doon ay gikan sa Hong Kong nga maabot na to sa 3.39 million ka pesos. Quote, ang naka-indicate po sa aming tabular summary ay 319 million 326,770.41 centavos. Suma pa ni Attorney Buenaventura. Nga kining maong kwarta, mga kabayos, maong kantidad ni tugma ni sa gipadayag sa iyang press con sa miaging simana ni atong milabang Biyernes dito sa Club Pilipino ni kanil Senador Antonio Sanit Relianis. Nga kining maong Cali 88 Foods, ha? Nagdigusyo lagi ni banana chips nga para nako, ha? Usas mga 15 ka mga korporasyon sa Bagtiayon nga basig lagi ang banana chips doon ay sambog nga bulawan, mga kabibes. Sumapa ni former Senator Relianes, ha? Makapaalarma ang maong paghitabo nga pagdawat o remittance sa Cali 88 gikan sa China. Nga kanira ba deklarado gyud nila sa Securities and Exchange Commission og mismo diha sa SALEN ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa butang.
2: Unya, sama sa akong giingonin hiyo. Ninyo din hinga, asa ko ka naman ng kong dako kay income, pero ang paid up capital 125,000 ra. Unya, ang ilang bayaran sa kuryente, ha? Sukad sa pag-operate, ha? Pili kantidad, mga kabibes, ha? 8,000 ra gyud tao niya, dako din ang kumpanya nga mora na imong bayaran sa kuryente.
3: Arangkada sa butang.
2: Gawas pa ni niyatong gibutyag ni Trillanes nga nakadawat lagi og 150 million. Gikan sa imbahada sa China ang kining gitawag og Tapang Malasakit Foundation nga gestablisar sa Vice Presidente unya nabisto nga usa sa mga incorporator ni ini si Mayor Lani Cayetano sa Taguig ang asawa ni Senator Alan Peter Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
3: Arangkada sa butang.
2: Unya nagsanga-sanga na ning tanan kay humduman nato ang katong PhilJEPS ni Butiag Sam nga ang kompanya nga iya ni Vice President Sara Duterte iya sang gideklara sa LEN. Agoy gismo ko sa nila ang pag-supply og snacks ug ubang pagkaon dito sa Davao City Hall, mga kababayan. Unya na-confirm man eh. Ha? Pinagi sa record sa PhilJEPS, mga kababayan, ang Philippine Government Electronic Procurement System. Online maning tanan sa dihang ni testigo si PhilJEPS Division Chief Rendel Supinya. Kadili lang gani sa Davao City Hall laking negosyo sa Nisowa og sa PhilHealth dito sa Davao City, mga kabayos, nga para nako sus na smoke oys diba sa gitni mga Duterte tungod ni ining mga panghitabo. Unya sa maong 35 million, 34 million yun kapinang gikan sa ampara dito sa Davao City Hall. Yan ingon si Paste nga, wamang good. Nga mga di naman dawaton, nga wamang gugaan sa kong John dito. Kay nga pa din ako dawaton, ah, diha mo na smoke ko'y Paste. Basta tag mga komentaryo sa itong mga kabibes, eh. Matod pa ni Kabibes Albis, Kabibes Aton, kanang mga suporta sa DDS, presuhon unta na silang tanan kay nagadalag gubot sa Pilipinas. Ayaw, sad. Demokrasya mo niyang ato, Kabibes Albis. Ang ato lang po, nga, hinahot nga, mahigmatan sila, pero tanaw ko, pipilara, pero sige lang, Kabibes, sapit naman yun ni ba? Mahuman yun tanan karong sud ni Tuiga.
3: Arangkada sa butang.
2: Unagi ka ni Kabibes Fred Helbordi, Kabibes Tonton, absent maghahapon si Ruben Padilla, the giant bakawa, may joker sa impeachment court yesterday lagi. Kanana ang usa lang akong punto, hilom ros Ruben Padilla. Og muli gid gani paingon sa majority black si Ruben Padilla, aw alams na Kabibes. Kana vibes sir ton kanang mga suporta okay gihum humana ni ni Kabibes sa Alves unya gikan ni Kabibes sa Fred Gilmore di mapuno ang mga prisuhan boss. Yan to bag nganto ni Kabibes sa Alves unya gikan ni Kabibes Ted Medes ingon siya din him sir ton naami kapitbahay dito na ang pinapakinggan ay yung station ng mga commentator ay ang abogado at kapitan ata kay si Minsan, naririnig ko dati pag magsalita puro pabor sa mga Duterte. Ngunit nung isang araw narinig ko parang nagbago ng ihip hangahangin, narinig ko na may sinabi na kontra sa DDS. Well, sabi ko nga sa iyo, ka-vibes Ted, demokrasya naman tayo. Kilala kayong sinasabi mong mga komentarista, yung isa nga dyan, nakasaba ko pa dati, but this is a democracy. Depende rin na ninyo mga ka-vibes. O niya, well, og doon naging tayong mga panatiko ng mga iksoon, ila sa to. Ang saan na, brainwash man ato sila. Watay mahim sa na nila ka-vibes, ato na silang katawan. O niya, lagi ka ning malagsoon nga piya og Alan Peter Cayetano, wa na na sila, oy. Ka-vibes, mirisi sa Cayetano siblings. Nagkamali sila ng binangga, silakson pa na wala sila'y makalkal nga baho. Yayay ginang magsuuna sa umaabot ng mga adlaw. DDS pamod, bisag sayop, insakto pa na para nila. Kulto na yun. Matundi ka vibes, 4541. Samot na yun ka vibes. Kulto na, panatiko pa, kaayrag katawan. Gika ni Kabibes 2694. Morning Kabibes, kada adlaw jud ko manaminaw sa imong programa kay punto por punto imong iskutan. God bless you Kabibes Amping. Likewise Kabibes 2694. Ang ato lagi din ni Kabibes ba? Ato bitawng gipasawaan ninyo. Ang atong gianalisar nga mga isyu. Telepon-lipon din. Mingon sila nga anti-DDS ta. Tungod lang kay maigo na to ang ilang mayunguntang ilang baruganan ba? Pidag nga no lagi, saan man ninyo lagi pag-reconcile? Ha? Nga ang naabot lagi dito sa Anti-Money Laundering Council, 4.4 billion nga transaction reports. Ang uban, mayungunting DDS ka dili, oy, gikan pa ba na nga Vice Mayor siya hantod karun? Namutan ako. Nganong ang salin ni BP Sara wa man gin magtugma. Nganong iyang gideklara sa iyang salin 98 million raman. Lalisunon pa gani. Ha? Kay iyang syuldo 30 ngantos 40 million extra. Bisa pag imong sumpayon ang mga katuigan nga nagsugod sa pagka vice mayor. Ha? Unyang di nalang taliha mag-iskot. Kay dakan kayong mga muso pagkatong DDS. May i-explicar ko noon ninyo. Kaya maingom na po sila nga, nga nung ang katuran tuwing nga mahimos ang ma-impeach. Sato pa sige. Sakyan ta mo sa inyong argumento. Ari tawag sugod sa 2022 pagka-vice president niya. Beyond sa man yung pagkaunsa, nga doon ay remittance gikan sa China, ang kining kumpanya nga Cali 88 Foods Corporation. Nga ang negosyo nag-export og banana chips, uy nga no maning niabot mag 319 million. Gikan sa nasod sa China ang remittance. Laki pa ang laing 3 million gikan sa Hong Kong. Sa muna pagkaon sa wa manigideklara dito sa salin ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Diha mo maipit. Good morning ato ni Kabibes Fern Garden Swimming Pool Builders. Kabibes Tonton, God bless you. Always, always may naminaw ni mo. Salamat kayo Fern Gardens Swimming Pool Builders. Anya ni Kabibes Ryan Articulo. Morag yun nga wala ko maadto sa China Kabibes kay kadala. Kay kadala yun ko og gold bar inig uli ni mo. Mayroon nga wala ka maadto sa China Kabibes kay kadala yun ka og gold bar inig uli ni mo. Anya mausab na ang imong tunada sa politika. Hubgon ka dito sa kalami, inigugma, naana sila'y USB memory stick na sa record nila sa imong kalumo sa kalipay. Papiliyon ka gold bar o USB memory stick. Ang mao ba, ka-vibes sa Ronald, Ryan? Well, I don't think so. As I was saying to my friend, the Chinese Consulate General, if I'll be there, I will write about your country. But whatever is my stance, I will have to stick to

0: iglag eh. Alam mo, sa totoo lang, yung mga iglesia ay sus. Yan pa. Kung kinsang nasa administrasyon, ana man na sila ka-vibes ba? Ana, atlan lang na sagulan silang Dante Marcoleta nga murag ipahamak sa sila.
1: Pino!
0: Mato di ka-vibes 9255. Good morning, Sir Tonton. Wa, gyoy! Itao na himo si Binluan ng hulga na lang sa nga makasab nakasab-an lagi. Salamat, sir. Oh, hasta ming mga sakos with ya. Nga kuno og muhisgot mi niini. Mahimo ko na ming presohon, ang mahimo ming taralon sa akmana, mahimo ming presohon, sige, hot na mi. Aw na to. Because you know mga ka-vibes, klaro na kayo nga ilang gustong tabunan ang kamatuuran. Sila ra bitay mga hambog, mo mga ebidensya. Ha? Wag ko ebidensya. Tukuti. Unya grabe ang ilang pagbabag yun. Apilan pas managsuong kay Tano mga ka-vibes. Sus, Ginoo ko ng mga tawa na pagka smokoy na lang yun. Unya ka-vibes, kay aron atong ginisang maisgutan, kay numdo mo sa abogado nga ginganlan og si Harold Respicio. Ang vice mayor dito sa Rain sa lungsod sa Reyna Mercedes ito sa Isabela na nagtrending. Ang abogado nga ambo tog da magtug sa bani. Naunsa man ni tao ang abogado ha oy? Nagtrending si Vice Mayor Harold Respecio mga ka-vibes. Kay naging sinagitay sa usa ka kapitan dito silang dapit kay iyang ginganlanig kawatan. Agoy, ginglan sa tiyag, bastos, agrabiha lagi. Sus, baka uuaw eh. Mga bago ni Taras itawag mga DDS mga ka-vibes. Makita man na ninyo ron, grabiha lagi sa itabo. Ha? Si Harold Respicio mga ka-vibes. Ha? Okay, Sir Arniel. Si Arniel, okay. Good morning, ka-vibes, Tonton. Always listening to your program. Okay. And today, ingon po siya, good morning, ka-vibes, Sir Ton. Always listening to your program. Arniel, salamat kayo, ka-vibes, sa 3405. So, muna na itabo ni attorney, bugado man na siya. Ambot ko. So, mani, ay, attention, Integrated Bar of the Philippines. Will you allow that kind of lawyer? Nga, why mudo? Grabe ba? Unya, alam man ka magsinagitay ka mga barangay kapitan. Naglali sila sa katong ilang share kalabot sa kining tobacco excise tax mga ka-vibes. Ingon man ni Ana, kay ang Isabela is a tobacco producing placement, province. Nya, grabe ha. Kananaabang may binanggit na naman siya ka-vibes that. But before that, good morning ato ni ka-vibes Almira Hinares. Good morning ka-vibes Tonton Naminaw. Samtang nagkape kay 93.1 FMR Cebu Partida sa among daily routine. Salamat gid kanunay ka-vibes Almira. Salamat ha unya sa mana imong kape. Kanang kuana kanang nang lamian nga imported o unsa man ang imong naandan bitaw regards to your family nga amping mo kanunay ka vibes Almira Hinares.
2: Arangkada sa Buntan.
0: Unya si ka vibes Ted Mendez mga ka vibes ingon sa siya din iwan na lang kung nakatulog pa itong bastos na binluan sa mga basher sa kanyang pambamanta kahapon. Sobrang kapal. Mukhang pera talaga. Well, sabihin ko sa iyo, profession nila yon ka-vibes Ted. Pero wala din siya wisyo yung batang yan. Insultador, hambugiro, arrogante, sus, all of it mga ka-vibes. Unya, ambot siya gigisalang. Paita bitaw ni mga bugado ni Vice President Sara Duterte. Parehas lang sila. Inumdaw ang ikong nagtanaw ang magiging sa nag-trending video karon ni Vice Mayor Harold Respecio. Maorgan sila basta tatak TDS. Ha? Mga abogado ni Parehas, Mark Binluan, arrogante dito Senado. Si Attorney Rowena Guanzon, kanhi Mayor ni Ses Cadiz, unya nahimong Community Commissioner, unya nahimo pa ning Commissioner sa Chocoa, mausan bastusan. Inumdaw mo nga dito ni sa Osaka inila nga mall itos kanang Makati. Nakik siya nagitay siya ni siya kay nasuko siya nga gibuyag siya kay ni Ubo. Ha? Sus, Ginoo ko.

0: Mausad, ha? Ariskada kayo, arrogante kayo. Nya, nangambisyon na ba ni mahimong senador? Parehas na siya taras ni Harold Respicio, Vice Mayor ito sa Reyna Mercedes o kining ilang defense lawyer nga si Mark Binluan, mga kabayes. Kaya rin nila katawan.
1: Binluan!
0: Okay, nindot kayo na. Uy, rice coffee matod pa ni Kabayebs Almera Hinares. Unya, gika ni Kabayebs Mario Oclinaria. Good morning, Kabayebs at Tonton. Mauna ang nagdalisay sila, may pagkabastos ang Atty. Respicio. Maubitaw, grabe yun. Liman ka nga naa siya, siya ay nag-preside sa meeting. Nangasabag kalit. Ano yung morning nahitabo, mga Kabayebs? Nangasabag kalit. Kano, yun, sama ninyo ang ayuda. Ha? Unya, waman kagwanta tong kapitan kay... Ginsulto man, nagtinubagay gin sila. Giuwang sila sa mga pulis, kay wa pa itong mga pulis, mga kabayas. Ambot, magsinumbag kayo. Di ba ka? Og nagdamag itong pusir, basig magpinosilay. Amo na, itatak DDS, mga kabayas. Matod pa ni Kabayebs Ace, good morning sir Ton. Ang anak pulong sir, uli na lang daw sila tabaw kaya na daw sila og pinobre. Hala uy, kung pobre sila, unsa na lang ko uy, uyamot. kana na ang dato ka sa kahigalaan, Kabayebs Ace. Maunay akong ihulagway ni mo, ha?
2: Arangkada sa butan.
0: So grabe ya, lagi sa taras na ining mga DDS lawyers, ha? Libang ka, puno pa na to si... Ha? Kana na ang attorney, ha? Katong attorney nga kusog kay mong kanta nga nagbinasto sa siya ngadto sa usa ka party list congresswoman. Ha? Pastila noy. Ha? Be, taganan niyo kay sa tong abogaduha be. Ha? Nga makapanglingo lang ka ba? Mao na sila tanan. Ha? Kanang ingon ni ana nga kitsa ni imong gi pasumbingay ka vibe says naa pa si Attorney Gasol Serton. Nagana gini mong debawan ka vibe si Ace oy.
2: Arangkada sa butang.
0: Kanabang makaingon ta bitaw ni ining ambot na unsa na intaw ni sila oy. Inana bitaw ng mga klase sa mga abogado. Ha? Nga puros kud gando na yung mga apan ba? Ambot ba? Nga nun tao ni nga, mao ni klase sa, kultura sa mga DDS. Ha? Nga, gana bitang, siya ba? Ganang, way saktong, way, saan na itong pagtawag anak mga kabibes? Ha? Matupas uban, ingon sila bastos, pero para na ako ba, mga way mudo, mga tawhanoy? Ha? Ambot, og hain sila, way maayong pamatasan ba? Ha? Nga, may bulong tanga nung gano'n na nga inani man ni sila mga bukado mo tani? Ha? Nga, pastilan, huwag ima lagi makita ang video nga na si Harold Respecio, mga kabibes. So, kaingong ka ang ayagi i-disbar ng abogaduha, kabibes.
2: Arangkada sa butang.
0: Pastilan, grabe yun. Iman kang magiging siya nag-gitay ka niya? Ha? Umumusulti? Si Atty. Perdito Pasyo ba? Otro sa to. Ha? Kaya doon ako nung siya pagdanasa ni Congresswoman. Ha? Wait, tabi to eh. Ha? Sara Ilarde, mga kabibes. Ha? Nga, ibog ko nung siya. Kaya, uya lagi ko nung nasimhutan eh. Suspaitang klasiha nga kanay. Ha? Congresswoman Sara Ilargo ang iyang gitripan. Ha? Nga matod pa ni kanana ang Congressman Perdito Pasyo. Ha? Sara Ilargo. Nga humot lagi niya guwapa. Nya, naday question kuno ana nga ibog bang kuno siya ambot. Kamo na lay pag-sulte kung siyang klase ng mga abogado was DDS, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni kabibes, puro man na ay mga apaning mga abogado nila, ha ha ha. Niya, mo na ilang legal luminary sa mga DDS, sir Ton. Matod pa ni Kabibes Ted, paano naging simpleng pamilya ang mga Duterte na sa edad di baste ang binabayaran nila sa kanilang electricity? 1 million. Ha, ano hilo? Bitaw, no? Tinood na ang kabahin sa electricity. Kanina tong bata pa si Baste, daghan na kayo silag obligasyon. Ano niya? Nabutyag siya ni kahapon sa record sa Anti-Money Laundering Council nga doon ay kwarta gikan sa suspected drug lord ito sa Tabaw nga si Sammy Oy. Mga kabibes, 8:30 naman, mupost lang sa kumakadiyot niya humanini atong ipadayon ang uban pang isgutanan din sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Wow, nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada.
2: Butag nga arangkada.
0: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa butang.
4: Salamat kay alas 8:34 na anata sa may pala na lang kami noto sa panag-uban nato karong adlaw. Mabasa tag mga reaksyon sa atong mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes 760. Si Topacio na ka-vibes. Yeah, bitaw si Atty. Ferdinand Topacio ka. Utropon ka, badlungon kayo. Matod ni ka-vibes 4541. Ka-vibes Atty. Mark Binluan made a mark. Atong gibuhat niya sa prosecution witness, the former Sandigan Bayan Justice Attorney Amparo Kabutahi Tang. Bastos ka klase sa abogado, walang mudo, arrogante gyud, mudala og cross examination maong maayong ipadisbar ka bais. Bitaw, I really agree with that observation. Luma kag iyang pasangilan nga unsay kakamping ka ba? Unsa pa tong iyang ipangsulti ngadto ni former associate justice Amparo Kabutahi Tang. Magikan ni ka vibes 9255, sekreto kayo manungog sa Attorney May Serton. Diyang iyang gipangutana ang taga AMLC kon pilay score sa bar 85.7. Muingon sa Attorney May ang iyang kaila 80 kono ang score. Lagot kayong naong si Binloan. Mauna, kaya nag-una-una mo si Binloan nga iyang gipanghambog nga 80% kono ang grado sa bar ni Vice President Sara Duterte. Ani gihapos doon siya 85.7 ni Attorney Ronel Buenaventura, ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council. Unay kaingon lagi ko, ayaw lagi pag-arrogante torne.
3: Arangkada sa butang.
4: Dapat unta mga tag-as o mga pasensya ang mga abogado aron dili magsipok ang ulo. Ngayon gidon ta kabahib sa Mario Oclenaria, pero saan ta ba ng mga abogado ng mga supporter sa DDS? Gikan ni kabahib Ted Mendez, grabe ang virus ng mga Duterte, dikit na sa pati sa kaluluwa nila, bastos walang mudo, galing sa pangmumura, pagbabanta, utak pulbura ang mga baka na dalawa ang paa. Matod pa ni kabahib Ted Mendez, tawanan nga natin. Bito mga ka-vibes, kading nahitabo ni Attorney Harold Respecio ba? No less than the Vice Mayor of Kananaabang dito sa Isabela. Grabe yun. Nga nakita ngayon, na-viral man niya ka-vibes. Na-viral man niya ang gibuhat ni Harold Respecio. Ang Vice Mayor dito sa Reyna Mercedes dito sa Isabela, mga ka-vibes. Unya, klaro, hindi kayo ba nga o mga utana, kay butang sa lugar. Suko siya kay nga nung diwa mo klaro tubag ang mga kapitan. Ha? Kung mo tatong, maraman itong consultative assembly, mga ka-vibes, sa inilang opisina dito sa Sanguniang Panlunsod. Dito sa Reyna Mercedes. Pero ang buti, kalit na magsiyag ito siya. Kalit lang taas ang tingog ba? Nga murag unsa ba? Iyaging ipakita kung kinsa siya. Nga may lucky siya. Ha? Matod pa ni ka-vibes sa 5598. Ang imong sultihan ka-vibes, undanon, makadani. Bisan pa og mga hari, pagbantay ka-vibes, na unyay madani ni mo, minyo, dalaga o byuda. So, maling istorya ko'y makalumay rabanas mga binuhat ang pagkamaayong mamumulog ka-vibes. Naon niya mo ingon ka-vibes tonton, I will invite you to dinner if you're okay. Believe jud ko ni mga ka-vibes, kamaudyog ka musulti. Ay, ka-vibes 5598. Dilis pa kung sa daghan biya, pero I maintain the professional relationship ka-vibes. Kanana ang di tayong ni ana. Basta ang ato din, igo ragita ni pasabot. Dagang magparamdam ka-vibes, tinuod lang. Lucky biya ta, pero di magod kay maumin niya among profesyon sa pagpanibiya. So, balik lang tani ining mga abogado bitaw nga mga badlungon kayo. It was really uncalled for and I hope somebody will step up and call for the disbarment. Labi na ni ining Vice Mayor dito sa Reyna Mercedes. So, tanawin ninyo, Ron, uwa pa mo kasubay. Try to look at the social media right now. Itay pra na iyangan, Harold Respecio, and you will see who Harold Respecio is. Nga usan is mga grabe kay kabukal nga Duterte diehard supporters, mga kabibes. And if these are the kinds of supporters that they have, then you will see unsa po ang ilang uban nga mga lumalaban ba. Unya, tanaw na ko itya sa matter of days, lagi madesisyonan na ni. Layo na ng Disyembre o i-drop kitong katong Article 3 nga bribery. Kay ang sunod na ini, mga kabibes, ha, timanin ninyo, ang mga bank records na, katong yung mga hintungdan ng mga bangko, pananglit, today ni so itong 319 million nga remittance gikan sa China o sa Hong Kong. Ha? May bawaan man to. Makonfirmar man to. So asa pa man mulusot ang mga Duterte na nang bahina. Pananglit katong withdrawal niya sa BDO ni Man Scarpio niya ito lang 2024. Ha? Oglaan pang bangko ka, vibes. Makonfirmar man to sa bank transaction mismo. Ha? Pinasikad sa mga bank accounts nining napu nila ka mga, at least napu nila ka mga bank accounts, mga ka-vibes. Wala pananglit ka itong pag-deposito, ang checking nga gikan ni Sammy, uy, masubay man to. Di usahan pa mapaglusot sa mga Duterte, particularmente ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Unya timan nilagi. Ang nakasmukoy gininig tanan kay iyang gideklara niya sa iyang sal and 98 million ralagi. Kana na lang oh. Ah, di na lang tayo mag-discount sa uban kay komplikado na kayo. Kana na lang 319 million nga wa nila gideklara. Nganiyan ang mga maong mga katuigan, mga kabahibs. Ah, wa sila'y gideklara nga cash on hand or cash on bank. Nga di ay nagpahipi nga 319 million nga remittance gikan sa nasod sa China, nisulod sa ilang panudlanan, nisulod sa ilang bangko. Ha? Alang sa Cali 88 Foods Corporation dito sa Davao Region, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Ha? Mahug na nga labaw pas unexplained well. Ha? That for me is, ha? Ay ngunta nga, di manggaling na ill-gotten, mga ka-vibes, that is really a questionable transaction. Now, saan mo na niya pag-depensa? Ha? Unya, kausar man si Piet. Labi na inaning impeachment. Ha? Mabitaw nga tanaw ko, this is the reason why si Vice President Sara Duterte hadlong kin nga may matubang. Remember biya, bisag na may heiress in peace, bisan pa og na na convicted sa iyang impeachment si kanhi Chief Justice Renato Corona. May sugon kay siya, ha? Nitambong kin siya sa iyang impeachment trial, pero not this woman, Vice President Sara Duterte. Ay, klaro naman yun. Ningging nan bitaw tamos pagsugod pala. Nga bantayay lagi ninyo, inig-abot na gani sa Anti-Money Laundering Council, inig-abot na gani sa mga bangko, aw, mas mukoy gidas Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: No!
4: And you know, nasipiat bagog ko. O nakusultin ninyo. Karong kada ilang mga toroto tips, hagdin na lang na sa kanila na pagdipinsa, kabibes. Basta kay maglisod gid sila lag-explicar ni ining tanan. Pananglit ang ilang mga gipamayran nga mga gip laliman kag tagpila ka milyon nga mga insurance investments. Ya kanang tanan manggawas mo kina. Basta ang mga taga-bangko na ang mutistigo. Kadaghan na ng mga bank accounts sila. Pananglit ang manager sa video, musulti nga yes, tinuod na, nag-withdraw si Man Scarpio aning kortaha. In just one day. Ha? Ito ako nakita, dari at least 18 million man tingali ito, kadiyot ba ka-vibe sa akong reviewon? Ha? Ang iyang gi-withdraw sa BDO o 23 million kani. Ha? 23 million. Ha? Sa BDO niadtong August 6, 2024. Unya lain pud na nga 18 million gikan sa PNB mga ka-vibes. Kanilang kwarta ha, pila man ni 41 million eh. Unya pila ra may gideklara nila nga sa SLN lagi. Ha? 98? O pila namang 41? Pila naman? 100 kapeng. Dapat ang ilang gideklara? Oy, 98 million naman ka vibes. Adi katakong smukoy. Ayaw! And not only that, onsaon maninimo pag pasabot ang 319 million. Nga inward remittance nga to sa Cali 88 Foods Corporation. Ha? Nagikan sa China. Wa man ni nila gideklara. Nga remittance money sa kumpanya nga iya ni Attorney Manasseh Scarpio. Ha? Matod pa ni Kabayb sa Ryan Artikulo, abogado na siya nga naay 80% sa bar exam. Napod da pagyo 16 ka abogado para lang sa iyang impeachment. Pobre pa na. Klaro ana Kabayb sa Ryan nga mahalon yang mga abogado pero di man ko maingon nga way kaposlanan pero apike gyud. Kay para guna ko, how can you depend the indefensible lagi? Ayaw! Bikato lang ta ha? Di nila tayo mahisko ta itong uban nga binilyon na limang kag 4.4 billion in transaction reports. Kanilang doha. Naka-withdraw 41 million niya itong 2024. Wa, gibutang sa salin. Doon ay inward foreign remittance ka 300 million gikan sa China. Ha? Wa gihapon gideklara sa salin. Katlaro ni Ana. Nga doon na gyoy unexplained wealth. Wa niya gibutyag. Ha? Ibutang ta. Ibutang ta na lang hidden wealth ni. Gawa niya mabutyag. Ngadto sa katawahang Pilipinhon mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So bisag kung saan pa nila o dipinsa di ha. Kaklaro ani. Ah, kanirang duha akong di na ako mahisgot atong Sami Oy nga matod pa ha? Kananaang gidurahan nga ha? Drug personality mingunta na lang ang gihingan gani ni ha? Kananaang former Senator Antonio Sanitrillanes kay drug lord, suspected drug lord dito sa Davao. Kanihanto pa man to sa dihang na mayor o na busy mayor siya. O busy mayor o mayor siya. O niya, grabe yun. Sila gintanan, giapuran. Gika ni Sara, nga itong pulong, nga itong baste. Hasta pang ilang kamahuran, nga anak sa ikaduhang batala sa ilang amahan. Si Katie Duterte. O niya, gawas niya na, doon na pag-joint account. Si Vice President Sara Duterte, o yung amahan nga si, ha? Presidente, kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Daghan kayang natribukan, daghan kayang nabutyang. O niya, mayingon sila nga way ebidensya pagka smoke ko yung daan ng katarungan na. Ayaw! O na diya mga kabayas nga, sama sa kong gikaingon ninyo, kaniadto pa. Ha? Nga huwatan ninyo ang pag-abot o niya sa pag-testimonya sa taga anti-money laundering council. At tanawa na tribukar na ni Ron. Ha? O niya na-confirmar ang mga informasyon gikan ni former Senator Antonio Sanitrillanes. Para nako ang sacrificial lamb niya ni si Sanitrillanes ay ilang gibasog bayo, bisa giunsa nila Sanitrillanes, but he was proven right. Maubitaw itong katong at least 18 transaction reports na nakuha ni former Senator Trillanes, na-confirman mo sa din niyanto sa kananaang AMLC mga kabayos. But so in English pa, that's water under the bridge. Naan na tadi ha. Wa na mo testigo ugdayon si Trillanes. Apa nagpahika yung check press ko nga may noonto dito kay way cross examination wa siya pugni. Ah, gipabuhagay tanani former senator Sonny Trillanes mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So di lang piti wingig yung ugsukmag pa to wingig yun si Vice President Sara Duterte ato. Ha? Kay labi na nga nakonfirmar lang yun yung 300 million nga inward foreign remittance. Unya ang negosyo ni mo banana chips. Ha? Kana na gudo? Timanigin ninyo ha? Para ba ugdo na bay mo harong ninyo nga DDS? Bigyan sa muna bay? Ha? Giyon sa muna amigo bay? Ang PDAP capitalization 125,000. Unya ang sales kagibutyag way klaro. Ang Binance Corinto 8,000. Nga naman nga doon na may remittance nga 319 million gikas China. Biyon sa muna ninyo pag-explicar. Amo na isulti ninyo sa DDS karawad lawa. Ngayon na silang gikatawaan daan. At saan na ninyo mapag-explicar? Ha? Timanigin na ninyo. Ayaw magkaliban ni Ana. So, kana pa lang duha, katong duha ka deposito sa PNB o sa BDO. Ha? Nga mukabat og 41 million. Wa na gideklara ni Mans, ni Attorney Mans o ni Vice President Sara Duterte sa sal-en sa iyang asawa. Ha? Wagod sila gideklara nga kasunan o kasunmang. Spoko na niyong 41 million? Ha? Kadako ada kwarta ha? O niya, wapay labot sa 319 million, kana lang doha. O pila naman na? Ha? 319 o 41 million mga kabibes. That's roughly about 360 million. Niya pila regi deklara. Ha? Na itong 2025, 98 million? Ha? Hay mang sobra. Nga, og imong subayon ang iyang legal and ha? Kanang lawful resources mga kabibes, ang iyang sweldo. Gikan sa pagka-vice mayor, hangtod na nga nahimo siyang vice-presidente, pero mukas to man. So, on sa may laing tinubdan, negosyo. Unya, wa magkadimaw ang deklarasyon sa negosyo. Timanin niyo, sangit na siya daan dito sa iyang pagdeklara nga. Nga no sa to, naunsa po nga, abogada mo ta siya. Nga nung iya mang giangkon nga stockholder siya sa GenCorp Industries Corporation. Nga mo ay ni-supply siya dito sa ang mga snacks o pagkaon. Ha? Sa Davao City Hall nga mismo giangkon ni Vice President, rather ni Davao City Mayor Basti Duterte. Diha pa lang, sangit na sila diha. Unya, taphaw kayo ang tubag ni Basti. Kiniingon siya nga, wa mo ingaan sa kung igsuon dito. Sa mga dokumento nga nasumiter. Nya, klaro kayo yung namatog pa nila, bindalo nila, oy. bindalo, gihimo na naroon nga meme nga bindalo. Ha? B-E-N-D-A-L-O, bindalo. Gibindalo nila. Kaya nga, no? Ha? Giingon ka dito ang specifics. Ha, ang specification nga kinahanglan lima ka brand sa mutidahan ya. Di man magsilbi uban taon nga mga catering business ito sa Davao kay kasagaran na nila usa duha. Di gina mahimong lima. Gibindalo nila. Ha? Kay ngano, dehay usa ka pulisya nga kinahanglan. Ha? Lima ka tuig ka nga nag-able siya mga negosyo niya. Ano, katuwig pa lang. Pagka-Vice President ay Sara Duterte, asos nagpatuoyang dayon. Ultimos, kita sa snack, gidaginot pa nila, gidaginot, manganing matod pa ninyo, ginagmay, pero samot nas dinagko.
1: No!
4: So, ingon niya ang panghitabo ron niya, karong adlaw mga ka-vibes, ipadayon ang cross-examination ni Executive Director Ronel Buenaventura. But I don't know, og asa muhugot og sa pag-cross-exam niya si Attorney Mark Biluan. Awag kang Biluan, iya ra magigipalataw nga ano, imaw niyong gibutyag. Awag kang mahadlo kang mapriso ka. Nga, iya pong isayit lagi nga ano man eh. Nga ang mga dokumento gibutangan man ni og strictly confidential, wa magkamo ha, wa nganong wa magka mag ano imo man gibuti sa katawhan, mao na lang na iyang palusot. So og imong subayon mga ka-vibes, wa oy api kigid karon ang depensa ni Vice President Sara Duterte. Katong katarungan ni Pia Cayetano nga basi gi-roll over kano pananglit dunay ibutang ta lang dunay 10 million karon kay naa sa librita. Unya dunay nang hagad niya ma'am, ikuan na ma'am i kana na ang unsay nga ni ana i-time deposit ta ma'am para mo interesog dako. Unya mao gihapon kwarta, kalit lang moingon si makadesider kuno si Vice President Sara Duterte ma'am, palitaw katigayonan gi-withdraw. Maura gihapon niya katulo na kuno na kwinta ang maong bank transaction reports. Giingnan man siya ni attorney Buenaventura gahapon nga amo man ang gi-take note tanan ma'am para dili mahitabo ang mga double entry. Ambot palusot ra gito ni kanang attorney man na siya ni Senator Pia Cayetano mga ka-vibes. Ingon siya nga aron kuno why double counting kanang gi-exclude matud pa ni wa labot matud pa ni attorney Ronel Buenaventura, pero nangita giglusot si Pia Cayetano mga ka-vibes, kamuluoy raba ko kay naghangos na raba yung town, di ko lang si katawan bay, ato lang siya tagaan na ni
3: Arangkada sa Kabutan.
4: So di sa taingon nga ato siyang well I wish them well. Taliwala na yung mga panghitabo ron. Kay, akong tanaw, dili ni matapos ron to iga. Tagalog pa magkaalaman na gini. Mapakanaog naghukom ang Senate Impeachment Court. Either guilty or acquitted si Vice President Sara Duterte. But as it is appearing, tanaw ko mga ka-vibes. Labi na kay ang katong gipasaka nga kiha kalabot sa pagpaubos sa conviction threshold, dili na fixed on this size, dako yung puruhan nga makonvicto si Vice President Sara Duterte.
3: Arangkada sa Kabutan.
4: O nakarong musunod ng mga adlaw ang atong atangan ang mga testigo gikan sa bangko. May bawa na nato. Kay aron ba pagkonfirmar sa mga natala ng mga bank transaction reports kanda dangat kato sa Anti-Money Laundering Council. Kani crucial kaning gikan sa BDO o sa PNB. Kay dito nag-withdraw si Manz Carpio. Wa pay labot sa uban pang mga bank transaction nga nasubay. Gikan ni ining 4.4 billion nga bank transaction reports. Nyan di malas kay dunay 666 na 666. Nakuan sa doon, timing sa ginino. Laliman ka nga matud pa ni Atty. Buenaventura, doon ay 666 covered transaction reports. Kang kinsang numero man ng 666. Kaybaw mo mo, kaybaw ko nga kang kinsa na mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Kabutan.
4: So, ipadayo na karong adlaw. Grabiha, gahapon, marathon yun to. Laliman ka, gikasilas G.S. Buntag, hantod ni nag-break lang pa ni Unto. Tanaw na kaugod ni Attorney May de Minagracia, gikapoy na taon to eh. So karong adlaw, lain na po nga pagpadayon mga kabayob sa day 34 na. Gahapon day 33 man to. Day 34 sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya, tanaw na ko ang i-invoke na sad sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte kana laging confidentiality, pero ni rule na magudiana si Senator Judge o presiding officer si Senator Cheese Escudero. So maglisod agad sila ni ana mga ka-vibes. Kay ngano wa naman napabuhagay naman unya ila pang pitog maayo si kanang siya may lang gusto nga ikaw nakahimo kang kalapasan. Wapaka, nalimot ka ba nini? Confident man kayo si Attorney Ryan or rather Ronel Buenaventura mga ka-vibes. Muna nga, ato niyong atngan. Ang day 34 kanong adlaw sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay atong mahibawan kung unsa pa ang mga ipagawas nga mga depensa sa iyang mga abogado nga kansang magpamuhimo sa iyang kining pagpadayon sa cross-examination si Attorney Mark Binluan o niya sahabig sa prosecution si Attorney May Dibenegracia, mga kabibes. On that note, mga kabibes, salamat kayo sa inyong pakikuban sa kanako karong adlawa. Adlaw nga Martes, pecha 6 sa buwan sa Oktubre 2026. Sa ngaan kanunay, sa among station manager nga si Langka Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes, si Tonton Alcusantugup nga magaingon. Hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiag magabuli ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtod ugma. Kabibes, mauna ni!
3: Arang!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

Nagkagugut ba ang una-una? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Walang kapaminawa? Dini mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

0: sa buong Pilipinas. It is now exactly 9:36, alas 7:36 na. My morning, Marika Vibes. You're listening to your favorite radio station in Cebu. 93.1 FMR Cebu, Marika Vibes. Mauna ni, maayong morning, ladies and gentlemen. Welcome, Marika Vibes, sa programang Nagkagubot Lang Ang Agi. Welcome sa programang Kalamdrakas, Marika Vibes. Mag-uban na sa salod sa 2 ka oras. Gikan sa alas 9 hanggang alas 11. Pero syempre, atong pagsaba-saba, Marika Vibes, hanggang alas 10 lang, ha? O, 30 minutes lang, Marika Vibes. Kaya basa niyo, kalingugnog na kayo, taba? Kamusta mo, Marika Vibes? How is your Tuesday morning so far? Welcome to the show, Deno. Kaya si DJ Kim Yati yung makauban, Marika Vibes, sa programang Kalandrakas. A nominee of the best talk show sa Kuan, Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Award, CMMA. Yan. Ito, mga ka-vibes, ay kamusta? Kamusta? Hinaut nga okay ra mo dahil natin nga naamo sa maayong kahimtang rong adlaw nga Martes, mga ka-vibes. Itong pitsa karong adlaw, ha? Oktubre 6, tuig 2026, no? Shoutout ko sa ito ng mga ka-vibes na to. Nga, kuan nga, moraga, kanabitaw nga, naka-get along na sa buwan sa Oktubre. Kanabitaw nga, murag, nadawat na nila nga Oktubre na yun. Walang tilaing mahimo ba? No? Na namili tata sa buwan sa Setyembre niya, karon October na giyod. Yan. And before we continue, once again, belated Happy Teacher's Day to all of our teachers out there. Apil na ko, ana, no? Ako, gahapon, wala ko naka-celebrate ang Teacher's Day with my students. Tungod kayo, wasan ako sila gimit po. Huwag mo ko na itong skwilahan gahapon, no? Para mutudlo, no? Oh. Pero, once again, happy Teacher's Day to all of our teachers out there. Sa ating mga pangalawang bayani, sa ating mga ulirang mga guro. Yan. Happy Teacher's Day. And syempre, no, usay kining mga magtutudlo, mga ka-vibes, mas dako pa silang epekto nato kaysa sa atong mga parents. Because, you know, mga ka-vibes, diba, you spend most of your time in school. Diba, may tinuod eh. Pilagod mo ka oras usahay sa balay. O pananitan kung inyong mga ginikanan, imong parents nagtrabaho, puros, diba, usahay, mugikan kag balay, musakay na lang ka sa school bus. O diba, ihatod ba ka? O diba, mag-commute ka. O niya, pila ka oras sa school, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Mauli ka sa balay, pag-uli ni mo, mag-assignment pa ka, imong mamog papa maabot alas 6, alas 7 na, duka na ka, tulog na ka. Diba? So, eventually, in 24 hours, mas taas pa ang panahon nga naka sa eskwilahan, nun ka, makauban mo imong mga ginikanan. Mauna nga, labi na ka ng mga advisor class, no? Advisory class, no? Murag na, muna yun sila itong mga second parents. And daghan kini silang mga pagtulunan nga mabilin nga sa atua sa atong pagtigulang o pagdako, mga ka-vibes, no? So mauna, happy Teacher's Day to everyone. Hinaot nga wa mo nagpabadlong, no? Kay baba mo, mga ka-vibes, ang best reward nga gift, no, sa mga teachers kanang dili badlongon ng mga estudyante. No? May pwede mo magpabadlong nun ka, maghatag-hatag pa mo anang inyong mga Rose dead cake. Pero okay ra sad na, no. Oh, ako wala sa akong expect nga hatagan ko mga take man ko mga estudyante. Oh, basig na baka naman si Jamie Bukel, no, na siya pa cinnamon roll. Okay na ko ana Jamie, napadungog-dungog ko. Yung mga estudyante na may mga negosyo, no, 'di ba? So muna. Anyway, 9:40 na itong oras, mga ka-vibes. Wala ko yesterday, no, sa kalandra. Kasi marami happy tra ko. Tungod kay Mulagi na ito yung mga importanteng gibuhat o... No, and then tawagan ni aside for that, no, aside from that, daghan pataga mga kakulian, no. Oo, so mauna yesterday kuan man god ni dawat akong anak sa iyang recognition award pod, no. Like sige, dito mo ato dito. So mauna mo nang wala ko gahapon on air, no. Na late lang ko gamay, oh, na late ko, murag di ambit lang kog storya gamay, mga kabay. But as you all know, no, 93.1 FMR Cebu received recognition, mga ka-vibes, sa bago lang na humanya Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Congratulations to all of us. Kining kanauga na mo, mga ka-vibes, o kining pasidungog nga among nadawat gikan sa labing prestigyoso ug bililhon nga Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Iya ni nato, dili lang kay namo, mga ka-vibes, ka mga DJs ug dili lang sa stasyonan, kundi iya natong tanang mga tigpaminaw, mga ka-vibes, no? Salamat kayo. So syempre, I believe enumerate naman nilang langga ni da yesterday. Ako na lang pagabalikon, mga ka-vibes. No? So nakadawat og kadaugan isip best educational program ang akong programa nga FMR Bedtime Stories nga matag Sabado sa gabi. Yeah, no? Congratulations to us. And syempre, nakadaugsad isip best talk show ang programang Serbisyong Ka-Vibes ni Langga Neda. Yan. And nakadawat og tulo ka special citation or special recognition award or certificate of recognition ang tulo ka programa sa 93.1 FMR Cebu Arangkada Balita sa Buntag o Bansika Vibes Tonton. And syempre nakadawat sad og special recognition, mga ka-vibes, ang Arangkada sa Buntag o Arangkada Balita sa Buntag, no? So natong news program every morning and ang Arangkada sa Buntag. And syempre special citation pod as a radio public affairs program ang Serbisyong Ka-Vibes. So yun, mga ka-vibes, no, our weekend was very fruitful. So muna hinungdan nganong padayon ming maningkamot alang sa pagpangalagad para ninyong tanan. Bidaw, mga ka-vibes, palayin tayo sa unahan sa programang Kalandrakas. Uy, kayo ba mo, mga ka-vibes, nga? Karong Adlawa, di ay ha? Karong Adlawa, alright? Okay, so, Karong Adlawa, we are actually celebrating. Asagot ako nakita, ano eh? October 6, National, asa to? Plus Size Appreciation Day. Yay! Oh, para sa tanang mga plus size diha like me, di ba, padaghana yung exercise. DJ Kim yan, pila naman ka ex imuha? Secret! Pero ako magdepende sa sanina, no? Magdepende sa sanina. Na ako yung mga sanina nga kuan kanang XL lang, no? Charing. Ito XL lang, tapos na po ibang double X. Magdepende mong na sa tela, no? Magdepende sa tela ba kung unsang klase nga tela ng imong sanina nga gisulob, no? So, say 4XL, 5XL, no? Labi na ka ng mga gikag China, ka ng mga sa online yung mga palit, o Chinese nga, you know, Chinese manufacturers. Ginoo ko 3XL na lang, di gihapon mag-igo sa medium. Ano dahi mo, oy? Muna yung 3XL niyo sa inyong lugar, ha, mga Chinese. So, mauna, no? O, bisa kung sa pataka plus size ang importante. Ako, you know why, mas mo prefer kong mga plus size ka sanina? Because I'm all for comfort, no? Mas, ganahan kong komportable ko, noon ka anang gamay lagi ang size, di ba? Nindot ko no hitan awon kay piting-piting pero dili po ta komportable. Di ba kana bitong ang atong nilihokan kay kanang kuan kayo kanang tawagan ni kanang pinugong kayo ba? No? Lita, di ta pwede kay isa sa tong kamot kay nag-iisa na to sa tong kamot maklaro atong tiyan. Di ba? So may paluag na lang para komportable, amo gaway. Yan, no? Alright, anyway, mga ka-vibes, uy, by the way, aside from that, mga ka-vibes, itong pag-aisgotan yung nag-trending ka rin sa social media, mga ka-vibes, nga adunay, usa ka tinunan, mga ka-vibes, sa ambot, asan niya nga tinunan, no? Basta sa public school niya siniskwela, nga usa ka grade 7 student, ang iyang apelido, Santos. No, Santos ang iyang apelido, Santos. Ang iyang pangalan, Head, Shoulders, Knees. Paita ba yun? Kabuangan yun sa itong parents, no? But pa sa butin niya itong mga ginikanan mo, Rago, yung lingaw. Ang iyang pangalan, Head, Shoulder, Knee. Ang iyang middle name, S. So, Knee, S, Santos. Head, Shoulders, Knees, and Tos. Hay, nako. Sa mga ginikanan intawon ha, palihog lang. Ayaw intaw ninyo bugal-bugali inyong mga anak. Oy!
1: Paita po ana oy. Inyong mga bugal-bugal rin yung mga anak. Oh, nilaro ng magulang. Talagang nilaro, no? Oh, naapay ubam diri nga kanang kuan, kanang mga pangalan nga kuan, baby boy. Kuya was sa pangalan ni baby boy. Muna siya ang
0: excuse me po. But pasabot na inanapay na sangit nga kuan. Kamanday mo ka ng pangalan baby boy. Nanay rason nga nung baby boy na siya. Okay, nga naman. Because mga ka-vibes, inig panganak, 'di ba? Inig panganak ka mga ka-vibes. Ang ibutang dito is baby boy tapos apelyido or baby girl if babae. Butangan na siya o baby boy, baby girl, no? So nga na ang sa mga ospital. Maybe you know what, nag-iilisan and nindot raman sa day baby boy, hala oy. Hi baby boy, lakala. No? Kanindot ano na imong pangalan kay baby boy? Musta naman ka baby boy? Hangtod sa manigulang ka, baby, gihapon ka, no? O, baby boy, kamusta naman? Or baby girl. Pero nakoy, pero usual, di ba, nakoy auntie nga iyang nickname kay baby girl or big girl, no? O, pero nickname ra. Pero nga ano ka, ano, no? Gitapulan ang parents ng Ilison name. Ano siguro? Baby boy and baby girl, no? Kini, o. Ano ito, tinuod ka ni nung ang eldest sibling macaroni ang pangalan, ang tunga-tunga spaghetti. Kuyawa, no? Tapos ang firstborn si cheese pimiento, parmesan cheese, mozzarella cheese. Kuyawa sa mga pangalan na ba? Oh. Hala na yung naapoy estudyante nga ang pangalan kay Lord God. Uy, ginoo ko eh. Magabaan sa itawan mo. No, naapoy dire. Si Maximum Justice. Kuyawa, no? Hi, my name is Maximum Justice. No, kuyawa ba'y Maximum Justice? Naapoy lang yung pangalan dire, oh. Nay kaluha ko, no? Ang pangalan sa kaluha, si Seth o si Ember. Kaya they were born in September. Ah, okay. Si Seth o si Ember. Actually, ang Ember, okay ra, no? Kay Ember is like fire, no? No? Ang Seth. Hi, Seth. Murag nabali nga Steph ba, no? Steph. Ibig kay Steph, Seth. Hi, Seth. Oh, so pailaing kuandere. Nindot nga pangalan. Nangita ko diri. Sa pangalan diri ha? Microwave ko, no? Microwave ang pangalan. Kuyawa, no? Oh, Ethel Lynn. Ayan pangalan kay Ethel Lynn. Kuyawa ba? Ethel Lynn. Oh, Chlorophyll. Kuyawa mga pangalan na eh. Ay nako. Anyway, so mauna mga ka-vibes, kung unsa man ganin na ipangalan niyo sa inyong mga anak, una-una agtarong, no? Sa karang panahon mga ka-vibes, simple na yun kayo ang pangalan sa mga bata, no? Simple na yun ang pangalan sa mga bata kaniadto. If the letter starts ends in O, lalaki. If A, babae. No? Ano rin na kung Virgilio, lalaki. Kung Virgilia, babae. 'Di ba? Antonio, lalaki. Antonia, babae, no? Oh. 'Di ba? Oh, kung Neda o kuan babae, kung laki Nardo, 'di ba? O Narda, Nardo. Ano na gud na, no? Junita, Junito. 'Di ba? Gabriela, Gabriel. Oh, 'di ba? Ano na gud sa una mga ka-vibes. Ambot nga no na uso man ning mga modern nga mga pangalan gud. Awar gud ning Kimberly. Unsa may poli anas laki, Kimberlo. Diba? So, muna mga ka-vibes, no? Marang na-complicated na kay nanatay, nasudlan na tag mga impluensya sa lain-laing mga pangalan, no? Naiuba, no? Nga ka ng tag-askaig pangalan, tig-tulo ang pangalan, tig-upat.
1: Kaya baba mo mga ka-vibes, dako ng problema. Huwag magkasayop-sayop ganina sa mga dokumento. Sus, ginoo ko labi na sa PSA. Sus, correction of entries, ginoo ko. O niya, auga ka ng substantial pag yun siya nga changes sa inyong pangalan, kaya dilima ang inyong pangalan. Actually mga ka-vibes, ang tinuod ana, no, ang tinuod ana, pwede mo mo petition if ganahan mo mo pailis o pangalan. Oh, pwede. If pananglitan ang pangalan nga gihatag sa inyong parents sa inyo ha, dili jud siya nindot paminawon or kanang law ay jud paminawon, no? Nanay mga kaso ha, ngayon ana, law ay jud paminawon iyang pangalan. Pwede ka mo petition nga muga mo mag-ilis og pangalan using a name that you are known with, no? Kung unsay tawag sa imuha, usually nga tawag sa imuha. Daghan ang kaso ana, no, sa among special procedures nga subject. Naa. Najud, pwede jud ka mo petition sa korte. Now, if ever naman ang imong pangalan is kanang ilisan jud nimo, substantial changes jud, sometimes it needs a judicial proceeding. Kinahanglan mo agi jud sa korte. Pero kung clerical error lang, like for example, wrong spelling lang gamay, no? I had this good friend before. Ang iyang pangalan sa nailhan namo, sa ang iyang pangalan nga among nailhan, gigamit niya since elementary hangtod high school before siya nag-graduate og high school kay Rezel, no? R-E-Z-Z-L-E. No, muna iyang pangalan, Rezel Joyce, no? Biluan. Tapos, ang, shoutout di ay to Madam Rezel, no? And then, ang iyahang pangalan di ay, turns out, paggawa sa iyang PSA, prior to graduating high school, Rizel, R-I-Z-Z-E-L. So, kana clerical error na siguro sayop ang pag-type, pag-ingon noon sa pangalan, no, niya, i-type dito, sayop di ay, no? If it's just clerical error, pwede ba na mailisan? Administrative na siya. Pwede na siya sa PSA, no? Matong mo dito, mo file mo, petition mo, pailis mo. Pangalan, due to clerical error, no? For example, spelling lang. Like sa amu, kining pasuit, no? Kining apelido na mo. Na pasuit, no? So, na ako'y mga parinti nga walay dash. Akong papa na ay dash. P-A-S-U-I-T, no? Ang amo pong parinti sa Dumanhog, diya sa Manlapay, kana silang Kuya Undo, pasuit diha, tagiya sa Club 22, si Kuya Ruben, naapoy dash ang ilaha. Pero sa side po na mo, ako mga amti, naapoy mga walay dash o pasuit, no? Walay dash, naapoy uban nga, dili dash, space ra. But, does it say nga, dili mi parinti? So, natin mga nagitawag ng ina na clerical errors na siya, no? O, clerical error, pwede rin yun gihapon na ito na siya nga mapakorek, no? O, yan, no? So, mauna, kung kamo, no, tanaw ninyo, murag, DJ Kimiat, gibugal-bugalan man yun sa akong mga ginikanan na akong pangalan, wadyo ko kauyon sa akong pangalan, DJ, hala, pwede ninyo pailisan na. Oh, wait, joke, pwede ninyo nang pailisan. Pero, na ay mga jurisprudence or mga kaso mga ka-vibes nga magdepende jud kung pananitan ka na inyong pangalan murag diyud siya nindot paminawon gisagulan jud bugal-bugal, no, nya mo nag bastos paminawon, law ay paminawon, pwede ra jud kaayo nato nang pailisan, no. Wala na ako naka-research daan kung unsa tong example sa kaso, maybe tomorrow, no, I can check sa nato, masig na ako na ako'y kuan. Okay. Atong i-search ha. Unsa tay kuan? Nganong nailisan na siya, because actually, no, it's a privilege kining legal change of name. It's not a right. So but pasabot ni ini kinahanglan niya do na joy specific nga grounds, no? Oh. Dapat na ay weighty, proper and reasonable cause established, no? So inaana, no, nga magpailis ta og pangalan, oh. Matod pa diri, oh. Pwede ta magpailis og pangalan if the name is ridiculous, dishonorable, or extremely difficult to pronounce. Oh, yan na siya, no? So, ang imong ipailis nga pangalan, kanang pangalan nga nailahan ni mo, sukad, nailahan sa imo, sukad sa pagkabata pa ni mo. Yan. Ambot nga, nangita pa ko kung Andre, nangita pa ko example din sa pangalan nga gipailisan kay murag hindi siya nindot paminawon. Sige, mangita na tao niya. Ugma na lang mga ka-vibes kay alas 10 na hape. At then, isguta, no? Because, syempre, uso na kayo na aron, no? Ipangalan sa imuha. Yan yung kadako ni mo. Ay, pa kami nga, di ba? Ang problema mo gud, ang kini mga mga bata, wala mo gud sila choice nga ma. Ma, di ko anang pangalan na maoy. So pa ko anang ma, I don't like that name. No, di man sila pwede mo supak, no? They had no choice. Makareact na lang sila mga ka-vibes, inigatigulang na lang nila, di ba? Nana sila ay buot. Ay pa sila, laina sa akong pangalan, oy. Di ba? Ulahin ng tanan. So, but again, wala man sa jud tay choice. The reality is, wala jud tay choice kung unsa jud ang kuan, kung unsa jud ang sugo sa atong ginikanan, kung unsa ipangalan nato, no? Kung pangalanan ako, like ako, gipangalanan ko Kimberly Clark, as if naman na mo mamili pa ko, wala na jud tay choice ani, no? Pero, di ba, if mo tong gingon sa balaod na to, no, if ever to, kuan, absurd, when you say absurd ka ng weird ka istanan, or ridicule, o niya, lisod i-pronounce, or diligid mo dapat imong pangalan, kay law ay jud paminawon, di ba, pwede jud mo pailisan, o ganahan ka, pero dapat, tigulang nasad ka, no, na nakasasaktong panimuot. Alright, sa 9:56 na itong oras, alas 9:50, isa, salamat, sa yung uban, mga ka-vibes. Sa itong programa, ang Kalandrakas, no? Oo, solo flight gihapon ta, mga ka-vibes. Sukad nga doon ay ni Bia, nga wa na nang hin. Sag dito siya, mga ka-vibes. No, oo, ni Bia na mayud siya. Upadayon ta, taliwa sa iyang pagbiya. Ito, so salamat sa pagkuban ako. And syempre, tomorrow na sa Tamangkuban. Same time, same place. Alas 9 to alas 11 sa kabuntagon, mga ka-vibes, inubanan sa mga storya. No, wadiriwa dito. O mga musikang makalingaw. O mga good vibes. Ang programa ang Kalandrakas. Sound trip nito all the way 11 o'clock. My name is DJ Kimya. At mga ka-vibes, 80 more days to go. Pasko na. Song from Rocksteady, mga ka-vibes. Ang Christmas to single. Para sa mga single karong Pasko. Para inyo, honey.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, itong oras, alas 10:04 na, o ganina itong mga nagunang balita aro mga takna aalang sa itong FMR Newsbreak. Dili maayong balita mga ka-vibes, nisaka ang inflation rate sa Pilipinas na itong buwan sa Setyembre. Nisaka og 7.2% gikan sa 6.1%. Ang inflation rate sa Pilipinas gikan sa buwan sa Agosto hangtod ngadto sa buwan sa Setyembre. Adunay kini pag-usbaw nga 1.7% nga inflation rate. Kini base sa datos mga ka-vibes gikan mismo sa PSA kon Philippine Statistics Authority. Ang pagsaka sa mong inflation rate mga ka-vibes nagpasabot na mas paspas ang pagsaka sa mga presyo sa palaliton. Apilan ini ang mga serbisyo. Para sa katawhan karong buwan sa Setyembre, itandi sa susamang panahon, ingon man sa nilabay ang tuig. Ganun naman mga ka-vibes, ngayong tuig September 2025, ang inflation rate sa Pilipinas anaara sa 1.7%. Apan karong tuig sa katuigang milabay, naana sa 7.2% ang inflation rate. Karong buwan sa Setyembre. Bukari naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. At ang ininyong live pang FMR Newsbreak kung yung alas 11 sa Udto. Ini si DJ Kimiat ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Mona Nee.

0: FM Radio, favorite music radio.
1: FM Radio 93.1 Mauna Ning.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Mona Nee.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Mona Nee.

Pasko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: Good Vibes Overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Servisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11, size now. Gani atong mga nagunang balita aron mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Atong share ng dagan sa panahon karong adlaw mga ka-vibes, ikan mismo sa buhatan sa pag-asamaktan DOST atong mahinabi si Ma'am Janina Marte. Ma'am Janina, good morning.
6: Good morning, sir. Og sa itong mga suking, tipaminaw matong latest weather update. Intertropical convergence zone gihapon ang nakapektar din ha sa may Palawan, Visayas o Mindanao. Og tungod aning ITCG, ang katibok ang Visayas kay makasinati og matag-umon nga kalangitan. Yan na ay mga pag-ulan, pagpanog, tugo, kilat. So possible gihapon kini atong mga pagbaha, hilabi na din ha sa mga low-lying areas. Og kini atong mga pagdahili sa yuta din ha sa mountainous areas, hilabi na. Og makasinati kitag mga kusog na pagpunok sa uwan. Wala po kita'y active na gale warning. Muntimok ang Visayas kay makasinati gihapon og hinay nga puna sa kasarangan ng pagkuro sa hangin. Diin atong kadagatan na sa hinay nga puna sa kasarangan ang kahimtang. Dinhi sa Sugbo, atong kadagatan kay naipaghunas unyang alas 3.07 sa hapon o buto og kini unya sa alas 10.37 sa gabi. Temperatura nato magduwa sa 26 nga puna sa 32 degrees centigrado o katong karing adlaw kay musalop unyang alas 5.32 sa gabi. Huwag matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST pag-asamaktan. Kini si Janina Marte, may buntag o daghang salamat.
5: Daghang salamat, may buntag, Ma'am Janina Marte. Gikan mismo sa buhatan sa pag-asa maktan, DOST. Kung kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FMR Newsbreak at ang ninyong live pang FMR Newsbreak kunyang hapon, kauban si Rico Mambo, arangkada balita sa hapon ang manatong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programa, ka-vibes, sad-sad sa udto. Kauban si DJ Sprocket. Si DJ Kimmy at nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
5: Atong oras, alas 11:08 na.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on, DJ Sprocket!
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat!
9: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
10: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
11: O kini ang inyong arangka

0: 93.1 Maunani. Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod.
1: The one, the only,
0: the unstoppable party starter, Ka-Vibes DJ Sprocket.
2: 93.1 Maanan ni.

sa ito mga ka-vibe. Sa las 11:15 na sa kauntuhan. Mayong oto, may pagpaniutog, may pagandam sa paniuto mga ka-vibes. Og syempre kamo na minaw, sino ang paborito nga sasunan sa radio sa dial? Sa inyo mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes, mauna ni. Welcome sa itong programa mga ka-vibes, alas 11 na la una. Programang naglagubok, naglanog-lanog, nagpaka-paka. Oo, nagkalaras, nagkalatos, nagkabunal. Programa ang ka-vibes, sad-sad sa oto. Niining adlaw nga Martes, pizza sa is, sa buwan sa Oktubre. Oo, buwan sa Oktubre. Siyempre sa mga nag-birthday karon, happy happy birthday, happy birthday. Oh, happy happy birthday ninyo mga ka-vibes. Siyempre kaning programahan mga ka-vibes, no? Kauban ninyo wanay lain. Why lain lami on? DJ's bracket gunato. Kano? May lain pa. Oh, may ngoto. Kung namin mag-greetings yung mga pa-shoutout. Live na takaroon sa itong Facebook page, sa itong TikTok account, og siyempre, pwede po ninyong i-text or itawag ninyong mga greetings sa 0995-472-0802. Ngayong odd ni Joanne all the way from Surigao. Hello to Miss Jo from Middle East. And hello ni James Rugando, taga San Pascual, Libon, Albay. Shout out kay Dodo, barkada ko. Oh, ha? Hello ni Edmar! Pulikit, mayong oto, mayong oto. Alright mga kababs, sa itong oras, alas 11:18 na, hala, sige, bunal!

gato mga ka-vibes, alas 11.25 na! Maayong pagpaminaw sa tanaman na minaw karoon mga ka-vibes. Aha, may ngoto niyo tanayin. May ngoto sa mga taga Bohol, mga Toyor family diha. May pagpaminaw ni Papa Panfilo, ni Mama Helen Toyor, ni Ara Jean Toyor. Maayong ngoto sa Tuburan, Ubay Bohol. And of course, may pagpaminaw ni Hector nga padong kuno sa terminal sa Talibon. Oh, mayong ngoto niya, may pagpaminaw. Onya, syempre daily po magpalupig ang nakakaroon sa New Cebu International Container Port sa Hanjin Office diha sa May Purok, Bangkok, Dos, Sitio Look, Tayod, Consolacion. May pagpaminaw sa mga gwardiya nila diha nga grabe nagbinunalay silang tagsatag sa kamang radyo. Wala, nabunog lang radyo, nabunog. O may pagpaminaw nila ni SJ Jerry Medes, SJ Tim Planza, SJ John Paul Biscucho. O sila mga kitchen staff niya nga si Hidilita Torres, Christine Pilapil, Galin Marie Abisada, Rose Anna Silma. O mga ka-vibes, mga na ni. Di ka ni siya nga.

Certified Vibes, Sunny Calzada. Live na ta karon mga kababs, ato ang mga social media, ato ang TikTok, DJ Sprocket Gunato. Una ato ang Facebook page, DJ Sprocket Remix. Ay mo kalimot sa pag-like, pag-share, og pag-follow. Og syempre, ayaw po ninyo kalimte sa pag-follow ang atong official Facebook page dire sa atong FM station, 93.1 FMR, Cebu! DJ Sprocket live on the mix and live on the microphone, mga ka-vibes. Bago man umantahan to na launa!

All right. Yes, no, sinin sa programang Ka-Vibes Sunset. Sound to mga Ka-Vibes. Og syempre, ito na ipang-greet ang nadiri karoon. Hello to Eric from Zamboanga City. Hello to Ma'am Cherry, Miss Cherry. Oh, nakaroon sa Middle East. What's up? Og, napatod eh. Shout out. Connie Nilo Putot, nag-deliver siya karoon og timpura. Si Ijok ni Idol sa Handayan Sword. Maayong odto, may pagpaminaw ni Maria Ka-Vibes sa Ijok. Onya, good morning. May ngoto DJ Sarot ko ni Ondong Wendell Rizane. Og request ko song na Sayaw Tango. Og chacha kay maonay favorite ni Ondong Wendell. Pamporok Maya Vito Minglan Nilia. Alright, mayong. Maayong nga untuk may pagpaminaw niyo ito na diha. Oh, naglanog-lanog ta. Og syempre mga ka-vibes, no? Nade tayo ko rin ay pluggings dire. Oh, catch. Ato na yung kuna, catch. Our Vibe Mix DJ. Oh, DJ Ervin and DJ Tatsuki. Oh, diya sa may, Tanki Fiesta Celebration. Oh, karon ni siyang Sabado pohon. Oh, diya sa may Sitio Tanki Basa Compostela. So, nadiya sila si DJ Ervin o si DJ Tatsuki. Ato ang mga Vibe Mix, mga ka-vibes. Og biba birhen sa patron sa birhen sa Fatima. Og salamat sa nag-sponsor nila. Oh, salamat ni salamat ni Mayor. Mayor na may puso, Mayor Jury P. Quino. O niya, salamat po sa Barangay Captain Jane Piquinho o sa mga barangay official sa Purok kay Mito official. So, powered by Vince Audio Classic. O, owned and managed by Boss Vince Pamutungan. O, syempre, Soundtech Jimar Cuyos. Alright. O, si DJ Ervin Haug, si DJ Tatsuki Otsu. Karoon siyang Sabado pohon sa my city o tanki, basa Compostela, Cebu. So, kita-kits mo diha, mga kabay. Ayong ito ni Julian Torrabella. Oh, shoutout ni Julian from Bohol. Mayong ito. Oras na ito mga kabab. Salas 11:43 na. Sige pa, dayo naman naglagumpong ang mga sunata.

na pagtagan yung nasa tong live sa tong Facebook page. Hello ni Adonis Labaya. Oh, mayong oto, DJ Lamion, DJ Sprocket mo na ni Bunal Time. Vibrate na po, suko na po na akong silingan. Banha, kuno kayo, mau ba? Og Alvis Kumaling, mayong oto ka vibe. DJ Sprocket, shout out. Kosa Tanan, taga Sugta, Hampang, Argao. Sadsa na mo niya, Bunal, Hangtod. Mga piang, oh, mo na niya. Mapiang ang radio, ha? Ang radio, mapiang. Onya.

Buyag ah, buyag. Oh, managhan ha, managhan. Guwapo kayo, tupi dahi, guwapo kayo tupi ko no. O sa mga trabahante sa PRC o DNR. Alright, salamat, salamat. O shout out dahi ko sa akong mga kauban sa Sumay Boys. Bahalag saging, basta labing, aray mo!

Ahora sa ito, mga kabahin. A las 11:53 na. Takaot to, hoin. Huwag may pag-volume sa inyong radio diha. Labi na ito, mga nagbiyahe karuan. May ngod to. Ato mga pasahiruan, ha? Mga pasahiruan. Kusog ka na mag-volume, mag-radio ang mga kanang. Labi na mga udot ko. Sir! Grabe ha, naglanog-lanog. O ka na mga green taxi. Na, mga lagpot ng ato para nilas kakusog, ha? O ka na mga grab drivers karon, mga taxi drivers. O syempre, naglanog-lanog tadi ha. Mr. Webster, may pagpaminaw ni Mau. O sa tanan niya mga kaubanan sa holiday taxi. O sa mga kaubanan po niya sa mga bro niya. Sa Black Mamba Taxi. Alright! Congratulations, 93.1 FMR Cebu Hakot Awards! Oh, especially Ma'am Langganeda, Ma'am Junita from Nisanito and Roslyn Amistad sa Bulwan, Compostela. Oh, diba? Hakot Awards! And hello ni Carpentero Alfred, happy birthday to Virgie, happy birthday! Og maayong Odto DJ. Shout out watching from Santa Cruz. Bye bye. Later. Onya oh. Sige oga. Hello ni Anandi Assis. Maayong Odto po ni Anandi Assis.

0: Yes. Naglago po ang agi. O nagkala-kala na ko nung agi sa iyang sakyanan. O ano niya? Ayaw la. O shout out ni Gabriel Gabutiro. Iyang kauban og si Michael John. John Michael Kuna. Alright, Bunal. Pasatot ko sa akong kauban DJ nga si Dennis Dalompines. While galoto og utay na naminaw. Muna kong ganahan? Muna kong ganahan ako? O sa mga naminaw diya karon ha, kung ganahan mo mo greet o na may gustong i-greet, kailagay na birthday, na anniversary, na kasal, bunyag, o uban pa. O i-text lang sa 0995-472-0802. O labi na itong mga naminaw na to through apps. O maayong maayong pagpaminaw ninyo tanan. O kung ma kung wala mo, kung dili mabot sa itong signal ang inyong radio, pwede rin mo maminaw sa itong apps. O kung tumanita lang sa itong live ha. Inyong buhaton kung namo'y Android phone, inyong ablihan ang Play Store, i-install ninyo ang FMR Philippines, Favorite Music Radio Philippines. O niya, i-install ninyo, ma-install na, ablihe. I-abli ninyo na manggawa sa nan FMR na mga radio station din sa Pilipinas. I-scroll down pa, ubos! Nakita ninyo ang FMR Cebu! Oo, makapaminaw na mo sa ito ang mga programa. Mga ka-vibes, ha? Maski asa pa mong lugar sa kalibutan, na kung naamo sa dito sa babaw sa langit, o naamo sa ilawom sa yuta, naamo sa sod sa kanang tawag na, naamo sod sa kanang langob, basta na ay signal, na ay internet, na ay data, o makapaminaw mo, namo mga ka-vibes. Arthur Siniente, Kuya Kibs, mayong unto. O niya, syempre, may pagpaminaw po sa mga taga Raon Surplus Talamban o sa tanan taga Dalungsod sa Alcoy. Shout out sa mga Pilazo family, gika ni Atan Pilazo. Hello ni Princess, may ngunto, magandang tanghali. Oras na ito mga kabab, sa alas 12 on top na. O syempre, mo break sa takadali. O mo break sa taog, syempre dagan pa kayo mga maninot na sunata, mga lagubo nga sunata. O mga greetings sa itong pagbalik man ng stage show na muriha. We will be right back after this very very short break.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: Mo na ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu. Good vibes, mo na ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu. Good vibes, mo na ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Mike.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubus nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 12 sa is nasa countdown. You're still tuning in sa programa ka-vibes sad sa auto sa 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes maunan eh. Welcome sa ito'y kaduang oras, kaduang hugna sa itong programa mga ka-vibes. O siyempre may pagpaminaw ni Tinsor Kaniete. Kasata tao kauban din sa si Ayan Cristiro. O maayong utumay pagpaminaw. Oo, may pagpaminaw ninyo niya, ha? Siyempre, sa mga naminaw po niya, la, bolyome, radio, hello ni Shaw! Hi, Shaw!

Mga kapatid, alas 12:27 na! Huwag ka muna minalang yapa sa programa Kapatid sa Otto sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kapatid, muna na! DJ's Bracket live on the mix and live on the microphone, mga kapatid. So happy na kita mahuman, no? Kutob tala una. Oh, syempre, kung nabay mga greetings yung mga pasyaro, di ahala, sige, i-comment. I-comment.

paminaw. Oo ni Bossing Junjun Hubay. O gang yung mga kubanan na nakakaroon diyan na destino sa may impounding area sa may Mandawi City. O mayong ito ni mo, Bossing Junjun. O syempre, mayong ito po ni akong amigo Peter Dinopol. O sa tanan ni mga kubanan na grab driver. O sa tanan ko ng mga taga-Qatar man liluan. Ay, mayong ito. O mayong ito po sa mga Cebu sa family sa Honan Buena Vista Bohol. Mayong odo ni ako ang amigo niya, Bossing Sano Christopher Pascual. And of course, may pagpaminaw sa mga Sasan family. Yes, yeah, sa may Sitio Magdok, Kantauan, Siriam Naga. O sa mga Basalo family po diyan sa may Kantauan, no? Mayong

bersama Isobak Pasiel. Og sa tanang mga nangaon di karon, no? Ang mga taga balbakuhan sa Giso. May udto ninyo tanan diha mga ka-vibes, mga idolo na to diha. Sa tanan mga nangaon, nagpilit ang bakba tungkol sa balbakuha. And speaking of balbakuha, may papaminaw sa mga taga Ginsaydanaw. Oh, so diya sa may Gias Etchery. Mga Suliano and Love family diya, mayong odto, Ati Angie, o ni Kuya Pongpong. Inday Gia, ni Ati Connie, ni Dodong Francis Suliano, ni Asayang Paris na si Karen sa Bruta Bay Cafe.

34 na sa kautuhan. May pagpaminaw diyan ni Ma'am Almira Ginari sa may CCF Housing sa may Florida Street o Mapad Mandawi. Oh, may pagpaminaw niyo ni Ma'am Ma'am Almira. May pagkatras abante o magpagsikad-sika di mo diyan, ha? Sikari ko, sikari ko. O diyan may pagpaminaw ni Christy Ro o Anton Osinar. Naminaw ko no diyan karon sa may van. Kauban ni Tensor Kaniti ka na? Bulyome na yung radio. Bulyome. Alright, sa mga napay greetings niya. O

Bye, pagpaminaw po di ay sa mga taga Tejero sa Panta o sa mga taga Villa Gonzalo 1 o 2. Naglanog-lanog na niya. Mayingod to ni Mama Aniskay. Mayingod to ni Maria Mama. Mayingod to. Bunal, bunal, bunal. Ini mga radio na bunal.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 12.43 na sa kauntuhoin. Og syempre, karong mga orasa, natin i-play na Christmas song kay doon naman tayo Christmas Countdown. So mga ka-vibes, utsinta, naadlaw na lang or 80 days na lang sa dili pa magpasko mga ka-vibes. No? O niya, at ulan ko no sa gawas, oo. Maulanon na po, dangog na po, basa na po ang agi. Oh, importante ang mahalaga nga amping-amping tang kanunay, labi na itong mga kanunay magbiyahe, no? Alright.

oras na ito mga ka-vibes, alas 12:56 na. Grabe ano? Ulan ang uban nga parting bahin dire sa syudad sa Sugbo. Dire sa itong stasyonan, kadag-om ra kayo. Kusog nga dag-om. Kusog nga dako nga bugat. May pagpaminaw ni sa ganito. Sa mga taga Isla de Pitogo, Bohol. Naminaw ang mga taga GMN Michaela Store and Agrivate Supply and Water Refilling Station. Sa mga staff, sila si Rumi, Anton Baliling, John Rail, Inting Sherwin. Grabe ko nung sinadsara yun. Wala akong ganahan. O niya, may pagpaminaw po ni Rico og Raul, og ni Kuya John, og ni Day Esther sa Tabok Matlang, Isabel Leyte. O, request ko sa... O, na-play na lang ko ni Born to be Alive kaganina. Oo. O, shoutout ni, again na, Rico og Raul. Dere sa Cebu. Ano mo dapat sa Cebu?

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12.59 na. Umbawa nag-in din, magpatigulog na ta. Dagan kayo salamat sa inyong pakiguban ka na ko. Sulod sa duha ka oras sa programa ka-vibes sa Unto. Huwag musulod ang programa, ang request 931 ni DJ Rico Mambo. Huwag, this is your DJ mga ka-vibes, DJs, Bracket ang Sabaan. Iga? Buo tayo, naglabaw sa tanahan. Lamion! May lain pa. Oo, magpatigog na ko mga ka-vibes. Salamat kayo ninyo, ha? O, gapadayin lagi mo sa pagpaminaw. Dili lang sa inyong paborito na istasyonan sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni! At doon ako mga ka-vibes, amping-amping tang tanan, no? O, amping-amping mong tanan diya kay 101 Raba. Kaya nga naman, kay Love Love, Kuka Mong Tanan!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na good, alauna sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

Mayong hapon, Ekibimes, adlaw karon nga Martes, Oktubre 6, tuig 2026. O gani ana ang FMR News Break.

0: Kapin usa ka siglo nga kabana sa lubok nga gikawat na bawi na sa kapulisan. Wala magdugay sa kapin 18 ka oras nga pagpangita sa kapin usa ka siglo ng mga kapin usa ka siglo ng Brassville nga gikatahong gikawat dito sa usa ka simbahan sa lubok Bohol. Nabawi sa kapulisan human sa gipahigayon nga follow-up operation. Nadiskubrihan sa mga personnel sa St. Peter Parish Church sa poblasyon nga nawala ang kampana alas 7:50 sa buntag niadtong Oktubre 5. Sa pagtan-aw sa CCTV camera nakita ang duruha ka mga tao nga giingong mikuha nini og misakay og tricycle nga mao'y nahimong basihan sa follow-up police follow-up. Alauna 50 kaganina ang kadlawon Oktubre 6 nadakpan sa kapulisan ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga giila isip scrap metal buyer sa Santa Cruz Sagbayan. Narecover usab ang maong kampana sa Purok 2 Barangay Libertad de Tubigon samtang giila pa sa mga investigador ang usa ka babae nga gikaingong nalambigit sa insidente. Gidala na sa Lubok Municipal Police Station ang nadakpan nga suspek alang sa dokumentasyon o hustong disposisyon samtang giandam ang tukma nga kaso. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 2 hapon, sugda na nato ang sound trip sa programang Request 931. Musunod na kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita ikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
8: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda!
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
9: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tony!

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Mo-on na ni.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1 Mo-on na ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: atong atong oras magkakabayom sa launa 23 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, kabayom sa Suntrip. My name is mga kabayom sa karoon. Hello, mayong hapon. Kumusta ang inyong kahaponon sa adlaw nga Martes mga kabayom? No? Kunala, kapaspas, ginapagdagas manahon. O pizza size na sa bulan sa Oktubre tuig 2020 size. Kumusta nga ito mga kabayom sa adlaw nga Martes? Kumusta man ang inyong kahaponon din ha? Medyo ba nag-umon? Medyo mauwanon ba? Suma, nag-uwan na ba din sa gawas mga kabayom? Nag-uwa na ba o nagdag-om pa lang? Kumusta man mong tanan? Mayong hapon ninyo. Kumusta ang inyong hakarong paniudto? Humana mong paniudto din ha siguro, no? Oh, human-human na siguro paniudto si nanay o si tatay karon kay. Lapas naman itaon taos sa launa mga kabibes. O niya sa mga nag... ato mga kabibes karong kuan. Mga dire, sa ni delivery boy din ha. Mga delivery driver maron. Mayong pagpaminaw ninyo samtang nagbiyahe ka mo sa kadalanan. Og asa mo napita sa syudad karon nagbiyahe o sa mga probinsya. O nga naabot nining ato ang pagsaba-saba sa kahanginan. Anyways mga kababs, ako na po ninyo magkaoban. DJ Rico Mambo ni Insukadta sa launa sa hapon hangtod da sa alas 4. Lahi na pong nagkaagi sa gugma. Lahi na pong nagkaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagan karong taon-taon mga kababs. Kinsa naman pong kahang istorya. Kinsa naman pong kahang kaagi sa gugma atong hatagan o pagtagan ining atong programang Request 931. Diba? O niya syempre sa itong mga kababs, karong naminaw, hello sa ito ang mga nanay, sa itong mga tatay, sa itong mga dudong o inday, sa mga trabahante nga way trabaho ining adlaw nga Martes tungod kay D off. Way trabaho tungod kay kuan kana ang D off kuno sila hanga gitrabahoan. Nag D off siya karon aban, pag-abot niya sila ha wa gid siya itawon wa murag way D off nga naman. Paskang naghanang labhanan. O niya ganahan unta kay manglabas si Dodong ug si Inday kay lagi D off nila adlaw nga Martes apan nagsigi sag dagom. Wa poy tarong init kay nagsigi tutaligsik ana pero sige lang no. Okay, kung init pong kaayo, magsigi man pong kagbagolbol, labi nag-di-off ni mo. Oy, pagka-inita, oy, nakos boarding house, paskang inita, oy. Oh, labi nag-way aircon nga to ang boarding house, paskang inita, labi nagkusugang init, diba? Subo na, itong oras mga kabayan, sa launa 26 na. Oban-oban na punta sa itong programang Request 931. O niya, karong taon-taon, lahi na po nga kaagi sa gugma kinabuhi. Ang itong hatagan o pagtagan mga kabayan. So, o niya, sa mga naminaw, diyan naman si Uncle Boy. Uncle Boy, larga!
1: Hello, mayong hapon sa ato mga kabayes. Kumusta man ang adlaw ninyo? Kumusta man mo karon sa adlawng Martes? Aniya sa ato mga kabayes nga naminaw, diyan na pod si Uncle ninyo, Uncle Boy nga magaingon, nga diin na kami, ako, manghinaot nga anaa mo karon sa maayo nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. Manginaot sabta nga sa adlaw nga Martes, mamahimong malambuon o malampuson alang kanatong tanan mga kabibes, di ba? Mora gina siya eh, importante ha oy. O niya gawas pa na sa mga nagsaulong karon in town silang adlaw nga natawhan. Happy birthday ninyong tanan! Oh, wa mo tingog, da, wag yapon. Oh, dar ato sa Osbon. Oh, wag yapon di ay, sige lang. Oh, naon sa mani? Adara. Oka na, Adara. Happy birthday to you. Amo na to. Anya mo na, sa mga nagsaulog silang adlaw nga natawhan sa adlawang Martes, happy birthday. Anya, sa to mga kabibes karon di anaman si Miss Eva o si DJ Pamela nga nagdada sa ilang bulang hiyos. Atong pasudlon, Miss Eva, DJ Pamela, larga bola.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay.
3: Hi, Miss Eva.
2: Hi, DJ Pamela. Uncle Boy.
1: Maayong hapon,
2: DJ Rico Mambo. Maayong hapon.
0: Kumusta man mo, Miss Eva, o DJ Pamela?
2: Okay na kayo. Ay, medyo kalaya, di-busy ang lahat.
4: Di-busy, Miss Eva. Pero may na sa ito mga kabibes ganon na may na. Labi na sa ito mga kabibes nga naan sila mga sakyan. Sa mga gwapo o gwapa na ito mga kabibes. Hello, may hapon.
2: Ano niya? O gili-gwapa?
4: Sa tanan, apila na Miss Eva kay.
2: Okay.
4: Why binuhat ang labaw?

0: makakagahom nga dili guwapa o di guwapo mismo.
1: Kanya, sato.
0: Naana lang na asmata sa tao nga mga hinawayon o himantayon kung makakita sila nga dili dahi guwapa ilang silingan. Diba? Mura ba na? Pero ang binuhat si Ginoo, kuan gid kay na Miss Eva, kanang perpekto gid kaayo Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Pero may na, lahi man gid agpananaw ang mga tao. Sabi na, na mo ingon nga bati siyag naong, o baka, wow, yun sa naong, dili na nato problema. Bima na nas mga hinawa yun. Kaya,
1: sakto.
0: O niya, karang ako na, Miss Eva, di na po ni mga dalaging ding sa kangin, ha? Hindi siya pamela.
1: O, hindi, Eva, selfie.
0: Kaya niya, karang ako na, Miss Eva, kumusta man ang atong bulang hiyos? Wa pa rin mo na pabulkiti niya, Miss Eva.
1: Wala pa, George. Sige ko pangita sa pin. Wa, George.
0: What? Judy, ay, nanala.
1: Hiyos gihapon ni siya.
0: Hiyos gihapon, Miss Eva. Unsa naman po kahit nakita ni Miss Eva, mga kawahim, sa iyahang bulang hiyos. Nanala. Atong paminaw na itong lantown, ang bulang hiyos ni Miss Eva, mga ka-vibes, og ani ay na ang mga paswerte pang dimalas o baka kulor-kulor nga unsa ba ning mga kolora og numero, Miss Eva, makahatag giya sa atong mga ka-vibes nga naminaw, basin sila ang mga gipang swerte ani Miss Eva.

0: mga zodiac signs. Apil ang swerte, apil ang numero, pang dimalas o pang swerte. Karo nga po na, lilia sa bulang hiyos, Miss Eva. Kinsa ang mga gipang swerte, karo nga po na. Larga, Miss Eva.
1: Okay, maayong hapon na DJ Pamela, sa tanang tigpaminaw. Ang atong napilian na zodiac sign para sa atoang ka-vibes horoscope, mao kini nga Virgo.
0: Virgo?
1: Oo.
0: Ano man?
1: Virgo ang atoang napilian. Okay, para sa tanang mga Virgo.
0: Virgo?
1: Paminaw mo kay atong isgutan ang inyong kapalaran karong adlaw nga Martes.
0: Kana?
1: October 6, 2026. Mga Virgo, karong adlawa, pahinumdum kini kaninyo nga dili kinahanglan nga masulbad ninyo ang tanang problema sa usa lang ka higayon.
0: Oh, pwede ra magmaugmaan. Ana.
1: Usahay tungod sa inyong pagkaampingon og pagka organisado.
0: Organisado.
1: Gusto ninyo nga klaro ang tanan ug naa sa hustong lugar ang matag butang.
0: Adi.
1: Apan hinumdumi nga dili tanan butang mahimong makontrolar.
0: Kana.
1: Adunay mga sitwasyon nga kinahanglan lang tagaan ug panahon. Pasensya o pagsalig sa kaugalingong abilidad.
0: Kana.
1: Kapalaran usab sa gugma sa mga Virgo.
0: Virgo?
1: Para sa mga adunay uyab o kapika sa kinabuhi, ang maayong komunikasyon maoy usa sa inyong labing importante nga puhunan karong adlawa.
0: Og magwawa ang signal, Miss Eva. Saan man?
1: Usahay dili kinahanglan nga dagkong regalo o mahalong panihapon aron magpakita sa gugma.
0: Ah, pwede lang paniod to.
1: Ang simpleng pagpangumusta, paghatag og panahon o pagpaminaw sa problema sa inyong mga partner, dako na kaayong kahulugan.
0: Di ay.
1: Kana, unya sa trabaho?
0: Trabaho
1: sa mga Virgo? Gamita ang inyong pagkamaampingon o pagkaresponsable kung adunay buluhaton na kinahanglan humanon.
0: Ah, abinan kong ang leave gamiton, Miss Eva. Kaywa na, huwa magamit ang leave.
1: Sulayi nga tapuson kini sa hustong oras o ayaw pasagdi ang gamayng detalye.
0: Kay na, di kay alas 5 pa lang na ginaminam ng mupanso. Kay mo uli na.
1: Para sa mga nangita o trabaho, ayaw
0: kasod. Sorry,
1: ayaw kawad iog paglaom kung wala padayon. Maabot ang tubag ang inyong gipaabot. Padayon sa pagpangandam, pagpaayo sa inyong abilidad o pagpangita o mga oportunidad.
0: Pagpraktis anang ingon lang, why should I hire you? Na.
1: Alang sa kwarta o pinansyal sa kahimtang. Sa bahin sa kwarta, DJ Pamela.
0: Kwarta?
1: Ang mensahe para sa Virgo karong adlawa mao ang pagkamaampingon. Ayaw dayon pagpalit sa butang tungod lang kay ganahan kaniini sa pagpakita pa lang.
0: Magbuod ay kag magpalit, Miss Eva. Ayaw ka magkwarta.
1: Kung adunay manghulam o kwarta,
0: pahul
1: na! Una-una pag-ayo kung...
0: Dili pa hulma, Miss Eva.
1: Kung kaya ba nimo nga ipahulam kini, nga dili maapektuhan ng imong kaugalingong mga panginahanglan.
0: Oh, kay basig magyaw-yaw, inig ka magpahuwa, Miss Eva.
1: Unya, swerte nga numero, kolor o letra.
0: Kay na, kolor.
1: Swerte nga numero, 7.
0: 7?
1: Swerte nga kolor, navy blue o asul nga ngit-ngit.
0: Ah, asul nga ngipon. Amin, kong ngipon, Miss Eva. Yelo nga ngipon, anak.
1: Swerte nga numero, ay, numero balik na.
0: Balik di
1: swerte nga litra,
0: letter
1: V.
0: B.
1: As in, Virgilio.
0: Bingka. Ay, bingka.
1: Swerte nga adlaw, karong Martes.
0: Dag-on.
1: O Miyerkules. Swerte nga oras, alas 9 sa buntag, hantod alas 11.
0: Ah, pero ito yung swertihan din ang orasa, Miss Eva.
1: Malas nga angay likayan.
0: Kaina bi, malas bi.
1: Mga Virgo.
0: Virgo?
1: Karong adlawa, likayi ang orange o neon green nga color.
0: Orange, rin ba ng color sa tuwam sa eba?
1: O kung mahimo, likayi usab ang Saba o gubot nga mga lugar.
0: Likayan ta kay Saba kita, Miss Eva.
1: Kay basin, dali mong ma-stress.
0: Na, ma-stress kay sila.
1: Likayi ang pagiglalis, impulsive nga pagpamalit o paghimo o dakong desisyon tungod sa emosyon. Ang pinaka-importante, palayo sa mga taong makaguba sa imong peace of mind.
0: Okay na. Tanaw ni mong saputon ka sa mga taong na ikiyas na.
1: Mauna ka ron sa mga Virgo. Kinsay Virgo?
0: Mauna siya.
1: Si Ma'am Langga Neda.
0: Palayo sa orange, Miss Virgo. Ma'am Langga Neda. Malas ni mong orange yung kay Virgo ka.
1: Orange.
0: Koloran ta nagsirad ka siya.
1: Mauna na, DJ Pamela, ang ato nakita sa bulang.
0: Mauna to siya. Ang ato ang karong horoscope.
1: Kaya.
0: Pero, mauna higingon, Miss Eva, swerte malas man.
1: Mm-hmm.
0: Di lang yun ta, kay kini ato ang horoscope, giya lamang kini, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Pero, ang tinuod nga swerte, tinuod nga malas, kita mag-aampo yun, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: O musalig sa tong labaw nga makagaga. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kana, unya man yung kamot, ganda. Hindi kayo magsalig lang ta. Mauna, sige, alaoy na, 36. O mauna to ang nakita ni Miss Eva sa iyahang bulang. Hiyos! Nanhay lang, hindi ta maglangan pa. Kinsa naman pong kaagis, kung maag kaagis, kinaboy ang kolboy. Karoon nga po na, hindi siya ko mambon.
2: Okay, mauna mo lang. Sa itong mga kabibes, mauna to ha, ang katong gitawag na itong horoscope o horoscope. Alang sa mga naaato, mga swerte ato di malas, mauna to siya inyuhang likay-likayan ron. Likay dahil kuno ka sa kuan, Miss Eva, akong nabantayan. Maglikay ka sa makahatag o stress ni mo.
1: Kanya.
2: O
1: sa
2: mamurag,
1: mga gubot nga lugar.
2: Gubot, o tanaw ni mo murag, lain man ang kuan rin, kana ang mga klase sa kuan.
1: Lahi man ang vibes din ang napita.
2: Vibes, eh, mura magdi good vibes, bad vibes man. Di lang sa kuan rin mo apil.
1: Ari na mo sa ka-vibes.
2: Nahala. Sige, unya mo na, di Jericho Mambo, ang istorya karong hapon na.
1: Mm-hmm.
3: Again, eh, kisa naman pong kaagi sa gugma kinabuhi ang itong hatagan ng pagtagan. Karong hapon na, Miss Eva.
1: Okay, di Jericho Mambo.
3: Dili ni okay, si Kuan. Gisinganan ni si
1: Philip. Si Philip. Taga Carmen Bohol.
3: Taga Carmen Bohol. Okay, naunsa man ni si Philip in taon nga nakahunaon na mas Philip, 40 years na ni CDI.
1: Oo. Naa siya'y depresyon.
3: Depresyon. Anahala, Philip, apil ka sa maglikay, Philip. No? Maglikay ka, labi na kay depression, likay ka sa
1: kung,
3: mga lugar nga gubot. O
1: kung kuan, di Jericho Mambo.
3: Makahatag ni mo ka hassle.
1: Kung iyahang zodiac sign kay Virgo.
3: Abisan pa si, abisan pag di Virgo. Abisan pa kung kuan,
1: labi na kay.
3: Di, sama ini niya, Miss Eva, nga na sa depression. Kinahanglan man ni pagsabot. Likay na lang siya.
1: Unya, kung naara sa iyang palibot, like, naara sa iyang pamilya ang nakahatag o depression.
3: Di, mga likay siya. Lakaw-lakaw ba siya? Hindi siya magsigig tapok-tapok o makahatag ni mo ka kuan. Makahatag hassle sa mga nahuna. Okay, karon na unsa man nga na may depression na ikan na si Kikuan ka na ang 40 anyos nga si Philip is ibang taga Carmen Bohol.
1: Mahitungod kini sa iyahang kaminyoon.
3: Kaminyoon.
1: Unya, nagbulag sila. Mm-hmm. Unya, nakakita siya o binuhat nga maunay iyahang kaipon karon.
3: Nakakaplag din siya, Miss Eva.
1: Unya, naa sila'y anak.
3: Dunay anak, unya.
1: Sa katong niagin niyang asawa, kay wala sila'y anak.
3: Wala sila'y anak.
1: Naminyo na po ito. Pero naa sila'y anak ato. Nga, karon kay okay ra sila, okay ra ang ilang situation.
3: O so magkatong kani adto niyang asawa?
1: Oo, okay ra kaayos sila.
3: Wala sila'y anak ato yung kani adto?
1: Wala, wala.
3: Wala, karon wala sila'y anak sa iya bago. Okay, unya, ganun na-depress mo siya?
1: Unya, na-depress siya kay kanila ging iyahang ka-live-in, murag nasuya nga kuan.
3: Suya?
1: Nasuya sa uban, na like sa mga igagaw sa iyahang ka-live-in, ingon anak, kay stable ko noog,
3: Pag-apam na lang dahil, pag-apam na lang. Ayun na lang pangitag ko ay Pinoy. Kaya may kwartang Pinoy.
1: Stable ko no. Kay mauna na ay blessing kay kasado.
3: Mauna yung magkaganaan sa pagkasal siguro.
1: Kaya na.
3: Ano na sige, aron masabta na to ang tanan mga kabahib. So, kung sige pagkaunsa ang na-depress naman yun yung honest Philip karon.
1: Mm-hmm.
3: At 40 anyos, karong taon-taon, atong hatagan o pagtagad. Kiniyang kaagis sa gugmag-agis kinabuhi, no?
1: Yes.
3: Maganda ni Philip, niya, di lang kay kami mohatag advice, kamo po. Muna nga kamo, kung naminaw mo karon, og asa mo napita karon sa ganaang syudad, mga kabayabs, kung naminaw, wa mo'y trabaho din ha. Ang numero nga po din natong i-text tawagan, i-save ninyo din ha. Ang atong number is 09-95-472-0802. Ako balikon sa magkausaha, aron makuha ninyo, 09-95-472-0802. Ano niya, ang atong FB page, kaya mag-live ang punta karon, ang atong FB page, mga kabayabs, is 93.1 FMR Cebu. Ha, 93.1 FMR Cebu. Muna nga itong FB page. Di na nga, pwede niyong i-search diha sa mga Facebook din ha, no? I-follow like, mga kabayabs. Follow og like. O niya, ang atong app, mga kabayabs, nga pwede ninyong i-download sa inyong mga Play Store din ha. At tumo sa inyong Play Store, niya i-download sa inyong mga Android nga cellphone. I-download itong FMR Philippines. Pag nanamo sa app, mga kabayabs, makita ninyo tanan nga FMR station dito, FMR station regional, mga kabayabs, makita ninyo ang Cebu, Manila, o sa pandapita inyong gusto nga paminaon, mga kabayabs, okay? Alas 7:40 na sa kahaponan, Miss Eva. Okay na ka din na, Miss Eva? Miss Eva, okay na?
1: Yes.
3: Okay din si Pamela.
0: Muna, nanayla, paminaw mo pagkas ka ng mga radio kay karong taon-taon ang drama, kagas ka na mo'y gugman ng atong sender nga si Philip, mga kabayabs. Uncle Boy!
2: Alright, nanhala. Sige, og unsa ning pagkaunsa nga si Philip na depressed man karon. Sa iyang kaipon, sa atong pagbalik, tagaan na itong drama ang iyang kinabuhi ng mga kabayabs ni Jericho Mambo.
3: Again, alauna 41 na sa kahaponon, mga kabayabs, sa diba tamo padayon sa kaagyo sa gugmang kinabuhi nining atong sender karon nga si Philip, maminaw sa ta, o mga maanindot ka mga sunata, usap, labi na karon nga nagdagom, nindot kayo ka na abitawang nagduyan-duyan ka karon din ha, o baka ha, ubay kaya si mga bata, kakarong orasa, Miss Eva. Karong orasa, labi na sa mga inahan, labi na sa dunay mga masuso, karong mga orasa, mauritig ubay-ubay yun.
1: Ha, abin ako mauritig guan.
3: Mauritig ubay sa ilahang mga anak, masuso gani, Miss Eva.
1: Mau gani, itig patutoy.
3: Patutoy ba din ang inahan, o baga ilang ubayan, ilang pikpikan, aron mga tugna. Diba? Sa mga inahan po, nga dunay mga anak nga kanaang aris 4 anyos, tingduwa, maginong orasa.
1: Tingduwa, tingugtas ron.
3: Oo, tingugtas ron sa mga inahan, nanay nga, magsigig kani Adto ganin, Miss Eva, nagkainomdom ko na basta gingon araw na ganing orasa nga akong lola, lolo, mag-abay gina, mag-aray gina, nagbunal. Kay araw makatogi ka, mo titag-tita ni mo, titag-tito ni mo, nga mo'y ka na ang mupatog sa'yo mo ha, mag-aray o bunal. Kay mga bata, nindot may iduwa-duwa sa'yo.
1: Sa pagkatulog ang 1-1, ingon ana.
3: Unya pong para bakaroon, Miss Eva, sa pagkadagko na nila, alas lang nga kani Adto, dako na kay kausaban akong ginikanan, ang ako ang mga lolog lola, akong mga titag-tito. Nga naman, pagkabata, Miss Eva, papauliyon yung kapag-pakanon. Papauliyon, pakanon, unya ka na pakatulgon, hamagkaon. Apan ka ron, magmukaon lang ka, Miss, umuli kasi niya mukaon, kasaman ka. Muli na magkagmukaon.
1: Kaya na.
3: Muli na magkagmukaon. Unya ka ron, unya madugay, matoga, dugay kay kamubangon, Miss Eva, kasaman ka. Usa naman kang kadunggay, ba ni mo ni bangon? Pero kaniyan to, muna
1: yung lahing.
3: Patulgon. Muna yung naka-diferensya ko na basta maidaran, madako ka na, Miss Eva. Inatamaglangan pa mga kabayabs, ang ato ang kuhan, maminaw sa tagsunata. Alauna, 43 na sa kahapuno din hilang sa baboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, Kabayabs sa Soundtrip. Mauna ni, mga kabayabs.

0: Doon ay paimang no ang Department of Energy kung DOE sa mga nanag-iya o electric vehicle kung EV kung doon ay patuman ang National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP nga red o yellow alert status sa nasod. Giauhag sa DOE ang mga nanag-iya o EV nga na magkahiusa sa pagdaginot sa kuryente pinaagi sa pagminos una sa pag-charge sa ilang mga sakinan samtang di patuman ang kasamtangan ng mga alerto. Kini aron makatabang sa pagkunhod sa demand sa kuryente o malikayan ang malikayan nga mas maapektuhan pa ang power grid. Gitambagan usab sa ahensya ang publiko nga planohon ang pag-charge sa ilang mga electric vehicles sa mga oras nga ubos ang konsumo sa kuryente. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Samtang, ani ang laing kasinatian sa kinabuhi sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay!
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
4: Easy.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Mo'on ani.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1 Mo'on ani.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
4: Request 931.

At oras mga kabayan sa last dos, 16 na sa kahaponon o gagamo na minaw sa itong paborito radio sa Sumbo, Kabisay, Anug, Mindanao, 93.1 FMR Kabibes sa Soundtrip. Mayong hapon sa itong mga kabayan sa garang na minaw, mayong hapon sa pag-usap ninyo, adlaw nga Martes sa pag-usap-usap. No? Adlaw nga Martes, pizza 5, pizza 6. Ining bulan sa Oktubre to 2026 mga kabayan. Okay, umano-umano po ta. Hindi akarong hapon na. Lahi na po din nga kaagis sa gugma. Lahi na po din nga kaagis kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. O niya sa itong mga kabayabs, karong naminaw. Karong hapon na mga kabayabs. Naminaw mo sini mga radio. Naminaw mo sini mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Live data sa itong FB page. 93.1 FMR Cebu. Malagtag galantaw sa inyuhang mga Facebook din habi. I-search ninyo ang 93.1 FMR Cebu. O niya mga kabibes, mga nagpamianas, mga naglantaw na karon, mga nagtanaw na sa to ang FB Live niya. O niya punta sa to mga radio. 93.1 dial sa atong mga radio mga kabibes. Karong hapon na, lahi na po nga kaagis sa gugma. Lahi na po nga kaagis kinabuhi atong hatagan o pagtagad. Diin kabahin niya sa usag kalalaki nga si Philip. Ang ato ang sender karon mga kabibes, maukinig si Philip. Nga 40 anyos nga taga Carmen, Bohol. Na problema kuno ni siya sa iyang live-in partner karon. O kung sa pagkaunsa, atong hatagan o pagtagad ang iyang istorya. O niya, ganahan ka nga muhatag advice, ganahan ka muhatag tambag sa itong sinder nga si Philip karon. Pwede ka isuwat ang ito, ang kuhanin na ang itong numero nga pwedeng matawagan, pwedeng i-text 0995-472-0802. Ako balikon ha, 0995-472-0802. Mauna nga itong numero mga kabayos. Ano niya, sa mga naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mo-comment din ha sa ubos sa inyong mga greetings o request. Ingon na usab sa inyong mga bulawanong panghuna-huna. O kung sa pagkaunsa nga naabot na naabot sa punto higayon nga si Philip nakahuna-huna sa pagpatambag. Nakahuna-huna sa pagpadangat ni niyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ania ang iyang istorya, mga kabayan. Maayong hapon, mga kabayan. Maayong hapon, mga DJ. Ilabi na gayon sa mga kabayan sa ito nga maghatag tambag ng akong kaagi sa gugma. Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy o DJ Rico Mambo. Tagoalan ko sa pangalan nga Philip. Taga Carmen, Bohol. Og mamalihog ko tambagi ko ninyo. Tambagi ko kay naa ko karon sa depresyon mga kabayan. Mga DJ, 40 anyos na ang ako ang panuigon. Ang akong problema kabahin sa akong gugma. Doon ako'y kalibin mga kabayan. Doon ako'y kalibin nga mag-unom na may katuig o mag 6 years na may karong tuiga. Og wa may makasal mga kabayabs. Wa may makasal nining akong kalibin karon tungod kay minyo ko kaniadto. Minyo ko sa akong unang asawa. Sa sinugdanan mga kabayabs, love ko niya. Pero sa sitwasyon na mo, sa sitwasyon na mo nga kutob rami sa libin tungod kay lagi, kasado man ko sa una. Nasuya siya mga kabayabs sa iyahang mga igsuon. Nasuya siya sa mga igagaw nga maayo kuno ang future. Maayo ilang future kay lagi legal silang asawa. Kay napakaslan man sila sa ilahang nahimo karon nga bana. Maayo man ang kong trabaho mga kabayabs. Pero naguol siya kay mahogra daw sa wala mga kabayabs. Kay lagi live-in rami permi o live-in rami kotob. Bisan ang among 8 anyos nga anak mga kabayabs. Bisan ang among 8 anyos nga anak, naglisod gyud siya nga makadawat gani. Naglisod siya nga makadawat sa diin live-in rami. Live-in rami sa iyang mama. Dili dai mi makasal sa iyang mama. Ang akong ex-wife mga kabayabs, ang akong kanhing asawa, naa na pud siya laing pamilya. Og okay rami. Okay rami sa ako ang kanhing asawa kaniadto. Pero, wa may makaanak mga kabayabs. Wa may hatagig anak at tungura. Hangtod nga, nakigbulag siya na ako. Karon mga kabayabs, mga DJ.
mura na lang ko og provider nila. Mura na lang ko og provider nila sa ko ang kalibin partner karon. Di na gani makigdulog nako. Dili na makig ana-ana nako mga kabibes. Pero gidawat nako ang tanan. Tungod kay na ako'y anak niya. Kung magbuwag mi, nasayod ko nga wa ko'y katungod sa bata. Pero depressed kay ko mga kabibes. Feeling nako mamatay na lang ko. Mamatay na lang ko nga wa sila'y pakidres ako ah. As long as makahatag ko nila, magka-provide ko nila. Tambagi daw ko ninyo mga kabibes, mga DJ. Angay na kong buhaton ining akong kaagi sa gugma. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan.

0: Dong, Philip. Kanang, naanadiri mo ha nga kapi o, sinunog bugas.
1: Ay, salamat ka dayo.
0: Oo niya, parisinig ko ang kaning presko na pan.
1: Maugid taon niya ako paborito. Maugid niya ako ang ganahan. Kanibitawang kuan, ganahan ko kay ko aning, ganahan ko kay ko aning presko nga pan. O niya, pariso na yun og binaig bugas. Kay makapawa, mapunay sa mga pasmpas mo.
0: Kay bahog yun ko dong, maugitaw nga sa'yo kay ko nagpagod og bugas. O niya, nagpaig di ay. O niya, kuan, nagpapalit dayon ko sa ato ang anak nga, o ganing pan.
1: Ay, salamat ko kay day. Kanay mo yung asawa, pinangga ko.
0: Oh, pero sige na. Aling ko dyan diri. Unya, sige ba? Tanawa o, gipaningot ka. O, trapuhan di ka sa imong singot, ha?
1: Sige day, salamat kay day. Unsa o mapapas kang inita mabutaw na niyong gikutaw nga pinaigbugas, eh.

0: Kent Kempang di ay, anak na yung pangan, Elisa na yung apelido. Asa man si Kent, katong Kent Kempang, anak na, dili na Kent Sorban.
1: Oo, nadaot ba na siya kuan gudong? Basketball ba?
0: Na, makabitaw ay. Ako biya ka ni Anto, ilig biya kay kong basketball po, pero maulagi na, karon nagkaidara na, 40 years na. O na nga, na, hinahinay na lang sa kong biya ni basketball, kay sa uman. So man nga, labi ng edad-edara na gana, naman ginang mga arthritis, ano man, manungan ba, manungan na ni mga sakit-sakit ba? Manungan na ng sakit sa imuhang tiil.
1: Maulagi dong, ikaw, kanang, unsa may lingaw ni Moron?
0: Ako anday, malagaw ko ron, mato ko sa akong gitrabahoan, kay ipatawag ko sa kong amo. Kaya ako na importante ko nung project, na idinalian nga bulo hatun ba?
1: Maayoy noon.
0: Hindi kahuman ako din
1: eh. Oh.
0: Mularga na ko. Ato na ko sa... Ato sa kukadiyot. Balik na ko na yun, ha?
1: Ay, sige dong. Pagdali sa pagpauli, ha? Nga, amping ka nun, ay.
0: Ano ko man ni hapon? Kaya di open ako karon.
1: Ay, sige dong.
0: Naalang gagisogo nga ako nga mo. Nanahala, sige na, ha?
1: Sige dong, ha? I love you.
0: I love you too. Mga kabayabs, mga DJ... sa Permero pa lang okay kayo. Pinangga kay ko diri sa kong asawa mga kabibes. Pinangga kay ko sa kong kalibin. O kunya, nang labay ang adlaw na himong buwan, ang buwan na himong tuig mga kabibes. Mao to, dito nakabantay na ko. Murag, mura ba siya og masuya mga kabibes? Mura ba og masuya siya siyang igsuon nga nakasal na? Okay lagi. Kayang igsuon na minyo man, o niya nakasal. Hasta iya mga igagaw. O kunya, mano'y panghitabo mga kabibes?
1: Philip! Ang gasing niya ng plato diya, ha? Kunya, si Inday, ihatod niya na sa eskwelahan.
0: Sige, ako nalay hatod. Yun na ba, di ba? Ikaw man tayo tighatod na ning Inday. Ikaw man tayo tighatod dito sa iyahang paaralan niya.
1: Gikapoy ko, oy. Sus, daghan kay buhat diris balay. Mula tag katabang diri.
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Magkuha na lang taday. Magkuha na lang tag ka na ang maid. Ganahan ka o gikapoy na ka.
1: Sus, ayun na. Ayun na. Sayang raghapon ka ayaw.
0: Limaho na to. Niya, with pleasing personality. Ha? Kanang yung with pleasing personality.
1: Man, nga.
0: Adi, karon nga. Aron ba, napong kay kata, na kay kauban-uban ba, dinis balay na, kay ka abang sa trabaho.
1: Nga nung naaman yung pleasing personality, nga pwede raman ang mga guwang.
0: Ay, bawa na mag-ayos standard naman aron day. Standard naman ginaron sa mga mangitag trabaho nga with pleasing personality.
1: Mau ba di ay?
0: Naagi kuan ba, naagi aura, naagi, huwag sa kuan pa naagi naong nga pang TikTok.
1: Na. Sus, ayaw na lang, oy. Usik, rakay nagkwarta. Okay na ko diri.
0: Mura magugag ko ana, mura na magugag kita pula nas balay. Mao na nga kabalaka, magkuha tag maid with pleasing personality.
1: Dig yun, gitapo lang yun ko dong kay Xus.
0: Ngano man?
1: Naglagot ko ay.
0: Sa nakabantay bitaw ko mura og ganaag gisapot ka karon. Ngano man dai naon sumang ka? Nganong murag mura man og ni andar ang muhang pagka ni andar ang dugo sa ero imo ba? Pagka dugo sa ero
1: nimo. Na, maulagi na sa GC na mo. Ako ang mga igagaw dito. Niingon sila nga. Wala ba kuno ko masuya sa akong manghod nga gikasal na. Ingon ana o niya, ako ang mga igagaw. Niingon gyud nga kutob latas ipon-ipon kay unsaon di man jud ka makasal kay nam kay asawa kani adto. Mo na nga gisapot ko oy.
0: Mao bitaw dai pero abi na kog nakasabot ta kana, abi na kog nakasabot ra ka sa to ang sitwasyon bagay kay bao biya gyud ka. Sa una pa lang nanguyaw, nangulitaw ko ni mo, agiing na nabiyatagyan ka, nga doon ako'y asawa ka ni Adto, o niya kasal mi. O mauto ni Ingon, ni okay man ka, nga maglibin lang, okay rin mo maglibin ta.
1: Abi man ako, okay. Nga, nagkadugay naman na, unong nabiyata ka tuig, nakaingon pod ko ba nga, unsa kay bation no, kung kaslon?
0: Bati kay bation, ako experience ba na ako na.
1: Diba? Mayo ka, kinaka-experience ka. Unya, ako?
0: Ano, sultian di ka. Muram, aga, bati kay dayo, nga no, magasto ta, pakaos mga tao, para pakasal. Nga, human, wala na, kita'y magsigig bayad sa utang sa atong kasal. Na, may pagwede. Muna nga, experience ba na agin ako, diba?
1: So, hoy, Philip, kay bao ba ka, nga ka ng kasal, importante ka ayo na. Kay, daghan ka yung mga blessing, nga muabot ni mo. Kay, hatagan ka blessing sa Ginoo.
0: Di ko matuon na dayo eh.
1: Ganun di makamutuo.
0: Gitagaan ba may

0: Sing nakaanak kung dako sa ko ang asawa ka ni Antonia. Gawas pa, wat na may nagbuwag. Na, asa man blessings. May blessings dahil. Nagbuwag gani mi. Buwag gani mi sa kong asawa. Wag mi anak gani. Nagbuwag gani mi.
1: Anna, mahala ka diha, oy.
0: Totoo, rana ni mo na blessings.
1: Basta, mauna na, oy. Na, naglagot rako sa kong kaugalingon. Nga nung...
0: Ano,
1: hindi kita makasal.
0: Ani ay, aron di ka masuya ba? Aron di ka masuya sa imuhang mga itsuon din ha, sa group chat ninyo. Mas maay pa mo, leave ka o baghain mo nang ipang block sila.
1: Ngano ako ba silang i-block nga? Ako amin ang pamilya.
0: Adi, aron nga, di nagkamasuya. Aron di sila magsigkuan-kuan ni mo. Di sila mo chat di sa imuhang kuan, messenger.
1: O niya, napay pinaingon nga. Wa ko no ko namili og lalaki nga single. Nepunit yun ko no ko sa minyo. O niya, di makasal.
0: Wada ni mo ing na, nga nindot ng minyo. Kaya ka doon na experience. Kung ano, sweeto ba, sweeto?
1: Ambot ni mo, Philip. Sige na, ay mo. Mulakaw sa ako, ay. Galabad yung utok na ko.
0: Sige na, yun niya. Og maano to, ha? Ganahan ganit ka. Mukuha tag maid ka ng kuan, ha? Placing with pleasure city.
1: Da, ambot ni mo.
0: Ba? Ituraan, ituraan.
1: Placing with personality. Ambot lang, ni mo, Philip.
0: Nanahala, ay. Looyos ako asawa, ay. Bagbulbul, gitaw kay siya. Pero tingin na suku, ah. Suya man taon siya. Nasuya man ni taon siya sa mga igagaw nga nakasal. Sa iyahang igsuon, bago lang pong nakasal. O niya, siya di taon siya diliin taon may makasal. Tungod kay minyo man ko na magkoy kanhing asawa. Kaluoy sa kong kaluoy in taon, sa kong kalibin. Mga kabayabs, mga DJ, naluoy ko sa kong kalibin. Tinood, mura ko og, mura po kong maluoy nga dunia. Kay lagi, nangandoy man po taon lagi siya nga makasal gid mi. Aban unsaon man, nga minyo man taon ko. Minyo man ko mga kabayabs, kani adto. Muna nga di ko makapakasal niya. Ogo niya, usa kahigayon ni ana, ang among anak, dako na gyud oy, 8 anyos na mga kabayabs. Mauto nga nagbagulbol day ko no. Magulbol ang among anak. Kay maulagi na, walagi ko namin makasal. O gunya, mauni mga panghitabo, mga kabayas. Ngano ka day? Nganong naginoktok man ka din ha? So may problema ni mo. Mura man kag nag-uol din ha?
1: Na, si Inday.
0: Nga naman si Inday di ay. Mao pa man to'y paglakaw.
1: Ay, maulagi. Iya kong gipangutan na kung... Kanus abaga taw kas kanus abado ta kaslon.
0: Langutana de siya di ay.
1: Oh, inangutana.
0: Wa din mo siya kuana wa nalan mo siya pasabda di ay nga muna di ko di ko makapakasal nimo ba kay.
1: Kuana siyang di pasabot, Philip. Ako jung ginay-hinay para masabdan sa to ang anak. Apan mauto. Iingon siya nganong dili gyud ko no pwede. Ganahan siya nga makita nato magsulob og mga ingon ana. Unya ganahan sa jamu paso anang simbahan.
0: Ingna lang siya dahil nga, mapaso lang tayong Domingo dahil. Paso lang tayong Domingo sa buntag.
1: Ambot lang.
0: Simba lang ta ba?
1: Ambot lang ni mo, Philip. Kay ganahan na kaayo siya makakita na to. O kanang, na ako no tayo litrato diha nga gipa. Gisabit diha sa to ang bungbong.
0: Di na problema dahil na may chat GPT ron.
1: Ha?
0: Kaya ba AI? Pwede mo na to AI, chat GPT ba dahil tawag
1: ka na? Naunsa, good ka.
0: Ato lang AI ito kasal. Okay rani mo? Okay ra kada ya.
1: Unya
0: na tay masabong ba?
1: Unya unsa may
0: sabong-sabong
1: din. Unsa kay pong sa mga tao ay na nga nangilad danila?
0: Di ara na tay butang square to aron di makitaan sa mga tao.
1: Unya ang ato ang anak, unsaon man na nga ganahan man gyud siya kuno mo paso sa simbahan. Ganahan siya mag flower girl. Paunsa man ni mo?
0: Ato lang i-edit gyapon ni AI. Na may magpaso-paso.
1: Ngayon puro na magka AI Philip. Unsa minasod si mong utok?
0: Kuan ba?
1: Ako pa ni mo, Philip, no? Mas maayo, no? Nakakuan dyan ka na kuan na. Nakahatag na nung kag idea. I-EI na lang sa dangi mong kasal. Ka para ma-divorce.
0: Pwede di ay?
1: I-EI na lang po. Ang kuan ninyo, marriage contract, basin di ay. Mo-reply ng chat GPT ninyo.
0: Murag, maglisod na day. Maglisod ng EI na day. Sige na lang. Sige lang. Ako lang unyang paluapan. Ako lang paluapan og pasabot unyang atong anak. Ako lang unya siya pasabton nga di ta makasal tungod kay minyo ko kani adto day.
1: Ako ana siyang giingnan ana. Luoyin taon kay bata nagngaab na lang, hilak na lang. Unya napadi ay. Ini gagabi ha. Adto ka matug sa silong.
0: Mutapad ko sa ero.
1: Ado ka dito, ado dito tog niya. Andam na to na ako imuhang foam.
0: Ayun na ba, ngano nga to magkumatog silong day nga wa may linog. Ngano nga to magkumatog dito?
1: Ato lang ka dito, kay ganahan ko mag-ilusara sa kwarto. Ngano walay samok sa akong pananaw.
0: Sa?
1: Basta ha, karong gabi
0: pa,
1: eh.
0: Sa ato pa, maglahi kag higda na.
1: Oo, maglahi. Ako sa kwarto, ikaw ato ka sa silong, dito sa may kusina dapit.
0: Unsa? Mga ka-vibes, mga DJ. Mauto nga akong nagbaho in town magpasabot sa kong anak. Naluoy ko niya, naluoy ko sa kong asawa. Akong asawa nangandoy nga makasal mi. Ang akong anak nangandoy po nga makasal po mi sa iyang inahan. Apan, mauman lagi, kasal man ko kaniadto mga ka-vibes. Lisod kaayo ang ako ang sitwasyon. Og, di lang kay kana, nakabantay ko mga ka-vibes ining mag-ulang. Nakabantay ko nga di naman makigdog na kong akong asawa. Dito naman kong ipahigda silong siya dito sa kwarto mga ka-vibes. Mura ba og na ang naglikay ng akong asawa mga ka-vibes? Og niya, mao ni mga panghitabo. Day.
1: Unsa mga Pilip? Nganong nangamang ka diha? Di ba niingon ko ni mo nga adtor ka sa silong, adto ka sa ubos?
0: Ay sabah day, hinayay mo tingog day, basig mga bati.
1: Nganong maghinahinay man ko? Nganong naabot pa ka din rin nganong ikamang-kamang maka?
0: Nagkuang ko day, nag-training ko ba army? Nag-practice ko, army ba? Nag-practice ko. Bitaw, eh, kanagabaw na magkaw. Eh,
1: gikan sa hagdanan, padong rin sa ato ang kwarto, nagkamang ka?
0: Nagkuang ko, snake roll. Pero, ikaw no, mangutan na pag yung gada, mangutan na pag yung ka.
1: Ikaw, kibaw ka nga, napuspon ang eleksyon, sige kagkamang diha.
0: Mauman gani, kay wala may mangamang kapitan o konsihal, wala may mangamang ron kay, wala man, nagkaibaw man sila, hindi madayong eleksyon, karong sunod. So nang karon pa mang tuig 2028 so pero kani nga akong kamang dai di man ni pang kapitan dai kun sir kamang kuan ba
1: kana
0: ana ba mas mering hoy man ko ah
1: sus na unsa man in town ka itiguang na ta oy ayo sige kuan di ha hasol
0: mada pa mang
1: go mada ba oy na nabagi-bagi na dito sa sige kamang nimo ikapoy na na sakto na na mauna nang kamanga
0: di pa kuang dai kuang pa dai
1: si kuang
0: kuang pag usa ka bira ba
1: na naunsa ka naman in town oy
0: bitaw oy kana nga so no malang ani day so man ini ganahan pa magigko taon sa gidara nako kuan pa biya kayo ni kana ang abtik pa ba abtik condition pagka itaon ko ang banagon day
1: ako pa ni mo Philip no ang imong hunahunaon dili mga ingon ana mangita pa lang kag solusyon nga mabuwag mo sa imong asawa ang inyong kasal ba pangitaan pa lang ni mog paagi kay lisod na kaayo o tinuod ako kay kag sweldo maka-provide ka na mo apan mapadung ra sa wala ang tanan kay wala watay blessing.
0: Sige, unyan na lang pag-isigutan na God, baby, are the best maring host of
1: it. Ayaw, sige, gara-gara, Philip. Baby, hawa diha, oy. Singot kay ka, hawa na diha.
0: Unsa? Mga ka-vibes, mga DJ, nagkabantay ko sa kong asawa nga di naman magpadog na ko. Gawas ba, ana? Di na po siya magpa-ismering hoy. Wa naging may ismering hoy, mga ka-vibes. Maglain mo sa gigda sa kwarto. O ni ako, at ako pagkatulgo niya sa silong. Mga ka-vibes, mga DJ. Karon no, mura na kong kuan na ni. Na-depress na yung kugsugod ni mga ka-vibes. Wa na ko kaibaw kung siya angay na kong buhaton ining akong kaagi karon. Nga, kanabang feeling na ko, mga ka-vibes, nga. Kanabang feeling na ko, murag, may na lang, matay na lang ko. Kanabang, grabe ng depression na ko karon mga ka-vibes, oy. Kanabitong mahuna-huna na ko, nga, provider na lang ko nila. Kanabitang murang nagkinhanglan na lang sila nako kay makahatag ko nila silang gusto mga ka-vibes sa akong anak o sa ako ang asawa. Kay lagi, ganahan mag-taon sila nga makasal mi sa iyang mama. Mga ka-vibes, mga DJ, kung sa omanin ako karon ay tabagi daw ko ninyo. Na-depress ako ni mga ka-vibes. Kung saya nga na kumbuhaton ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, din hinalang taman. Daghang salamat sinipagtaga din ining akong kaagi sa gugma. Nining nabantog na kay nga programa sa radyo. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Philip. Ano oras mga kabayan? Sa alas 2:38 sunas kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisay Anog Mindanao, 93.1 FMR, Kabibes sa Sound Trip. Okay, nagkarong hapon na mga kabayabs, mauna itong kaagis sa gugma, mauna itong kaagis kinabuhi, Ms. Eva.
1: Yes!
0: Sa itong sender nga si Philip, Ms. Eva, nagkaroon, mauniyahang nabalakan, mauni na problemahan ni Philip karon mga kabayabs, kay murag nakabantay siya, nakamatikod siya, nga murag nahog na lang siya og provider. Provider, Ms. Eva, pasabot nga kanaang kuan.
1: Tigsustinto.
0: Murag nagsustinto na lang siya siyang asayang ka-live-in karon.
1: Kay kung isa na sila sa usa ka bubong, pero mura na lang siya gwa.
0: Mura na lagwa si Philip tungod kay di na gani siya, padulgon siyang asawa, Ms. Eva. Gawas ba ana, di na pagyun magpa-ismering ho yung asawa. Ay, nakaana siya nga, ano na, murag naigos kanto ba, kanta, Ms. Eva nga, Ano na ba talaga tayo? Ano ba talaga tayo?
1: Ano na ba?
0: Mauna karon mga kabayabs ang kaagi sa kinabuhi nining atong sender karon nga maogining si Philip Salvador.
1: Luoya man in taon niya no.
0: Luoy taon kayo pero meron Ms. Eva murag
1: pinangga
0: pa siya ng asawa kay murag na pa siguro sa iyang asawa ba nga kuan kana ang kato magkasabot pa siya. Nagkasabot pa siya sa sitwasyon ni Philip nga diin sila magkasal unya karon. Mauna ni
1: Nehka siya ko ay, na-impluensyahan sa mga kaliwatan.
0: O sa gina, anak bitaw ka, naging masuya ta. Pero kanyang pagkasuya, gano'n, kanyang itong pagkasuya o mga kabayabs, di masan ni nato, di malikayan. Di man sa gina itong tamakalikay. Kaya nga no, tao ramang gita mga kabayabs. Pero mas nindot nga, ato gyan ka ng limitahan. Ato gyan ka na bitaw.
1: Normal ra masuya, pero dili lang sad nga, ka nang pasubraan. Bisan, wala dyan kay ikaabot, mangutang na lang ka, kay para nakay ingon ana.
0: Tanaw ni mo mga kabayabs nga, kini, suya na mag ni murag kay lagi tao raman ta di magita ingon nga kuan perpekto nagiusahay murag tag masuya saya og unsay naa nila Ms. Eva pero imong hunahunaon nga ayay murag di na ni pwede da suya na ni ako da ako ning patio ning ko ana kaning akong kasuya balik ko focus ko kung unsay naa nako karon ana
1: sakto
0: kana ang maningkamo ta lang kung unsay gihatag sa Ginoo nako makontento na lang ko kung unsay naa nako karon ingon ana balik na lang ko focus din lang ko masuya kana mo ni angay nimo nga kanang i-iso dayon si mong una gawas o kanang kanang murag makabantay na lagi ka nga ay murag nasuya naman ko
1: yes
0: mao sa na Ms. Eva nindot pon mako makuha na nimo na nimong idea inana nga makabantay ka nasuya ka kung kamao ka mo dawat nga mura sa imong kaugalingon di kay magpataas na lagi ka kamao gani ka mo ana sa imong kaugalingon
1: i-accept nga kana suya gyud ka.
0: Kana kay kung di gani ka kamaumudawat nga murag suyaan man ni ako kay gusto gyud ka nga ko ana di gyud gani tinan mo di na maabot imong nahuna.
1: Maunay ko an pod maka-cause ni mog stress.
0: Stress ka kay ngano magsige man kaglantaw unsay naa aslain. Sige man kagtan-aw kung unsay naa sa uban unya karon pagtan-aw nimo nga nindot lagi na okay lagi na ilaha. Awa na masuya maday ka. Pagkasuya nimo na di pagyud ka makahuna-una nga kinisuya na day ni kay lagi nagpataas ka sa imong kaugalingon. Amo na, masamot ka stress ana Ms. Eva. Kaya maningkamot naman ka, bisag din na naman makaya. O din naman lang, murag mawadaan naman kagkuan nga. Di ba, maana magagani ito sa Ginoo. Say na, maorag yun na. Kaya siya may nag-provide tanan. Siya may kahibawas tanan Ms. Eva. No, mo na siya mga kabayabs, no. Gagana ang kabantay, tas itong kaugalingon nga murag nasuya na ta. Kaya lagi, tao raman taon ta. Di man ta ingon nga kuan, suya magita usahay, di man na malikayan. Imo ding ingnon mong kaugalingon, murag pa imong pamaton ba? Imong pukawan imong kaugalingon mismo nga, oy, pagkuan, undangan na, undangan imong pagkasuya, din na, di na mao. Focus, o unsay naa nimo karon, pasalamat, og na, unsay naa nimo karon. Aron nga kanang maka, mabuhi ka ba? Makapadayon ka sa kalibutan nga murag kanang bitong gaan imong dughan. Murag wa kay, kay kanang mong naa kay gustong abdon, bisag din naging makaya. Kaya lagi nasuya ka silingan, nasuya ka si mong igunsa din na Ms. Eva. Kaya murag yung kaganaang murag kagigukod pirmi ana.
1: Kaya
0: na. Murag magsigigugag paningkamot unsa diha kay aron nga maapsan gini mo sila. Diba?
1: Ang uban po di Jericho Mambo kay sa ingon ana manggod sa situation ni Philip na aman d'yo yung mga babae nga ganahan na kaslon ingon ana. Pero kibaw manggod ang iyang asawa nga minyo gud siya. Oo. Sa sinugdanan pa lang kay bao mangyod unya iya na lang sa datong hunahunaon nga mauni kana
0: mauna siya mauna kana ang angay pud na kuan kay kini sa una pa lang nakahibaw na mangyod ni si kuan Oh, maunta ni nindot masud sa una ini yang asawa nga ay nakahibawa man ko unsa po sitwasyon ani sa una.
1: Kani DJ Rico Mambo, duda nako nga nawagtang na ni ang gugma sa iyang asawa ngadto ni Philip. Oo, nakauna-una na ni nga basin pwede mangita siya og lalaki nga single, ingon ana nga pwede siya mapakaslan, ingon ana ba. Mauna. Wala na lang siya maghuna-huna niya si Philip pod kay idara na, ingon ana siguro. So kuan maayong himuon ni Philip, iyahan na lang ng prangkahan. Iyahang pangutan iyahang kumprontahon nga kuan og unsa man jud ba kay ngano nga nausab man kay naasad lagi ning uban na DJ Rico Mambo kanang kusog kay musulsul ba
0: kana lagi pero mao na gina ang kani pagsulsul mga ka-vibes na arap po na sa iba
1: kung magpadapod ka
0: sulsul no tan-aw nimo na man mao na giingon ba naman tay atong kaugalingon tay kaugalingon huna-huna unta kay gatagan matas Ginoo ato ang utok nga lain mata pareho mata kana ang pareha ang Odin ha. Kamu mo di mo sumpay ko to kay bawag yung tagag unsay naragi mo na makaanak ka ba nga ano magpadama ka sa sulsul sa uban mo pa magkakaibaw di ay
1: kay na
0: unsay ko ana
1: maupod na siya DJ Rico Mambo sa kana mga cheater kay bawo sila nga na sila partner ingon ana pero ang kuwang ba ang wa sa ilahang partner ilang ipangita dito sa lain mao nang naka-cause og nang cheat na sila kay di man sila kontento og unsay naa nila og unsay naa sa ilahang na partner karon nya mauna nga nang cheat sila kay makaingon sila nga ay kani o mas labaw ni sa akong partner mao nang maka-cause og naay mga ingon ana kay tungod pud na sa mga ang uban sulsul sa barkada o sa pamilya ingon ana so ang ako lang ani ni Philip kay iyahan na lang jud ning kumprontahon ang iyang asawa og napabaygugma or unsa jud plano ba para nila ingon ana
0: muna so atong atong sender karon saya pong giingon diri mas iba nga mura ko nagmawa sa to kanang wa sa karapatas bata na dinaag na gihapon
1: ay oh nya
0: di na pwede nga
1: dako naman pa, ang bata
0: dako naman na
1: pwede naman na mo ko ay
0: naman na siya kun sa ikuan
1: pwede man na mo ingon nga adto sa kung papa ana unya
0: kay siya kay boy din naman siya mo decide sa iba kay na naman siya yun una
1: dako naman
0: dako naman na kay unsa anyos unya na gyud kay karapatan na di kay wala sa pag mo makasal kay mo maginang anak no pero mo na sa to mga ka-vibes karon na minaw sa magkay madugang ninyo advice unsa may hatag ninong kana ang dugang ma-advise ning atong sender sa ba kana ang saon ni niya iyang asawa karon nga di naman panaana niya.
1: Lisod jud ba kay ni DJ Rico Mambo ang depression. Oo. Lisod kay nawag tangon.
0: Pero muna og gani ingon ani nga dan depressed na magin siya mas maayo siguro lingaw-lingaw na lang gyud ko din ha.
1: Oo.
0: Ay na lang gyud kanang
1: kung naa kay kwarta.
0: Ay na lang pagpakuwa gyud paglaom no.
1: Kung naa kay mao lagi na kung naa kay kwarta imo na lang ikuan.
0: Di og naa ikuan kay barkada. Istorya din o di ba ka adto ka sa mga igagaw sa mga pamilya na adto ka dito mo
1: kung paminaw ni mo nga mura na lang kag
0: istorya
1: mura na lang kag tawtaw sa inyong balay mangita na lang kag lingaw ingon ana
0: adto ba ka sa muhang ginikanan ana adto ba ka sa muhang mga igsuon tagay-tagay mamo dito aron nga naa kay ka istorya imo ma share na nimo aron nga di kay inon ta po nga dili kay kanang mapahungaw niya ba mapagawas niya Miss Eva ug sa may naa karon sa iyang kanaang kasing-kasing
1: na may kuay na may nindot laagan diya sa Carmen Bohol, Sir Philip. Diha, mulag-laag ka diha.
0: Laag ka din sa merkado. Depende na lang. Pwede magdi ka mulaag. Basta na lang kay ka-istorya-istorya nga kanabitang tao nga pwede po nimo kasaligan. Magkasabot sa imuha. Kaya naman po yung uban nga pili po ng tao nga magkasabot nimo. Kay mga ato po ka mo istorya sa imuhang sama na mga ato ka sa mga asawa nga di kasabot nimo. Gihapon. So muna, mangita yung kagtao nga kanang makasabot sa imuhang sitwasyon nga bitaw no, lisod bitaw po na imuha. Pero sa oman nga, kahibawa naman po na siya. Kahibawa magiging imong asawa, permero, imong kalibin, permero nga di ka makasal. Kay imong magiging nagisultian. Makaingon ba nga din na nasa nimo? Permero pa lang imo na magipahibawa.
1: DJ Rico Mambo, kana lagi ang asawa, murag, kuan lagi na, murag na impluensyahan sa iyang mga kaliwat.
0: O gina no kasagaran ana. Kay lagi mao lagi na gana lagi kuan murag magpa unhanay ba? Murag magpa nawa ako
1: nakasal na ko ana nya. Kamo okay ra ka nga ipon-ipon gihapon mo.
0: Naamang gina hindi gina malikayan
1: na mga nahigugma jud gahan animo ana basig display ra ka ana nya human way planong pakasal ana na jud mga ingon ana nga tao pero naa sa jud na sa imong asawa ako pa nimo mao lagi na imong istoryahan ni mo asawa nga kani adto anong dawat man ko nimo nya karon nganong nausab ingon ana.
0: Karon na lang hinoon.
1: Ngana mo ay anak ko.
0: Ana. Sige niya sa to pagbalik karog daw-daon mga dugang advice, dugang tambag atong paminawon mga ka-vibes niya. Sa mga naminaw karo sa to mga radio og naminaw mo ang atong numero nga pwedeng i-text is 09954720802.
1: Oo.
0: Kung sa inyong mahatag advice atong sender karong hapuna nga mao kining si Philip S. Eva. At oras alas 2:49 na sa to pagbalik makauban nato si Uncle Boy DJ Pamela gipangayong awit sa to ang sender mga ka-vibes, How Do I Live? Atong paminawon din hilang sa to paboritong radio sa Subo, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR Kabibes sa Soundtrip. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mauna niya.

0: Radio. Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maayong hapon, kabayem, so ganian na ang katapusang FMR News Break. Traffic Advisory sa Lapu-Lapu City sa Oktubre 11.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Adoras magkakabayan sa last 3 days. Otso na. Huwag ka mo na minaw sa atong pabor. Paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR. Kabayb sa Sound 3. Ay, may hapon sa pag-usap sa itong magkakabayan sa karoon. Hello! Musta ba mong tanan? Ngayong hapon, ninyo din hano? Ano yan sa itong magkakabayan sa karoon sa mga wanay uwan ni Nasgawas? Wanay kuan? Sir Edgas? Anong kuan ni Sir Edgas? Nagsampong presidugan. Wala ay uwan di Sir Edgas, gawa Sir Edgas. Awa na. O init, init di. O init dili, sakto na. Ah, okay. Okay, sige. Ano yan, sige, alas 3, 19 minas kahapon mga kabayam. So, gamon na minaw. O, sa to ang programa, usab nga request ay 3-1. Uncle Boy, Miss Iba, DJ Pamela, pasok. Okay, unya sa to mga kabayabs karon, may nga pagsikay-sikay, may nga pagpaminaw sa tanan na to mga kabayabs kayo. Unya, adlaw nga Martes na. Arong ako na, lahi na po ning gugma atong gihatagan, atong gisawaan sa kanginan. O, ganahan mo mupadangat sa inyohang mga simpatiya. Ganahan mo mupadangat sa inyohang mga advice. Ganahan mo mupadangat sa inyong mga idea. Ang numero nga pwedeng i-text mga kabayabs is 09-95472 0802. Kumbalikon, 09-95472 0802. Okay, yung nakarong nga po na, Miss Iba, DJ Pamela.
1: Mm-hmm. Poy na, ang sabi to nga to, ang kuan Miss Eva, karong mga watay mga chika din ha, chika, ang sa mga chika sa adlawng Martes, Miss Eva.
2: Kanya, naadyo tayo, chika sa chika kabay.
1: Sa kabay. So, paminawan ba yung ato mga chika, be? Ay, kaya sa mga yan, kapili na lang parang para sayaw. Bitaw ang chika, Miss Eva, sa adlawng Martes.
2: Yes. Atong isgutan mga sikat, mga
1: sikat,
2: trending
1: o mga luma.
2: Chika nga gipang isgutan karon.
1: Isgutan.
2: Oo.
1: O sa mga nagbabag sa social media, Miss Eva, mauto lagi si Kuan, kana ang Aileen.
2: Kana.
1: Aileen Adina.
2: Kana. Mauna siya. Katong tag-iya sa Kuan. Katong tag-iya sa Temple of Leia.
1: Di na mo na, Miss Eva nga. Ding, ang bato.
2: Di na siya mao.
1: Adina. di na siya ba, Miss Eva?
2: Kaya na. Usap po na siya. Usap po na siya nga nag-viral, Lidyo Pamela. Uh-huh. Kaya si Ellen Adarna. Uh-huh. Dito sa Fiesta sa Dumanhog.
1: Fiesta? Nakapukaw dito sa social media. Yahang mga kuan, Miss Eva. Mm-hmm. Yang pamahayag dito. Labi na katong ipasaka sa stage, Miss Eva.
2: Katong kabahin sa kuan.
1: Gani, bisan asa na lang ng social media ha. Makita ni mo karo, ana siya nga, hoy! Kinsa mo mulo kuan bao ay mo pagbao
2: kaya
1: ay mo pagbao ni kuan go bam
2: okay
1: ato silang trabahante
2: maogyo
1: ano niya si go bam nga katawa lang din si go bam sagol-sagol ang ilahang mga reaction dito Miss Evas mga netizen.
2: Unya,
1: naingon nga ah, hubog ka day.
2: Dili pod kay kanara DJ Pamela. Nag-trending pod si Eileen Adarna human sa iyang wild og lingaw nga appearance sa Bisnok Festival sa Dumanhog.
1: Katong pagpiesta.
2: Nakita siya sa viral videos nga nagsayaw og bisan nagtumbling.
1: Tumbling lagi Miss Eva, nagigligig.
2: Nag-apologize siya og nag-joke nga wala na kuno siya makahinumdom sa iyang gibuhat og naulaw siya kay nag-trending na.
1: Tungod kay kainom lagi siya Miss Eva.
2: Kauban niya dito DJ Pamela, sila si Kay Abad og si Paul J. Castillo.
1: Dito sila Miss Eva. Dito may ato.
2: Dito ka ato?
1: Dito may ato Miss
2: Eva.
1: So,
2: kita din. Kamu itong kauban ni
1: dito
2: Ellen?
1: Dito may kaming inuma Miss Eva.
2: Kamu di ay. Ikaw dito nagbibit og baso nga puwa.
1: Kana.
2: Ikaw yun di ay ito. Unya, sa laing bahin. Nag-viral po sila karon si Dennis Trillo o si Jeneline Mercado o si Patrick Garcia.
1: Nga na naman ba na sila?
2: Init kaayo karon ang issue nila ni Dennis Trillo, Jeneline Mercado o Patrick Garcia. Misulti si Dennis nga iyang protektahan ang iyang pamilya at all costs.
1: Kanya, giyod mo ninindot.
2: Humay na balik ang kontrobersya sa karaang relasyon ni Jeneline o Patrick. Giingon niya ang... ang
1: nagbalik
2: pamilya.
1: Nagbalik Miss Eva?
2: Wala. Nahisgutan man gud ang kaning pag sustinto ba sa anak kay si Patrick Garcia o si Jeneline Mercado na man ay anak ni Anto.
1: Honestly, anak niya.
2: Murag kuan ba? Murag special child.
1: Mm-hmm.
2: Na kuan man kay gi-interview man si Patrick.
1: Uh-huh.
2: Giingon niya ang pamilya mao ang pinaka-importante niya o gusto niya nga magpabilin silang ligon bisan unsa pa kuno ang issue ni Jeneline o ni Patrick Garcia.
1: Kay na mo na nindot dong track. Kay na.

0: tiktaan ni Dennis Trillo ang iyaha nga asawa si Jeneline Mercado.
1: Ginadong Dennis ana ni Dr.
0: Mo na sakto DJ Pamela.
1: Sakto ginadong Dennis. Iya, napailain diha Miss Eva.
0: Kena maura jud na DJ Pamela ang atong nasagap no sa ka vibes ka chika.
1: Nahala mo na to siya eh, mo na to chika.
0: Oo nya si Uncle Boy murag naa sa ni siya yung mga kwan sa paugnat sa kusog.
1: Naa, unsa man mo Uncle Boy mo gilantaw diha?
2: Oh, na, direbe ko, Andre ko, ah. Kuan ni, kabahin ni basketball sa NBA nga.
0: Ah, basketball.
2: Naman rin si Iba. Mauni paugnat sa kusog kagarong adlaw. Mauni duwa sa adlaw Martes mga kabahib sa NBA kon National Basketball Association.
0: Maudi ay.
2: Then, kagahapon, ang daog kagahapon, Biarisata, October 4, nagasugod yun na nahugog ka na ang inuntapong pre-season. Raptors kontra sa Miami Heat na debut game.
0: Kinsa may daog?
2: Ay sa misiba. Debut game nini ka na ang Antetokounmpo sa Miami Heat. Daog ang Miami Heat sa score nga 129-105.
0: Ah, grabe ha.
2: Daog usab ang Clippers mga kabayas. Debut games usab nini Hachimura sa bagong yan team karon ang Clippers mga kabayas. Diin kontra Golden State Warriors ni kani ang Kyrie. Daog usab ang Clippers sa score nga 104-101. Niya usas mga giatang-atangan gid karon pod ang duwa kaganina mga kabayabs karong adlaw no ang kaniag yung duwa sa kuan saingan ini kani ang 76 years nga diin ana si LeBron James dito bis iba kani ang daog ang kuan kaganina debut game kaganina ni Jaylen Brown no nga bag-o sa ning balhin gikan man ni sa kuan gikan man ni Jaylen Brown sa kanaang saingan ini yan team nga ni atong Boston Celtics daog sila kaganina sa unang sakbang nila kontra sa New York Knicks mga kabayabs ang defending champion okay kani New York maumani na kadaog kani ato ang New York Knicks maumani na kadaog sa 2024-25 nga kani ang NBA mga kabayabs sila mo 25-26 no sila na kadaog sa kanaang kontra sa sengan ini ilahang na kontra to pag last duwa murag kuan kini ang di ba ko di ba San Antonio murag kuan kani ang sengan ini basta kay pildi siya pildi tong kuan
0: unsa man jud ang Uncle Boy
2: thunder din diba sa muna sa unang debut game kaganinang Jaylen Brown nagpakita na yon siyag duwa eh grabe si Jaylen Brown 76 years Philadelphia
0: maumin ang kaubay ni ko ano
2: kaubang LeBron James
0: pero si LeBron wala pa ni duwa
2: ang usas mga star player si kani ang kuan si Maxi wa gani makaduwa gani si Tyrese Maxi
0: mao jud ni giatang
2: si
0: atangan
2: si LeBron James wa kaduwa kay gi arthritis mis iba
0: gi arthritis
2: sa wa pa magkani ang
0: bao man ka?
2: Di, kay giingon man.
0: Giingon di ay.
2: Sa wapa nagsugod ang duwa, niingon si LeBron, ang team ni LeBron James nga, dili makaduwa sa yung debut games tungod kay giatritis taon at natiguwang naman taon. Duwang naman eh, mag-42 nagod ni si LeBron. Siya kay kinatiguwang.
0: Pero dili po ba halata? Kay kuan pa kaayo?
2: Kamaugin siya, matiman siya ko galing mo si iba.
0: Kaya na.
2: O niya, muni, daog ka ganina ang 76 Philadelphia sa score nga 120-97. Team Bronson o team LeBron ka ganina. O niya, ari usab ta sa kanhing team ni LeBron James ang Lakers mga kabayabs. Diin ni daog usab ang Lakers ka ganina kontra sa kaniang Knicks, Kings di ay no? Daog ang kaniang Lakers sa score nga 120-103 mga kabayabs ang score. Niya kinsa pa man ugmang adlaw Hornets atong timanan nga duwa o kaniang kuan no Hornets o kaniang Brooklyn Nets ugmang adlaw niya Thunder og Pelicans og Jazz og Nuggets unya Warriors og Lakers og mga adlaw mao'y magasakbang mga kabayabs muna Piston og ang Piston day og kaniyang Phoenix Suns kaganina daog ang kaniyang Pistons sa score nga 109-107 mga kabayabs daog usab ang Grizzlies kaganina kontra sa Milwaukee Hawks sa 132-23 nga score. Mao na si mga update karon kabahin sa liga sa kaniang NBA mas iba. Kung mga National Basketball National Basketball Association.
0: Paugnat sa kusog.
2: Nahala sige niya karon nga po na di na ta maglangan ang atong sender mao katong si
0: Philip.
2: Philip. Na problema si Philip kay murag na stress ya karon. Unsa may mahatag advice?

0: Philip pa siya.
1: Ako ang matambag ni Philip, Uncle Boy. Iha dyan ang komprentahon ng iyong asawa. Iyang pangunitan, Unday, nganong di naman ka magpatapad na ako? Napabakay gusto na ako?
0: Na.
1: Or kung wala na, kay mura naman kong tao-tao diri. Wala naman ko ninyo gipansin sa ato ang anak. Unya, maura na, inyuhang paabuton ang sweldo na lang nako.
0: Ma.
1: Oh, kana, pangutan ako nung suway, Sir Philip, kung nahigugma pa ba na imuhang kaipo ni mo. Kay kung wala na, may nang naamoy mga kasabutan. Kay para malinawon ba? Malinawon ang inyuhang pagpuyo.
0: Mauna, para maklaro ang tanan.
1: Oo.
0: Ana, sige. Onya, DJ Pamela.
2: Mauna, para sa ko. Mauna, iyagin ang istoryahon. Klarohon. Kasi yara magin, sila magin pagpamilya, Miss Eva. Mm-mm. Family problem, magin ni Miss Eva.
1: Yes, exacto.
2: So, mag-istorya hayagi mo ay naglaro kung sa inyong dagan na sa inyong pamilya nga. Angay ba niyang gubon? Masugot na ba siya nga magubain yung pamilya tungod lang anang isyo nga kasal, Miss Eva? Masaman, kana ang gusto ba siya nga kanang magbuwagid mo, magdakuin yung anak nga kana ang way amahan o papa nga dool tungod lang anang kasal-kasal.
1: Kaya
2: na. Sa on taman, wala naman kita mahimo ay nagawa siguro magpaanol. Pwede ba siya mapakasal ako sa Miss Eva?
1: Oo, sakto.
2: Pero, may na, huwag madaghang yun na kung ano na lang na, sa ontama na, pagpaanol.
1: Ino na lang niya,
2: DJ
1: Pamela. Oo, tigum-tiguman.
2: Dako, sa kaya nagbayaran na. So, may na.
1: Oo, mauna, huwato na lang niya nga na yung makuan.
2: Tigok.
1: Oo.
2: Next year, mag-uwan ang tigok Miss Eva.
1: Awa, di pa yung asawa.
2: May na, di ha, nanay lang. Istoryahin na ninyo managtiayon o ka na ang pamilya. Saman, mas piliyon ninyo nga magubain yung pamilya o ka na ang tungod lang inyong mga garbo anang kasal o makasal.
1: Kana.
0: Uncle Boy? Okay, unya diri saunan, Uncle Boy. Kinsay daog sa tubigag, manok o kolonya. Si Dindin ilang import sa kolonya. Wa kaduwa ni Drayban. Muna'y pangutana. Asa man giduwa ang kolonya o kuan tubigan? Asa man yung aliga ka ba din din, no? Okay, kanira bang kolonya na asa tayo mga kaila din na mga player ng iba? Depende man eh, kay karon lagi dito sa kaning kolonya o tubigan, dito ni sa Astoria siguro. Kaning mga liga dito sa Astorias o kuan, magkuha-kuha nyo sa mga import. Ilaha dito nga kuan, ilang liga dito, kaniang itawag na ba o ka na ang importay. Taga dito rin sa ko, mga lokal nga mga player nga, kamao sa manuwa, no? So muna, asa man ni giduwa, kay wako kay baog, asa ni giduwa ang tubigag kolonya. Ang ato adiri, inbiirin ni ato asa karun. Sige niya, para sa kuwa ka-vibes, kaniyang Philip, muna, nindotong istoryan din si Pamela, nga istoryahin na ninyo, masinsinan, nga kamugin in town na magsolbad ra, kay kamura in tayo pamilya. Family problem magin ninyo, tungod naman ni sa ingon ana, ang murag na usabi mong asawa, nga mura lagi na isyo ang inyong kasal, o wa mo makasal. So muna, pasabda, hangiwa, istoryahin ni ninyo, ha? Ana lang, DJ Rico Mambo.
3: Okay, apat sa dilipa, may nga pagpaminaw sa itong sender karon si Philip. Salamat kay Philip ha, sa imong paghatag oras panahon sa tuang programa. No, imuhagi diri ka ni pabuhagay, diri ka ni share sa imong kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi. So muna, no, maong ito, nindot gina, kamuna lang yun, istoryahan na gina niyo Philip. Niyo harag gina ka na ang mitingan. Istoryahan gina ninyo pag-ayo kung sa'y angay buhaton nga musugot ba lang ka nga magguba sa dayon inyohang pamilya na musugot na bang ka nga kanang gubon na lang giyod sa inyo ha magguba gina ninyo pamilya tungod lang ng isyo ha. So muna paningkamuti isip po sa kakaamahan isip po sa kakalaki o sa kabana paningkamuti nga maistoryahan na ninyo mintras nga madadapan nagsulbad ang inyohang problema. No, kay ingon ana raman na. Ne, sige. Alas 3:33 sa kahapon noon, ang ato nagkaoban ka ganina mga ka-vibes kay apike na ito sa oras. Ato nagkaoban ka ganina ang atong chief engineer si Sir Berhelio. Anya karon di si Sir Edgas, no? Di apon Sir Gabriel, si Ma'am Junits. Ang atong station manager mga ka-vibes DJ Langga Nida. Anya sa mga naminaw karong hapon na alas 3:34 naman ikay una Miss Eva.
1: Sa mga gikapuhin na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. Peace!
0: Okay, salamat kayo, DJ Miss Eva, DJ Pamela.
4: Luro, ako na lang usap si DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking, I'm gonna start doing it. Salamat at may hapon ka natong tanan, mga kabams. Uncle Boy!
0: Alright, mayong hapon sa tanan. Ako na lang niya usap ang inyuhang uncle sa kanginan. Uncle Boy, mag-ingon, tiguang bitaw. Paniti di Bataros, mga kabayb. Jadi kumuto.
3: Agad sa mga kabayb, siguro alas 3.35 sa kahaponon, sa mga naminaw, sa mga namati, ining oras sa kahaponon. Salamat kayo sa magkausa. Adiya, wa naman tayo kong oras. Apikin na ta mga kabayb. Ako na lang usab. Ha, si DJ Rico Mambo ninyo mag-ingon, lihok na, mintras sa'yo pa, mintras sa may panahon. Dabay oras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabayms. Sa di pata mo biyas kang inan, magbilin to ang mga maanindot ng mga sunata din hilaman sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, kabayms sa Sound Trip. Dagang salamat ang may hapon mga kabayms. Musunod na karong taon-taon ang programa ng kuan mga kabayabs. Musunod ang servisyong kabayabs. Dayon ang balita, arangkada balita sa hapon mga kabayabs. Salamat tumayang hapon.

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-

0: 93.1. Maana ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muuno, mga lagad. Serbisyong Kavay.
2: Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
4: Cebu's favorite 93.1 FMR Cebu. Kininyo hang programa ng andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes. Langga Neda. Maayong hapon kaninyong tanan. It's a beautiful Tuesday. And since it's a Tuesday, we will choose to stay happy niya, good vibes. Kumusta man ang ato ang mga ka-vibes? Nga nasa ilahang mga trabahoan, nasa ilahang mga opisina. Ang uba nasa kadalanan, ang mga ka-vibes nga nasa mga kadalanan karon nag-drive. Traffic ba? Nang hinaot mi nga kalma ra mo, dili aburido, kalmahan ra gyud ninyo, ha? And of course, October 6, 2026, kuan today mga ka-vibes, National Plus Size Appreciation Day. Ako gyud ang i-highlight kay plus size man pod ta. It's being celebrated annually, no? Matag ika-unom nga sa buwan sa Oktubre. Wait lang. Na may bagong live? Okay. Wala. Okay, okay na. Nga nang maputol akong live lagi. Si ayan, kita na ko sa kong self. Okay, so it's a National Plus Size Appreciation Day. Maayong pagpaminaw sa tanang plus size din ha. Yes, present. That's why it's called Tamsi, no? Pambansang Tamsi, tambok nga sexy lang ga Neda. Syempre, atong hatagan, no, sa positive vibes ang ato ang mga ka-vibes nga sama nilang ga Neda. Atong i-appreciate ang ato ang curves, mga ka-vibes. Syempre, ang ato ang size. Ang importante, what's inside our heart? Ato ang nasa within. And syempre, sa mga ka-vibes na ito din ha, nga doon ay mga kasaulugan, enjoy your celebration this afternoon. Mag-amping sa mga areas nga na ay uwan, oo, basin na ay baha, or basin o kanang, doon ay mga kanang kakulian sa dalan ba, so mag-amping mo. Siyempre, sa mga ka-vibes na ito nga nagpaabot sa ato ang programa this afternoon, ato ang sugda na gyudayon ang ato ang programa because doon na tayo espesyal nga bisita today. As promised, ato ang pagpangalagad, we make sure na ato ang pagpangalagad mga ka-vibes. Una, siyempre, mga ahensya sa gobyerno, we make sure nga naana. But doon na po tayo mga pagpangalagad nga gikinahanglan sa uban pa na itong mga ka-vibes. Unsa na siya? Siyempre, pagkaon, unsa pa, naa sa accessories or maybe sa education or learning. Oh, that's why lain-lain, no? Mga naay mga ilahang kaugalingong ginagmayng patigayon, mga businesses, small businesses. Doon na pud tay mga inspiring stories. Di na pud musulod nga maila-ila nato ang usa ka personalidad aron mas madasig ta nga magpadayon sa ito ang kinabuhi. So ingon ana, but this afternoon, lain nga pagpangalagad ang ato ang ihatod ninyo. Ato siyang kumustaon, kaya sukad na anhisiya, no, duha katuig na ang milabay, mga ka-vibes. Atong makauban sa ato ang programa live sa programang Serbisyong Ka-Vibes. Mga ka-vibes from Brandgeneer Media. Akong paborito. Yes, akong paborito. Si Heidel Food Trip, Heidel, Steven, John, Gonzales, Liwanag, complete. Ganahan ka? Heidel, Steven, hello. Mayong hapon.
5: Hello, Langga, Neda. Kung, so, ka-vibes. Uy, murag, unsa man ni gitoyo ni nimo? Unsa man plus size niya? Ako dayon imong guess. Unsa man ni?
4: Wala gyud ko nag-expect man nga National Plus Size Day today.
5: Grabe.
4: Oh, grabe na gyud. Mo na giingon ha idol nga kanang usahay ang ato ang kanang mind of, ato ang mga utok ba mag kanang ana timing.
5: Great minds.
4: Yes. Ana man. And of course, una sa tanan, kumusta naman ka? Duha ka tuig na ang milabay, ha idol, since naa ka dinhi sa programa nako. Kita gihapon.
5: As in, na 2 years ago pag-ari na ako, no? Nga, as in, bago pa jud mo, then, di ba, as in, ang inyong followers, kay Gamayra, tapos karon look at you, award-winning pa.
4: Ay.
5: Grabe na, congratulations, di ay.
4: Naghang salamat, Heidel.
5: Such an honor yun.
4: Yeah, and, gani, no? Pero, yes, no? Si Heidel, mga ka-vibes, ang usa sa mga, ning tuon, ning tuog yun na mo, o niya, ni tabang yun, no? We're very grateful at tunga time, and even up until now, maghisgotan na ibitaw, may mag-look back, may mamarajog karaan, ano? But, pero I mean, sa journey po na mo ba, nga usa ka sa wala gyud ni balibad, no, pag-invite na mo. Kaya ang uban mo, balibad ba yo? Kaya may ngayon, wala man, wala, gamay pa
5: oy,
4: man.
5: Good vibes rata dere.
4: Yes.
5: Ayaw mo balibad.
4: Gyani. So diba? Thank you kaayo and up welcome. Until this very moment na aka andam kanunay gyud nga makig-collaborate na mo.
5: Naman kung naikaon diri sa
4: mga nasa
5: na kong giapas.
4: Maupod lagi. Na-election pack seal.
5: Ay, seryoso?
4: Seryoso.
5: Ah, sige.
4: Onya, karon ka lang. Pero kumusta naman ka? Human ang duha ka tuig sa imong pagbisita. Unsa na may nausab? Unsay bag-o? Sa unahon sa nato, imong Heidel food trip. Okay.
5: Sige, salamat kayo. So, karon padayon giapon ko, no? Ngita giapon ta og mga pagkaon sa different regions dere sa Philippines but focus more on the Visayas. Ay, Visayas and Mindanao.
4: Ah,
5: so mga kabisayaan akong focus then the past 2 years no ni shift og ni transition ako og YouTube.
4: Yes.
5: So more on documentary na siya, informative approach na siya, like mo travel ko mato ko sa isa ka area, i-showcase na ako ilang food, ang ilang food culture, then i-try na ako mga pagkaon nga dili common sa naanda nako, pakita po nako sa viewers nako nga oy lahi ang ilang pagkatimpla diri, for example inana kun humba, for example lahi ang humba na diri, so more on informative na. So sa past 2 years nag-transition ako sa YouTube, so kita niyo dito as in full nindot siya tanawon sa TV sa inyong flat screen, gamita po na inyong smart TV.
4: Yes.
5: Oo.
4: No, unya exciting kaayo tungod kay daghan na kaayo, daghan na, sama sa imong giingon, daghan ang pare-parehas bitaw nga mga pagkaon or putahe, apan daghan ang wa kahibaw nga naa day na similar sa kaninga lugar. So nindot kaayo tungod kay you're educating everyone, no? Imong mga followers or subscribers.
5: Tinuod.
4: Nakakolab. Kisa naman imong mga nakatrabaho.
5: Kuan. Na-contact po ko ni Erwan or ikuha po dahi.
4: Ikuha po ako po dahi. Ay, sorry.
5: I-edit to. Di na ma-edit.
4: Di ma-edit live. Live ta.
5: So, si Peter, ang iyahang program, so, ni-contact mo sa sila na ako. Kay nami, na sila segment nga i-feature tong sa TISA. So, I was there with Erwan. Grabe ka close. Asin ko naman, dahil naibog si Ann Curtis.
4: Modeng,
5: so,
4: naman.
5: Moto, pero si Erwan, so, kay ba, guwapo kayo na iyang food YouTube nga channel. So, documentary siya. So, aside ni Erwan, ang mga top na mga food creators for food YouTubers na Muarig Cebu, ako dyan na ilang kontakon po.
4: Yes.
5: The past 2 years, maugin na itabo po. So, na-happy po ko nga... nga na-showcase ang mga pagkaon diri sa Cebu through their platform, even if dili sila mga Bisaya. Pero nag-represent man sila the entire Philippines.

0: Philippines. Mm. So ma-happy ko na nakita sa ilahang channel ang mga pagkaon yes. sa Cebu nga. Mm. Yan, naibuong ko sa mga comments, mga ingon, wala na din sa Cebu, alam mo, ato ko ani. So, makaproud, makaproud yun. Mm. So, muna, padayon gyapon ko, ana.
1: Betaw, no? Mm. And I'm also very proud, no, nga, every time, tinood ni wala ni Char, mm. dili tungod kay kaila ta or friends ta or neighbors ta every time na mo na mo ingon ko no mo open up ang imuhang mm. name o ma bring up ang imuhang name mo ana jud nga usa ka sa girespetuan nga vlogger dinhi oh gaminan well respected dinhi when it comes to contents like this ba no ang pagpailaila ang paghatag yun o garbo no sa mm. mga pagkaon delicacies no sa gikan sa usa ka lugar ma-proud ko ana Steven tinuod gyud na no but how's that kanang inana ba kumusta ang kanang inana whenever you hear that comment
0: Moto, syempre, thankful and flattered sad ko nga na yung mga tao na naka-appreciate po sa ako. Pero, I don't di sad kay kumutanaw sa akong kagalingon nga ingunana po kay dili, daghan pa mang kog ang ay i-prove bitaw. So, but basically, dili man sa gina about me. So, about man sana sa mga akong na-showcase sa akong channel, sa akong platform ng mga pagkaon. Good, ma-enjoy man good ko nga makita ang mga different areas nga nag-offer og ani na klase ng mga pagkaon putahe na nakita sa mga viewers na ako sa akong platform nya mag-comment sila mo engage sila nya maka-understand sila nga wala na day na diha ay diha day na siya nga wala ko bantay nga na day na diha maka malipay ko ana so it's not about me good mostly it's about the kana interaction or engagement sa mga tao nga nakita na nila ng mga pagkaon which in return maka-help sa mga food businesses pod na akong yes. na-feature kay yeah. atuon man jud nila na ma-try pod nila so diha ko mas malipay gyud nya kung naay masugat gyud nga idol magpa-picture so dili jud kay kumao sahay di ko magpa-ila gyud nga sikat jud ta oy
1: gani pod kay baba na ko'y trivia kay baba ka kay baba pwede na ko'y sulti siguro no lain na kay dili pwede sulti yag raman po kay baba mga ako ang bana nakahibalo nga silingan dahil si Anthony nakahibalo siya nga ikaw din si Hydol
0: seryoso?
1: Human na itong term as officers
0: ay mo ba?
1: Inood walay char
0: lahi mangod ko sa Vita mo ba? Now you know
1: daddy now you know na beta tinuod kay baw ka ang nagsulti pag yun niya is na open up siya because nai from Manila nga ningon hindi meron dyan yung lagi niyang pinupuntahan mo yung sundon kaya mo anhi siya Cebu sundon niya og asa imong gi-introduce gi-recommend so hindi kasi ito yung sabi ni ano taga dyan taga Cebu pinaana man pag ingon na gidron yung anang sandali, ito yung anong anak man, officer. So, yung gi-confirm na ko. So, yung anak ko, yes, daddy, matagal na. So, na-surprise siya. Because, yes, mga ka-vibes. Low-key ragyod, si Hydol. Inaanagyod siya. Every time may magpapicture niya, mura siya mauwaw. Wapag yun na natang-tang ni mo, no? Ano dyan ka? Mangiulawon yun ka?
0: As much as possible, sad, kay ganahan mong good ko mo, in creating a content man sad good labi na kung valuable imong content kay it's all about the connection with your viewers man yun. So sa actual kung makita kag mga viewers or mga fans in sa personal gusto na ko mo connect sila di ko na ma-intimidate sila nga ila sikat yes. or something dili yung tana so as much as possible kung na ko yung masugatan ako jud di feel nga di sila ma-intimidate di sila dili ubos silang tanaw silang kagalingon kay normal naman ta na tao iguro mo kuni ni travel kaon og mga pagkaon same sa inyong buhaton pod kung mo travel mo ako lang gibuhatan og video
1: mo lang gi-document gi-upload gi-publish
0: kana ra gyud niya as much as possible sa fit ang grounded ra
1: gani and that's so amazing and I'm very proud nga kaila ta mabutan jud ako mga friends
0: silingan na may ani anari siya sa Luyo hindi kay mi makita
1: dili makita
0: grabe
1: silingan actually karon mi nagkumustaan na eh.
0: bitaw no
1: live sa radio amo ang kumustaan na eh. Nagtanaw na syempre si Marichu hello to you Mom Shi
0: kinsama na
1: kinsama na siya hello to you Mom Shi and to akong manghod, akong sister, nga fans at kaayo ni mo. Hello ninyo mga kabibes. Thank you so much DJ Jill and DJ Linyel Almira Henares. Hello, thanks for watching.

0: her. Oo. So anyways, going back, no? So kana idol, daghan nag-transition na ka, nag-focus ka sa YouTube, but imong gipadayon, no, ang paghatag og pasigarbo, paghatag og highlight, no, sa mga business owners, labi na kung food ang hisgotan. But aside from that, dunay laing na dugang sa imuhang mga gift kabisihan nowadays. You are now part of this one called Brandgeneer Media. I'm very interested kung saan siya. Siyempre, ako'y idea kung saan. But ganahan ko mas makahibalo, labi na mas maila-ila sa to ang mga listeners. Kay daghan ang basin o ikaw ang sagot sa kanilang mga pangangailangan.
1: Ay.
0: Kung saan maning Brandgeneer Media.
1: Sige, thank you so much. No, di man kayo na ako nang gina-showcase sa ako ang idol nga platform. So it's actually my personal profession nga side. Sige, so si Brandgeneer Media, basically a Cebu-based nga digital marketing, advertising, and consulting firm. Mm-hmm. So it's like a digital marketing agency.
0: Okay.
1: Nga Cebu-based. So, kana, we mainly help small and micro businesses understand their marketing well, para mas mo-grow ang ilang brand.
0: Okay.
1: Through strategic marketing, creative, advertising, influencer marketing, production, and website development. So mainly mga initiatives sa digital marketing kaya para mo-grow yun ang imong brand, mas mailado siya sa public. So maugi na ang amo ang expertise dili sa vlogging aside. So mo na sa profession po na side.
0: Okay. So this one, ikaw ra ba ani or do na kay mga kauban na nagmugna or nagtukod ini?
1: Ah, sige. So basically ako, Idol Steve, I founded this kuan marketing firm. Then behind sa aning marketing firm, I have a team. So team of marketing specialists, creative, and also ads specialists in the production side. So Moni, yes, I founded this. I own this marketing firm. Finally, ako na rin siya istorya in public.
0: Yeah, so very happy.
1: First time.
0: Dinhi. Salamat.
1: It's an honor.
0: Uy, ako san. Ma-proud ko. Ari diri. Thank you kayo, Steve. Bito, no, because every time na moagi siya ba, every time moagi siya sa kong face, maana jud ko, yung ko nga, if only, no, if only, again, if only na ako ang kaugalingong business ba, now, and gone, automatic, I would be needing the help of somebody nga kamao. And definitely, because you've been in the digital, how do you call this? Online industry, digital industry.
1: Pwede, digital industry.
0: For like how many years already?
1: Sige, actually, na-start na si Brandgeneer, draft pa to siya, pa to siya na brand yun. We started around 2022, early 2022. Kay during Mangoda time, sige kong study lagi how to, you know, grow my channel, my platform that time. Kay mo pa may pag-start na ko sa vlogging. So little did I know, nga sa akong mga learning di ay, is basically digital marketing na siya as a whole. So nag-attend kog mga trainings, nagpa-certify ko og digital marketing, mga training courses po, na-appeal po ko ana. So mga clients na ko during that time, kay ang mga sugatan magud pirmi ni Idol Food Trip. Idol, magpa-vlog ko kay walay tao sa amua. Nako sige. So matay vlog na ko. Although mo views good siya during that time, after na mo die down mo good na. So unsa may next buhato na ni brand or ni business owner para mo sustain siya. So dili siya magsalig pirmi sa vlogger.
0: Oh, mo posa ta. Manawag sa ta ni Gabriel Carl Burgos and Junita Cañete, we need your help now na. Ayan, merg na anay na abot.
1: Ah, okay.
0: Palihog ko ni Gab. Okay. Para ma-assist lang.
1: Ay, okay.
0: Okay. All right. Gab, palihog. Ayan.
1: Food na ni?
0: Oo.
1: Ay, sir, na-feel na kung na food panda nga logo ba? Salamat ha. Sama, na-motivate ko ba? Or gituyo man ninyo?
0: Gituyo ninyo. Basta na.
1: Wala ko nag-apas ha.
0: Basta na si Idol. So going back, okay, sorry for that. Okay, so
1: sige,
0: kada yun.
1: So, moto.
0: So, mauni ang mga kuan na Idol, no? Kanang mga, ano yung, nagsugod pag yung silang negosyo or dili bago, pero mo lagi na inconsistent ilahang mga kliyente, ilahang mga customers. That's why mag-ask sila og help nimo. Okay, mo na nag-inspire nimo. Okay, padayon.
1: Daghan sila kay startups bago pa nagsugod, nagsugod na wa gihapon, dugay na niya, padung na close. Daghan gid ko na sugatan ingon ana niya. Da dito na ko na realize nga pwede man din nato ni ma-applyan gid og the proper gid nga marketing strategy.

0: dili ra the vlogging side. So mo to ginahinay na ko apply. Then until nahimo na nako siya business yun officially.
1: Okay.
0: So kay capable man mi mo kamao mong kumu ads mo Facebook ads because namong ko business ako na pod niya. Wala pod na ako na kuan. So mo to naka-realize ko nga okay, ay mo help na lang sa ko sa mga small businesses. By the way, among focus yun are small and micro businesses, believe it or not.
1: Wow.
0: Oh, mojo na mga among advocacy.
1: So how does this work? Since karon pa man gyud ni mo gi-announce, no? Dinhi sa programang Servisyon Ka Vibes. So unsa man kamo ang mangita and would tap to like offer the help or naan na pod nag-release na pod ka nag-send pod ka sa mga possible clients unsa siya, how does this work?
0: Daghan may gibuhat na mga initiatives to spread awareness sa Brandgineer Media sa amo ang firm, no? So one strategy was is si Hydol Food Trip manggod gina-invite manggod na siya usually mga businesses. So i-offer na ako dayon nga ay in-add to na ako sa ilang place, ingon na ako sige sa may challenges ninyo mo na all the time. Kabaw na sila mga business owners, no? Kung si Hydol mo dool mo tanako kumusta man mo diri, kumusta inyo food traffic, kumusta inyo customer, kumusta inyo business, tanawa ko sa inyo platform, tabangan dyan na ako sila with simple advices. Until such time mo ingon sila nga basic na iuban mo ingon nga hala sige need na ako inyo service dito na dayon musulod among services.
1: Dihan na din ang business na side.
0: So,
1: of course, because this is business, alright? So, ang first, yes, it's really to help this small business owners na matabangan ang ilahang marketing, no? On saon palambo sa ilahang negosyo. And, of course, di man na muhunong din ha. Diha lang, kutob sa nakapahatag na si kanang Hydol o kanang iyahang expertise on saon pagtabang and all that. Nga diha, madadayon, dili man, kinahanglan mong good na o kinahanglan siya ma-sustain.
0: Yes, sustainability gyud kay sa digital world man gud grabe kadaghan, grabe na ka-complex.
1: Okay.
0: So, kung mo-focus lang ta on one initiative or strategy which is mag-invite ka vloggers, diha ra taman. Yeah, yes. After a few days mo die down na. Kay imagine ha, if you hire vloggers, it really helps gyud. For sure makatabang gyud ang mga vloggers, labi na kung nay views, nay engagement. Makatabang gyud ang vloggers sa business. But again, temporary ra na kay ang mga viewers sa vloggers mangita na sa naglain nga food opportunity nga i-upload ana nga vlogger. So malimalimtan na jud ka. So ang sustainability dili na part. So it's up to you na the business unsaon nimo pag-sustain ana ang growth during the time nga pag-invite mo vlogger. So naa mi mga strategy ana.
1: Okay.
0: Although the formula is not perfect.
1: Yeah.
0: Kay we keep on innovating man, pero naa jud way nga ma-help jud nato ang inyong business grow.
1: Yes. Yun. And ang nakanindot kang Hydol ba? In fact, pag-ask po na ko niya, no, nga if available ba siya and willing siya to talk about Brandgineer Media sa kuang program, o, tinood ang iyang gingon, nungutan na gyud siya, ikaw, kamo, unsa man inyuhang need. Ana, no? Nagyud siya in ana.
0: Tinungutan
1: na ka, ana. O, so, unaware na siya. Marag na, hinahimo itong automatic niya na kanang, ikaw, kamo, unsa man inyuhang need sa inyuhang sign. Ni ana, gyud siya. So, marag, feeling na ko, nahimo na siyang kanang unaware na ka, no?
0: And norm na
1: siya. Norm na siya na every time na I mo reach out, mag-invite, mag inana imuhang ko, and then, sige, mauni, and then you will help. And then, after ana, they will realize, we will realize, yes, we need your service. So, diha na dayon magsugod. They will tap you na dayon for other matters na gikinahanglan nila sa ilahang negosyo.
0: Okay, kami good. Si Brandgineer man good. Believe it or not, grabe dyan kadaghan na mong experience. Wala man, not to brag, pero kanang, na naman good may sa among 138th client na among na-serve. Imagine, 138th client, but not all of them are active na.
1: Yes.
0: Pero we had business with them na. Okay. So we helped them, di good, part na na. So inana kadaghan ng mga clients among na nahibawaan nila mga challenges, then mga problems mostly the same. So siyempre ang solution na most likely po the same but in a different way. So inana, so mo na isa na sa amo ang strength yun, ang among experience o mga clients na mo na handle ilang mga challenges po kay Baomi. So pwede na ma-apply sa inyuhan mga struggle kay common na magud ang mga
1: concerns and problems.
0: Yes. Labi na pinaka common gyud sa among experience, no, nga wrong jud ang pag-market sa usa ka business owner. They don't know how to market. Kaya di man dyan na ilang strength.
1: Mm.
0: Ilang strength, ilang operation or yeah, finance. Pero so, marketing, dili na nila strength.
1: Naagi somebody on ta gyud
0: yeah,
1: na mutanaw ana and mo take care ana. And most of the time, mo na ang iulahi o guna-huna sa usa ka business owner.
0: So, yeah, common dyan na.
1: Common. Why? Nga naman. Ano naman? Ah, kamo mo kung mag-post-post. Tinood ha? Automatic. Ako bito. Ako mo pinag-post-post sa una. Okay raman po. Kana lang sa ta. Tinood bitaw?
0: Tinood no? Na.
1: Kay ilan ang iulahi? And or they just ask somebody, a relative, or somebody within the family siguro para dili sila mo spend. But in reality, kinahang important siya nowadays.
0: Yes, important gud na kay sila man ang or kami man gud ang naa sa battlefield. So daghan mig naibaw-an, daghan mig mga experience. So why not amo sa na i-share sa inyo ha
1: kay
0: di man sad niya mo tinarong man jud ni kay
1: yes.
0: we're legal, we are
1: nag-operate
0: jud may legit man jud sa yes. nag-operate. So naganahan sa gin mo help kay makita kung labi na ako sa among team, labi na among team ba kay malipay yung taon ba yung nga makita mig na result.
1: Yes.
0: As in, malipay yung me.
1: No.
0: Malipay yung me.
1: Claim to fame po na ninyo.
0: Oo.
1: No, mo ano siya, kami ana. Oh, appeal mi ana. Oh.
0: Bitaw.
1: Di ba?
0: Indot yun.
1: And okay, I let me know if you would agree, Haydol, no? Nga, ang nahimo po ninyong advantage, especially you as the founder, is that during that time ba nga padung pabitaw mo boom no ang digital marketing, you were there already. Ikaw
0: yes,
1: mismo mo ay naka-experience ay sayok di ay lisura man then na-discover and then imong gi-adapt, imong gi-apply and look at you now. You like ang imuhang of course when you started sa imuhang FB page and then transition to YouTube, layo na gyud pud ang imuhang naabtan. That's what I'm saying. Murag ang imuhang nahimog yun nga advantage is at that time struggling ka katong padung pa boom ang digital marketing.
0: Grabe good kay during the pandemic kanang believe it or not no, so na-assign mong good nagtrabaho pa ko to sa una na amo good ko sa digital transformation. So exposed na kog mga digital initiatives ba. So pag for example kanang ChatGPT, kanang una pag launch anang ChatGPT, we were one or few of the people who started using it diri sa Cebu. So di may makakuan ana kay gidretso dai namo nagsuway kay mo lagi among expertise. So maina na ba, as much but the point is kung changing mangod pirmi ang kuan, ang mga innovations, ang mga kuan karon ba, so dapat mo adapt jud ka. Dapat mo appeal ka kay if you don't, di ka mo sabay mabiyaan jud ka.
1: Yes.
0: So or ma evaporate jud ka, kumbaga if you don't innovate you'll evaporate kay maunhan makasauban ng mga competitors nimo ba aron. Maunan kasi mong silingan.
1: Yes.
0: Mas masinsyo siya kaysa nimo.
1: Mauna, mauman. Di ba? Nagdungan uroy kintahay mo. Base nag-una ka. Tapos, ikaw isi-isi ka lang. Tinood bitaw, no? And of course, now, no? Kapila, 138. Doon na ba kay, pwede na to ma-mention, ha? For as long as dili.
0: Sure, sige.
1: Doon na ba kay, basta dili radio station. Doon na ba kay, kanang tanaw nimo kanang, ma-consider, I'm sure tanan ma-consider nimo success story pero mapili kag usab nga kanig yun ko ang yun ni siya na ko lang ganeda o pwede ka magngalan yan. Let us share unsa what why what happened during that experience, nganong siya man imong gipili nga kani kay mauna ni gyud na nakatabang gyud ko ani kana happy kay mi ani nga output or result ana da ba
0: sige gaande kag daghan sila buyag pero gaande kag duha. Ang usa is, for example, sa Liloan.
1: Okay.
0: So, kanang sa Liloan nga kananan diha sa una, it's a Filipino cuisine serving a la carte dishes. So, nagpatabang sila na kung saon pag help sa business. O, sige. So, himo make strategy and stuff and stuff. Nya, naminaw po sila, pulabuyag, kaluyens kino, naminaw sila nga, we convert the a la carte to anli. So buffet. So kanong ka nagtrending ang buffet sa Liloan? Yeah, kami gahandol ana.
1: Wow, amo ni gingon ni Janita nga naay kanang trending nga buffet sa Liloan.
0: It's 299 unlimited buffet sa Liloan. That permi until now. Sa una among plano sa una Saturday Sunday ra ang buffet. Karon sa kadaghan tao, imagine almost daily na mi mag buffet Tuesday to Sunday na. diya sa Liloan poblasyon. So isa na sa mo ang success story.
1: All right.
0: So happy pud ko ana nga kuan. And ikaduha kay there is a Puso Village na pud tay client diha. Actually na ako'y 2 to 3 clients currently two active clients diha.
1: Okay.
0: Then dili na ko mention ang usa pero usa I'll mention it. It's the cheapest authentic Japanese ramen in town.
1: Wow.
0: So from the scratch gyud na nato nag-create nga brand. Ooh. Wa pa na nag-exist.
1: Tinuod.
0: And the owners are from Japan.
1: Ohio.
0: Japanese
1: Rigato.
0: Na siya.
1: Ana. Na siya really? So,
0: very very affordable. Mm. Na ay 99 ramen o 180 pesos. So, okay. Na happy ko nga na notice na sila. Ana. Then tungod ana, nagdala na sila diri.
1: Amo man.
0: Mapakanon ta mo.
1: Excited
0: para matilaw na to authentic ramen. Inyo team, pila mo ka buok?
1: Kani daghan mi.
0: Makakauntanan.
1: Excited.
0: Thank you sa brand. No,
1: Pwede na to. Pwede kayo.
0: It's Chibiyama.
1: Chibiyama. Oh. Thank you very much.
0: Thank you, Chibiyama. So.
1: Thank you. Arigato, Chibiyama.
0: Na si sir sa watching from Japan. Sir James. Hi, arigato gozaimasu.
1: So, arigato gozaimasu.
0: Tabi masyo.
1: Wala, may na kayo si idol mo, Japanese. Hi, sir.
0: Hasta dito sa gilid, dalipay sila ba?
1: Dalipay sila. Excited na kayo sila, idol.
0: Moto gi-deliver.
1: Moto.
0: Oh, init pa to.
1: Gani. Ready na mi. Diba? I'm very happy, no? Hearing idol Steve talk about, mag-pick up siya ba? A few success stories. But again, kaya ma-remember good niya pila kabuok. Can you imagine? Inana ka passionate about it. Kaya ang uban wala. Siguro ko ana siguro ana na. Ikaw you're very specific. Both active and non-active besides 138. Inana ka passionate and pag make sure no na accounted for. So gibiyaan na malusyon paksi.
0: Gila, kulay kaon sa dana.
1: Shame mo siya daw. Bahala sa, di na akal. Imagine, and I'm very happy, Heidel Steve, because ang dating sa ako, ano, kay you're the answer to their kanang problem ba?
0: Mahimo na siguro kong instrumento.
1: Oh, instrument.
0: Basta, kanang, tawa, baliki lang ko, pasalamat lang kung tanaw ninyo nga successful na jud mo. Kay ongoing man gud ang marketing, ongoing ang competition. So but happy jud ko nga makakita sa results ba kuno nga.
1: Yes. Mo bitaw nang invite ka og balik kay gibalikan tika. Kay mo ingon jud minimo kaming tanan, ingon jud minimo nga. Thank you kaayo Heidol. Tinuod bitaw na. Katong invite na ko si Heidol, diba? Dili sa pagkuano pero
0: bitaw,
1: invite
0: no?
1: Na ko siya ko ani karon kay ni ako siyang gi-invite. Gituyo jud ako nga i-invite siya immediately days after me nakadawat sa among Catholic Mass Media Awards as a best radio talk show because si Heidol was part of that.
0: Oh,
1: so siya sa ako ang guest gyud during that time nga kana bag-o pag yun, no? So nakina na nga power.
0: Ha? Dili po. It's because of you. Langga neda na good na. Grabe na yun.
1: Mutual admiration.
0: Your team. Nindot imong team.
1: Oh, syempre akong team. No? Pero yes. Because mabalik lang. Ganahan lang ko mabalik sa imo hanggi highlight good ganina, Heidol. Na kinahang, because true, when you invite an influencer, vlogger, makatabang. Mm. But yes, sustainability is also very important. Mm. That is why, no, sakto ka, pag ingunin mo nga unta, business owners would realize that this is one thing na gikinahanglan nga ilaha bitang i-make sure nga consistent sila. Mm-hmm. Diba? So, sa mga naminaw, sama na si mag-ingon ganyan, pero buyag, naminaw. So, nagpadayon ang ilahang pag-blossom. Anak man, kaysa to ka, wapa man ko na humpadayon pa ba? Mm-hmm. No? O sa pinaka-challenging, no? Aning, kaninga kind of negosyo nga imong gisudlan, Heidol. Naaba?
0: Challenging. Naamadyo yung klase-klase challenges, no? Mm-hmm. So, siguro, part of the challenges po daana is finding, technical na kayo siya, so finding the right customer, yun. Kaya lisod yun kayo, so complex magod si social media, so lisod kayo. So, kung ano sad kayo, no, personal kayo. Karon man good, kay di pa man good, grabe ka firm akong team.
1: All
0: so,
1: right.
0: Ang manpower na ako, medyo lisod pa. So, ang challenge na ako, Ana, is dealing all of them at once, lisod pa.
1: Okay, okay.
0: So, karon hopefully, this year, before the year ends, na mahanay na namo nga, ma-organize na mo tarong among mga task, among load.
1: Mm.
0: So, mauna siya. And nasa ko yung mga challenges sa mga owners nga, nai-owners sa good nga, business owners nga, di jud mo believe pa sa mga inana, labi na foreigner.
1: Ah.
0: Inana, okay ra ba na mo story ano?
1: Pwede ra.
0: Okay ra, mura kana, mura to. Yeah. And inana, kay lahi manggut ang mindset sa foreigner kay they believe nga ang ilang digital marketing sa ilahang side, same ra ma-apply sa Cebu, no? It's different. Kay lahi ang buying behavior sa Cebu nga market.
1: Ah.
0: So, mao na inyo tanawon mga business owners, di mo dili kumpiyansa nga mutanaw mo sa mo benchmark mo sa lain lugar, lain nasod.
1: Yes.
0: Gusto niyo apply diri, not all the time applicable na.
1: Kitinuod. And you thought na because effective to there, you thought effective siya here. Tinuod yun na even bitaw, even gali businesses nga gikan sa Manila, dili laing nasod. Gikan sa Manila nga dalhoon diri sa sikat dito ha, known dito, famous kaayo.
0: True.
1: Pag abot din he, okay, kipilahan pag opening. Okay. After few days, wala na. Naay mga inana nga cases.
0: Yes, diba? Tinuod na.
1: Nga nanay na nga, wala na din he.
0: Tinuod na.
1: Pero sikat sila sa Manila. That's what we're trying to say. Di wa siya magpasabot nga effective siya din nga certain area. Effective but po dayon siya din he sa Cebu.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Tinuod.
1: So, kana siya. And of course, ako ang next question, Haydol. How does this work? So, moingon na dayon ang business owner nga, oh yeah, thank you kayo sa imuhang gi-suggest or gi-advise. And I think we need your service. So, nagsabot na ta. Mao ni ang, ano, unsa man ang services na pwedeng ma-provide ni Brandgeneer Media.
0: Ah, oh, sige. So, ana man gyud mag-start man gyud mi og assessment.
1: Okay.
0: So, it's discovering their challenges, their understanding their brand, their challenges, their market, kinsa ilang target market, who are their customers. Mamuno na mga basic nato na mga assessment na mga pamaagi ba to get to know the business more. Then after na, once you know them, makita ninyo mga potential na mga problem may tabo or current problem nila. So matagaan din na mo sila og specific solutions. So natay mga services such as social media management. We also do ads management sa Meta, sa Meta Ads. We also do Google Ads sa kuan management. Di kay na siya applicable sa uban diri sa Cebu, but we nami mga clients ana. And we also do website development o kaning photo video, like pang kuan pang production. We can actually do that kanang mga AVPs, corporate videos, pang menu ng mga shot photography, food photography na aming mga ingonana. We also facilitate influencer marketing kanang mag-gather vloggers, the right content creators na organic nga na engagement. So mag-inana sad mi video arrange that. And lastly, naami mga consulting, mga kuan consultation services.
1: Okay.
0: So business development, marketing, kay labi na kana mao na akong main nga pirmi na ako pirmi gina-avail kay because I want them to understand manggood branding, brand management, digital marketing properly kay para you can actually pwede na mo biyaan after ana inana mo ang mission sa parahon karon na year. So kana mo na mo ang mga services.
1: Kay sakto no, while of course no, we need business because this is business at the end of the day, pero you can't be doing that forever.
0: Yes,
1: sakto
0: correct.
1: Para once you let go, mabiyaan na sila, they can take care of their own marketing, they can take care of their own brand, and then magpadayon nga malambuon ang ilahang negosyo.
0: Yes.
1: Mao na diha ka mo ingon nga ma-proud ka kay wala ni daydaw nagpadayon ng ilahang negosyo.
0: Yes, oo. Oh, proud jita.
1: Kana man mga ka-vibes. Hi to Jaworski Alipon. Hi,
0: shout
1: hi doll ni ana siya. Marvin Ladera, thank you so much. Candy Herrera. Siyempre, atong silingan, si Flor.
0: Si Jowo, actually silingan ato na sa una. Balhin man si Jowo.
1: Balhin si Jowo. Si Flor, magpa-shoutout daw.
0: Uy, silingan ako ni.
1: Ikaw may ang
0: shoutout. Perting Tapara.
1: Perting Tapara.
0: Gagger. Sochi pala.
1: Si Sochi. Ayan, so sa mga ka-vibes na nato din ha, no? Nga doon ay, ang focus ni Brandgeneer Media, mga small business owners.
0: Yes, micro and small businesses. So, muna, message na? Or later na?
1: Later na.
0: Ah, okay.
1: Pero, basin interested sila, di ba?
0: Okay, sige.
1: So, kung interested sila, pwede kayo. Pero, syempre, ang focus, food.
0: No, not tanan klase nga industry.
1: Okay.
0: So daghan may mga clients nga dili ra food or F&B, naami individual professionals like mga kana mga sales agents, mga insurance agents. Naami ana mga clients,
1: okay.
0: Mga real estate agents.
1: Okay.
0: We

0: We help their brand, which is their names, grow good. Aron daghan sila mga inquiries.
1: Okay.
0: Nami na, nasan may mga non-food, nami driving school, salon, mami kanang supplements.
1: Oh. Wala yung lain na gindi ay.
0: Ubay-ubay jud, but majority food kay day lami kay kaon. Sa mga free taste man taday. Sorry.
1: Tinuod man. Tinuod man. Oh.
0: Majority food yun.
1: Oh. And I think, no, sakto ba ko, ang food is so kanang, ano sa ito, kanang appetizing ba? Online. Oh. No? Mm. Tinuod mo ito, no?
0: Diba, madani man ka kung tinood appetizing man. Kayo?
1: Tinuod yun. Again ha, again, depende mo sa mo negosyo, pero basta maunay mo agi sa kuhan, man, ako man yung, di man ako ipalabay.
0: Mm-hmm.
1: Ako man yung i-press and watch. Mm. Nya mga kanapin yung mga alas G sa gabi eh. Diverte ni mong gutom. Mag-craving ka ug late night.
0: So kana strategy na sa mga businesses.
1: Oh, si Sauchi. Unsa yung ni Sauchi? Madi siya. Napa-shout out sila ni mo lagi. Diba? I mean, sakto ka. Even if kanang, ubay na po di mo hang non-food, no? Nga clients. But yes, mas daghan, majority is food. Why? Because I think, because appetizing yun siya online. Even bitaw sa TV. It's so appetizing, makakita ka. But yes, online, labi na online with all the kind of edits we can do.
0: Mm.
1: Magmukbang lang gali.
0: Oo. So, kana, sama na nag-post anak nga content sa yung nakita, gi-take advantage yun niya ang online, ang Facebook, specifically si Meta, no? Kay, imagine good, labi na karon, no, para sa mga business owners, no, nga, ang opportunity yun na agad sa online. Klaro yun kayo. Kay majority sa tao, mostly gani, 5 to 8 hours nag-spend na sila sa ilang social media. 5 to 8 hours a day.
1: Yeah.
0: So, nabay chance nga nakita nila ang brand nimo or imong negosyo sa ilang screen. Kung wala kay buhaton online, di dyan na mo gawas. Di dyan ka ma-discover. Magsaligra ka sa walk-in. So, muna, we, brand engineer, help, can really help you realize good nga. Make use of that opportunity sa digital platform. So through specific and proper way in mga marketing initiatives. Kami nana.
1: Ayan, I love that. No, tinuod, no, natin mga realizations. That's why lugwa na din ha. Pero ang tanong, until when? Si Kenneth Louis Rigor.
0: Kani isa pud ni sa mga well-known na mga food vlogger na nakadaghan na ninatabangan ng mga businesses giyod grow online.
1: Hi,
0: so shout out Kao Nasad na siya.
1: Oh,
0: Kao Nasad.
1: Kao Nasad.
0: Bisitahan niya tadiri.
1: Gani ka, hi to Kenneth Kao Nasad. Ganahan ka din hey. But ganahan. Ikaw sunod. Tara. Na yun ba? Ako aning ka.
0: Ay,
1: mo
0: ay. Ay, okay.
1: Siyempre tagsata. Tagsata mo din kamera.
0: Kaya oh, ganun siya natabangan na businesses po, buyag.
1: Ayan, buyag. So, sa mga interesado, asa man sila mo reach out on sa official FB page? Ang saan pag-reach out? Pwede
0: thank
1: mo
0: you.
1: Na, diba?
0: Mm-hmm. Oh. Yes, thank you so much. So, visit lang Brand Engineer Media on Facebook page. Makita na nimo marag gear na siya nga na letter B. So, message lang dito and someone will reply. Ana. Kung nung samang gani, you can also message Hydol Food Trip. I-message niyo ako platform. Paila lang ka nga you need help sa inyong businesses. Again, katong mga nagtanaw, mga clients, ay mga ganahan mo contact ni Hydol Food Trip. Ayaw mo ka-intimidate sa 1 million followers kay dili kita mo presyo. So, please, dagan kay nahadlok mo contact na ako kay 1 million followers na lagdaw ko.
1: Ako'y musulti ninyo nga dili mo maikog ni Hydol Steve. Silingan man mi. Kaila ko ni Hydol Steve D. Duwa ko na suko.
0: Ay, wala. Ay,
1: okay. Gusto lang na ko ipa-feel nila nga din sila mataha ni mo.
0: Mojud, ayaw dyan mo kataha. Kay at least now you know nga ganahan ta mo tabang. Nadyo tayo paagi nga makatabang ta. So, Mojud, you can contact Hydol Food Trip in case nga mag-need mo. Namublima na ba mo sa inyong business? Wala mo kay ba unsa inyong buhaton? Lami lagi inyong pagkaon pero walay mamalit. Sige kag-post pero agya po kay bisita. Ato na ibaw-an nga no, through Brand Engineer Media.
1: Ah!
0: Pwede to?
1: Pwede kayo.
0: On the spot, tara ba to?
1: On the spot. No, eh, piling na ko kini si kanang idol, no? Kay kuan siya kanang composer. Di ba? Tinuod, no? Kanang, ang uban ma-intimidate kay maybe, no? Na kay kanang inana ka mahal nga rate. Pero, wapo ko niingon, ha? Nga, kanang kuan. Pero, ang mga ka-vibes na to, I wanna make sure, no, to help you make them feel and realize nga dili mataha ni Idol Steve. Because, I've known him for pila naka-tuig. Taud-taud na gyud.
0: Lapas na 10 years, oy.
1: Lapas na gyud 10 years. Even if we don't see each other kanang ana kanang daily basis dito sa amo ang neighborhood, but I've worked with him kanang kada bitong serbisyo publiko, tabang, tabang iyahang tuyo og tumong, butari siya sa 2020. Ah, dili day? Dili day ka mo lang, sir? Para day ni sa Brand Engineer Media.
0: Yes,
1: that's what
0: course.
1: I'm saying, no? Kuan yun ning iyaha, legit, kinasing-kasing nga gusto siyang makatabang. And of course, ang iyahang negosyo will make sure, ang Brand Engineer Media will make sure to help your business as well. Hi to James Obaob.
0: Uy, money siya ang owner ni Chibiyama.
1: Hi, Sir James of Chibiyama. Yama, excited ko. I'm kanang naglaway na ko karon kay excited ako. I'm a ramen fan, so I'm very excited. Patilawon gud me. Thank you kaayo. And we'll also, if okay ra no, we'll also post it sa mo ang social media content. FM.
0: Ay, okay kaayo. Thank you, it's an honor yun.
1: Yes, so amo na siyang ipakita para to help promote also ang imuhang negosyo, sir. That's also our pangalagad here. Idol Steven, if you also wanna help micro small businesses, we are here also to make sure mapadangat nato sa community, sa katawhan nga dunay mga ingon ni ani nga mga negosyo nga makadasig ug makatabang pud sa usag-usa. Inana magud na Idol, most of the time daghan kayo og mga ideas, brilliant ideas, apan dili maput into reality.
0: Yes,
1: mahadlok basin dili sakto, maikog, maulaw, but if makadungog sila sa story sa to ang mga guests, sama sa imo hangi share this afternoon, daghan ang madasing nga, oy, ako din yung dayunon ako negosyo mga ikog tabang sa Brand Engineer Media. O, namin, ano? Diba?
0: Grabe, no? Laom na to.
1: Laom kaayo. Mas palaumi pag yun, Idol Steve. Unsa imong mahatag na mensahe sa to ang mga ka-vibes, no? Para mas magpadayon sa ilahang, unsa gusto nilang buhaton.
0: Yes, okay.
1: Go.
0: Thank you. So, matod pa ni Langga Neda, no? So, it's fear, manggod. Ang fear of... Fear is, grabe jud na siya ka negative sa atong life, no? Kung naagi na siya, di jud ka maka go outside sa imong comfort zone because nahadlok ka. But imagine if you go outside the comfort zone or outside your circle, daghan opportunities yun nga, wapan mo na-discover and you learn out of it. So, ang point na ako, aning gisulti na, kung saan man, today man tugikan. So, anyway, so, ang ako mga, kamo mga small business owners or even generally business owners nga, nag-struggle mo sa inyong mga brand, sa inyong gibaligya, sa inyong mga service, or sa inyong mismo company nga, di man dyan mo mailado sa social media, namo gibuhat ingunani, but still, it doesn't work. So, imagine nga, ayaw mo ka lose hope. Kay most of the time, most of akong mga clients maduulan, nag-lose na gid sila hope. No, don't say that. Kay daghan mong good mo anibawan because you're too focused on your priorities, which is the operation side, the finance side, or anything. Kami nga nag-focus sa among strength sa marketing, we know. So, kay bawo dyan mi nga, unsaon good pag properly market ang inyong brand. So, muna, ayaw mo kaguol, ayaw mo kaurot og pag-asa, naman dyan yung pag-asa. You just talk to the right people and of course, talk to the Lord. Tagaan kag sign nga, Brand Engineer Media is the key.
1: Yes.
0: Muna siya. But anyway, the point is, daghan dyan tao makatabang ninyo. Generally, no? If you think na wala dyan, naa dyan. Just step out, step up, or go outside, try to understand their strength and then ask help good. Do ayo ka ikog, ask help. Ay kadlok, ask help.
1: Yes.
0: Di man ato makaya kitara.
1: Tinuod, no?
0: Oh, so drama.
1: Ano
0: na awardan mo?
1: Mo di ay. Oy. Naku mga ka-vibes. I know very interesting ang ato ang topic, ano? Alabi na sa mga dunay mga ginagmayng negosyo din ha. Unya karon nakawadungog mo nga abitaw no, maybe you need something or maybe you need someone or maybe there is something lacking sa inyong negosyo. Maybe sakto si Idol Steve start like thinking og unsa na siya, and then ayaw ka ikog, ayaw ka hadlok pangayo og tabang. May it be kana professional team or somebody nga inyong kaila nga kamao, pwede rag yun. Eventually you will come to realize nga okay, maybe kinahanglan na nina kung seryosohon, then magpadayon na dayon na manginahanglan na dayon mo sa unsay insakto nga mga experts, I mean sa industry. Ana ra good na mga ka vibes unya din hina lang tataman kay hapit na mangyud mahuman nga tuang oras. Actually alas 5 na dere lagi kotob. Masin doon ay shout out si Hydol or nakailaing i-promote, go ahead.
0: Oh, sige, more gito, I really need your help, no, to subscribe to my YouTube channel, no, si Hydol Food Trip kay kanang, so far, oh, I'm the only Bisaya food and travel YouTuber nga, so far, nga medyo consistent na nangita dito mga pagkaon all over the Kabisayaan region. So please support me kay para daghan tag matabangan ng mga Kabisayaan. Fellow Bisaya nato atong i-showcase ba para dili ra all the time mga foreigner or mga Tagalog ray maka-discover ana nga Bisaya area, sila ra pirmi. Kita na pod. Ato ana pod. Kita na pod yung barog. So please support me kay

Sa mga ka-vibes na to, maginahinay na ko ga aginod sa unahan. Daghan salamat sa inyong pagpakiguban nako. Tomorrow, lain na po nga pagpangalagad ang inyuhang masinati. Dini sa programa, andam maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes, langga nada. Dini lamang sa inyong paborito, 93.1 FMR, Cebu, Amping Labla.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye!
2: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
3: Goodbye! Kasama sa wanan.
4: Wow!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: is FM Radio. FM Radio. Music Radio.
1: Diyan nga po nagtatapos ang Day 34 ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Hindi pa rin ho tayo nakakaranas ng una na pong inihayag na impeachment court na sila po ay magpapatuloy hanggang gabi. At kahapon nga po, inaasahan natin magsisimula na yung marathon trial hearing dito sa impeachment trial ay natapos din, ano, bago po mag-alas 6:30. So ngayon, mas maaga pa ho na nag-adjourn itong day 34. At ang narinig lang po na tumestigo sa araw pong ito ay yung executive director ng AMLAC na si Attorney Ronel Bonaventura at dalawang bank branch manager ng Land Bank sa magkahiwalay na branch po sa mismong Davao City na si Ma'am Eunice Sumatra ng Land Bank San Pedro Davao at si Ma'am Raquel De La Serna ng Land Bank Ramon Magsaysay Davao. Patungkol pa rin po ito sa ilan po sa

0: bank accounts, no, 30 bank accounts na iniugnay kay Vice Presidente Sara Duterte at kay Attorney Manasses Carpio. Magpapatuloy po tayo sa ating special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial sa oras po na 5:06.
1: Vice President Sara. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Mahigit 2,000.
3: Maraming salamat, mga kaserbisyo para sa barangay mula sa 29th Golden Dove Award sa pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para sa PRTV Manila Channel 31. Nina Corpus, Best Newscaster, with due respect, Best Public Affairs Program, Cleve Arguelles, Best Public Affairs Host, at Angela Babad, Best Field Reporter.
4: Ako din, gusto ko ng pagbabago.
5: Ulan, umaraw, talagang baha dito.
6: Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan.
3: At para sa DZMM Teleradyo sa Estrella, Aksyon Tone sa DZMM, Best Public Service Program, Yanin, Lindor sa Pilipinas, Best Documentary Program, Ariel Rojas, Best Science and Technology Journalist, Alvin El Chico, Best Newscaster, Winnie Cordero, Best Magazine Program Host, Peter Muski, Best Public Affairs Program Host, at Nina Corpus, Best Public Service Program Host.
6: Grabe, nakakataba ng puso at isang malaking karangalan po.
3: Tumutuloy ang tapat at taus-pusong pagsaservisyo namin para sa bawat Pilipino.
7: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
8: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
7: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
8: Jack, meron namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
9: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
10: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
9: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
11: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
12: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo. Oo, nandun.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: Mga kapamilya, kayo'y nakatutok pa rin po sa special coverage ng DZMM sa VP Sara Duterte impeachment trial. Nagwakas na po ang Day 34 hearing dahil na maaga-aga rin pong tinapos ng depensa yung kanila pong cross-examination sa ikalawang witness na ikatlong witness na ipinresenta ng prosecution ngayong araw sa katauhan po ni Ma'am Raquel De La Serna, ang branch manager ng Land Bank of the Philippines sa Davao are magsaysay. So sa kabuuan, dalawa lamang po ano, sa mga branch manager na testigo po ng prosecution ang iniharap po sa impeachment court ngayong araw. At meron pa hong humigit kumulang sigurong 11 pa no, ng mga branch manager na ipatatawag dapat ng prosecution. Para po sa kabuuan po ng mga nangyari ngayong araw na ito sa Day 34 ng impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte, tanggapin natin ang ulat ng ating Radyo Patrol, si Kuyang Robert Mano. Kuyang Robert!
13: Tony, natapos yung pagharap ng dalawang tamakan, natapos na yung pagharap ng dalawang kinatawan ng Land Bank of the Philippines, isang branch sa San Pedro, Davao, at ang isa ay sa Davao Ar Magsaysay. Walong bangko ang kabuuan ng ipinatawag o nasabina ng impeachment court at 13 yung witnesses. Kung natapos na itong dalawang manager ng LBP Davao, ay 11 pa yung inaasahan at ipinababalik ng impeachment court bukas. Sa pagharap nitong dalawang branch manager ng Land Bank of the Philippines, kapwa nila sinabi na may mga account ang Vice President at ang asawa ng Vice President. Yung pinakahuli na si Raquel De La Serna binanggit niya na may dalawang account sa Vice President sa kanilang branch, pero ngayon ay nagtara na, itinara na ito. At ang kanyang asawa ay may na si Atty. Manasses Carpio ay may bank account din dito sa Davao or Magsaysay. At active ito. Noong 2022, nasa 505,000 pesos ang laman ng bank account. 2023, naging 953,000. At noong 2024 at ngayon 20, at ng 2025 ay nasa 1,358,373. At ito lang yung ginawa ng prosecution, ipina-identify lang yung amount. At pagkatapos, nagkaroon na ng cross-examination. At doon sa cross-examination, ay sumentro naman ang pagtatanong kung ni Attorney Carlo Narvaza na hindi ibig sabihin na ang pangulo, ang asawa ng pangalawang pangulo rather, ay may account sa land bank ay nangangahulugan na joint account na ito, at hindi rin pwede na galawin yung account ng asawa kung walang pahintulot pa rin ng ni Attorney Manasses Carpio. At maiksi lamang yung naging cross-examination, wala nang redirect, wala nang recross, at hindi rin nagtanong ang mga senator. So dito lang sumentro yun pagtatanong ng prosecution at ng defense. Pero nung umaga sa hanggang late afternoon ay nakasalang pa rin yung kinatawan naman mula doon sa Anti-Money Laundering Council. Si Senator Judge Risa Ontiveros, may mga pina-identify siya kanina na pagmamay-arian niya ng gobyerno ng China na mga ilang kumpanya ito, Chinese company na sinasabing, company sa sinasabing nagbuhos ng pondo doon sa Kalye 88. Ito yung negosyo ni Ugnay kay Vice President Sara Duterte at doon sa kanyang asawa. Doon kasi sa defense, sa pagtatanong ng defense, sinabi ipinunto na wala namang direktang pondo na ibinigay ang gobyerno mismo ng China. Sa interjection ni Ontiveros, sinabi niya o pinatukoy niya yung Chinese state-owned na mga enterprises, ang China National Township Enterprises at Beijing Zhenhui Fang Food Company. Ang China National Township Enterprises anya ay nagpasok ng 5.66 million habang ang Beijing Zhenhui Fang Food Company ay nagpasok naman ng 4.38 million sa Kalye 88 batay sa covered transaction report ng Anti-Money Laundering Council. Sinabi ni Ontiveros na sa pananaliksik ng kanyang tanggapan ay mga Chinese businesses na ito ay natukoy na direktang nasa ilalim ng Ministry of Agriculture ng China at sa ilalim ng pamamahala ng State-Owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council. At itong Beijing Zhenhui Fang Food Company na pagmamay-ari naman ng Xinjiang Fruit Industry Group na nagsusulong ng interes ng Chinese Communist Party, at tinukoy din na chairman ng Beijing Zhenhui Fang ay miyembro ng Chinese People's Political Consultative Conference. Gayun din, hindi naman makumpirma ito ni Benaventura dahil ang sabi niya, ang alam lamang niya, dala niyang impormasyon ay kung ano yung ipinasabpina. At itong mga information na tinatanong o pinapakonfirm ni Ontiveros, ni Senator Judge Ontiveros, ay wala doon sa kanyang bahagi ng testimonya. Sa direct examination naman ng ni Attorney Marvin Luan kay Benaventura, ay tinanong din kung naipakita nga ng AMLAC records na kinatawan ng China government yung mga Chinese companies na sinasabing nagpondo, na ay naman kay Benaventura ay hindi pa rin nabanggit doon sa records. At sinabi rin dito na walang records ang Anti-Money Laundering Council na pinondohan, na nagpanel ng funds ang China dito sa Kalye 88 na sinasabing ang negosyo ng mag-asawang Duterte. So ito yung isa doon sa naging sentro ng pagtatanong. At bagay doon sa glitch, ay natanong din sila ni Senator Judge Tito Soto, pero naipaliwanag na ito ng AMLAC na bago pa sila humarap dito ay na-correct na ito at na-confirm doon sa na-confirma doon sa record na ipinasa at pina-reconcile ng bangko. At pagkatapos ay nagkaroon din ng pagkakataon yung mga yung ibang senator judge, may mga tanong sila na nag-politely nag-decline ang witness dahil sabi niya ay bagamat posibleng may information siya doon sa itinatanong ay hindi siya maaring ilabas yung confidential information na ito, kaya tinulungan na rin siya ni presiding officer Jesse Escudero na ipaliwanag na bagamat may posibleng may sagot, posibleng ang sentro kasi ng tanong kung may investigation ba sa Vice President ang AMLAC, kung hanggang saan ang inabot ang investigation sa Vice President ang AMLAC, at up until now meron din ba na tinitingnan na napaso naman ng money laundering. Kapwa, hindi niya sinagot ang lahat ng ito dahil ang sabi niya ay wala ito sa within the powers niya para tukuyin, at humaharap siya sa impeachment court batay lamang doon sa hiningi ng mga records sa kanya ng impeachment court, yung mga pinapatestify sa kanya. At dito umikot yung pagharap niya ngayong araw, second day niya, pero dahil hindi na rin nagtanong yung iba pang senator judge ay napayagan na siya na ma-excuse at mabilis lang na sumalang ay yung dalawa from Landbank, at bukas ay mga branch managers ulit yung nakapila, 11 sila na nakapila. At posible na ang mangyayari din ay ganitong strategy, ay ipapatukoy ng prosecution yung account kung meron, at kung meron magkano yung ending balance. At yan muna ang bago pala ako matapos, Tony, yeah. Kanina ay kung maalala natin kahapon ay sinita ni Senator Raffy Tulfo ang spokesperson ng Senate Impeachment Court. Kanina ay nag-courtesy call ang impeachment court spokesperson sa Attorney Reginald Tunggol sa tanggapan ni Senator Judge Raffy Tulfo, at sinabi na nagkaroon ng paliwanagan at naging maayos naman yung courtesy call at yung pagharap nitong si Senator Raffy Tulfo at ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tunggol.
0: All
13: at
0: right.
13: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, BZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, ang ating namang sunod na kakausapin, nasa linya ng ating telepono, ang mismong Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel, si Attorney Hez Montalan. Attorney Hez, magandang hapon po. Si Tony Velasquez po ito, live po tayo sa DZMM.
14: Magandang hapon po, Tony, at sa inyong mga tagapakinig.
0: Kanina lang po, nabanggit nga po ni Radyo Patrol Robert Mano na nag-courtesy call yung House or yung Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol. May maidadagdag pa ho ba kayo sa naging pag-uusap po nila ni presiding officer?
14: Wala po. Actually, kasi nandun po ako sa loob. Nakikinig po ako sa pangyayari po dito po sa EMLC witness po.
0: Sige, nagbabaka po. Sakali lang po kami. Baka may maidagdag pa po kayo.
14: Baka may pa po kayo. No?
0: Baka meron pa mapiga. Anyway, Attorney Hez, kanina nga po, no, nung nag-break muna, no, magbanda akong alas 4, at pinulong po ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang magkabilang panig, no, ng Depensa at Prosecution. Pakibalikan po natin, ano po ba ang mga napagkasunduan ng magkabilang panig?
14: Well, pagkasunduan naman po na ito pong mga dokumento na po ito ay may ibigay nga po, diba, si pinasabi nga po ng Impeachment Court itong mga bank documents na ito. At napagkasunduan naman po na ito po ay authenticated naman po. Subject naman po to cross, of course, pero authenticated po siya. Kaya patuloy para mas pabilis po yung pagdaloy po ng trial po dito sa Impeachment Court. Kasi kung titignan po natin, kung iisa-isayin po itong mga dokumentong to, ang mangyayari po dyan, mababagal po yung proseso. They would cause undue delay.
0: Yeah.
14: So in order to speed things up, nagkaroon po ng agreement between the presiding officer, the prosecution, and the defense po na para pabilisan po prosesyon mo dyan.
0: Alright. So sa araw pong ito ay dalawang accounts pa lang naman po, no, ang pinresenta ng prosecution.
14: Yes po, dalawa pa lang naman po. Pero marami pa po kami ipipresenta bukas po.
0: And marami meaning, ano pong definite number? Meron pa po bang 28 nga po ba na accounts?
14: Yes po. Stated naman po earlier trial, meron po kami 30 total bank accounts na ipipresent po sa Senate Impeachment Court.
0: Okay.
14: Well, coming from 8 different banks.
0: From 8 different banks. Alright, so ito puro land bank pa lang po ito, no? Based in Davao.
14: Opo, land bank pa lang. Mm. Parang ano pa lang po ito, appetizer pa lang po.
0: Pero itong pinakahuling tinanong sa ikalawang land bank branch manager, si Ma'am Raquel De La Serna, ito po ay account na nasa pangalan lamang po ni second gentleman Manasseh Scarpio. Tama po ba?
15: Yes po, tama po siya.
0: Oo. So, sa kabuuan, dun sa 30 accounts po na ipipresenta dapat ng prosecution, ito po ay halu-halong accounts solely in the name of the Vice President and solely in the name of Attorney Carpio.
15: Well, ayoko naman po pangunahan po yung ipipresenta po namin ebidensya po dito sa Senate Impeachment Court. Pero masabi ko po, hindi lang po yung dalawang yun.
0: Aha.
15: Pero as to, alam pong mga, kung kanino po nakapangalan itong mga account na to,
0: yeah.
15: Abangan na lang po natin bukan.
0: I see,
15: ayaw
0: okay.
15: Ayaw po natin siguro po na spoilers, di ba?
0: Hindi, okay, fair enough. Kasi nga po, parang kanina, no, na medyo na nakikita ko yung direction nung cross-examination na ginawa ni Attorney CJ Navasa kay Branch Manager De La Serna na tila lumalabas or pinapalabas niya, and maybe I'm wrong, na kahit po may account si Attorney Carpio at indicated doon na ang spouse na ay si Vice Presidente Sara Duterte, na hindi nangangahulugan na alam ni Vice Presidente Duterte na may ganitong laman o may ganitong uri ng bank account si Attorney Carpio.
15: Well, ang masasabi ko naman po dun, yes, let's assume po na hindi niya po alam. Pero kailangan po alam niya kasi mag-asawa po itong dalawa na to. Saka na-establish naman po before na kaya ni Presiding Officer Chief Escudero na ang marriage relations po nila o yung property relations
0: community
15: po na mag-asawa ay absolute community of property.
0: Yeah.
15: Ibig sabihin po nito kung ano po yung bagat, what's yours is mine, what's mine is yours. So ano po yung pagmamayari ni Manesa Scarpio, pagmamayari rin po ng Vice Presidente. At dapat alam niya po ito.
0: Oo. Kaya nga I was half expecting na after po nung cross-examination ni Attorney Narvasa kay Branch Manager De La Serna about the parang yung direct knowledge mismo or notification na ginagawa ng bangko or access ng Vice Presidente dun sa account ni Attorney Carpio na ito ay sasagutin din ng prosecution, pero hindi na po nag-redirect eh.
15: Opo, hindi na po nag-redirect kasi honestly po, irrelevant naman sa immaterial naman po yung mga pinagkocross po ni ano eh, ni what do you call this, ni
0: Attorney Narvasa. Oo.
15: Yes po. Kasi tandaan po natin, magre-redirect lang naman po na kami kung meron pong damaging na naisabi or na ipahiwatig dito po ng cross-examination.
0: Para
15: irrelevant nga po siya at saka immaterial, huwag na lang mag-redirect.
0: So you don't feel na ang pinatutunguan po ni Attorney Narvasa was meant to distance the Vice President from the accounts of Attorney Carpio kahit na mag-asawa sila at sasabihin po ng depensa na hindi na dapat ito tinatalakay dahil hindi naman ito directly dapat nasa salin ng Vice Presidente?
15: Yes po, irrelevant po ito kasi yun nga pa, as I mentioned nga po kanina, dapat alam po ng Vice Presidente ay ilagay niya po sa salin niya kasi mag-asawa po sila eh.
0: As absolute
15: dapat,
0: community.
15: Yes, she is absolute community of property.
0: Yeah.
15: It is on, she has the obligation to disclose all of her assets, liabilities, and net worth to the proper ano po, authorities po since she's the Vice President.
0: Yes.
15: And that does not dispense with her the duty to know all of her assets, liabilities, and net worth.
0: Okay. Sa punto po kanina, no, may question ata si Presiding Officer Escudero na kung ang mga transaksyon, no, sa suma total

0: ascending order po te. We're starting with land bank, kung saan merong yung smallest amount na meron pang vice presidente sa accounts niya. Pero pataas po talaga, pataas, palaki ng palaki po. Saka bukas po natin makikita at mabangga yun.
1: Ah, so ganun po pala ang presentasyon, ascending from lowest to highest amounts.
0: Yes po, tama po. Para okay. Magpa-build po ng suspense.
1: Alright, sige.
0: Oo po, tama to.
1: So pero ang mga ipipresenta lamang po, Attorney Hess, no? Kaya katulad kanina, ang mga tinanong lamang po kay Branch Manager De La Serna ay yung mga year-end balances from the years 2022 to 2025. So maasahan po ba natin na tomorrow ganun din ang itatanong din sa mga branch managers?
0: Yes po. Mangyayang balance po. Tapos baggain niyo po natin talin. Tsaka tandaan niyo po, meron pong mga, as a bit of a teaser lang po. Tandaan niyo po, dito po sa mga salin sa Vice Presidente, may nakalagay na no cash declared. No cash on hand rather.
1: Opo, opo.
0: Sa mga salin niya. Tapos tingnan natin sa mga accounts nila bukas kung tutugma ba ito sa salin, sa declaration niyo sa salin.
1: Ah, I see. Tapos, eto na naman po tayo, di ba, Attorney Hess, yung meron pong iginigiit yung depensa kahapon na marami pong mga impormasyon daw, financial information na dapat protektado ng mga secrecy laws natin. Pero sa puntong ito, malinaw naman po, di ba, na kinakailangang mailahad ang mga detalyeng ito dahil may authorization na ng impeachment court.
0: Yes po, precisely po. Kasi kung their defense, I mean, I understand naman po sa panic defense na kailangan po nila ipagtanggol ng kanilang kliyente.
1: Yeah.
0: Pero it cannot be used as a vehicle to hide fraud, concealment, or any crime po. And since the vice president po is right now under, it's being impeached, kailangan po natin tignan ang kanyang record kasi public trust po ang pinag-uusapan dito. Yeah, she, the respondent cannot hide behind the facade na may bank secrecy laws. Hindi po. Kasi kailangan po natin itong posisihin at kailangan po magpa siya ang impeachment court sa kita niya po.
1: Opo. And without giving away or yun nga, giving spoilers, Attorney Hess, sorry if I may be bordering on the questions na baka maging spoiler. Kasi ang naging basehan po natin before the branch managers were presented ay yung mga AMLAC reports na pinresent naman po ni Executive Director Benaventura. Pag tinanong na po itong mga branch managers about the year-end balances, isasama na rin ba yung tanong na which of these accounts had suspicious transactions or covered transaction reports?
0: Well, to be fair po to the bank managers po and bank executives na ipipresenta po namin, wala po silang personal knowledge dito. Pero depende na po, baka meron pong senator judges na mag-interpolate at tatanungin sila kung ano po yung personal opinion nila or yung professional opinion nila. Pero masasabi ko lang po, meron po kaming may itatahi naman po itong mga pinapakita namin yung mga bank accounts po in relation po dun, dito sa tali ng Vice Presidente at ng ng AMLAC, ng mga binigay na dokumento ng AMLAC.
1: Ah, okay.
0: Pero, like you said po, let's not do more spoilers muna po.
1: Oo. So, isa lang po, I understand, Attorney Hess. Pero isa lang po kasi siyempre yung gusto sana nating linawin. Kapag magkaroon po ng mga cover transaction reports at suspicious transaction reports, ito po ay generated mismo nung banko kung saan po nandun yung accounts related to the VP and her husband. Tama po ba?
0: Yes po, tama. Ito pong mga cover transactions po nito at suspicious transactions ay nire-report po ng mga banko on a regular basis po.
1: Yeah.
0: They're obligated by the AMLA or the Anti-Money Laundering Act po. And yung ginagawa lang na po na AMLA dito ay kinocompile lang na po, nire-record. At saka if it requires, kung may sobrang suspicious po na activity or sobrang disproportionate po itong amounts between the capital and the income, doon lang po siya mag-investigate kung may kailangan bang tingnan dito.
1: Opo. And then as with the questioning kay Director Buenaventura, maaring ang question din to the banks might not apply to them in terms of determining the legality or illegality of transactions. Maaring sabihin lang na suspicious but wala pong sinasabing conclusion of any illegality. Tama po ba, Attorney Hess?
0: Yes po, tama po. Kasi ang pag sinabi naman mo pong suspicious transaction ay may dalawang grounds po kasi for suspicious transaction. One po, kung may suspicious activity, kung wala pong economic or legal justification po itong income na to. At pangalawa, kung meron po siyang may underlying illegal activity. And right now,

0: po, wala pa naman po na-establish si Amlac Witness na meron po nga po itong naginaganap nga po na ganito.
1: Yeah.
0: Kasi wala po siyang personal knowledge. Pero, ang masasabi ko lang po, right now, from the amounts that are being presented before the Senate Impeachment Court, I think it warrants an investigation. But that's just my personal opinion.
1: Opo. And
0: hindi po yung panic po ng prosecution.
1: Oh, parang ganun din naman po yung sinabi ni Attorney Benaventura na sa kanila po ay tatanggapin nila yung reports, but a further investigation has to be done by the appropriate agencies.
0: Yes, precisely po.
1: All right, sige. So, attorney, maaga-aga tayong magpapahinga ha dahil akala nga namin haabutin pa naman. Oo nga po eh. So, tomorrow sa tingin niyo, attorney, has haabutin pa ho ng mas matagal kesa sa mga nakalipas na dalawang araw?
0: Ah, kami po sa prosecution, gusto po namin to. Siyempre, para matuloy-tuloy pa yung daloy ng ano po, ng impeachment trial. Para ma-expedite po, mapabilis without him compromising the evidence of regularly on. Pero actually, depende na po to sa ano, depende. Kung object pa siya ng object, edi mapapagatagal po kayo ito. But they're entitled to that. I get that naman.
1: Opo, opo.
0: But you'll see po. Sana naman po hindi magdamagod.
1: Alright. Sige, Attorney Hez, thank you so much sa pagtanggap po sa tawag natin and maybe we'll talk to you again tomorrow.
0: Thank you po, Tony, at saka salamat rin po sa inyong mga tagapakinig.
1: Salamat.
0: Have a good day.
1: Thank you po. Si Attorney Hez Montalan, ang Deputy Spokesperson po ng House Prosecution Panel. Ang oras po natin ay 5:32 na po. Tayo po ay magko-commercial break lamang po muna. At sa ating pong pagbabalik, tayo po ay magdadaos na ng ating regular na programa. Kasama siyempre ang ating partner, the one and only, our clerk of court, si Erica Laza. And the court will then be in session sa Issue Spotted.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
3: Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect. Just Asking, nang live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page, GRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31. PRTV Manila Channel 31 nagpapaalala. Suriin ang balita, reliable at maalam dapat ang source. Huwag magpaloko. Dapat maging matalino. Kahit baliktarin mo, fake news, unfake news. Fake news, unfake news. Kahit baliktarin mo, dapat maging matalino. Huwag magpaloko. Ang source dapat maalam at reliable. Balita ang suriin. Nagpapaalala. PRTV Manila Channel 31.
4: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
5: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online. Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
6: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
7: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin. May aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
4: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
7: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
6: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
9: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
10: Pero ipupunta naman natin yan.
11: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka at madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
12: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
13: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
4: So kahit na nakakapagod, pagbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila na tamang impormasyon.
14: Ako si Naomi Tiburcio.
15: Ako si Just Ignacio.
16: Ako si Restorader.
17: Ako po si JM Pineda.
18: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
19: Bakit
8: Ito na ang mga balita sa inyong PRTV.
3: Buong bansa updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos.
14: Tayo nagpapauto.
3: Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
14: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on.
3: Available din ng live sa YouTube at Facebook. Tony Velasquez.

0: Siyempre, napa-alleluya tayo dahil aaga natapos. There was a collective alleluya from the gallery, from the Senator judges, dahil nung tinanong ni Senate Presiding Officer Francis Escudero, if there are no interjections from the Senate judges, you're waving your hand, but you're not waving to ask a question, you're waving goodbye.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, maaga po tayo natapos, mga kapamilya. Ano po yung marathon-marathon na sinasabi
1: nila? Kaya nga, ano ba yan? Sabi ko nga, akala ko ba, nagre-reklamo talaga ako eh. Akala ko ba marathon? Ba't di naman nagmamarathon yan? Sabi nga, papatagalin. Nandiyan naman yung iba pang mga BPI, mga bank managers, tawagin na yan.
0: Ikaw pa yung nagre-reklamo, partner, ha?
1: Oo.
0: Ayaw mo talagang maaga natapos ang coverage.
1: Oo, kasi gusto ko matapos ang impeachment ng maaga. Partner, nagkakaroon na tayo ng impeachment fatigue.
0: At saka alam mo, partner, nag-courtesy call pa nga daw si Attorney Reginald Tonggol sa opisina, di ba? Kanina nga ba ni Senate Presiding Officer Francis Escudero?
1: Dahil pinuna nga siya.
0: Dahil ayaw daw ni Senator, sino nga ba?
1: Rafi
0: Tulfo na nagbibigay ng siguradong deadline para sa kanila na matapos. Kasi ang sabi po ni Attorney Tonggol, December 16, patapos na. Sabi ni Senator Rafi, sino nagsabi sa'yo?
1: Buti pa siya, alam niya.
0: December 16, kumot po ba ang December 16, mga kapamilya, ang traditional na hudyat na pagsisimula ng Pasko?
1: Yun yung ending.
0: So gusto ni Attorney Tonggol dapat December 16, tapos na tayo. Christmas Day. Mag-holiday naman tayo.
1: Sino ba naman ang aayaw ng holiday, di ba? Sino ba naman ang aayaw ng matinding break? Kasi aminin na lang din naman natin. There's so many information going na nilalabas kada araw sa impeachment.
0: Yung nilalahad doon.
1: Na nagkakaroon talaga ng info overload na kakailanganin mong mag-focus Focus ang kailangan mo para maintindihan pa eh.
0: Actually, yun naman din ang papel natin, no, partner? Kaya nga po tayo po ang nakatutok sa starting spatial coverage.
1: Mm-mm.
0: Magmula umaga, yung ibang mga anchor po natin hanggang sa umabot po sa amin ni Partner Rica, ay para masala po natin, no? Lahat po ng mga impormasyon na lumalabas at kung ano lang yung talagang relevant at significant, no? At ma-summarize po natin para mas malinaw na rin po sa ating mga kapamilya nakikinig at nanonood. At hindi na naman po natin inaasahan na tuloy-tuloy na po nating maiintindihan lahat po ng inilalad sa impeachment court dahil kailangan maitahi-tahi din natin kung ano yung mga argumento na inilalabas ng prosecution. For example, nauna na nga po nating tinalaki yung mga issue ng confidential funds, di ba? Na dun pa lang sa pagpresenta ng prosecution doon, gusto nilang ma-establish na may mga winidraw na pera. Pero hindi ay malaman saan napunta yung mga pera. Ngayon, ang tanong, dito po sa paglalahad naman ng bank accounts ng Vice Presidente at kanyang mister, masasabi po ba natin na ang ilan sa mga perang ito ay galing din ba sa confidential funds?
1: Yun nga.
0: Or ito lang po mga sinasabing mga katransaksyon niya na doon sa mga kumpanyang pagmamayari nila.
1: Yun nga. Diba? Kasi partner, ang nakikita lamang, ang pinapakita lamang sa atin ng AMLAC mula sa kanilang records na isinumbitin ng mga bangko ay kung magkano ang mga pumasok at lumabas doon sa mga account na meron.
0: Inflows and outflows.
1: Yes, but it doesn't really give us the info kung anong klaseng saang pera nang galing yan,
0: diba? Anong source?
1: Source ng pera na ito? Ito ba ay income? Ito ba ay revenue from their businesses?
0: Yeah.
1: Ito ba ay maduming salapi?
0: Ito ba ay donasyon?
1: Wala tayong ganun.
0: Kasi nga nababahira ng mga suspecha, diba?
1: Mm-hmm.
0: Na hindi pa rin naman actually napapatunayan dahil ang ipinupuntos din naman ng depensa, yung ilan sa mga parang allegation, pinagbasihan daw mga news reports, mga media reports, na kunwari, yung pera daw ay nagmula sa isang drug lord na nagmula daw sa malversation. May mga ganon. So, hindi pa ho temperate na tuloy ang napapatunayan yung mga ganon. At hindi wala pa hong definitive conclusion sa mga ganon mga allegation. Anyway, so tumatakbo na nga po ng 34 na araw ang impeachment trial. Nagsimula tayo Hulyo, di ba?
1: Yes.
0: July 6.
1: Yes.
0: So nasa Oktubre na po tayo. October 6.
1: Akalain mo diba?
0: Yun? July 6 to nag-ilang, October 6.
1: Ilang buwan na hindi pa rin tayo tapos dito.
0: Yeah.
1: At kahit kami na marathon natin, matagal pa rin. Parang hindi pa tayo matatapos agad. Pero alam mo, feel ko partner, no? Doon sa nakita natin with the bank the bank representatives kanina, parang yung bukas mabilis lang din siguro.
0: Kung ganito lang yung estilo ng
1: dahil
0: pagtatanong.
1: Dahil ganun lang din ang mga ending balances. Ending balance. Uh-huh. Kung ang asawa ba kasama sa account, ibig sabihin ba ito'y kanila na.
0: Joint account ba ito? And or ba ito?
1: Napaka-simple na lang ng mga tanong eh. Doon sa, we can't really, ang tawag dito, dive deeper doon sa, kasi pag nag-deposit ka, di mo naman nilalagay saan galing ang pera eh. Diba? No, mabibigay ka lang ng pera.
0: Yes.
1: Ito ang halaga. Ito
0: either
1: ang
0: you deposited cash or you deposited a check.
1: Andun na naman tayo sa, ano tawag doon? The burden of
0: proof?
1: Evidence or proof is nasa prosecution talaga para ipatunayan sa atin ng mga nanonood at sa Senator Judges lalo na meron talagang unexplained wealth.
0: Na may anomalya.
1: Oo, kayo po ba mga kapamilya? Na-convince na po ba kayo dito sa article na ito ng unexplained wealth doon sa mga ibinigay na argumento ng prosecution?
0: Ngayon, ang ating pong makakausap, hindi naman po siya lawyer. Siyempre, so hindi naman siya pwede magbigay ng kanyang legal insights, hindi naman po siya pwede magkomento. Kahapon kasi may natanong ako, nabara kagad ako eh.
1: Oh.
0: Ay, hindi nga pala siya lawyer, so bakit? I should not. The witness is not competent to answer. So noted.
1: Nanginig mo bigla?
0: Okay, nahimasmasan ako, natauhan ako. Eh ngayon, siya pa rin ang guest natin.
1: Oh.
0: So tatahimik na lang ako.
1: Oo,
0: hindi, loko lang. Nasa linya na ba? Wala pa?
1: Uh-huh.
0: Ay, tatawagan pa po natin. No? Sige, tatawagan po natin maya-maya po si UP Political Science Professor Gene Franco. At kunin na lang natin yung kanyang punto de vista. Na kung ano na po sa tingin ninyo, no? Tingin po niya na nabubuong picture, no? Sa umano'y mga impeachable offenses ng Vice Presidente. Kasi ngayon, nandito na tayo sa posibilidad, no? Na meron nga po siyang tagong yaman, unexplained wealth, at nanggaling na po tayo dun sa mga articles of impeachment na meron daw siyang grave threat, meron siyang paglustay o hindi wastong paggamit ng confidential funds, at ngayon, usaping pera pa rin po ang tinatalakay sa impeachment court. Sa kabuuan, ano na nga po ba ang lumalabas na larawan, no? Sa umano'y paglabag ng Vice Presidente sa kanyang mandato o sa kanya sa ating mismong konstitusyon. Nasa linya po ng ating telepono ngayong hapon si UP Political Science Professor Gene Franco. Prof Gene, magandang hapon. Tony Enrica.
2: Ay, hello Tony Enrica. Magandang hapon. Magandang hapon din sa mga nakikinig at nanonood.
1: Hi Prof Gene, kumusta?
0: At nilinaw ko po kay partner Rica na hindi na ako magtatanong ng mga
1: legal
0: questions dahil nahimasmasan ako kahapon ng pinaalala mo sa akin na according to the presiding officer, you're not competent to answer. So noted.
2: Oo, kasi di ba nakakahiya naman sa mga abogado at saka sa mga nakikinig kung magsasalita ako tungkol sa wala
0: analyst,
2: naman akong alam.
0: So anyway, so dahil nga po from the perspective of a political analyst, ay masasabi ho ba natin na talagang tila, anong tawag dito? Is the prosecution, do you think, making a dent in the Vice President's image, integrity, or credibility sa mga inilahad na po nila so far, no? From the very first article of impeachment na nilahad nila noong July to October 6 today na nandito na tayo sa kanyang bank transactions. Do you think it made a dent in the Vice President's image?
2: Yes, yes, definitely, no? Definitely, Tony and Rica. Kasi isipin natin, hindi lang naman itong impeachment na to, hindi lang naman ito matatanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Siya rin ay madidisqualify, no, sa pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. Dahil nag-signify niya sa tatakbo. Pero lumalabas na yung narrative doon sa buong impeachment trial, hindi lang napunta dun sa corruption accusations, kundi meron na rin yung contribution halimbawa ng ibang bansa, ng China, doon sa doon sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. So matindi ito kasi alam mo yung corruption parang naging pang-araw-araw na, no? Parang na-normalize na sa Pilipinas. Pero yung connection sa China, tila at may mga ipinapakitang resibo, ito ay kakaiba. At maaring napaka ano no napaka grave ito na accusation at matindi talaga ito at kinakailangang imbestigahan ng hindi lang ng impeachment court kundi ng mga kinauukulan.
1: Yung parang yun po yung isa sa mga nakita natin na medyo will raise kilay, no? Yung may pumasok nga na mga pera mula sa Chinese entity at papasok nga po sa kanilang account. Pero po, Professor Jean, ito po ba ay alarming that a money from China came from their account? Paano po kung may nakita pa tayo na pera mula sa ibang bansa? Kikwestiyonin din po ba yan? Are we giving too much color na mula sa China ang perang pumasok sa kanilang account?
2: Siyempre, malaking ano no, malaking usapin kung galing sa China. Kasi as far as Filipinos are concerned, ang China ang bansang nanghihimasok sa ating teritoryo. Wala namang ganung usapin doon sa ibang ano no, ibang mga bansa, no? Isa rin 'yon, isang anggulo 'yon. Kaya rin napakalakas ng reaksyon ng mga tao doon sa bank accounts na may galing sa China.
1: Pero ibig sabihin po ba nito na meron na agad dapat maging warning sa atin na may possible threat to national security?
2: Oo, at hindi lang naman yung threat sa national security, yung perception na may iwan sa kaisipan ng mga taong bayan, di ba? Yun yung mahalaga kasi maaaring hindi nila maintindihan yung nitty-gritty or wala silang pakialam dun sa nitty-gritty. Anong klaseng ano ba to? State-owned ba itong kumpanya na to? O hindi, di ba? Kanina tinanong ni Senator Risa, no? Pero yung lang maipakita, no? Yung resibo na merong transactions na ganito, medyo yung ibang mga tao talagang maalarma sila. So yung perception ang mahalaga dito.
0: Okay. Prof. Jean, medyo lalayo lang muna ang tanong ko no, from the actual details na natatalakay sa impeachment trial. But I want to go and ask you about yung overall impression mo about how this impeachment trial is being conducted compared to previous impeachment trials na ating bansa. And sa tingin ninyo, ano po yung nagiging, how do you say it, room for possible improvement in future impeachment trials, kung magkaroon man, what can our lawmakers or senators do para po mas maging effective ang isang impeachment trial at hindi po nababalahura in too many technical details?
2: Magandang napagandang tanong 'yan. Kasi ibang-iba na ngayon yung ano diskurso sa impeachment trial dahil ibang-iba na rin ang teknolohiya na meron tayo. Nung panahon ni ERAP, walang social media, no? Ngayon, nagsasalita pa lang sila dun sa impeachment trial. Nakikita na nila yung reaction ng taong bayan, 'di ba? So almost in real time.
0: Yeah.
2: Tapos nakakapag-react na rin yung halimbawa, yung ibang mga senador, nagre-react din sila to each other sa social media. So, very new itong mga ganitong developments. Kaya din na tumataas yung polarization, tumataas yung tension. So, ang tingin ko, dapat mas malinaw sa kanila na ang impeachment trial ay ganito. Hindi siya korte. No, hindi siya hindi kailangan ano 'yon yung sinasabi ng mga abogado beyond reasonable doubt or whatever. At ito lang ay kumbaga ipapakita mo lang na nakakawalang tiwala na sa patuloy na pamumuno halimbawa ng isang impeachable officer itong mga allegations na ito. 'Yun lang naman ang kailangan di bang nilang ipaliwanag, hindi talaga yung nitty-gritty. Kaya rin maraming tao na nabubore. In fact, even mga senator.
0: Opo.
2: No? Tapos yung isa pa, bilang nag-observe din ito, no, bilang kailangan ilagay din nila sa rules, aside from yung tinatawag na unparliamentary language, yung maging gender fair yung mga lingwahe nila. Kasi kung titingnan mo, halos mga babae, mapa-defense, mapa-prosecution, yung mga nagkakaroon ng mga sexist remarks, yung baba, o mga innuendos, dapat kasama din yun sa rules nila, pero tila nalilimutan natin.
0: Are you talking about yung pagtatanong ng isang prosecutor tungkol sa Burrell?
1: King Burrell?
2: Oo, yung mga ganun eh. Kasi alam mo, maaaring sasabihin maliit o napaka-sensitive. Pero ito rin yung mga bagay na nagpiprevent sa mga tao na i-appreciate yung mga babae na matatalino at deserving na pumasok sa politika. Diba?
0: Mm-hmm. At this point, in our political history, no, magmula po nung pagpasok nitong siglong ito, dahil doon po nagsimula din yung impeachment trial ni Vice Presidente ni President Joseph Estrada, masasabi niyo ba na medyo tumaas-taas na ang political maturity ng mga Pilipino with what we've seen in the previous impeachment trials, Prof. Jean?
2: Parang pareho pa rin.
0: Pareho lang. Okay, in what way would you say na pareho lamang?
2: Well, pag sinabi mong political maturity, ano ba yung ibig mong sabihin?
0: Yung sense of discernment siguro ng taong bayan, no, sa naririnig nila sa impeachment trial, at nakikita nila na nagkakaroon nga ng accountability o nasisingil ng accountability yung mga nai-impeach na mga opisyal. Nakikita niyo ho ba na ang taong bayan has become more aware kung ano po talaga ang dapat nilang hilingin na napananagutan sa mga opisyal?
2: Ang tingin ko, hindi. Ang tingin ko, nananatili silang involved sa mga kanya-kanyang hanap buhay.
0: Opo.
2: At ang tingin ko, ang pangkaraniwang tao ay ang tingin nila dito ay politika lang yan, no? At tingin nila, nag-away lang yan, kaya naging ganyan, no? Malungkot na isipin yun, no? Maaring mahaba pa yung journey natin doon sa kung gusto natin yung ganung talagang kamulatan ng mamamaya natin. Pero gusto ko lang sabihin na ang politika hindi mang masama. kailangan talaga ang politika, dahil doon nga natin kailangang idiskurso, doon natin hilingin ang pananagutan ng mga taong binoto natin into public office.
0: Yeah. Ito yung sunod ko sana itatanong, na gusto ko din nga sanang matalakay din, dahil parang ang tumatak sa isipan ko yung sinabi ni Senator Judge Alan Cayetano, yung question niya na mas mahalaga ba na depensahan natin ipagtanggol ang konstitusyon kaysa maningil ng accountability sa isang impeachable official. Parang tuloy naisip ko na magkahiwalay ba yon? Defending the constitution and seeking accountability are two separate things?
2: Hindi, definitely not. So medyo nabobola tayo dun sa ganong klaseng tanong. Mukha lang matalino, pero parang in a way, walang tanong eh. Kasi ano yun eh, hindi naman mutually exclusive yung ganong goal.
0: Oo.
2: Kumbaga.
0: Oo.
1: Mm-hmm. Ako gusto ko lang din po matanong, Prof. Gino, kasi syempre, pag tinignan natin ito, yes, it's about accountability, but we're also looking at yung public official and paano siya bilang isang public official nga, no? How will this affect yung kanyang standing sa mga mamamayan, lalo na at itong public official na ito has already spoken na meron talaga siyang intent to run for a higher office ng mga susunod na taon, di po ba? Pero Prof. Jean, despite everything that we are seeing, kanina nga sinabi pa ni Senator Cheese na paano umabot ng 424 million ng transaction ng 2022 to 2025 kung ang sweldo lamang ay 350,000 kada buwan. That's info na dapat talagang tignan ng taong bayan. Pero mataas pa rin po ang trust rating, and actually leading pa sa survey ang Vice Presidente.
2: Totoo yan. Dahil na, siyempre, andun pa rin yung loyalty nila, dahil yung tinatawag nilang ethno-linguistic loyalty, dahil taga Mindanao or dahil Bisaya, isa yan. Kasi makikita mo sa survey, talagang hindi natitinag yung Mindanao and parts of the Visayans, no? Yung kanilang loyalty sa mga Dutertes. Plus yung mga, ano, no? Yung Duterte, tinatawag na Duterte magic. Pero tungkol dun sa 2028 elections, hindi naman natin, ano, no? Hindi naman natin masasabing ano na siya, no? Untouchable pa rin siya o hindi na siya pwedeng talunin. Kasi, ano eh, medyo talagang nababawasan yung in terms of the surveys that are coming out for the 2028 elections. Pero beyond the Dutertes, iniisip ko rin na itong impeachment trial, leksyon ito eh, na talagang nakikita natin everything that is wrong with political dynasties. Kasi kita mo, 2016 pa ito nilabas ni Senator Trillanes. Pero nanahimik, di ba? Bakit? Kasi nanalo noong 2016 si Pangulong Rodrigo Duterte. Paano, tapos naging mayor naman si Sara Duterte. Yun, paano may hold accountable yung yung anak mo na mayor? Di ba?
1: Mm-hmm.
2: So yun yung ano, 'di ba, sinasabi natin ang political dynasty ay masama dahil ang dami-dami nilang tumatakbo. Sumisikip yung entrada sa politika. Pero ang pinaka ano rin noon, ang pinaka consequence noon, pag magkakamag-anak kayong nasa politika, yung accountability humihina. Dahil paano mo hahabulin kung magkakasama pala kayo sa negosyo, magkakasama pala kayo sa ano, halimbawa sa Kongreso o sa Senado. O presidente ang tatay mo, anak mo, mayor, diba? Yeah. So parang everything is all in the family.
0: Speaking of family, sorry partner ha. Kanina nga po't nag-press con si VP Sara Duterte at kanya pong isiniwalat na sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang ina, pinapayuhan daw siya na bumalik na lang siya sa Davao. Doon na lang siya magsilbi at hayaan na lang niya si Congressman Mayor Basti Duterte ang siya namang tumakbo for a national position, no? So tingin niyo, Prof, anong likelihood na mangyari 'yon?
2: Maaari kasi matagal na naman natin, matagal nang pinoproject 'yan, ano, na plan B nila si Basti Duterte. Pero it is also an indication that Sara's camp is also ano, no, feeling the brunt of all impeachment trial processes, no? Kumbaga itong lahat ng accusations na ito, lahat ng mga pinag-uusapan sa impeachment, nararamdaman na nila yung epekto nito at kung anong maaaring kalabasan. Kasi hindi naman nila isasuggest o hindi naman manggagaling sa kanya mismo ito kung hindi na nila naiisip na baka nga ito na pwedeng plan B si Basti Duterte.
1: Doon din po tayo sa mga perception ng taong bayan, Professor, no? Kung titingnan po natin, naiintindihan po ba talaga ng taong bayan na ang impeachment ay actually kapangyarihan natin to hold accountable a public official? Or ang pananaw lang po ba natin dito, if we don't really understand it, parang nagiging tool lang siya for political persecution?
2: Alam mo, pwede namang pareho yun eh. Pwedeng political persecution at pwede rin talagang may ebidensya kaya tayo may trial ngayon. Pwede, hindi naman dapat pag may political persecution wala nang kasalanan. Di ba? Hindi naman ganun yun eh. Pwedeng parehong totoo yun.
0: Ang alam mo, partner, hindi ko alam kung hahantong tayo sa ganitong sitwasyon kung talagang magkasundo yung tumakbong tambalan na unit team noong 2022. Kasi maalala nyo naman po siguro mga kapamilya, Prof, di ba, na kaya nga naman sila namayagpag noong 2022 dahil they were presenting a
1: unified front,
0: yes,
1: ng
0: North and South. North and South, di ba? Pero kalaunan, lumitaw din talaga na it was just, ika nga, a marriage of convenience.
1: Yes.
0: Dahil hindi naman talaga sila magkasundo. Mm-hmm. Sinabi pa nung isa, hindi naman talaga kami magkaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Sa tingin niyo po, ano, in 2028, kung mangyari ulit na ang isang mananalong pangulo ay hindi naman po katambal nung mananalong vice presidente, posibilidad ho ba na magkaganito ulit ang politika ng bansa?
2: Alam mo, lagi namang ganyan, di ba? Merong falling out yung president at
0: with the vice president.
2: Oo. Meron sa mga kasaysayan natin post-EDSA. Kaya lang noon, wala naman silang propaganda ng nung na-elect sila, na unit team sila. Hello?
0: Yeah, go ahead. Yes. Go ahead.
2: Mm-hmm. Oo, ito kasi ano eh, meron silang campaign promise nila na unit team sila. Kaya mas matindi yung expectation.
0: Yeah.
2: Diba? Mm-hmm. Tapos ano lang, hindi lang sila nagkagalit in 3 years or 4 years time. Mm-hmm. Pero less than a year. So yun talaga yung kakaiba sa kanila.
0: Kaya nga ang iniisip din ng mga tao eh, na budol daw
1: ang lahat,
0: ang mga bumoto, dahil syempre bumoto sila on the promise na itong dalawang magkasama sa ticket ay sila talaga yung magkasundo at magka wavelength, mm-hmm, no, mm-hmm, sa mga pulisiya. Pero hindi ho pa kaya naintindihan ng mga bumoto noong 2022 na dapat natuto na sila sa nangyari ngayon at kilatisin nila na mabuti kung sino talaga yung magkatambal na tatakbo sa 2028.
2: Exactly. Sana, ganun na nga ang leksyon natin ito. Sana, paunti-unti.
1: Ang tagal ng learning process natin, Prof.
2: Matagal talaga,
1: Parang mahirap tanggapin.
0: Parang may learning handicap tayo pa as a nation. As a nation, medyo hirap tayo matuto.
1: Di pala nagkamali yung mga international surveys sa atin na may learning handicap tayo.
0: Yung sa PISA.
1: Hindi lang mga bata.
0: Yung PISA. Aray ko. Sige, so Prof. Jean, tomorrow we will have another day, supposed to be mahaba-haba ang trial hearing bukas dahil may ilan pang mga branch managers ang isasala ng prosecution. So we'll see, no, kung talagang may ililitaw na mas matibay pang mga ebidensya on the unexplained wealth, mm-hmm, ng Vice Presidente. Mm-hmm. Thank you, Prof. Jean.
1: Thank you sa panahon, Prof.
2: Maraming salamat, Rica and Tony. Mm-hmm. Thank you.
0: Salamat.
1: See ya, Professor Jean Franco ng UP.
0: Associate? Political science. Political
1: science. Assistant na ba na professor?
0: I will give her the full rank of professor because she has tenure.
1: Ay,
0: grabe. Kanina ba tinutukan mo yung buong trial
1: partner? Hindi, dun sa trial partner, nakatutok tayo. Pero kasi pumutol tayo panandalian eh.
0: Yeah.
1: Dahil nga nagbigay tayo ng panahon na i-live din ang press con ng Vice Presidente.
0: Nag-press con din ng House Prosecution Team dahil sinagot-sagot din ni Prosecutor Congressman Terry Ridon si Vice Presidente Duterte. May hawak pa siyang tissue. Kanina nga sabi ko, wait a minute, is that a used tissue? Is that from Biohazard Man?
1: Ang daming press con yung araw na ito. I don't know what to feel about all the press cons, lalo na yung kay Vice Presidente kanina na meron pa accusation of homophobia partner. May ganun pa.
0: Balikan natin nga mamaya.
1: I wanna
0: go back to that mention.
1: So I was like, ang dami na mention. Yung hindi niya paboritong tsokolate. So may homophobia.
0: Hindi naman totoong pag may hinahatid na maleta, may kasama daw yung tsokolate at bag. Hindi naman daw niya hilig yung tsokolate.
1: Pero hindi pa rin sinagot yung mga tanong na matagal na tinatanong sa kanya.
0: So medyo nalilihis lagi yung mga sagot.
1: Naiiba kasi. Nabibigyan ng ibang ikafo-focusan.
0: Yeah, emphasis. Diba? So, sige. At mamaya-maya, sino ba ang ating magiging guest?
1: Hindi ko din alam kung sino ang ating makakausap. Pero,
0: dapat siguro si Jello na lang ayaw po natin. Alam mo, feeling ko si Jello. Masarap, masarap gisahin ito bilang isang...
1: Huwag mo nang gisahin kasi nagisa na siya kanina. Siya ngay nalulungkot dahil siya na naman daw ang nasisi.
0: Really? Hindi ko alam.
1: May incident lang tayo kanina kay Jello. Pagpahingahin natin si Jello. Si Biohazard Man na lang.
0: Wala si Biohazard Man today. What about the Kendon?
1: Andyan si Biohazard. Baka nasa kabila
0: siya. Si Kendon with the cool shade sa kanyang baseball cap. Or the Yuki. Are we going to talk to Yuki and Yuki, you talk to Yumi Yami because you're both Japanese?
1: Yuki and Yumi. Alam mo, maganda nga yung partner para makita din natin the point of view of the regular mamamayang mga Pilipino. Yeah. Naintindihan nyo pa ba kung ano ang kung nasa na tayo sa impeachment?
0: Nawawala na ba kayo sa...
1: Sa tingin nyo ba ay may napatunayan na ang prosekusyon sa mga articles of impeachment na kanilang
0: inaakusa? But I have to tell you this, partner. Doon sa mga talagang bilib na bilib at umiidolo kay Vice Presidente Sara Duterte, kahit na ano pa siguro ang ilahad ng prosecution dyan, nakatanim na sa isip nila na walang mali, walang kasalanan ng aming idol.
1: Mm-hmm.
0: Miro political lang, sinisiraan lang. Mm-hmm. Ganun eh. Tama yung sinabi ni Prof. Jean kanina.
1: Mm-hmm.
0: Parang sa tingin lawang ng tao, ang political implication lang nito impeachment trial is paninira lamang.
1: Mm-hmm.
0: At hindi dahil naghahanap tayo ng katotohanan o pananagutan.
1: But we always keep on repeating this, mga kapamilya. Hindi tayo sa isang tao lang tumitingin eh. Dito tayo sa proseso ng paghanap ng accountability. Dahil ayun nga eh, kapangyarihan natin to para singilin yung ginawang mali ng ating opisyal na iniloklok natin. Kapangyarihan natin yan.
0: Doon sa mga bumoto ba para kay Vice Presidente Duterte noong 2022, masasabi mo ba na aaminin nilang may mali nga ang ginagawa ang Vice Presidente? Mm-hmm. Medyo yun ang mahirap din ang sagutin ngayon. Dahil hindi nga natin alam kung tinitimbang ba nila yung ebidensyang na pinapakita.
1: At hindi lang din kasi yun, partner eh. Mm. Siyempre, tinitingnan din kasi kung pinapanood ba talaga
0: pinapanood nila.
1: Tinitingnan ba nila talaga yung ebidensyang inihahain din ng prosekusyon.
0: Uh-huh.
1: Diba? Kasi meron naman din po talagang mga bagay na mapapasabi ka na, halo, diba? Bakit ganun? Mapapatanong ka talaga ng ganun. At yun yung hinahanap natin.
0: Kung malinaw lang din sana din, ano, yung paglalahad ng ebidensya at hindi po nababahura sa mga teknikalidad. Dahil lagi pong napupunta sa mga question na dapat bang ilahad, tama ba itong taong tinatanong, may mga ganun, no? Anyway, so sa oras po natin ng 6:07, mga kapamilya, kami po ni Partner Rica magbibigay daan lamang po muna sa ilang mahalagang mensahe. Ating pong pagbabalik, ang ating pong uniko, Radyo Patrol. Kaisa-isang napakasipag po na nagtatrabaho, pasado alas 6 ng gabi, habang yung iba ay nag-finger scan na at lumabas na. Tama ba yan?
1: Nag-out na.
0: Pero si Bert Tison, nagpaiwan pa rin. Grabe.
1: Napakasipag naman.
0: Bert Dizon. Grabe ka, Bert.
1: Ikaw na, Bert.
0: Anyway, so magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin po sa Issue. Spot it!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andang nga mga lagad. Servisyong kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni. Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni.
4: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni.
5: Throwback.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungkot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisan kung sang pamutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
2: This is FM Radio. Favorite music radio.

0: Tony Rica, pasensya na kayo kung bad news ng report natin. No? Eh, posible nga mas tumaas ang presyo ng kuryente kapag maapektuhan ang supply kung lumala ang epekto ng El Nino sa bansa. Sa punong balitaan sa 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na maaring maapektuhan na matinding init ang power supply, particular ang hydro, coal, biomass at maging ang solar power plants. Kapag natutuyo ang mga ilog na apektuhan ng hydroelectric generation, maaari rin umanong bumaba ang efficiency ng coal plants dahil sa matinding init, habang maaari rin maapektuhan ng biomass at solar generation. Sinabi ni Garin na naghahanda na ang Department of Energy sa posibleng epekto nito, kabilang ang posibilidad na maapektuhan ang presyo ng kuryente dahil sa demand and supply situation sa wholesale electricity spot market.
1: It's possible because always demand supply relationship always has an effect on the market, on WSM. So it might affect that. But I've talked to ERC in trying to find ways to do something about the market so that there is no abuse on the part of the ones selling electricity in the market.
0: Kasabay nito na nawagan si Garin sa publiko na simulan na ang pagtitipid ng kuryente. Ayon sa kalihim, maaring makatulong ang simpleng pagpatay ng ilaw at pag-unplug ng mga appliances na hindi ginagamit upang mabawasan ng 10% hanggang 20% ang electricity demand. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ay, may oras pa tayo, mga 12 minuto, partner. Mm-hmm. So, para po maipasok natin ang ating susunod na guest, pakilala mo na, partner.
4: Partner, makausap natin ang ating NBI Director, Attorney Melvin Matibag, joining us on the program. Attorney, magandang gabi po. Si Tony Atrica po ito ng DZMM.
5: Magandang gabi po, Sir Tony at Ma'am Liga, at sa lahat po ng tumatampilig yung programa. Magandang gabi po.
2: Mm. Kamusta na po ang investigasyon o paghimay nyo dun sa mga allegation na ibinitawan po nitong si Rodolfo Gracioso Jr.?
5: Well, kanina nga po yung...
2: Attorney?
5: Statement niya about the relationship kay former Speaker Lord Alan Velasco at sa kanyang may bahay, na lumalabas po yung pong sinasabing cash houses, nagtutugma po. Yeah. Positive po identified na meron talagang mga cash houses at unang-una na rito yung nandun sa Sampaguita at sa Champaca Street, yan po sa 32. So positive po yun. So tumatama. Dun po sa properties din na binabanggit dun sa habitibit ni Gracioso tungkol po doon sa malaking resort dyan po sa Marinduque,
2: yeah,
5: ng pangalan ay Ama. Positive din po na talagang pag-aari ng mga
2: Veloso. Then Velasco. Oh.
5: So, nandun po tayo sa stage na yun. So, yeah, sabihin, base rin po sa 50 statements na yun, 50 po mahigit yan na paragraph.
2: Uh-huh.
5: So doon po, sa ganang yun, tumutugma. So sunod-sunod po yan, titingnan natin. Yung po mga larawang ito yung resinta niya, sinasubject po natin sa authentication and validation.
2: Okay.
5: Kung ito po ba'y manipulated or totoo talaga.
2: Uh-huh.
5: So nandun po tayo sa stage na yun. Kaya naman po, nag-iimbita tayo. Inimbitahan po natin yung mag-asawang Velasco, si Vice President Sara, si Congressman Pulong.
2: Uh-huh.
5: Kung mayroon po silang impormasyon, ibigay po sa atin para maging parte po ng ating pag-iimbestiga.
4: Pero paglilinaw
5: lang natin,
4: po. Mm-hmm.
5: Hello po.
4: Opo, sige po, tuloy po.
5: Yeah. At yung lalabas po na may pagsisinungaling, kung ano mang portion sa kabuuan or sa mga bahagi nito, meron po tayo dapat panagutin itong tao na ito.
2: Mm-hmm.
5: At kung totoo naman po yung sinasabi niya, yung po mga proper charges o reklamo o demanda doon sa mga taong binanggit na kung totoong nagkatotohan ang sinasabi, dapat po natin din gawin.
2: Kayo ho ba...
5: Ganun po yung proseso natin.
2: Opo. Sa panig ho ba ng NBI, attorney, humingi na ho ba kayo kay Vice Presidente Duterte ng counter-affidavit para sagutin yung mga paratang sa kanya ni Gracioso?
5: Yun po yung imbitasyon namin sa kanya.
2: Yeah.
5: Tapos ang proseso po niyan, inimbitahan namin, bibigyan po namin ng kopya doon ng kopya ng abidibid po ni Gracioso para magkaroon po sila ng karampatang sagot nila. Yung isasagot nila kung ano po yung mga ebidensyang ipipresenta para suportahan po yung kanila pong magiging salaysay.
2: Pero sa halip na nagbigay ng counter affidavit, nagpa-presscon na lang kanina umaga, Director Matibak. So sapat na ho ba yun na sinagot ni Vice Presidente Duterte sa presscon?
5: Well, hindi po pwedeng tumayo na ebidensya yung presscon. Kung meron po siyang sinasabing ebidensya, larawan, halimbawa ang ipinakikita, alam naman po natin ngayon. Kaya nga po, sinabi ko kanina, yung pong ipresenta ni Gracioso, isinasubject po natin sa validation and authentication.
2: Yeah. Mm-hmm.
5: Ganun din po dapat. Kung ano po yung...
2: Attorney?
4: Napuputol ang linya natin kay Attorney Matibag.
5: So,
2: Attorney? Yeah, hello po. Pasensya na po. Medyo nagpuputol-putol. Pakiulit lang po yung last na sinabi nyo. Opo.
5: Ang sinasabi ko po, kung ano po yung pamantayan na pinagpagsusuri ng ebidensya kay Gracioso at sa mga taong binanggit niya.
2: Yeah. Attorney?
4: Tawagin natin sa ibang
2: Hmm? Hindi kaya? Oo. Wala, ayaw tumayo na signal.
4: Subukan nating tawagan ulit si attorney kasi medyo mahalaga itong nangyayari ngayon, partner. Dahil hindi nga kasi magagamit na ebidensya kung hindi mo naman ipapanotarize yan, di ba?
2: Hindi sinumpa ang salaysay.
4: Hindi sinumpa ang salaysay.
2: Right. Mm-hmm.
4: Ito na naman, parang sino to? Si Saldico na naman to di ba? Mm-hmm. Saldico Netflix series na naman ito.
2: Nag-release lang ng installment ng mga Facebook posts.
4: Oo, kung nakita niyo po kanina yung presko ng Vice Presidente, marami siyang pinakitang mga pictures eh. Mm. Diba? Dinetalya pa nga niya, partner, yung schedule niya ng mga nakaraang taon.
2: Hindi naman daw siya nandoon sa lugar na yun sa petsa na sinabi ni Gracioso na doon siya nag-deliver ng pera. Alright, so tanggapin po na natin muli ang nasa linya po na ating telepono si NBI Director Attorney Matibag. Attorney, magandang gabi po muli at napuputol tayo eh.
5: Opo, hindi din po muli. Sige po.
2: Opo, sabi nga...
5: Yung binabanggit ko nga po, pare-parehas po yung ating pamantayan ng pag-iimbestiga.
2: Yeah. Sure.
5: Kung ano po yung gagamitin nating pamantayan doon po sa salaysay na sinumpaan po dito ni Gracioso, ganun din po yung gagamitin natin sa ebidensya ilalatag. Ang problema po kasi doon sa pagka-presscon, hindi po sinumpaan yun eh.
4: Mm-hmm.
5: Wala pong pananagutan, hindi po pwedeng habulin for perjury or anything na responsibility. Madali po yun. At lalo na po, ang nagtatanong po doon, maaaring kung sino yung mga nagtatanong, ito po, investigation po ito eh.
2: Yeah.
5: Na-recognize ng batas na proseso. Dito po sa NBI, ebidensya, batas at proseso yung ating po pinagdadaanan po dito.
4: Kung hindi po magbibigay ng kanyang salaysay, sinumpaang salaysay, ang Vice Presidente, counter affidavit nga po doon, ano po ang gagawin natin? Magpapatuloy lang po tayo ng investigasyon to verify yung mga sinabi ni Gracioso.
5: Tuloy-tuloy po yung investigasyon. Meron naman po tayong mga nakakuhang ebidensya eh. Kagaya nga po nito, yung dito sa mag-asawang Velasco, yung pong mga dokumento galing sa SEC, yung galing po sa ibang ahensya, sa BIR, nakikita po natin, doon po natin nakita. Ganun din po yung gagawin natin dito at mag-ahanap po tayo ng mga additional testimony, corroborating testimonies, mga ebidensya, saka po object evidence na tinatawag, yung mga larawan, yun nga po, ina-authenticate po natin. At kung makita po natin, there's enough evidence to say na wala talagang kinalaman, nagsisinungaling si Gracioso, magre-recommend po tayo for filing charges sa kanya. Pero kung makita natin na validate natin at may ebidensya naman, magsusulong po tayo ng rekomendasyon para mag-prosecute po ang ombudsman o ang DOJ po.
2: Hanggang kailan po ba niyo bibigyan ng palugit ang Vice Presidente na nakapagsumitin ng sinumpaang salaysay sa NBI?
5: Well, may pangako po doon sa sulat ng abogado na ipinasa sa amin na hanggang Huwebes magbibigay po sila ng kanilang tugon at sagot.
2: Huwebes.
5: So, maganda po. Opo, at least narinig naman na po natin doon sa press con yung ibang pwedeng isagot. Pero napanood naman natin yung press con, medyo malawak, ang dami pong kinover eh. Kung saan po nakarating yung press con, hindi naman po nakatutok lamang doon sa issue ng kay Gracioso po.
4: Paano po yung mga, ang mag-asawang Velasco, sila po ba ay nagpaabot na po ng salaysay sa NBI dahil hindi din po sila nag-appear doon sa inyong pagpapatawag?
5: Dumating po yung abogado nila, kumuha ng kopya, at alam ko, natanong po ng mga media kung nasaan nga po si...
2: Nasa Japan. Nasa Japan daw.
5: Ang sagot po, sa NBI daw dapat, pero medyo, hindi na po yata, sila po yung abogado. At saka baka mas makakasagot po kung nasaan ngayon. At kanina, narinig naman natin sa press con po ni... ni Vice President Sara, nakatext niya si former Speaker Velasco, siya po ang unang-unang makapagbigay linaw dito bukod kay yung kwento ni Gracioso. Kaya baka pwede po sabihin ni Vice President, total katext niya, ay umuwi para liwanagin naman. At kung walang kinalaman si Vice President, ay linisin niya yung pangalan, hindi po ba?
2: Isa pala sa gusto kong linawin, partner, no? Dahil nga po sa... yung pag-alis po ni dating Speaker Velasco at ng kanyang misis patungo ng umano'y Japan.
4: Yun eh, diba?
2: Ng Japan umano. Oo. Ay nangyari po matapos na i-raid nyo yung ilang mga bahay nila na hinalughog nyo dahil sa mga illegal na high-powered weapons. Tama ho ba?
5: Apo, tama po. At saka yung pong sa warrant niyan, hindi pa po identified na bahay nila. Iba pong pangalan yung nakalagay.
2: Natuklasan nyo na lang after.
5: At pag-raid na lang po, nandoon po si Ms. Rowena Amara Velasco. At siya nagsabi na bahay po nila yon.
2: Okay.
5: At inamin naman po na yung bahay nakapangalan dun sa kanila pong personal aid. Ano po?
2: Ngayon, ang iniisip ng mga tao... ang iniisip ng mga tao, kaya lang ho ba lumipad paalis ng Pilipinas yung mag-asawa dahil natakot sila sa ginawa ng NBI sa kanila?
5: Well, speculation po ng tao yan. Hindi po natin may aalis yan dahil normally, pagka po mayroong mga usapin at lumilipad, lalo na mga kilalang personalidad, yan na po yung nagiging reaction ng tao. Hindi po natin sila masisinyan. Opinion po nila yan. Kaya mas mabuti po talaga kung wala naman po talagang... kasalanan o walang kailangang itago, maganda po talagang harapin. At para kung wala din kinalaman yung mga ibang binabanggit, hindi na po madamay. At mapapanagot din po yung taong nagpapanggit doon sa mga taong hindi naman po dapat kadamay.
2: Sa info po ninyo, attorney, meron po ba kayang nalalamang petsa kung kailan babalik ang mag-asawang Velasco?
5: Lagpas na po rin sa report ng immigration na dapat po si dating Speaker Velasco September 14. Ang sabi naman po ni Ms. Rowena Velasco September 27.
2: So,
5: pero
2: lagpas
5: na po. So sa ngayon wala pa po at hindi rin nga po natin ma-validate kung nasa Hong Kong pa or nasa Japan pa ang mag-asawang Velasco po.
2: Okay.
4: Ako puntahan ko naman po yung isang mabilis lamang po dun sa naging press ko naman ni Senator Antonio Trillanes. Before may mga inilabas po siya mga bagong impormasyon, sinabi din po ng Malacañang na they will take seriously yung mga sinabi ng ni Senator Trillanes. Meron na po bang iniutos sa NBI na inyong investigahan, attorney?
5: Well, wala naman pong utos sa amin, pero narinig ko rin po na sinabi ni

0: Director Attorney Melvin Matibag po yan, ha, mga kapamilya. Abay, mayroon na lang tayo ilang segundong natitira sa ating programa. Siyempre, hindi po mawawala yung mga bumabati po. At nagpapabati si Kabalen Jose Mugasmin. Ang sabi po niya, kung may oras, makulimlim daw sa Pampanga ngayon. Mm-hmm. Pero kailangan, hindi naman makulimlim ang birthday greeting sa kanyang kumpare ng, sino ba ito? Mr. Emmanuel Harin ng Mabalacat City Senior Citizen Office. Happy birthday, boss! Galing kay Kabalen Jose Mugasmin. Sino pa, partner?
1: Ay, ako may marami akong babatiin, partner, for the first time. Yung asawa ni Camille, si Jigo, nag-birthday. Si Ma'am Ruby Tayag, si Dr. Kenneth Hartigan Go, nag-birthday din. Yes. Nakakaibigan na si Honeybell, si Chipops China Heart, Marlene Padiernos kahapon nag-birthday, at si Ma'am Pamela Nadura. Dami ko na bati ngayon, ah. Parang dami ko friends ngayon. Ah.
0: Magaling daming friendship si partner Rica. Thank you so much, partner Rica.
1: Happy
0: birthday. So kami may papaalam na. And tomorrow, syempre, day 35 naman po ng impeachment trial, ang inyong pong matututukan bukas ng umaga. Kakanin to ring Tony Velasquez.
1: Rica Laza po nyo nakasama, kapamilya, ingat. God
0: susunod na mga nagbabangang balita sa TV. But ralalalalal! Hanggang bukas po, ingat po kayo mga kapamilya.
2: Issue spotted sa DZ.

0: It's FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni.
0: This is FM Radio.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa isa na namang sunog. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay Central, Quezon City. Live mula sa QC, nagpapatrol, Francis Orsio. Francis, natukoy na bang sanin ang sunog?
2: Alvin, inaalam pa rin ang sanhi ng sunog dito sa mga bahay malapit sa Lang Center of the Philippines na sakop ng Barangay Central. At sa pakikipag-usap natin sa mga residente at ilang BFP personnel, meron umanong binugbog na isang lalaki na pinaniniwalaang nanunog dito sa lugar. Nagsimula ang sunog mag-aalauna ng hapon o 12:46 p.m. Sa laki ng sunog, itinaas ito sa ikalimang alarma. Ayon sa BFP Quezon City, nagsimula umano ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay. Mabilis na kumalat ito dahil pawang gawa sa light materials ang mga bahay. Sumabay pa ang malakas na pagbuhos.

0: ...ng ulan, kaya nakadagdag ito sa hirap sa paglikas sa ilang residente. Walang naitalang nasawi sa mga apektadong residente, pero dalawa ang nagtamo ng sugat, isa rito ay fire volunteer at ang isa pa ang sinasabing binugbog pero dinala na sa paggamutan. Tinuluyan namang naapula ang apoy mag alas 4 ng hapon at ayon sa BFP, nakatulong ang pagbuhos ng ulan para mapadali ang pag-apula sa apoy. Inaalam pa ang halaga ng pinsala ng sunog habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: Nagkaroon po ng challenges po. Katulad po nung pagpunta po namin dito, syempre po yung mga tao, nilabas na po na nila yung mga gamit. Kumbaga hindi po kagad nakadaan yung mga fire truck po. Sinalubong po nila. Then, eto po, nagkaroon po masisikip po yung daan. Tapos mga iskinita po. Dahil sa ano po, ISF po, nasa informal settlers area po tayo, tapos magkakadikit po yung mga bahay. Kaya kailangan, at saka gawa po sila sa combination po ng mga light materials at kailangan po natin itaas po siya sa pipalar po.
0: Alvin, nag-abiso naman ang mga otoridad na humanap muna ng alternatibong ruta at iwasan muna nga ang pagdaan dito sa northbound lane ng Quezon Avenue dahil doon sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Bagamat ngayon, umuusad naman yung mga sasakyan pero may build up ng traffic. Alvin.
2: Pero wala nang sunog, Francis.
0: Tama ka, Alvin, nag-fire out na o wala nang sunog dito nga sa residential area sa Barangay Central dahil kanina pang 3:35 PM o pag-aalas 4 ng hapon na naiulat ng BFP yung fire out o tuluyang pag-apula sa apoy. Alvin.
2: Kasi napaka-traffic, Francis. Maraming salamat, Francis Orso. Naaresto na ang limang suspect na nanloob sa isang jewelry store sa Bulacan at tumangay sa halos 20 milyong pisong halaga ng mga alahas na tunto ng mga suspect sa magkakasunod na operasyon ng mga otoridad. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
3: Mag-aalas 2 ng hapon noong Huwebes nang sabay na pumasok sa compound sa Purok 5, Barangay Lugam, Malolo City sa Bulacan ang dalawang lalaki. Nagkunwaring bibili ng alahas ang dalawa sa jewelry store na nasa loob ng compound kaya hindi naalarma ang gwardiya. Nagsulat pa sa logbook ang dalawa bago pumasok. Kasunod nilang pumasok ang dalawa nilang kasabwat. Agad nilang tinutukan ng baril ang gwardiya. Kasabay nito, nagdeklara na ng hold up sa loob ng tindahan ng alahas ang naunang dalawang lalaki. Inutukan din nila ng baril ang gwardiya sa loob ng establishmento. Doon na rin magkasunod na pumasok ang dalawang nakamotorsiklo. Ang isa sa mga rider na may bitbit ng bag, pumasok sa shop at umakyat sa estante kasama ang isa pang kasabwat. At nilimas ang mga nakadisplay na alahas. Tumagal lang ng 2 minuto ang pag-atake. Saka tumakas ang grupo, sakay ng 2 motorsiklo. Tangay ang mga alahas na aabot sa 20 milyong piso ang halaga. Napaiyak na lang ang mga staff na nabigla sa pangyayari. Sa backtracking ng Central Luzon Police, napag-alamang lumipat at sumakay sa itim na SUV ang mga suspect bilang getaway vehicle. Ayon sa PNP, matagal na natiktikan ng grupo ang jewelry shop, kaya napag-aralan nilang mabuti kung paano ito pagnanakawan.
4: Ngayon kasi nakita mo, marami kasing online selling ng mga alahas. Doon nagsisimula yung profiling nila. They will check for look for a target. Then kinikasing nila yan, pinupuntahan nila yan. Aarali na kung ilan ng gwardiya, kung anong routine nila, kung possible ba na mapasok nila.
3: Sa hot pursuit operation itong Biyernes, October 2, agad na naaresto sa Barangay Mohon sa Malolo City ang isa sa mga suspect. Sa Naiya Terminal 3 sa Pasay naman, nasa kote ang isa sa nagtangkang lumipad papuntang Cagayan de Oro. Sa pakikipag-ugnayan naman sa Calabarzon Police, Sabado nitong October 3, nang maaresto ang 2 pang kasabwat matapos na mamataan ang itim na SUV sa Santa Rosa, Laguna. Lula ng SUV ang isang babae at driver. Sa nakumpiskang cellphone ng babaeng suspect, nakitang tinatangka na nitong ibenta online ang ilang mga ninakaw na alahas. Positibong kinilala ng mga staff ng jewelry store na kasama ito sa kanilang inventaryo. Nakuha rin sa wallet ng suspect ang isa sa mga nakaw na ginto. Nitong Lunes, October 5, Natunto naman sa Mindanao ang financier umano ng grupo na bumili ng SUV at dalawang motor na ginamit ng mga suspect sa krimen. Nasa kustudiya na ng Malolo City Police ang mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Dagdag ng PNP, ang grupo rin ang responsable sa pagnanakaw sa isang jewelry shop sa Cavite at Davao.
4: Most of them are from Osamis. So ang tinitingnan natin is remnant ito ng mga Osamis group na bumibira anywhere in the Philippines. Kagaya nito, lumipad lang sila dito. Lumipad, nagbiyahe sa barko, then nagkita-kita dito, then bumira.
3: Patuloy pang tinutugis ang iba pang mga suspect. Maharap sila sa kasong robbery. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
2: Tinangay ng dalawang kawatan ang makasaysayang batingaw ng San Pedro Apostol Parish Church sa Lubok, Bohol noong linggo ng tanghali. Nakuna ng CCTV na pumasok ang mga suspect sa gate ng kumbento. Maya-maya tumakas na sila sakay ng motorsiklo, dala ang kampana. Hindi na ginagamit ang tinangay na brass bell na ginawa noong pang 1914 dahil may lamat na ito. Pero nakadisplay ito sa simbahan dahil sa halaga nito bilang isang cultural, historical at religious artifact. Natimbog ng mga pulis ang isa sa mga suspect nito Lunes ng gabi. Na-recover din ang kampana sa junk shop na pinagbentahan niya. Pinaghahanap pa ang kanyang kasabwat. Babala sa publiko, mag-ingat po sa pahingi ng abuloy modus. Natangayan ng cellphone ng salisi ang staff ng vape shop sa Quezon City nitong Lunes. Nakuna ng CCTV video na nanghihingi ang suspect ng abuloy para sa patay sa isang karinderya sa Barangay Obrero. Pagkatapos nito, kita sa isa pang kuha ng CCTV na pinitik ang cellphone sa kalapit na vape shop. Naipag-ugnayan na ang barangay at ang biktima sa mga pulis para matukoy at mahuli ang kawatan. Sa Tondo, Maynila, kalaboso ang isang lalaking nagnakaw ng parte ng sasakyan sa parking lot noong Biyernes. Sa CCTV video, naglalakad ang suspect na may pasan-pasang sako. Laman na pala nito ang tinangay niyang bakal na pyesa ng truck na may timbang na 15 kilo. Dahil sa bigat ng dala, huminto siya sa isang kanto para magpahinga. Doon na siya inabutan ng may-ari ng truck at ipinahuli sa mga pulis. Napagalamang ilang beses nang pinagnakawan ng suspect ang biktima. Hindi niya nito o hindi siya nito kinasuhan noon dahil sa awa. Pero ngayon, desidido na ang lalaking ipakulong siya. Maharap ang suspect sa kasong theft.
5: Pasintabi po sa maselang balitang ito. Arestado sa Baclaran ang isa pang suspect sa gang rape sa isang 20 anyos na babae sa Dasmariñas City, Cavite. Nangyari umano ang pangahalay nang maimbitahan ang biktima sa isang kasiyahan. Exclusive nagpapatrol, Dennis Datu.
6: Nilapitan ng mga otoridad ang lalaking ito na nagbabantay sa isang tindahan sa Baclaran, Parañaque City.
7: Dapa.
6: Maya-maya, pinadapa na siya at pinusasan. Suspect umano ang lalaki sa gang rape ng 20 anyos na babae sa Barangay Paliparan sa Dasmariñas City sa Cavite. Dinala ang suspect na si alias Ipay sa Camp Vicente Lim sa Laguna, kung saan nagpang-abot sila ng kanyang biktima. Ayon sa biktimang si alias Julie, bagamat hirap pa siya makabangon mula sa pangyayari, gumaan kahit papaano ang kanyang nararamdaman ngayong nahuli na ang lahat ng suspect na umabuso sa kanya.
8: Sana po hindi na po siya makalabas. Sobrang sakit po. Sobrang traumatized po.
6: Nangyari umano ang pangahalay kay Julie noong Enero, matapos umano siyang maimbitahan ng kaibigan sa inuman sa isang bahay.
9: Most likely nalasing itong biktima at pagising niya ay merong isa doon sa mga kasamahan niya sa inuman na gumagawa ng sexual activity sa kanya. So lumalabas ito ay gang rape kasi tatlo yung kasamahan niya at yung mga yon ay ginalaw siya.
6: Unang sumuko ang dalawang suspect sa panghahalay habang piniling magtago ni alias Ipay hanggang maglabas na ang korte ng warrant of arrest laban sa kanya.
10: Akala niya dahil sumuko na yung dalawa niyang kasama, hindi na siya
7: itingnan ng mga otoridad. Nagkaroon tayo ng information, dinakuha natin siya doon sa baklaran.
6: Noong una ay tinatanggi pa ng suspect ang akusasyon sa kanya.
10: Nahaligang-haligang po. Bigyan niya po ang isang pagkakataong pagkaba. Pasisisiyang mga ginawa ko.
6: Wala namang piyansang inirekomendang hukuman para sa pansamantalang paglaya ng suspect. Sa mga biktima ng pangabuso, maaaring lumapit sa pinakamalapit na istasyon ng PNP o tumawag sa PNP Women and Children Protection Center para magsumbong. Dennis Datu, ABS-CBN News.
5: Sumipa sa mahigit 7% ang inflation noong Setyembre. Nakaapekto sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang mga nagdaang bagyo, pati na rin ang sigalot sa Middle East. At ngayon pa lang ay may banta na rin ng matinding epekto sa presyo ng Super El Nino. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
11: Kahit masakit na ang tuhod ng senior citizen na si Laura, mahigit 2 oras pa rin siyang pumila sa palengking ito sa Quezon City para makabili ng 20 pesos na bigas.
12: Pag may nakita ang pila, pipila. Eh siyempre po, pang saing yun, alam naman mo. Hindi naman makabili ng 55 ang donorado. Nahaluan pa nga namin ito eh.
11: Ayon sa ilang nagtitinda, tumaas ng 5 piso hanggang 10 piso kada kilo ang presyo ng ilang uri ng bigas, lokal man o imported, noong Setyembre.
13: Marami pong supply, yun nga pong sinasabi nila, epekto po ng gasolina, ang lagi niyang dinidiin.
11: Nagmura naman na ang ilang gulay galing Baguio matapos sumipa ang presyo ng mga ito noong mga nakaraang buwan, bunsod ng mga nagdaang bagyo at habagat. Pero namamahalan pa rin ang ilang mamimili.
14: Siyempre, minimum lang sahod natin, di ba? Nagtaas man lang, pero ganun din, tataas din yung bilihin. Parang useless lang din yung taas nila eh.
15: Pagaling sa taas po kasi talaga, iisipin po natin lagi yung transportation kasi tapos siyempre tumaas ang gas.
11: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumili sa 7.2% ang inflation rate sa bansa nitong Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto. Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kapantay ito ng inflation rate noong Abril, 2 buwan matapos sumiklab ang digmaan sa pagitan ng United States at Iran. Ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain tulad ng gulay at bigas ay kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagsipa ng inflation ayon sa PSA.
16: Medyo rare ito na mga events. Yung ating inflation rate, at least the month-on-month uptick, ay medyo spread no, sa dami ng mga commodity groups, 11 out of 13. And in terms of areas, spread din siya sa 16 out of 18 regions.
11: Malaki rin ang naging epekto ng pagtaas ng renta, presyo ng kuryente, LPG at produktong petrolyo.
17: This is something that will extend probably for a few more months. It will not go down to pre-war, let's say pre-Middle East conflict price. And the interventions of the government cannot go beyond what is dictated as to the price of the international market.
11: Kaya ayon sa DOE, tuloy-tuloy ang tulong para sa sektor sa ilalim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. May banta rin ng pagtataas ng presyo ng mga bilihin dahil sa El Nino. Tiniyak naman ng Department of Economy, Planning and Development na umaaksyon ng gobyerno para mapanatiling sapat ang supply ng pagkain at mapigilan ang patuloy na pagsirit ng presyo ng mga bilihin at bayarin. Kabilang dito ang pagpapalawak ng imbakan ng palay sa Tarlac, pagsuspinde sa excise tax ng LPG at kerosene, at pagpapalawak ng secondary price cap sa Visayas at Mindanao para mapababa ang presyo ng kuryente. Pinag-aaralan din ang toll waiver sa mga pangunahing expressway para sa mga nagbibiyahe ng agricultural products. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
2: Malaki agad ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa unang araw ng trading sa world market. Pero ang gasolina at kerosene tumaas naman. Samantala, umapila ang mga electric cooperative sa Energy Regulatory Commission na huwag munang ituloy ang balak na palawigin pa hanggang dulo ng taon ang no disconnection policy para sa lahat ng mga consumer ng kuryente sa buong bansa.
18: Palaging nagpapang-abot ang bayarin sa kuryente ni na Ellen. Tatlo kasing pamilya ang nag-aambag-ambag para bayaran ng bill kada buwan. Buti na lang at umiiral pa rin hanggang dulo ng Oktubre ang no disconnection policy kaya hindi napuputulan si na Ellen.
19: Kasi po yung mga sahod ng iba hindi sabay-sabay. Kaya nagpapatong-patong sila.
18: Pero may balak ang Energy Regulatory Commission na palawigin hanggang dulo ng taon ang no disconnection policy sa buong bansa. Pero para lamang ito sa mga kumuunsumo ng hanggang 200 kilowatt hours kada buwan.
20: We're able to preserve yung protection that we want extended sa ating mga more vulnerable na mga customers, yung ating mga residential. Dahil we do understand na talagang mahirap yung sitwasyon natin ngayon, plus yung power rates, pataas pa rin.
18: Para sa consumer gaya ni Cecil, na palaging natatambakan ng dalawang bill bago makabayad, dapat tumanong walang cut-off sa makikinabang sa walang putulan.
21: O, dapat lahat kasi nga, ang nagsasuffer dito pag ganun, yung mga mahihirap na malaking pamilya.
18: Pero umapila ang grupo ng mga electric cooperative sa ERC na wag nang i-extend ang no disconnection policy. Marami umano kasing consumer na hindi nagbayad mula Mayo hanggang Agosto.
22: Umaabot na po tayo ng 2.59 billion. So malaki pong epekto nito sa working capital ng ating kooperatiba dahil non-stop non-profit po sila. Baka po mas mapabigat po ito dahil sa January, pag magbabalik na po tayo sa normal, nag-ipon-ipon na po ang bill nila, baka mas lalo po silang hindi makabayad.
18: Aminado ang ERC na nagkakaproblema nga ang mga co-op dahil nawawala yung prompt payment discount kapag delayed o utay-utay ang bayad nila sa mga supplier ng kuryente.
20: Kailangan nila rin magbayad on time doon sa kanilang suppliers to NGCP, kaya nagsasuffer yung kanilang cash flow, yung operations nila.
18: Samantala, malaki agad ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa unang araw ng trading sa world market. Ang gasolina at kerosene, sumipa naman agad pero hindi pa naman naabot ng piso kada litro. Paliwanag ng DOE, tumataas pa ang premium o patong sa presyo ng gasolina dahil sa pagsipa ng demand at paghigpit ng supply habang bumaba naman ang premium sa diesel. Pero pwedeng magbago pa ang trend dahil may 4 na araw pang trading days hanggang Biyernes. Bagamat kampante na ang DOE sa inventaryo ng fuel sa buong Oktubre, pag-aaralan ng gobyerno kung kailangan na namang mag-angkat ng PNOC ng diesel at LPG para tiyaking may supply sa Nobyembre at Disyembre sa gitna ng exports ban ng China.
23: Right after manotis namin na merong nangyaring kahit isang cancellation lang ng kanilang kontratadong mga delivery, of course, i-re-report ko kaagad natin ito sa kay Secretary. Mabilis naman i-trigger uli yung PNOC to look for the supply.
18: Sa ngayon, nasa mahigit 55 days pa ang inventaryo ng diesel, 51 days sa gasolina, habang nasa 33 days naman ang supply ng LPG.
11: Bumulwak ang tubig sa gitna ng Marcos Highway sa Antipolo City ngayong Martes ng umaga. Nakuha na ni Bayan Patroller Chelay Mendoza ang maputik na baha sa bahagi ng harap ng Gate 2 na bahagi po ng Barangay Bagong Nayon. Gumilid naman ang mga sasakyan para maiwasan ang bumubulwak na tubig. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasira ang tubo ng Manila Water sa lugar. Dahil sa lakas ng pwersa ng tumatagas na tubig, tuluyang nabutas ang kalsada. 3 lanes ng Marcos Highway ang hindi madaanan dahil sa insidente. Ayon kay Antipolo Mayor Casimiro Jun Alcantara Inares III, walang supply ngayon ng tubig sa 3 barangay sa Antipolo City at Baras Rizal. Magpapadala naman ng water tankers ang Manila Water sa mga apektadong lugar. Inaalam naman ng Manila Water ang lawak ng pinsala sa pagkakasira ng kanilang main line. Nagsagawa na rin ng clearing operation sa lugar pero hindi pa nila matukoy kung kailan matatapos ang pagkukumpuni. Siniguro naman nilang hindi ipapasa sa consumer ang tumagas na tubig sa sirang linya. Inilunsad po ng iba-ibang grupo ng trucker sa Maynila ang 3 araw na transport holiday simula ngayong Martes. Ito ay para kalampagin umano ang pamahalaan tungkol sa mga suliraning kinakaharap ng kanilang industriya. Ilan sa kanilang krisis sa pagbabalik ng mga empty container dahil sa kakulangan umano ng espasyo sa mga shipping line, mahal na presyo ng langis at mataas na operational costs, matinding kakulangan ng mga kwalipikadong driver na posibleng lumalala pa umano dahil sa NCAP. at ang magkakaiba umanong polisiya at paniningil ng pass-through fees ng iba't ibang local government units. Ayon naman kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff, Attorney Chris Noel Bendijo, masyadong masalimuot ang mga issue sa industriya na nangangailangan ng pagtutulungan ng buong pamahalaan.
0: Nagkaroon noon ng Executive Order 41. Ito yung gusto nilang i-address na ang mga trucker freely makakatakbo sa daan without any disturbances. Kaso ngayon, in spite of that EO, ay na-overturn ng mga pulisiya ng mga LGU. Nagkaroon sila ng mga ordinances. Ngayon, tuloy-uli ang truck ban, tuloy-uli ang paniningil.
1: Ipagpatuloy po natin yung dialogo para sama-sama po nating mahanap ang solusyon na magkakausap po tayo na hindi na po tayo nagpeperwisyo sa ating mga negosyo, sa ating publiko, sa pamamagitan ng mga truck holiday.
11: Gretchen, balik-bansa na ang mga atletang nagbigay dangal sa Pilipinas sa katatapos lang Asian Games. Kumusta kaya ang naging salubong sa kanila?
3: Ati B, mainit na Heroes Welcome ang isinalubong sa mga atletang Pinoy mula sa 20th Asian Games sa pangungunan ng mga Golden Boys ng Pilipinas na sina Carlos Yulo, EJ Obiena at Jay Osiape. Nagpapatrol, Paige Javier.
11: 1, 2, 3. Matapos magbigay karangalan sa bansa sa 20th Asian Games, balik Pilipinas na ang mga atletang nanalo ng medalya. Binigyan sila ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission ng Heroes Welcome at Homecoming Dinner sa Maynila. Kasama rito ang Golden Boys ng Pilipinas, si Double Asian Games Gold Medalist Gymnast Carlos Yulo, Back-to-Back Asiad Men's Pole Vault Champion EJ Obiena, at Virtual Taekwondo Asian Games Gold Medalist Jay Osiape. Nagkatuwaan pa sina Yulo, Obiena at Yape habang hawak ang kanilang mga ginto mula sa Asian Games. Aminado si Yape na hindi pa siya sanay sa atensyon.
4: Super honored po na nakasama ko po sila dito sa po. And kasi di ko in-expect na dati lang po pinapanood ko po sila sa TV.
11: Patuloy lang ang good vibes at bagong mindset ni Obiena matapos madepensahan ang kanyang Asian pole vault title.
24: I believe I'm in the right path, or a better path, let's say, going to LA, and first step for that is to qualify.
11: Matapos magpahinga at mag-celebrate ng kanilang mga tagumpay, handa na muling lumaban ang magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo. Tutulak na patungong France ang magkapatid para sa isang training camp bago ang Artistic Gymnastics World Championships na gaganapin sa Rotterdam, Netherlands.
25: We had a really good time na ma-prepare po yung body namin na pumasok po sa intense ulit na training.
11: Tulad ni Obiena, LA 2028 din ang sunod na target ni Yulo matapos manalo ng dalawang ginto sa 2024 Paris Olympics. Pero sa ngayon, focus muna siya sa World Championships.
25: I'm gonna do my best po to show up and hindi naman po ako din nag-expect ng anything sa World Championships. Pinaka-importante po is yung next year na World Championships kasi ayun po yung qualification for Olympics.
11: Present din ang ilang silver medalists mula sa boxing, taekwondo, mixed martial arts at archery. Para sa Philippine Taekwondo Association, nagbunga ang paghihirap ng mga atleta nila kaya nakapag-uwi sila ng isang ginto, tatlong silver at isang bronze.
26: Yung commitment nila, yung sacrifices nila, ito po yung nag-pay off, no? Of committing, doing their best, giving it all for the country and for the love of the sports.
11: Ano sisigaw niyo? Bit-bit pa uwi ng mga atletang Pinoy ang apat na ginto, siyam na silver at 16 bronze mula sa Continental Showcase.
27: We are very, very happy sa result, beating the record since 60 years.
28: Nakita ko yung age group, talagang mga bata, talagang very promising. And naisip ko nga, talagang maganda yung development na ginagawa natin.
11: Umaasa
3: isang sports officials na madagdagan ng pondo para sa mga atletang Pinoy na ilalaan sa kanilang paghahanda sa 2028 Los Angeles Olympics at 2027 Southeast Asian Games. Paige Javier, ABS-CBN News.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, forum sa munisipyo ng Reyna Mercedes sa Isabela na uwi sa sigawan. DOH bantay sarado sa posibleng banta ng pneumonic plague. At mahigit isang daang lungsod at munisipalidad sa bansa isinailalim na sa state of calamity dahil sa El Nino phenomenon. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
7: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukdon na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni!
8: Throwback.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Kubot mas lungkot. Bilisan kung sa iskutan. Lalisan. Bilisan kung sa pangutana.
3: Ng kanyang sasakyan. Pero imbes na huminto ang bumanggang motorsiklo na may angkas, nagdire-diretso lamang ito. Ligtas ang host at ang kanyang mga pamangkin, pero may pinsala ang likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Nakarating na sa kaalaman ng Land Transportation Office ang insidente at hinikayat si Dominguez na magpunta sa opisina ng ahensya para formal na maghain ng reklamo. Samantala, tukoy na ng LTO ang registered owner ng motorsiklong nakabangga sa sasakyan ni Dominguez.
4: Nauwi sa sigawan at palitan na maanghang na salita ang isinagawang civilized forum sa munisipyo ng Reyna Mercedes sa Isabela sa pagitan ni na Vice Mayor Attorney Harold Respicio at ilang kapitan ng barangay nitong Lunes. Ayon kay Respicio, layunin ng forum na alamin kung saan ginamit ng mga kapitan ng barangay Sinipil ang bondo mula sa tobacco excise tax. Nagsimula ang pagsigaw ni Respicio nang tanungin niya ang isang kapitan tungkol sa isang proyektong hindi umano na isagawa. Tumaas ang boses ng vice alcalde at tinawag na sinungaling ang mga naroroon. Sa kabila ng pag-awad sa kanila, hindi nagpatinag ang magkabilang panig. Sa huli, sinabi ni Respicio na humingi rin siya ng paumanhin sa mga kapitan at nagkapatawaran na sa nangyari. Pero nanindigan siya sa kanyang mga paratang. Iginit niya na ang buwis mula sa tobacco ay para sa mga tobacco farmers at hindi dapat anya nakawin sa kanila ang pera sa pamagitan ng ghost projects. Sa post naman ng official Facebook page sa barangay o ng barangay Sinipil, ipinakita nila ang isang barangay health station, child development center at ilang kalsada na umano'y galing sa tobacco excise tax. Patunay umano na maayos at ramdam ang serbisyo para sa lahat. Samantala, sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi katanggap-tanggap ang inasal ng vice alcalde. Agad naman itong sinagot ni Respicio na dapat umanong itoon na lang ng kalihim ang kanyang pansin sa mga ghost projects at sa panghaharas sa mga magsasaka ng tabako.
5: Isinailalim sa state of calamity ang mahigit 100 mga lungsod at munisipalidad sa bansa dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon pa sa pamahalaan, lahat ng probinsya ay posibleng makararas ng tagtuyot sa susunod na taon. Nagpapatrol, Francis Orsio.
6: Umabot na sa 106 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, marami sa mga apektadong lugar ay nasa Region 2 o Cagayan Valley.
7: Ramdam na ramdam po nila yung epekto ng El Nino, yung tagtuyo po sir. Mababa na po yung supply ng tubig doon sa kanilang natural sources of irrigation.
6: Isa rito ang Isabela kung saan bumaba na ang produksyon ng mais dahil sa kinakapos na supply ng tubig. Ayon sa gobernador ng Lalawigan, posibleng umabot hanggang Disyembre ang state of calamity sa kanilang lugar dahil sa tagtuyot. Nakikipag-ugnayan na ang kanilang pamahalaan sa Department of Agriculture. Ayon pa sa Department of Science and Technology, lahat ng 82 probinsya sa bansa ay posibleng makaranas ng drought o tagtuyot pagsapit ng katapusan ng Marso sa susunod na taon. At ngayong tapos na ang habagat season, mas mararamdaman na ang epekto ng El Nino dahil mababawasan na ang pag-ulan.
8: Kapag drought ang ating kategory, may 3 buwan siya na sunod-sunod na way below normal, greater than 60% reduction. So at least ganun, ano? Or kung sakali man, 5 consecutive months of below normal na 21. So talagang mas kakaunti ang tubig na babagsak.
6: Ngayon pa lang, pumalo na sa 6.8 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura. Kaya humihiling na ang mga magsasaka ng mas malaking suporta sa pamahalaan gaya ng fertilizers at post-harvest facilities. Sinisiguro naman ng National Irrigation Administration na mapalakas ang supply ng tubig sa mga sakahan. Pinalalawak ng NIA ang paggamit ng solar-powered irrigation pumps para matulungan ang mga magsasaka.
9: Alam niyo po kasi itong solar pump irrigation projects kung kailan maaraw saka mas malakas magbigay ng makapag-pump ng tubig.
6: Pinaghahanda rin ang sektor ng kalusugan sa mga posibleng epekto ng El Nino. Inatasan ang mga local health worker na tutukan ang mga senior citizen at iba pang nasa vulnerable sector.
10: Meron na po tayong abiso na tiyaking maayos yung genset, maayos yung kanilang source ng tubig, maayos yung filtration system. Dahil po pag nawalan po ng kuryente, marami rin pong pwedeng mga pasyenteng nakakabit sa mga makina like respirator.
6: Nag-iipon din ng DOH ng mga essential treatment at supplies para sa mga heat-related illnesses. Francis Orsio, ABS-CBN News.
5: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, saan-saan uulan bukas?
11: Bernadette, magiging maulan pa sa gitna't timugang bahagi ng ating bansa dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemispheres. Magiging maulan din dyan sa extreme northern Luzon dahil naman po yan sa malakas na bugso ng hangin mula sa Hilagang Silangan o yung northeasterly winds na hindi pa po amihan. Pero yan yung paunang hangin bago dumating yung amihan. Mula naman sa ITZZ ay merong mabubuong low pressure area sa magkabilang panig po ng ating bansa, isa sa Silangan at isa sa Kanluran. Ito po ang nasa Kanluran ay posibleng palayo ang magiging pagkilos, habang yung sa may Silangan naman ay posibleng lumapit dito sa ating bansa. Pero parehong mababa ang chance o hindi inaasahan na magiging bagyo ang mga potensyal na LPA na ito. Posible rin merong mabuo na bagyo dito po malapit sa Silangan ng eastern boundary ng PAR at po kikilos palayo. At bukod pa yan, sa dalawang bagyo sa labas ng PAR, ang bagyong Nolo at Koguma na hindi naman makaka-apekto sa atin o pupunta sa Pilipinas. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 7 sa Mindanao, maaraw sa malaking bahagi sa umaga pero may aasang mga pag-ulan dyan sa Surigao del Norte at dito sa Maguindanao provinces. Mula tanghali ay magiging maulan na sa maraming lugar lalo po dyan sa western at eastern Mindanao. Meron pong malalakas na ulan bago lumubog ang araw sa may Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, gayon din sa may Agusan del Sur at sa Davao del Sur. Maulan pa sa maraming bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi, lalo po dyan sa bahagi ng Bukidnon at dito sa may Maguindanao provinces pag lumalim ang gabi. Sa Visayas, meron ng mga pag-ulan sa umaga dyan sa mga probinsya ng Leyte at Southern Leyte at mas maraming bahagi ng Kabisayaan ang uulanin mula tanghali. Meron pong malalakas na ulan pagsapit ng hapon dito sa may bahagi ng Capiz at ng Iloilo. Paglubog po ng araw, meron pang kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may Panay, maging sa may Bohol at sa Samar Island. At hanggang pagsapit ng gabi, maulan dito po sa Negros Island region. Sa Palawan, uulan sa madaling araw sa katimugang bahagi ng probinsya pero halos buong Palawan na ang ulanin pagsapit ng hapon dahil po sa thunderstorms. Bagamat mawawala na iyan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, umaga pa lang ay meron na pong maulang panahon dyan sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands dahil nga po sa northeasterly winds. Pagsapit ng tanghali, meron na rin mga pag-ulan dito sa may northern part ng mainland Luzon. Habang may mga kalat-kalat na mga pag-ulan ding aasahan bandang tanghali dito po sa may Calabar Zone, Mindoro, Romblon at ilang bahagi ng Kabikulan. Buong hapon ang uulanin ang northern Luzon at mas lalakas pa po iyan pagsapit ng gabi lalo na sa may Ilocos Norte, Apayao, maging sa may Cagayan at Isabela. Tayo naman po sa Metro Manila, tulad po ng mga nakalipas na araw, posibleng tanghali pa lamang ay mataas na ang tsansa ng pag-ulan hanggang pagsapit po iyan ng hapon. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, nasa 208.07 meters na po ang water level dyan sa Angat Dam nitong Martes ng umaga. Mas mababa ito ng 17 sentimetro kumpara kahapon ng umaga. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
12: Dahil sa mabilis na pag-unlad ng digital landscape, kritikal para sa mga brand na baguhin din ang paraan ng pakikipagkonekta sa kanilang mga consumer. Ito ang sentro ng talakayan sa conference ng isang nangungunang food and beverage company. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
13: Mas malaki, mas exciting at mas marami pang bagong idea ang hinatid sa pagbabalik ng pagtitipong pinangunahan ng isang food and beverage company. Ang misyon ngayong taon, talakayin ang mga bagong hamon kaugnay ng mabilis na pagbabago ng digital trends at technologies kasama na ang AI.
14: Nagbabago na ang behavior ng ating mga consumers at ating mga customers. So kailangan magbago na rin how we behave and connect to them.
13: Sanib puwersa ang iba't ibang creative agencies, media, tech at data partners para magbahagi ng kaalaman kaugnay sa temang Winning the Connection Economy through Augmented Humanity. Kasama sa mga nagbahagi ng Power of Storytelling, ang expert kapamilya storytellers, ang head ng IWANT na si Jolly Estares, Dreamscape Creative Head Rondel Lindayag, at ABS-CBN News Entertainment Reporter MJ Felipe.
14: Maraming ingay ngayon because of digital. Ang gusto namin mangyari for the marketing, bumalik sila sa pagkakaintindi nila ng ano ba talaga ang customer. Because at the end of the day, sila ay tao, may pakiramdam, may nangangailangan, at may pakialam.
13: Pinaalala ng conference na sa huli, ang pinakamahalagang koneksyon ay hindi lang nasusukat sa clicks, views o likes, kundi sa kwentong tumatama at tunay na nakakakonek sa consumers. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: At susunod, matapos ang tensyon sa West Philippine Sea, Defense Secretary at AFP Chief lumipad patungong Palawan. AMLAC Chief Buenaventura iginiit na gabay lang sa investigasyon at hindi patunay ng krimen ang mga ulat sa AMLAC. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: This is FM Radio.
16: FM Radio.
15: Favorite music radio.
16: Throwback.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisan kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
2: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: patuloy po ng depensa ang kanilang cross-examination sa opisyal na Anti-Money Laundering Council ukol sa financial transaction reports ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Carpio. At live mula sa Senado, nagpapakulong si RG Cruz. RG, ano ang tinumbok ng depensa sa kanila kanina?
1: Bernadette, ang pinakasentro ng cross-examination ng depensa kay AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura ay hindi porket may AMLAC report na ay may krimen na. Lumalabas mitsa lang ito para tingnan ng AMLAC kung may krimen nga. Maraming hindi alam ang Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyong iniuulat sa kanila dahil desisyon lang ito ng bangko at covered persons base sa pagkakakilala nila sa kanilang mga kliyente. Kaya ang mga transaction reports ng AMLAC basihan lang ng investigasyon, hindi katibayan ng krimen. Punto pa ng presiding officer, malaki ang diskresyon ng mga nag-uulat kung pagdududahan nila ang isang transaksyon.
2: And or if the client is a PEP or a politically exposed person. There is a wide discretion on the part of a covered institution whether or not to declare a transaction suspicious or not.
3: Depende po sa profile, customer, sa service, sa risk po nung client po nung service, kasama din po yun. So, yun po, Your Honor. So, and of course, subject to the audit pa rin po yun ng mga institutions po, financial regulators po.
4: Alright. In other words, an STR is therefore not a legal conclusion that there is money laundering, correct?
3: Yes, Your Honor.
1: Hindi rin nila makita kung galing sa flood control scandals, Cebu importation o malversation of public funds and property. Lahat ito kailangan paan nilang imbestigahan. Lumalabas din na hindi pwedeng masabihan ng AMLAC ang mga may-ari ng account na may ulat ukol sa kanilang account. Samantala, wala rin alam ang AMLAC sa mga negosyo ng bise o may-ari ng mga kumpanyang nag-uugnay sa kanya. Hindi rin masabi kung porket pumasok sa kumpanyang pondo e napunta ito sa mag-asawang Duterte Carpio. Punto pa ng depensa, may isang bangko na umako ng pagkakamali sa kanilang ulat sa isang account ni Attorney Manassas Carpio. 2 billion ang maling ulat pero 2 million lang talaga. Pero nilinaw ng AMLAC na itama na nila ito.
3: According to BPI, a system bug from a source application system resulted in inaccurate amounts on the said records.
1: Base sa records ng AMLAC, mula 2022 hanggang 2025, panahong nasa pwesto na ang bise, may mahigit 424 million pesos umano ang dumaloy sa mga account ng mag-asawa. May pumasok rin na pera sa KL88 Foods Corporation na nauugnay sa mga mag-asawang Duterte Carpio pero hindi mismo sa kanila. Ibig sabihin, hindi matukoy kung alin ang sa kumpanya at alin ang napunta sa mag-asawa. Wala rin nakalagay sa records ng AMLAC na iligal ang mga kumpanyang nagpadala umano ng mahigit 300 million pesos na halaga na iba-iba umanong transaksyon mula sa China o nagaling ang mga ito sa pamahalaan ng China. Ito'y bagamat may mga address sila sa China, bagay na kinontra ng isang senador kalaunan.
5: Ayon sa open source research, pagmamayari po yan, yung Beijing Zhenweifang Food Company, pagmamayari siya ng Xinjiang Fruit Industry Group na nabanggit mismo sa company materials dahil itong Xinjiang Fruit Industry Group ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise. It advances the interests of the Chinese Communist Party.
1: Duda naman si Senator Judge Raffy Tulfo kung nakinabang ba talaga si Attorney Carpio sa mga transaksyong pinupuna sa isang kumpanyang pinupuna.
6: Attorney May, kasi natanggal yung pangalan ni Attorney Mans Carpio sa list of shareholders, corporate officers back in 2025. It seems to me that he couldn't have benefited from all the alleged transactions.
7: We respectfully beg to disagree, Your Honor. Aside from the fact that there's no record that capital gains tax was paid, even in the very own disclosure of the Vice President in 2025, she disclosed that Kali 88 remains a business interest of her husband.
1: Niliwanag naman ni Senator Judge Robin Padilla na wala siyang pakinabang sa pera mula China na napunta umano sa Tapang at Malasakit Alliance.
8: Binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa courting ito. So hiningin ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na Tapang at Malasakit, kasama po kami dyan. Wala po ako natanggap na pera kahit na 5 sa mga incheck.
1: punto naman ng presiding officer pag binangga sa mga sale ng bisel, lumalabas masyadong malaki ang mga halaga ng transaksyon sa kanya mga idineklarang yaman.
2: Sa palagay at pananaw nyo, ulitin ko, in the realm of possibilities, what would explain this huge amount?
3: Opo, hindi ko po maipaliwanag po yun. And apologies po.
1: Bago nito humingi si defense lawyer attorney Mark Vinlua ng paumanhin sa lahat, hindi anya niya intensyong magbanta kahapon ng basahan niya ng batas ukol sa parusa sa paglalabas ng AMLAC reports ang witness. Bernadette Dagdab, punto pa, sinabi rin ng AMLAC na tinama na nila ang kanilang mga records nang gumawa sila ng summaries para maiwasang madoble ang bilang sa mga transaksyon. Hiningi naman ni Senator Judge Miguel Zubiri ang lahat ng remittances ng KAL 88 or KAL 88 mula sa lahat ng bansa at hindi lang sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng BISE, hindi dadaan sa mga legal na pamamaraan ang pondo kung maruming pera ito o galing sa ilegal. Ayon naman sa prosekusyon, ipapakita nila gamit ang AMLAC at ang mga susunod na testigo na hindi tugma sa mga dumaang pera sa mga account na mag-asawa at mga negosyong nauugnay sa kanila, gayon din ang lamang pera nito. Bernadette?
0: Maraming salamat, RG Cruz. Kinontra po ng kapo ni Vice President Sara Duterte na kinukumpirma ng testimonya ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Nauna rito, sinabi po ni Trillanes na nakatanggap si Duterte ng pera mula sa China sa pamamagitan ng kumpanyang KAL 88. Giit po ni Panelo, ang tanging nakumpirma sa mga pahayag ni Trillanes ay ang ilegal na pagkuha nito sa mga impormasyon at paglabag sa Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Laws. Tumanggi namang magkomento si Trillanes sa pahayag ni Panelo.
9: Isang seryosong usapin sa pambansang seguridad ang napaulat na pagpasok ng pondo mula China sa kumpanyang iniuugnay sa pamilya Duterte. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Diodoro, dapat itong imbestigahan at aksyonan kung mapatunayan. Ginit Diodoro, nangangailangan ito ng sapat na atensyon lalo't na ilabas na ang impormasyon at records mula sa Anti-Money Laundering Council sa impeachment proceedings. Nauna nang sinabi ni Buenaventura sa impeachment court na nakatanggap na mahigit 300 milyong piso mula China at Hong Kong, ang KAL 88 Foods Corporation ang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio.
10: May implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring impluensya sa government processes. Dapat masusing investigasyon ito para sa ganon. May legal at karapat-dapat na aksyon tungkol dito, no? Kasi may serious implications ng national security ito.
11: Nagpunta si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff Antonio Navarrete sa Palawan kasunod ng mga konfrontasyon sa China sa West Philippine Sea. Inilabas na rin ng AFP ang video ng malapitang pagmaniobra ng fighter jet ng China sa eroplano ng Philippine Air Force malapit sa Bajo de Masinloc. Nagpapatrol, Michael Delizo.
12: Ito ang video mula sa Armed Forces of the Philippines na ipinapakita na malapit ang nagmaniobra ang isang fighter jet ng China sa nagpapatrolyang Cessna aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bajo de Masinloc noong Sabado. Ayon sa AFP, may tangkapa umanong i-jet wash ng China ang eroplano ng Pilipinas o ang pagdaan ng fighter jet sa harapan ng isa pang eroplano para tabahan ito ng turbulence. Para kay Trinidad, bahagi lang ito ng paulit-ulit na pagpigil ng China na maisagawa ng gobyerno ng Pilipinas ang mga aktibidad nito sa West Philippine Sea. Naitala rin itong weekend ang panibagong komprontasyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Hinarang ng dalawang barko ng CCG ang PCG nang sitahin ang inihinalang dynamite fishing malapit sa Pagasa Island.
13: Kung ang China talaga ay concerned sa pagpoprotekto ng environment and even holding those accountable ng blast fishing, edi sana binord din nila ito. Not the opposite, kung saan hinalang nila tayo, preventing us from boarding this fishing vessel.
12: Sa tala ng AFP, umabot sa higit 100 ang mga barko ng People's Liberation Army Navy at CCG na naglalayag sa Ayungin Shoal, Bajo de Bansinlok, Escoda Shoal at Pag-asa Island nitong Setyembre. Nitong Martes, nakipagpulong sina Defense Secretary

0: nagsimulang muli ng buhay ni dating OFW na si Mary Jane Veloso matapos lumaya sa kulungan noong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Migrant Workers, sumasailalim sa psychosocial counseling si Veloso at nakatanggap rin siya ng tulong pinansyal at pangkabuhayan. Nakikipagtulungan na rin ang DMW sa Department of Trade and Industry para magabayan si Veloso sa negosyong gusto niyang pasukin. Dinalaw na rin ni Veloso ang kawani ng Department of Education para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System. Anila nag-aaral si Veloso sa kulungan habang hinihintay ang kanyang pardon. Nakaalalay din sa pamilya ang lokal na pamahalaan ng General Mamerto Natividad sa Nueva Ecija.
1: Makaraan ang 7 taong itinakbo ng kaso, pinagbabayad ng Hong Kong District Court ng Daños ang dating employer ng isang OFW na tinanggal sa trabaho matapos ma-diagnose ng cancer. Pero namatay na ang OFW at ang dating employer ay hindi na umano nakita. Nagpapatrol, Rod Macenas.
2: Puno ng pangarap si Baby Jane Alas ng magtrabahong household service worker sa Hong Kong noong 2017. 2019, na-diagnose siya ng stage 3 cervical cancer. Dahil umano sa pagkakasakit, tinanggal siya ng kanyang employer. Nagsampa ng kaso laban sa employer si na Baby Jane, kaagapay ang kapatid na si Mary Ann Pereira na kasama niya sa Hong Kong.
3: Pumanaw na ang OFW na si Baby Jane.
2: Pumanaw si Baby Jane noong 2021. Ngayong taon, pinabura ng Hong Kong District Court si Baby Jane. Pinagbabayad ang dating amo niya ng mahigit 251,000 Hong Kong dollars bilang danyo sa pamilya ni Alas.
4: Ang reason ko po, kaya hindi po ako nag-give up kay ate kasi paulit-ulit na lang po yung gayong pangyayari sa aming mga helper dito sa Hong Kong na parang ang bilis sa kanila i-let go kapag hindi na po nila kami kailangan.
2: Si Mary Ann ang tumutulong ngayon sa magkakapatid. Pero isang sorpresa ang nagpangiti sa pamilya. Pinagkalooban ng isang property developer ang mga anak ni Baby Jane ng house and lot sa Palawan. Para sa pamilya ni Baby Jane, hindi lamang ito bagong bahay, kundi simbolo ng bagong buhay. Rod Macenas, ABS-CBN News.
1: Susunod, Vice President Sara Duterte itinanggi ang paratang ng dating pulis na nag-deliver siya ng mali-maletang pera. At kidnap slay case ni Betty Chua C, babalikan sa Philippines' most shocking stories. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kabayes, Maunani! Maunani!
7: Throwback.

Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavay, Servisyong Kavay, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kun sa yeskutan, lalisan, isa kun sa pamutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
2: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni! Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ko.
6: Wala nang laman ni isang kasangkapan maging ang mga ilaw, salamin, pati tiles. Ganyan iniwan ni Senator Jinggoy Estrada ang opisinang mapupunta kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III simula ng magpalit ng Senate leadership noong Hunyo. Sa pahayag ng tanggapan ni Estrada, iginiit nilang standard practice o pangkaraniwan na umano sa Senado ang pag-alis ng mga gamit sa opisina bago ito iwan, kaya hindi na dapat umano itong gawing issue. Anila, karamihan sa mga gamit sa opisina, kabilang ang mga tiles, ilaw at cabinet, binili gamit ang personal na pondo ng senador. Ayon pa sa kampo ng senador, wala rin naman kalaman-laman ang opisina nang tanggapin ito ni Estrada mula kay Senator Panfilo Lacson noong 2022. Bagay na pinalagan ni Lacson. Anya, hindi ganito ang opisinang iniwan niya kay Estrada noong 2022. Wala rin umano siyang sinira o inalis sa opisina dahil pondo ng gobyerno ang ginamit niya sa pagpapaayos nito. Sa mga larawang ibinihagi ni Lacson na kuha noong 2022, makikitang may mga tiles at electrical fixtures pa ang opisina. Nanghihinayang naman si Senate President Sherwin Gatchalian sa pondo ng bayan na gagamitin sa pagre-renovate ng opisina na anya hindi pa magagamit ni Soto sa ngayon.
7: Hindi magagamit yan. So at least mga gusto kasi namin kagad makamove-in siya pero obviously hindi siya makakamove. Ang importante makafunction na si Senator Soto dahil pro temp siya. Nakakahinayang lang yung pondo.
6: Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Soto ukol rito, maging ang opisina ni Estrada sa pinakahuling pahayag ni Lacson, pero wala pa silang tugon. Alison Ko, ABS-CBN News.
8: Mariing pinabulaan ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon ng dating pulis na si Radulfo Gracioso na tumanggap siya ng mali-maletang pera mula kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Naniniwala rin ang bise na isa itong pag-atake sa kanya ng Administrasyong Marcos. Bagay na itinanggi naman ng Malacanang na sinabing wala ng pangdepensa si Duterte kaya ang Pangulo ang pinagpapalingan nito. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
9: Isa-isang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang ng na-dismiss na pulis na si Rodolfo Gracioso na dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Itinanggi ni Duterte na tumanggap siya ng pera, tsokolate o mamahaling bag mula sa mag-asawang Velasco. Naglabas din ang bise ng mga larawang nagpapakitang nasa Davao siya at iba pang bahagi ng Mindanao mula Semana Santa hanggang halos katapusan noong April 2019. Taliwa sa aligasyon ni Gracioso na nagpunta si Duterte sa Marinduque noong Holy Week para i-endorso si Velasco.
0: kung lagyan ni Gracioso ng detalye ang akusasyon na 10 beses mula 2018 hanggang 2022 na siya daw ay nagsundo sa hangar sa Pasay, nagbigay ng Royce at maleta at naghatid sa Diamond Hotel o Shangri-La, ay siguradong ako na makakapagbigay ako ng ebidensya na hindi ito kailanman nangyari.
9: Handa rin anya si Duterte na sumailalim siya sa lie detector test gaya ng hamon sa kanya ni Gracioso. Pero ayon sa Vice Presidente, dapat ilabas ng NBI sa publiko ang video na nagpapakitang sumailalim talaga sa naturang test ang dating pulis. Naunang sinabi ni Duterte na 29 ang nabilang nilang mga maling pahayag ni Gracioso at dapat kasuhan ito ng NBI ng perjury.
5: So if she will participate and come here, na inimbitahan namin, and present to us ano yung 29 na sinasabing violation, then we'll be more than willing to investigate it. Pwede naman sila mag-direct filing, but we will be happy to help them.
9: Tungkol naman sa larawan niya kasama si Gracioso, paliwanag ni Duterte, kuha ito sa isang campaign rally sa Samar kung saan maraming supporters ang nagpa-picture sa kanya.
0: Araw-araw sa buhay ninyo, mag-selfie kayo sa isang landmark kung nasaan kayo. Para pagdating ng 10 years, 15 years from now, meron kayong Gracioso. Akala niya ba siya lang yung tao? Pinapalabas niya siya lang yung tao doon.
9: Naniniwala si Duterte na pera ang punot dulo ng mga paratang ni Gracioso laban sa kanya. Pero kung meron mang nasa likod ng lahat ng ito, may naiisip na ang pangalawang pangulo.
0: Administrasyon. Ang palasyo, si BBM, lahat nung bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi po tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldico. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot.
10: Walang na masisira kay Bibi Sara, nasa katawan niya na yan. Siguro yan talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang na iba. Huwag nilang ipahid sa Pangulo dahil ang Pangulo ay hindi nakinabang ni Cinco sa mga perang di umanong natanggap nila.
9: Samantala, tinanong ang bise kung hinihikayat niya ang kapatid niyang si Davao City Mayor Sebastian Duterte na tumakbo sa mas mataas na pambansang posisyon.
0: Hindi namin napag-usapan ni Mayor Sebastian Duterte ang pagtakbo niya bilang Pangulo. Pero sa tingin ko, nabanggit ko naman na ito dati, na nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Basti na lang daw ang patakbuhin sa national elections. Sabi niya, umuwi ka dito sa Davao. Tapos sabi niya, bahala na si Basti dyan sa national.
9: Tumanggi namang magkomento ang bise kung may napipisil na siyang running mate sa halalan 2028. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
11: Pagkatapos sumalang ang opisyal ng Anti-Money Laundering Council, sinimula nang iharap sa Senate Impeachment Court ang mga kinatawan ng mga bangko na may mga account si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Manases Carpio. Ayon sa prosecution, nasa 20 testigo mula sa mga bangko at insurance companies ang balak nilang isa lang bilang testigo. Live nagpapatrol mula Senado, Katrina Domingo. Katrina, ano ang target na patunayan ng prosecution sa pagpresenta nila ng mga opisyal ng bangko?
12: Karen, papalo sa 190 milyon pesos ang umano'y kabuang halaga ng pera na hindi umano idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALIN. Ayon sa prosekusyon, kanina at sa mga susunod na araw ay ilalahad nila kung ano nga ba yung mga nilalaman ng 30 bank accounts ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Manases Carpio na nakasilid sa loob ng 8 bangko.
13: Sa day 34 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng prosekusyon na simula noong 2022, hindi nabababa sa 59 million pesos ang laman ng 30 bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Manases Carpio sa 8 bangko. Umakyat umano ang laman ng mga account sa 71 million pesos noong 2023 at bumaba sa 22 million pesos noong 2024 bago muling umakyat sa 35 million pesos noong 2025. Para patunayan ng mga naturang datos, isa sa mga testigo na humarap ay ang manager ng Land Bank San Pedro Davao Branch kung saan may payroll account ang vice-presidente. Pero hindi na ipresenta ng manager na si Eunice Sumatra kung magkano ang outstanding balance sa payroll account ng vice-presidente.
14: It's not among the documents, Your Honor. It was not submitted by this bank, Your Honor. But because it was answered that way by the witness, I was obliged to follow that line of questioning and perhaps at this point determine that it was indeed not included.
15: That's one account out of or one bank account out of the eight banks that we would be presenting through their different representatives. Para sa amin, no, yung what we yung targets namin for presenting this back accounts, we'll still be able to achieve that despite that the absence of that one document.
13: Pero ayon sa mga Senator Judge, base sa salary grade ng vice-presidente, naglalaro sa 330,000 hanggang 350,000 pesos ang sweldo ng pangalawang pangulo kada buwan. Hindi naman naging malinaw kung paano ipapresenta ng prosekusyon sa mga susunod na araw ang outstanding balance sa payroll account ng vice-presidente sa Land Bank. Sa unang bank manager pa lamang, inabot na ng isang oras ang proseso dahil sa tagal ng pagtatalo ng prosekusyon at depensa tungkol sa authentication ng mga dokumento. Kaya saglit na nag-break ang impeachment court para kausapin ang magkabilang panig na pabilisin ang proseso. Kinalaunan, pumayag ang prosekusyon at depensa na pabilisin ang pagtalakay sa mga laman ng bank account ng vice-presidente at ng kanyang asawa.
16: Try as much as possible not to be unreasonable. And so in this case lang, nagkataon lang talaga na may mga bagay kaming well, based on our strategy, we tried to find a way, a good compromise on speeding things up without the defense waiving or foregoing certain defenses doon sa mga dokumento na ipresenta.
13: Sa pagsalang ni Raquel de la Serna, ang bank manager ng Land Bank Davao R. Magsaysay Branch, sinabi niyang isinara na ang dalawang account ni Duterte sa kanilang bangko. Pero aktibo pa rin ang isang bank account ng mister ng bise na may balanseng 1.35 million pesos noong 2025. Sa cross-examination ng depensa, idiniinilang walang otomatikong access si Duterte sa mga bank account at pera ng kanyang asawa.
17: Your bank would require the depositor or the account holder's written authorization before releasing the account information to a spouse, correct?
18: We require SBA instead, sir.
17: Merely naming a spouse in the customer information sheet does not make that spouse a joint account holder, correct?
18: Yes, sir.
13: Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, sasagutin ng depensa sa mga susunod na araw ang punto na nananatiling conjugal property ang mga naturang account kahit na walang direktang access ang vice-presidente dito. Karen, dahil tapos nang tumestigo yung mga opisyal mula sa dalawang branch ng Land Bank kanina, inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay mayroon pang 11 bank executives at 7 mga kinatawan ng mga insurance companies ang haharap sa Senate Impeachment Court ukol sa naturang issue bago tuluyang ipaliwanag ng prosekusyon kung paano nga ba nila nasabi na papalo sa 190 million pesos ang undeclared cash ng vice-presidente. Karen.
19: Katrina, kanina sa Land Bank, ito ang account ni Attorney Man Scarpio, ang mister ni Vice President Sara Duterte. Lalabas ba ang mga accounts na joint accounts nilang mag-asawa at ang joint accounts ni Vice Presidente Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte?
13: Karen, so far, yung tinatalakay pa lamang o hinilalatag pa lamang ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court ay yung mga magkakahiwalay na account ng vice-presidente at ng kanyang asawa. Nauna na kasi nilang paliwanag na kahit hindi joint account ang mga ito ay nananatili itong mga conjugal property dahil walang prenuptial agreement ang mag-asawa. Para naman doon sa joint account ng vice-presidente at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaabangan din natin kung kasama ba yan doon sa mga pinasabi ng accounts ng vice-presidente Presidente, partikular na mula sa Bank of the Philippine Islands at iba pang bangko sa Davao City at sa Metro Manila.
19: Karen. Katrina, gayong hindi na nila itutuloy ang isang article of impeachment, etong bribery, eto na ang huli. Nangangahulugan ba, Katrina, inaasahan ng prosecution na naririto na ang kanilang smoking gun?
13: Karen, ayon doon sa ibang prosecutors at maging sa depensa, ayon sa kanila ay wala pang categorical na idadrop na yung bribery, yung charge o yung article of impeachment tungkol sa bribery hanggat wala pang formal na motion na, na inihahayag sa mismong Senate Impeachment Court. So far, Karen, nakausap natin kanina ang prosecution at ang depensa at ayon sa kanila ay hindi muna sila magkokomento hanggat wala pang final na deklarasyon o manifestation na sinasabi ang prosecution sa Senate Impeachment Court. Karen.
19: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula sa Senado.
20: Gumimbal sa bansa ang pagkidnap at pagpatay sa corporate executive na si Betty Chu Asi noong 2003. Yan ang babalikan ngayong gabi ng Philippines Most Shocking Stories.
21: November 18, 2003. Sa isang bakanteng lote malapit sa highway ng Paranaque, may nakitang bangkay. Dubuan at nakabalot ito ng kumot na siniksik sa isang trash bag na pinalibutan pa ng packing tape. Nang makita ito, tinawag ang mga pulis at dinala ito sa punerarya. Ang dubuang katawan na binalot ng trash bag ay si Betty Chua C. So, paano na uwi sa bakanteng lote sa Paranaque City ang katawan ni Betty kung ransom money ang hinihingi ng kidnappers? Sino sa mga katiwala ng pamilya C ang trumaydor at nagturo kay Betty bilang target? At paano nahuli at nabuwag ang malaking kidnap for ransom group noon na tinawag na Waray Waray Gang? Yan ang ikukwento ko sa inyo. At ito ang Philippines Most Shocking Stories.
20: Panoorin ang buong kwento sa The Philippines Most Shocking Stories sa ABS-CBN News YouTube channel 8 PM pagkatapos ng TV Patrol.
22: Susunod, Sanjo Marudo at Rita Oria Ataide, may panibagong blessing. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
23: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
24: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani agami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
1: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot, isang kunsa, iskutan, lalisan, isang kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
25: Throwback.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Dari sa kunsa, hiskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni!
2: This is FM Radio.

0: Department of Health ang posibleng banta ng pneumonic plague sa bansa kasunod ng pagkamatay ng isang laboratory researcher sa Russia dahil umano sa exposure sa live bacteria. Ayon sa Department of Health, wala pang dahilan para maalarma dahil wala umanong human plague transmission sa bansa. Ang dapat nilang tutukan ay ang posibleng pagpasok ng sakit mula sa ibang bansa, lalo't madaling maipasa ang pneumonic plague sa pamamagitan ng respiratory droplets. Bagamat hindi nagdeklara ng outbreak nito sa Russia, pinaiigting naman ng DOH ang surveillance sa mga taong posibleng magpakita ng sintomas ng sakit.
1: Hindi pa naman siya in-elevate as a matter of concern. But internally, we're already preparing. Mabilis din naman yung action ng Russia dahil in-isolate na nila yung mga potentialing na-expose. At medyo nag-monitor na sila.
2: Magiging kuya na si Sabino ang panganay ni Naria Ataide at Zandro Marudo. Sa kabila ng mga hamon sa maselang pagbubuntis ni Ria, labis ang pasasalamat ng mag-asawa sa bagong blessing na dumating sa kanilang pamilya. Nagpapatrol MJ Felipe.
3: Dream come true para sa mag-asawang si Naria Ataide at Zandro Marudo ang good news na may paparating na silang baby number 2. Ikinuwento ni Ria sa ABS-CBN News na sa kabila ng kanyang maselang kondisyon ng ipanganak si Sabino ay milagro at malaking biyayang maituturing ang pagbubuntis niya ngayon.
4: There's a lot of like health stuff, which is also why we wanted to do it agad kasi nga mahirap. There are conditions for me. Basically, like, I'm the type that gets a hemorrhage, then I bleed. You know, it's not something you'd expect given that I have PCOS, I have thyroid issues, you know. You'd think it would have been a lot harder. So it's really such a blessing.
3: Parehong galing si Naria at Zandro sa malalaking pamilya. Kaya...
4: It's always been, for both of us, a dream to have, you know, more than just one child. We both grew up with siblings.
3: Okay.
4: So, that's something we wanted to give Sabino.
3: Kabilang sa mga tanong ngayon kung anong hiling nila, babae o lalaki, at naglilihi na ba si Ria?
4: Nothing in specific, pero when I think of something I wanted, ganun.
5: Like, what was the most recent?
4: Cream puffs.
5: Oh my God.
4: With Sabino kasi I really wanted spaghetti.
5: Girl or a boy pa rin.
4: You know what? Sobrang cheesy, pero basta healthy at this point, really. You know, like, yeah.
5: De, totoo
4: no preference.
5: Yun.
3: Mga anak si Ria sa unang bahagi ng 2027. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Congratulations.
7: Wow, congratulations.
6: Ah, baby
7: magandang ano yan, pamasko at pagbagong taon.
6: Mama.
7: Diba? A new baby.
8: Diba, the best. Oh,
7: para naman sa atin, ang magandang pamasko ay matapos na sana po ang impeachment trial at magkaroon ng desisyon.
6: Baka diba? Maano ka.
7: Ang tumatagal eh.
6: Baka ma-contempt ka.
7: Oh, pa-contempt.
6: Oh, di ba sinita si Attorney Tungkol?
7: Oh, sinabihan, no? Napagbigay ng petsa.
6: Sino bang senator
7: yun? Si Senator Raffy Tulfo.
6: Oh, sabi niya, buti pa siya, alam niya.
7: Oh, kasi parang ang petsa binigay niya, parang ano 16? Ba? November 16.
6: Hindi, December.
7: December 16. November ata.
6: December
7: 16, yun ba? Oo.
8: Pang novena.
7: Pero pag isipin mo, maghirap din kasi hindi pa tapos ang prosecution. At ang depensa, magbibigay rin yun ng
6: siyempre,
7: mga
6: bibigyan
7: testigo
6: mo lang sa mga 30 diba? Trial days at ang hiningi.
7: Yeah.
6: Which is fair kasi nag-present yung prosecution.
7: Oo, diba? Totoo yun.
6: So bibigyan din natin sila ng chance. Pero feeling ko,
7: at saka tandaan natin na may budget deliberations.
8: Ayun ba?
6: Hindi, kaya kailangan nilang tapusin yun. Atat na rin ata silang mag-Christmas break. Ikaw ba naman araw-araw may hearing?
7: At saka ang hirap nun pag inisip mo, no, na hindi pa tapos, tas may Christmas break. Paano na lang pagbalik mo sa bagong taon, magre-review ka ulit, iisipin mo, ano ba nangyari? nung mga
6: might as well.
2: Taisip talaga natin yung Christmas break.
7: Diba?
2: Para sa bayan.
7: Para sa bayan, Christmas break.
6: Hindi, tama din. Diba? Tama na din
2: natapusin. Practical rin. Oo, diba? Kasi pera ng bayan.
6: Oo, oh, gumagastos tayo dyan.
7: Yan, diba? Okay.
6: Kaya bilisan.
7: Bilisan. Bilisan, oh. Bilisan at gawing tama. Yan ang mahalaga. Tama, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' most shocking stories. Ako po si Karen Davila.
2: 80 days na lang, Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Ito may bago ah. Napapanood po ang TV Patrol. Aliwang paborito ninyong palabas sa iWant.
7: Yan.
6: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV.
7: Yun.
6: Ako po si Alvin El Chico. Parang may kulang. Yun. Ako po si Alvin El Chico sa kalap po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan. Oh,
7: si Kabayan, gawin natin.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
10: Kabay! Kabay!
11: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes. Wala na dyan line lami on DJ's Bracket.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
2: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on DJ Sprake.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

kauban pa, ha? Good morning ninyong tanay. Siyempre, ang mga nurses, mga doctors, good morning! Huwag ka na mga farmers na mga ka-vibes. Good morning, mga vendors! Good morning! Bahala ko, tugnaw-tugnaw ang kadlawon. Basta kahit ayaw gim... Na! Higit magtinaspukan, ha? O, kato mga nagligid-ligid pa rin. Hala, sige, pagligid-ligid. Importante, mabangon mo karong taon-taon, ha? Oo. O, mag-uban-uban tatong alas 6, mga ka-vibes. O, syempre. Natay, topic karong buntaga. Pagkaon na po, o. Karon kasi manahon na pagkaon atong isgutan. Onsa nga prutas ang inyuhang ganahan kaunon sayo sa buntag or sa kanang kabuntagon? Onsa nga klase nga prutas o unsa nga prutas inyo ganahan kaunon sayo sa buntag? Security guard here, alright. Isang kamot. Good morning, good morning, good morning.

kaunon sa na prutas ang pagkanaan niyo kaunon sa iyos kabuntagon. Good morning to Miss Jo, good morning to Ash, good morning, good morning! Og sa tanan mga sayo kayo nagatikaw-tikaw ron ha, good morning yung tanan. Mga porter sa nagkadaiyang mga pantalan. Oh, good morning, kung asa mang ganin na po tatong pagsibiya karumbutaga. Good morning! Good morning ni Lynn Rose, good morning ni Ash, good morning. Live na takaroon sa tuwang TikTok account mga ka-vibes, ha? Live na to live. Oras na to, alas 4:30 na.

fiesta karong adlaw October 7. Dere sa Buena Vista, Bohol og mo request ko og tong bisan unsa ang title, basta si Matt Monroe ang nagkanta. Ashley ni mo na dia. Kami ang banana DJ sa buntag samot na oga. Hoy! Kani si Mami Chill, no? Kaya nakadugay, no? Nagpadongog-dongog na ka, Mami Chill. Kaya padong na po ang imong bana mo. Uli sa inyo, ha? Good morning to Ma'am Susana! Lami binang sa aking DJ. O, lagi! Good morning, DJ. Ang Diyos, mag-uban ka nimo kanunay o gatagan ka sa mayong panglawas. O, taas ka kinabuhi. Good morning sa trans staff sa 93.1. Mo-greet ko sa mga Bourbon siblings diya sa Sitio Latasan, Labugon, Mandawi. Marilo, Nisyo, Minik,

wife diha, Maribel Borbon, from your regular listener Marlon Inot Archival sa Sitio Tagaytap, Barangay Adlaon. Og request ko sa bulaklak. Salamat kayo ka vibes ha, kanang Marlon Inot. Huwag kita magkita pag arini mo, no? Oh, nakatog man ko ay. Pero nakatilaw gid ko sa imong Prisco kaayo na alog bati. Oh! Dagan kay salamat ha ka vibes sa Marlon. Unta, makalugar na po kag Soroy dire sa itong stasyonahin. Okay, why not magkita? Kamura ni Vibes Tonton ang nagkita. Lame kayo ang Grapes DJ sa iyo kabuto. Ah, kasusyal. Good morning, Eka Vibes. Are Willie? Good morning. Sa mga kaubanan niya ang mga gahe. Diya sa Colon o sa Imol. Good morning, good morning. How, how, how. Ang ako ganahan kauna sa iyo sa Bontag Nyor, kanang duha ka kapayas. Mao ba? The vibes sa Jerome sa TNBS. Oh, request ko no siya og always by air supply. Oh. Dade always ang air supply di ay.

lami kayo sabaw sa pakwan, lami kayo. Ikaw na DJ Dili ka mukha nung sa mukha noy. Pero kayang saging manggod is ganahan kayo kumukha nung saging yun, oh. Para gini ka ng real talk. Ganahan kayo kumukha nung saging. Ang problema lang, ang problema lang kay bawal sa kuang tiyan. Ganahan mo ka na kung ba-ba pero akong tiyan. Arti. Arti kayo, arti. Murag tiyan sa dato, arti. Good morning, Papa Bear. Good morning.

Pogi mo kang bitok, ko. Oh, sa mga hyperon, degir pwede ang saging. Pero kay garaon man ta, o kaon niya,

Good morning, Nyor! Akong ganahan, kaonon, Nyor, sa'yo sa kabuntagon, kay... O, sabi siya, nangka! Kay tamis kayo, sama sa ijang gugman ako. Amo na, diya. Sus, ijara! Ijara! Tamis na iyang gugman, ako. Kung magbuwag, mag-away, wala, pait pa sa panyawan. Amo na, diya.

bakit? Pada sigon nga adlaw. Stay low-key, keep safe, always tune. Every day. Sa imong istasyon. Oh, mao ba? Oh, na ni. Lover Daddy, kumusta naman ka, Lover Daddy? It's been a long time, Lover Daddy, ha? So, nagbiyahe ka, Lover Daddy? Nag-drive ka niya, Lover Daddy? Amping Lover Daddy, ha? I-parking sa imuhang parkingan ang imuhang sakyanan, Lover Daddy, ha? Oh, i-parking sa imuhang parkingan. Siyempre, good morning po sa mga nangapi na diya karon, ha? Pangapi na mo, pangapi, pangapi, pangapi! Oo, sumayin niyo ang kikwan niyo, yung sige pamainit niyo diya, yung sige pamainit niyo. Good morning ni Ruby Biarcal, ni Lynn Kaadiang, good morning, good morning. Alright mga ka-vibes, kung na may greetings o mga pamukaw. Oo, tawag lang mo or text sa 0995-472-0802. Onsa nga prutas inyong ganahan kaonon? Oo, kada adlaw or kanang matagbuntag or sayos kabuntagon. Onsa nga prutas?

sa programang Buntag na Vibes. Ang programa maghatag kanino kanunay o good vibes sa iyo sa kabuntagon. Good morning ni Lorski or Lorskay Bane. Good morning and also good morning. And pag-greet ko sa mga Lauranilia family diya sa may Karkar, Cebu. O niya, naminaw ko dire sa Patero sa Metro Manila. Oh, good morning, good morning, good morning. And today atangin ninyo karon taod-taod ha, ato ang ka-vibes pa Zumba. So sa dili pa. Oo, sa may ganahan ninyo nga kaonon nga prutas. O sa buntag, o early morning. Sayo sa kabuntagon or kada buntag, o sa nga nindot or ganahan ninyo nga prutas ang kaonon ninyo. O, ingon dire si kisama ni. O, limonsito. Ganahan ka mo kaon o kwan, kana limonsito sa kabuntagon. Tao-tao, good morning sa mga taga Sambuan.

good morning ni Daily in La Pasaran. Ganaan kay ko DJ Nangka sayo sa Kabuntagon. O di maglain ni Muntian na nasa sa Kabuntagon, Nangka. Mga pita, o ali, sige, salamat, salamat. Oh, good morning, sa tanan mga oy, katong mga padung na mo mamalhin sa mga kahayupan. Oh, mga taga nakaroon sa probinsya, mga taga Bohol, Leyte, Samar, Cebu Province, ha. Oh, padung na ibalhin ang kahayupan. Samtang padung mamalhin sa kahayupan, gibit-bit ang dibatire nga radyo. Kay naminaw. Nato. Nagdala-dala og radio na Data ta kabuyaw Laguna from Marilyn Disability. All right, good morning, Ma'am Marilyn, good morning. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon, happy sa 7 karon. Happy birthday or happy fiesta. O kung naman gani magpakasal ron, happy wedding ninyo. O happy bunyag sa mga magbunyag. Alas 5:02 na mga

5-6 na sa Kabuntagon. Ako day, good morning. Ito ang Certified Ka-Vibes, Marvin Ladera. Good morning, good morning, good morning, Ka-Vibes, Marvin Ladera. Shoutout sa imuhang Malunggay Cheese Pandisal. And my morning, my buntag, sa tanong mga nangapi diya karon. Nangapi og black coffee nga no sugar. Oh, sana all. Wala na mga piog 3-in-1 kay itaas na ang sugar na diabetic. Wala na mo inom og 3-in-1 nga kape kay gikabuhi nagpalpitate. Nay pandiya DJ kena ako'y kape dire. Oh, mana dia? Ako okay ra ko, okay ra ko ay pan. Ako lang gusto is kape. Ang kapiling ka. Hoy! Good morning, Day. No, kalimot mako. Makalimot kiko kanunay gid ani ba. Good morning, Day, sa tanan mga Marites. Yan amin na di ha. Good morning sa tanan mga Marites.

sa tanan, mga radyo ba-ba niya, ha? Good morning, yung tanan, ha? Good morning sa ako ang banang badlongon. Bong abong. Oh, mara, good morning, mga PDI ta DJs, bracket, malungga cheese, panisalagi, lami kayo na. Oh, alam kay nang kape aw niya tod. Oh, na gianad naman ako kung kagalingon nga. Ikaw man sa akong programa, yan ako mukaon, oh. Oatmeal lang, oatmeal, niya gamay, duha ka bukpan, okay na. Self love, good morning, self love. Oh, si lover daddy, ma-request ko no siya og One Day by Matis Yaho. Ah, so yan itong play na. Oh, lover daddy, asa naman ka? Nakakaris, lapu-lapu or nakasbohol? Good morning to self-love. Good morning! Alas 5:09 na. Good morning also to Larry. Good morning! Og syempre ato day, good morning. Ato ang mga suking tigpaminawain. Labi na ito mga kugihan og mga walang tulugan nga mga Marshall sa Lapu-Lapu City Hall. Oh, good morning, good morning. Mga kaubanan diyan ni Papa Alfonso Basalo, may pagpaminaw. Oh, hello ni Ronald Pantunyal, ni Gary Vince, ni Carlito Rodrigo, Jake Aseo, Jeffrey Daitoal, Jonas Lozano, Richard Alicer, Joe De Pelomansing, Oxy Felix Boy, Book. Good morning! Siyempre, good morning sa Unit 1 diyan sa may Dudong Bilin Meat Store sa Carbon Public Market. Onya! Siyempre, good morning ni Ma'am Gina diyan sa may Soul Number 94 sa may Taboan Public Market. Gina Dried Fish, good morning! Of course, good morning po ni Bossing Junjun Hubay o ni Gigi Hubay sa may Liyong Alang-Alang Mandawe. O sa tanaman nagbiyahin na karon, ha? Good morning, good morning, good morning, good morning.

0: Good morning ko no, mamukaw ko no si Erlen Inicio. Mamukaw siya sa mga nagmata na. Okay kayo. O, kato mga nagmata na niya, ha?
1: Bangon na muna.
0: Good morning sa Matagasayaw, si Bunga. Diyan po sa may bahay, si Bunga. O, naglanog-lanog kayo tadi, ha, mga ka-vibes, ha? Naglanog-lanog kayo tadi, ha? Alas 5:11 na!

0: 5, 23 na. Oo, namangon na ba mo niya? Nag-guha na ba? Nag-exercise na ba mo? Oo, exercise yun mo sa kabuntagon. Aron dili, tayo ninyuhang mga joints, ha? Oo niya, syempre mga kabab, sa dili pata magpadayon sa ito ang programa. Ato asang kumustahon ang dagan sa ito ang panahon karong adlaw o karong mga oras sa mga kabibs. O live gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ato ang mahinabi si Sir Mark Gales. Hello sir, good morning.
1: May buntag, DJ Sprocket.
0: May buntag.
1: Mga sugindi kami na itong little update para karong adlaw. Patay niya po nag-apek po ang Unser Tropical Convergence Zone kung IVCC sa takong bahin sa Bisaya, sa Pamilapod, sa May Palawan o sa May Mindanao. At karong adlaw, patay niya po tayo kasi natin sa matagumo na kalangitan niya na ay mga katagapaguan, pagpunodong kilat, gumikan, meaning IPCC. And sa kinta sa hangin sa katagatan, ang napagyabon tayo mga sinati nga hinay nga tanan sa kasarangan na buburos sa hangin. Ginatawa katagatan, magmalinaw ng tanan sa kasarangan ang mga pagbalot. Guling sa Cebu ato ang katagatan, doon ay taob karong alas 8.21 sa buntag. Ug muhunat inyong alas 3.41 sa hapon. Temperatura na ang magkasugod araw 26 to 32 degrees Celsius sa ringan daw. Nusilang karong alas 5 sa metres sa buntag. Gumusalop po niyang alas 5.41 sa hapon. Pilipis Shutter Time, alas 5.5 na sa buntagon. O maon na ito ang latest weather update. Di kandiri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales, may buntag. O dekang salamat.
0: Alright, dagang kayong salamat sa Sir Mark Gales sa imuhang live weather update nga naananukad sa DOST Pag-asa Mactan. O maayong buntag. Alright mga ka-vibes, atong oras alas 5.25 na og andam na pa mo. Alas sige, ato ipadayon na nga to ang pasingot. Igawa sa mga istipin.
2: Ka-vibes, pa-zumba.
3: Unsay last niyo mong isagin kung nakita niyo ang mga eggs na naligsan.
4: Atrasi kol, may buhay pa.
0: Alright, mga ka-vibes, pasumba, pabudos na mga ka-vibes. Let's go, let's go, let's go! DJ Gate, good morning, DJ Gate!

Talita Gunnato. O syempre, good morning sa mga Nodalo family sa Kinatibuk Andia sa Camotes Island. Siyempre, may pagpamina po ni Tia Iberno, Tia Ellen. O, samtang nangapi, o. Kunti na ko yung isin, Tia Iberno. Kita nga na. Siyempre, good morning po ni Edson Ognian sa mga Merkado sa Margadela o ni Erwin. Gunnato, alright. Good morning, good morning, good morning. Ipaningot na ba magsinayaw diya or wala mo, nagtinaspukan mo? Ha, nagtinaspukan mo, wala mo mag-exercise? Dapat mag-exercise mo sa Eskabuntagon, ha? Nilimag na! Pareho ni Ma'am Lorna Albius ba? Atong friend ba, no? Oo, diya sa may upper dob-dob Argao. Pwede sinayaway?

tanan ka na mo sa ayaw yun ba no? O nasa taat ni Roden Ryan nga gwapo sa kolon, buyag! Buyag ha, buyag, buyag, buyag! Good morning ni Pipito! And good morning po sa mga taga Bukidnon, Malaybalay City. Good morning.

Hello, check. Check, check. Palayog lang ko sa manayaw. Ayaw mo panapako sa tunga. Ay, makapasok mo. Okay, hard to...

0: Alas 5.58 na. O siyempre, kaibaw kong kipaningot na mo sa inyo hapasumba niya pa budots mga ka-vibes. So pa doon naman kita magpatigulog. Sarili pa ta magpatigulog mga ka-vibes. Ato sa kumustaon ang atuang traffic update, no? Para sa atuang traffic update diri sa Sugbo karong orasa or karong adlawa. Mga ka-vibes, ato mahinabi si Sir Richard Lopez sa CCTO Traffic Based Control Office. Hello sir, good morning!
1: Ang buntag din mo, sir, nabirigil sa mga sukinting pamilao at ulit sa big update karon. Dili ang itong pinalaga sa itong pinalaga na kabayan sa Diyan sa Sugbo. Piling adlaw ng Merkules, Pizza City, bulan sa Oktubre 2025, mga kaigsunan. Kalining mga orasa, alas 5:50 sa sayong kabuntagon. Ato ang latest traffic update karon sa itong SRT area. Alam din ang mga sakyan ang ilitan nagsubay nini nga FB Steel. Paingon sa northbound o southbound ini hap sa iyo kapugaway pa niining mga orasa. So, wapasigit na ilawat sa mga palagpangga, tali sa mga sakinan, naliagi sa tuwang SRT area sa northbound o southbound o lagi nagigilis may FB Steel. Mga kaigsunan. So, wapasigit na isa yung usap nga ilawat na malabir ya usap ng mga sakinan diya mismo sa tuwang SRT area. Warigam sa talismay Dalan S. Osmeña. Ang mga sakyan usap gagikan sa Cebu City paingon nga sa Mandawi City o ang mga sakyan usap gagikan sa Mandawi City pa sudri sa Cebu City mga kaigsunan northbound o southbound nining mga orasa up tayo gamugaway pandag at sanatan sa trafiko nining mga mga kaigsunan labirigyo dili sa tuwang dalan MG Quinco General Maximum Gorordo Osmeña Boulevard tuwang F. Cario this my Verama at Benawa area mga kaigsunan ato ang dalan N. Bacalso sa Binigis by Bulacau area nini mga orasa apsay o kamugaway pa ang dragan sa natan sa trafiko so dito sa downtown area dito din kita busy nini mga orasa medyo minus pa ang mga sakilan na niagi karon sa tuwagi pang minison ng mga karsada so yung usap mo kasi kita niya sa nadawat ng mga panagbangga natali sa mga sakinan nga ni Agi sa tuwang ipang mention ng mga kalsada o pasulit na dadawat usap ng mga nabirya ng mga sakinan usap diha mismo sa tuwang downtown area. So rin sa may Talamban area o sa Bantal area dalan Governor Quinco ang mga sakinan usap berikan sa downtown area paingon nga ito sa tuwang Talamban area o southbound o northbound ini o maugya po sa tuwang dalan S. Fortuna ang mga sakinan usap berikan sa Mandawi paingon sa Manila area o may Foodland area mga kaigsunan nining mga orasa gihapon hapsay o gamugaway pandagan sa lahat sa trafiko nining mga orasa sa pagkaroon mga itong latest traffic update din sa itong pelanggang dakbayan sa sadag sa Sugbo ininyong lumusog alaga base control operator sa CCTO Richard Lopez mudalit kanilang sa pag-ingon kami mga traffic enforcer sa kadalanan nakapaitakiglim batog nining laud sa kaliskanan init ng ulan, abog kakapoy giagwan tagid na mo ang kanan, kay bugtong ragin na mong tingwa. Kamo, among maalagaran, o mapasay lamang ang dagan sa natal sa trafiko, dinhinihining atong pinalanggang na bayan sa sudan sa Sugbo. Tigang salamat o maayong buntag sa natong tanang Sugbo. Ano?
0: Daghan kayong salamat sa live update. Sa atong kadalan karong adlaw o karong orasa, atong balak non base control operator sa CCTO Traffic Officer Richard Lopez. O mga kabams, mauna gid ni. O nahuman na gid atong panag-uban sulod sa duha ka oras og magpatighulog na gyud ko ha. O mobalik ko niya alas 11 para sa programa ka vibes Southside sa Auto. O mosunod na programa karang kada sa buntag with ka vibes Tonton mga ka vibes. O padayon lagi mo sa pagpaminaw diri lang sa inyong paborito nga sasuran sa radio sa Dial. Sa inyong mga radio 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Ka-vibes mo na ni! Ato na ko mga ka-vibes! O kampi-kampi mo tanan ha, kinide si DJ's Bracket ang Certified Lamion.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6:03 na sa Kabuntagon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station. 93.1 FM Radio Cebu Kabayt, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabayt, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: lalaki.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Miyerkules, petsa 7 sa buwan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan, maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabaibs, it's 79 days left before Christmas time. 79 ka adlaw na lang yun, magsaulog na ta sa adlaw sa Pasko karong tuiga. Kumusta man kamong tanan?
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sama sa naandan, welcome gayod kayo kamong tanan dinhi sa atong programa sa pagpadangat sa inyong mga opinion o mga komentaryo. Ang atong official text line 0995-472-0802. Usmo nako, official text line 0995-472-0802. Unya, pinaagisab sa social media ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ako, 93.1 FMR Cebu, kundi in sa comment section ni ini, adto sad kamo mahimong makakomentaryo sa atong mga hisgutan nga mga isyu, mga kabibes. Busa, pahiluna na mong tanan kay matod pa nila, padayon ta sa atong programa hangtod sa alas 9 karong butaga, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabibes, atol sa day 34 kagahapon sa kining nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Usa sa nabutyag, mga kabibes, ang kinibang nasubay ni Senator Risa Ontiveros kunon sa ang tinubda ni atong kapin sa 300 milyones pesos nga remittance gikan sa China alang sa kompanya sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya ra ba, rapihan istoryahoy, nasubay sa kampo sa maong senadora nga kining maong mga kompanya, mga state-owned corporation nga konektado sa China Communist Party, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Apan sa dipa, ang layon sang kalambuan kagahapon, taliwala niya itong nabutyag nga 4.4 billion nga lagi, mga kabibes, mauni ang nasubay nga mga bank nga transaction records sa nasoy nga magtiayon. Tipik niini kining 190 milyones ka pesos nga sumapa asud niining 30 ka mga active bank accounts nga iya sa magtiayong Sara Duterte, ang atong vice presidente o ang iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mungyong din ang uban nga, oy, kalayo na god, 4.4 billion o niya, hanong, nganong 190 million raman ang nasubay sa bangko. Pabot na tanihang bahina, kabayos, but sa pagkakaroon, maupan niyang nakita. Nga gani, gikonfirmar ni sa kananaang prosecution kagahapon. O niya, dunay una kaduhang mga testigo kagahapon, mga kabibes, nga mga bank manager sa kining duha ka mga buhatan kon branch office sa Land Bank dito sa Davao City. Ang una, ang branch manager sa Land Bank, Armag Saysay Branch dito sa naisuwing syudad. Kiningingan lang og si Branch Manager Raquel de la Serna. Unya ang ikaduha kining ang manager sa Land Bank San Pedro Branch, mga kabahibs, nga si Eunice Sumatra.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay ba mo dako kay ni og impact dining nagpadayon nga Senate impeachment trial? Kay kining maong active bank accounts, mga kabahibs, ambot ko giunsa sa ni maong magtiayon nga pulos muntani sila mga maalam sa abogasiya. Si Vice President Sara Duterte ilang gipanghambog 80% ang grado sa bar exams. Abukada. Iyang pana nga si Attorney Manasis Carpio. Of course, Attorney Gode, abogado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ato sa pag-shoutout nga to ni kining kabibes Mr. Webster. Dingon siya din ni good morning kabibes Idol Tonton. Greet ko sa akong yaya si Merna Iwayan. Tuwa sa lamin taktong timidilyan from Mr. Webster of Cebu Holiday Taxi Body Number 0550. Salamat yung kainin mo kabibes sa Mr. Webster. Ato lang siyang tagaan sa maong higing pangaan. Kay Bito Edward, salamat kayo si Mr. Edward Iwayan nga usag yun sa atong mga loyal kayo nga tigpaminaw din sa 93.1 FMR. Kay naka makatestify ko na ini kay kanang iyang monitor diha sa iyang kining iyang Cebu Holiday Taxi Body Number 0550 nakalansang gina wailaing istasyon FMR 93.1 your favorite music radio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Salamat kayo kabibes Mr. Webster sa imong sayo kayo nga pagtimbaya karong butaga. So padayon ta mga kabibes mo ni nabutyag kaghapon. Unya unsay significance ni ini mga kabibes kay kini manggong mga acting bank accounts? Nasubay ni sa katuigan nga nagsugod pagka vice president si kanhi Davao City Mayor Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay ba mo nganong ako gining gipunting karon ingon ni ani manggod ang ilan na sang gipasiatab karon ba nga uy ingon lagi mo og 4.4 million pero ang uban ni ana kaniadto pa man to. Nahalad dita na nahisgutan ng gikan sa 2007 sa dihang siya nag-vice mayor hangtod na sa 2021 dita na nahisgutan arita sa kanang tuig nga nasud na siya isip impeachable official sa atong pinalangga nga Republika sa Pilipinas 2022 mao magikan na yung gusto. Nan, wa lagi asong makumkum mga kabibes. Kaya nga nung nabutyag nga dili mo menon sa 150 or rather 190 milyones ni kapesos nga active bank account sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Attorney Manasis Carpio, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kibaw mo kung sa significance din ni unsa ni ka mahinungdanon kayo? Tungod mga kabibes, kining maong ilang kwartas bangko wa ni gideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Network consultant ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, pastang dili lang ipit. Sobra pas ipit ni ini si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Matod pa ni Kabayb 0792, sir, ka ng imong daily Christmas countdown, muragwa, may something good to look forward karong Pasko. We have corrupt and incompetent leaders unya na paning uban nga ipal kaayo nga kunuhay nangandam sila sa El Nino. Sige mag-publicize ang anang inyong El Nino efforts, pero unsa may gibuhat ninyo sa pag-uwan-uwan lately? Inyo bang gitigom ang rainwaters? Mao nay makaingon ko nga tinuod sa na imong panahom ka-vibes 0790. Pero alang nako ka-vibes, basta Pasko gani, whatever the situation is, angay gitang mapasalamat. O kung handom ka-vibes, hinumdumi. Muna ang adlaw sa kundiin na tao ng atong labang makagagahom si Jesus Kristo. Mga bitaw na nga, it's Christmas time. That's the day nga nataw ang atong kananaang labang magkagagahong. Atong Ginoo nga si Jesus Kristo ka-vibe. Sa walang na akong pungting kalabot niya ng imong observation. Although I go with you. O niya, kibaw ka ka-vibe sa ang nagmingaw gidron, ang mga DDS in town, no, hindi ako'y pa pakatawa nila. Good morning, Atty. Ka-vibes Marlon Archibald, si Ka-vibes 5598. Good morning, Ka-vibes Tonton. Naminaw na pud ko sa imong programa og makalingaw og makatulun-anon ang Diyos bagawan kanimo kanunay og maglamdag kanimo. God bless you always, Ka-vibes. Likewise, ngatusad nimo Ka-vibes kanang Marlon Archibald diha sa Tagaytap, Barangay Adlaw sa siyudad sa Sugbo.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Medyo tugnaw man ron ang kanang panahon ka-vibes. Kumusta makadiha? Salamat kayo kay kaybaw ka mga ka-vibes. Kinigod si ka-vibes Marlon, bisita nilawas din sa atong istasyonan. O niya, salamat kayo kayo kay gidadaan may lagot mo na sus. Pertiging labi kay presko kayo yung agbati. O niya, karabang makadaig mi. O niya, makapadasig na mo din nga doon na may loyal kayo nga tigpaminaw sa 93.1. And you know what? What is he is doing on sa iyang buhaton? Ang iya taong cellphone, pwede FM radio, o na iyang ikuan, isok-sok mo na sa asana. Iya taong palupitan diya sa iyang jacket unya samtang unsa na iyang trabaho sa uma. So we really appreciate that unya. Salamat kayo kanimo ka-vibe sa Marlon, usa ka sa among inspirasyon din nga magpadayon sa among tahas o profesyon sa 93.1 FMR Cebu.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So padayon ta mga ka-vibe sa kini igo gid ni inis Vice President Sara Duterte. Kay kapila man sila nang himakak, labi na niya mismo. Siya mismo nang himakak, kamo mo may ebidensya na ko, unsa may ebidensya na karon. Nga di aning 190 milyones nga di ay kwarta nila sa bangko nga magtiayon, wa nila gideklara sa iyang salen. Niadto lang 2022 nga Vice President siya. May abot sa 59 million kapin mga ka-vibes ang kwarta nila sa bangko niya, wa gideklara niya sa salin.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Pagka 2023, doon na sa 35 milyones pesos. Or rather, sorry, pagka 2023, dako-dako ni abot ni 71 million mga ka-vibes. Pagka 2024, medyo ni kibra, ni abot ni 22 million. Pagka 2025 sa milabay nga tuig, 35 million plus mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, saan man ipag-explicar ni Vice President Sara Duterte? In fact, inigbalik na ko sa second portion na ito niya. Ato ning iskutan ay ang pasumbingay nga posibleng dili na siya mulansar pagka presidente sa 2028 mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Pero atong ipunting ni ining maong kalambuan ron. Inani magod mga ka-vibes ba kanang Article 2 kalabot sa unexplained wealth mga ka-vibes. Kananaabang Usa ni sa ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte. Because sumala pa sa mga batid ng mga abogado, usa ni ana nga akong nasubay si Attorney Maria Lulu Reyes dito sa St. Louis University College of Law, nga usa ka batid nga constitutionalist. Mingon siya nga, this is a form of undeclared wealth. Ha? Sa tupawanin niya, gideklara niya sa iyong salin. Iyan ang gitago sa publiko nga dako kayong kalapasan sa atong balaod, mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matun pa ni Kabayos Marlon, ang labaw na kong tuhuan o maoy mutag na ang creator of all things. Maoy labaw na kong tuhuan ka ng scientist na magsigi nagtag na nga huwaw-huwaw, tagtuyot-tagtuyot, kwaresma na apan di ay ang Ginoo sige magdaktak og uwan. Nindot kayo ng paminaw na kabayos sa 5598. So balik ta sa katong isigutanan, mga kabayos. Nga, lagiskot mga siya lang ebidensya, dahil ebidensya. O niya, kagahapon, human sa Executive Director sa Anti-Money Laundering Council, nga si Attorney Ronel Muinaventura, nga giayo tao nilag kananaabang pagpugong sa defense panel, nga di lagi patistiguhon, pero nabutyag na gano'n noon, mga bank officers na niron. O niya, doon na pa'y gipaabot nga ug madayon ni silang tanan, 13 ni sila ang mamatuod nga dunay kwarta sa bangko nga wa nila gideklara si Vice President Sara Duterte ug si Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So diyang bahina, mga kabibes, masumukoy ni Sara Duterte. Matod pa ni Prosecution Counsel James Ibrahim Ali, nga wa ni maglakip sa mga dokumento. Wa ni sus pastilanoy. Labi na ang dokumento sa salin, mga kabibes. Na suma pa niya sa iyang bahin, mga kabibes, doon na siya pamahayag ni ini si Attorney Benjamin Tolosa, ang tigpamakba sa prosecution team. Mga kababs, alas 6:30 naman, mupost lang sa kong makadiyot niya, humaniining atong mga mahinungdanon kayong pahinumdo, mga kababs, atong ipadayon ng pagtuki, kalabot ining na diskubrihan nga 190 milyones ka pesos nga active bank accounts sa magtiayong Vice President Sara Duterte o Attorney Manasis Carpio. Palihog, standby.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Mo.

0: Bueno, salamat kay padayon sa atong panag-uban karong buntaga, mga kabayops. Ako bang gitan-aw ang kining maong record sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte og Attorney Manasseh Scarpio, mga kabayops. Pastilan, lisuda agad kayo nila ni justify, oy. Ha? Kay matod palagi ni Attorney Ali, mga kabayops, ang Prosecution Counsel. Ha? Ningon siya nga ang Vice Presidente, kung natong mahinumduman, ha? Niadto ning 2022 hangtod 2025, gani pag 2019 pa lang, ha? Wa ni siya mo deklara og cash on hand or cash on bank. Ha? Sa ato pa, wa sila'y kwartas bangko. Wa sila'y kwartang gigunitan. Kaya ilang katarungan na ni ila ko nung gisagol sa portion nga others ito sa LN. Pero saan taman na ron? Nga natribukar maning tanan nga ha? Labing minus 190 milyon pesos na pa sa bangko karong panahuna nga siya Vice Presidente. Ha? Saom na nimo? Nga sama sa akong gikaingon sa pagsugod nato dinhi sa pagtuki kalabot sa Senate impeachment trial. Paabutan ninyo pohon ang kabahin sa Article 2 nga unexplained wealth. Kaya ko 100% moingon nga that will be the ultimate evidence against Vice President Sara Duterte, mga kabayops, nga ako tong gidasunan ang description ni Prosecution Council o tipik sa House Prosecution Panel nga si Congressman Terry Ridon nga maokini ang nuclear bomb. Dili lang kay smoking gun, batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabayops.
1: Arangkada sa butang.
0: Yika na ka-vibe sa Robert Barrios, matod pa niya din hi, good morning sir, ang crime nga nahimo sa Davao, pwede siyang kasuhan ato kay dili man siya impeachable officer at that time. Yes, pwede kayo, whatever was that. In fact, naagay ko'y na lilian ka-vibes, Robert, nga doon ay testigo ang kananaang ICC, mga kabibes, ICC lawyers, nga matud pa na lambikit sa Davao death squad si Vice President Sara Duterte, pero lahi ng isgutanan. Basta kantong termino nga nahimo siyang mayor sa Davao, na vice mayor sa Davao, aw lain po tong istorya, mga kabibes, nga makada sa gitos labad de las o. Matod pa ni Kabibs Benjamin Laldore, good morning Kabibs Tonton, ang trial kahapon patikim lang to kay payroll account lang to sa Land Bank Davao San Pedro Branch. Today mga private banks, yeah, duha to sila kabangko ang niyang usawa pagin magdag dokumento, but nonetheless Kabibs Benji, FYI og imo ding nasubay ang prosecution panel kagahapon pinaagi ni Attorney James Allen ingon James Ibrahim Ali, nga doon na sila ipakita ng mga testigo ng mga bank officials nga mumatuod nga doon ay 190 milyon de pesos nga kwartas banko ang magtiayon nga Attorney Manasseh Scarpio o Vice President Sara Duterte. Good morning ato ni kabayb sa Marvin Ladera. Shout out niya pa. Blessed morning, Arangkada Man, Sir Tonton, Dan Sharon Hart. Now lang ka message kay na busy, pero bisag busy. Gasaba-saba gihapon ako radyo sa FMR 93.1 Cebu. Loyal kabaybs always. Mauna ni salamat kay kanimo kanunay kabaybs Marvin Ladera.
1: Arangkada sa butang.
0: So dihang dapita, ipit yun si Sara Duterte di hoy. Kaya nga no, saan man na nimo? Magsigi siya, pasiatab yan to.

0: nga wala gyud may ebidensya na koy. Wa may ebidensya na kon sao man ni ron. Ha? Nga lagpak man sa tubang nga niya. Ah, di lang kumaingon nga atong itamparos ang dokumento ha. Kay di sana maayo. Pero kini mga kabayibs nga mao bitang pasumbing nga isa nga ingon mama nako nga pauli na kuno kus Davao niya ang mo bahala na kuno sa National Politics ako igsuon si Mayor Basti Duterte abo na naron. Murag na namilit ng Sara Duterte mga kabayibs atong katauan kabe. So mo na lito nga na yan ang isyu mga kabayibs nga sumapagani ni na ako'y nasubay diri mga kabayibs nga pamahayag ni kananaang unsay nga ni ana sakop sa House panel si Congressman Chel Jokno kanang og atong ubaron ang sulti ni Chel Jokno mga kabayibs dis ako no diin ko no og kanang tinaguan nga katigayunan si Vice President Sara Duterte mga kabibes. Kanang mabulukon kaning pamahayag ni Chel Joknoy. Mingon siya ay simple lang ang tanong. Simple lang ang tanong ng taong bayan. Saan galing ang yaman?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Chel Jokno mga kababs, the Congressman Chel Jokno. O niya, ginugang siya pag-ingon nga malinaw ang batas. Kapag may natuklas ang yaman, ang isang opisyal na hindi tugma sa lehitimo niyang kita, obligado siyang magpaliwanag.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Which reminds me on the separate statement of Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan. Nga kaning nahitabo karon mga kabayib is manifestly disproportionate sa tupadayag nga dili gyud mo takdo sa lehitimo nga income sa legal nga mga tinubdan sa kwarta ni Vice President Sara Duterte ug sa impana. Ha? The legal and lawful resources. Kay, og imong subayon gani, lagi, sukad siya na himong Vice Mayor hangtod na karong panahuna, di yun maabot og 190 million ang income. O diyan, may ngon sila doon na sila negosyo, di tanaw na to, iprobar na. Ang usa sa mga makaprobar ni Puhon, mahimong corroborating evidence. Kung nibayad ba silang saktong buhis sa SBIR? Pakita ng resibo nga mao na yung negosyo, mao na yung ginansya. Pero, klaro, magkaayong gizmo ko isa nila ka vibes. So, mao na. Nga, matod pa ni Atty. Kapunan, nitingog si Chel Jokno mga kabahibs ha. Kanang matod pa ni Atty. Kapunan, gawas niya itong kanang manifestly disproportionate nga dili gyud mo taklo ba sa ihang unsa man ang ilang lehitimo nga gigikanan sa ilang kwarta mga kabahibs. Tulog ka mga butang nga matod pa niya nalapas sa Vice Presidente. Ang usan niya na mga kabahibs, ang non-disclosure ni ini sa iyang salin. Wani gibutyag. Unya ang usasab kad totoo bang wa siya mo divest mga kabibes sa iyang negosyo. Kung doon na magkali sa iyang negosyo. Unya ang konkreto niya na gabasihanan kadtong ilang nabuhat dito sa Davao City pinaagi sa katong kumpanya nga ginganlan og GenCorp Industries Incorporated nga Ultimo Snacks ila pitaong ginaginot pag supply og snacks ug pagkaon dito sa Davao City Hall unya kananaabang ang palusot ni Mayor Basti Duterte perting taphawa mga kabayibs kay matud pa niya saon magod nga kanang wa magkukitas ngan sa kung maguwang dito sa mga dokumento nga gisubmiter mo nang ni kalawa ta puko. Sigon sa desisyon sa Bids and Awards Committee, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sus mo na ko ha. Matod pang attorney Kapunan tulo. Ha? Wa siya mo divest sa iyang negosyo. Ikaduha, wa gideklara sa iyang salen o niya ang ikatulo kanilaging dili gud mutakdo sa kung unsa man ang iyang legal nga tinubdan sa iyang panalapi. Pananglit iyang suldo. Pila na may suldo niya? Mudaga lang 30 ngantos 40 bilyones? Sukad siya nahimong vice mayor niya. Adi, di mo kaon sa raog si Mans. Ha? So, man na sila. Doon na sila ay kanana ang magic pill nga bisag di sila mo gasto busog lang sila gihapon. Dili man na mo sitwasyon. Doon na magandang sila gasto. Dedes lang puyog bayan. Samasa, di man na sila mga libot suroy nga waybay nga pagkahayay. Magandang silang balay mga kabibes nga. Usagi siyang nihubsan kay gano ko no nga nihangyo ko nga mag-helicopter kong pauli dito sa Dabao, butang adlaw. Uy, gikuaan man ng kong helicopter ni BBM. Usa na sayang nahiubsan mga kabibes. Matod ni kabibes 079 to, sir, kaning atong isgutan nga kwarta sa impeachment sa bangko na ni. Pilapod ka kabilyon ang nakatago ron sa ilang mga bolt. Klaro mo na nga money laundering kadtong uban nilang kinawat o gidawat gikan sa drug lords, ilang gipaagi sa bangko aron mahimong clean money. Yeah, I agree with your observation. In fact, mao na lagi ka vibe sa 0792. So sir, ma'am, og do na pay ipit, mas labaw sa terminus ipit, mao na ang mahitabo ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Kabibes Richard Alibio sa Konsolasyon. Morning Kabibes Tonton. Dili na na kalansar kay makonvict mana. Makonvict mana siya gyud. Mauna. Maubitaw ni Kabibes sa Richard nga nipisambigay na ito sa gahapon nga nagstorya naman sa akong mama. Wala pa may magstorya ni Basti, ni Mayor Basti. Pero ingon akong mama nga pauli na ko sa Davao niya ang bahala sa national politics ang ako ng manghod si Davao City Mayor Basti Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mauna na rin mahita mo, okay? You know, when you are confronted with evidence, mga kabibes, and with this magnitude of evidence, ha? Saan man ani mo pagnigar palagi? Nga, di malagi nato na mamaw-mao ang mga na deposito sa bangko niya. Sakto ni si ang observation ni Kabibes 0792 kay ang mga DDS, ang ilang mga keyboard warriors, mayon mang wabito nagitago, wabito nang gideklara sa bangko ay pagkatoy-toy ng istorya ha, ang pagkutan na og gideklara basal-in. O na pagkasmukoy ba? Ha? Isguta na po na ako ang kong idol nga si Aning Super Bobby Dalzaro nga iyang termino lagi toy-toy. Ang ako po karon smukoy! Pagka smukoy, yung argumento ha. Ang ilang giingon na po doon nga, tanawa, niingon mo nga, gitaguan mo na gitaguan. Di ba na hidden? Mahidden o niya, gideklara. Wagid, gideklara mga kabaybo. Ayaw! Pag sure mo oy kanana ang pagkuansad pag si tawag ana oy nilapas mga batanon ha kakas baninyog utok oy. Gikan ni Kabibes 0792, makita ginimong pagkaway buot aning Sara Duterte sir. Gamiton pa yang mama sa yang desisyon kunuhay nga mo resign siya. Wa good di ay ni siya ay kaugalingong wisdom to do right thing. O niya, mauni ilang himuong presidente. Mauna, Kabayob 0792. But you know, to me, katong iyang giingon kagahapon na nag-usap na kami ng nanay ko na uwi na lang ako ng Davao at si Basti Duterte na lang ang bahala sa national politics. Masumbingay na to niya. And you know, she's a lawyer. She knew. Nga, tanaw na ako, Kabayob, sa isang karoon pa lang. Klaro naman ni mo ang pattern. Kay lagi, sustakanag yun. ang usan sa nabutyag kagahapon. Nga mismo si Senator Riz Hontiveros ang nibutyag, ako nang i-expound later on. Nga kantong kapin sa 300 billion nga remittance gikan sa China, uy, ngilingiga itong kwartaha, uy. Gikan to sa mga pundok nga doon ay kalambigitan sa China, Chinese Communist Party, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga state-owned corporation dito sa China, unya, may bulong ka ang ilabang gi-export dito, sigunsad sa kanang mga taho, mga kabibes, wa man maubot og 319 million. Unya, nga naman taon sa mga pagkaunsa, ha? Doon ay timailan sa money laundering or whatever, gilabhan ang kwarta. Pero, then again, lakip mangguni sa kaning gitawag og Cali 88 Food Corporation, mga kabibes. Lakip man isang kumpanya nila nga magtiayon. Ha? Nga, ilang gideklara salen. Of course, okay rana. Pero ang problema, wa nila gideklara kung pila ang klaro nga income ni ini, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Salamat kayo kanunay ni kabibes sa Altea, Batong Malaki, Puntillas. Ningon siya din ni Maing Bunta, kabibes Sir Tonton, o sa Tanang Naminaw sa imong programa, o sa Tanang Naglantaw sa Facebook Live, watching from Negros Oriental. Salamat kayo nimo kanunay, kabibes Altea, Batong Malaki, Puntillas. So, una ni naitabu ron ba? Ha? Unya, unsaan mo na nimo pagnigar lagi? Nga, sama lagi sa akong giingon, inikabot lagi sa Article 2 kanang kalabot ka kalabot sa unexplained wealth. Ang maglisod gini anag dipinsa si Vice President Sara Duterte. Ah, laliman kang niabot sa 4.4 billion yun, through the years. Ang ilang bank transaction reports nga nahipo sa nga na, nahidangat kadto sa Anti-Money Laundering Council. Ah? Watay labot sa mga withdrawal. Kani karong akong gisgutan ng 190 million ang nabili ni. Ha? Sakto si 0792. Way labot pa sa ilang, ha? Wapay labot sa atong pangagpas nga kwarta nga na karong diha silang mga bolts, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yeah, by the way, ako lang gisigway. Yan atong gitubag kagahapon ng expose ni kanhi Corporal Rodolfo Gracioso Jr., ang kanhi Chief Security Officer ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Pero nahibuo malampog ko sa iyang denial. Uy nga, kanang mahimo nga, kung mahimo, pasakaan og perjury sa NBI si kanang Gracioso, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pagka-smoke ko, iba na ang istorya. Anong ang NBI may mapasakag kaso? Anong dili man ikaw? Ha? Kung kumbinsido yun ka kay na kunoy 29 statements ka bakak, may anong di man ikaw? Tungod, mga kabibes, maglisod man siya pagmatuod nga dili sakto ang gibutyag ni kanhi Police Officer Rodolfo Gracioso Jr., mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So diyang bahina lagi sa kasan mo tan-aon karong panahon na si Vice President Sara Duterte, klaro na kayo ng mga sinyalis, oy. Ha? Mabitaw to nga ni tumaw tong balita, dita mahibong nga nagpasumbig nga inas Lorraine Ligarda nga mapauli sa Pilipinas. Ha? O niya, kanang mutapo na siya sa majority black. Eh, kita naman si Lorraine Sad. Ha? Kita naman siya. Siyaro, mag-livestream ko na kadaadlaw ang hearing dito sa Senado, mga kabibes. Gika ni kabibes 5598, komedya dang tinood kabibes, boxer man na si Sara kay manumbag man na atong palansaron si Pacquiao unya ato ni silang isparingon kinsay matumba og sinumbagay. Kay si Pacquiao wa may hambog ang iyang kumo nga binuhian nga binoyan ato ning sparingon og si Pacquiao di man to sugarol mosuhay kog panugal og magsparing ang duha. Tanganang kuan lang di ako padayon nun ang kanana ang imong tampo ka vibe sa 559 ay tangako lang ba knowing Senator Manny Pacquiao karon Secretary Manny Pacquiao sa National Anti-Poverty Commission di sa Nisya oy kibaw ko sa imong komedya pero og itandi lang po nimo si Sara Duterte og si Manny Pacquiao klaro man gyud si Manny Pacquiao na agyud ang kabos sa iyang dughan. Ambot lang po kaan ni Sara Duterte ko ng kabos na pa po siyang doghan kaya murag ang kadato raman ang naa siyang doghan ka vibes.
2: Pinoy!
0: Di ka na ka vibes 0792 aside sa ilang killings money launderer na plus possible tax evader pod o niya daghang gikawat from government funds kung sa China nagpuyo kaning pamilyang Duterte gipitay na ni sila. Sa ganakang crimes nga nahimo sa katawhan, doon nagyo kay Punto, Kabayb 0792. Matod ni Kabayb sa Richard Alibio, niya pa din he, nga morning Kabayb, rather 2694. Ako lang ning klaruho na, og lahit na ining numero, 2694. Morning Kabayb sa libog ng kutaw anang BP Sara Kabayb. Yeah, I'm sure of that. Unya, klaro ni mo, oy. Ningon ko siya nga, kanang gingan ako sa kong mamang paulit ako sa tabaw lagi. O niya, bahala sa national politics si Basti Duterte na.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, ka-vibes, revealing ka ning gibutyag ni Senator Risa Ontiveros kagahapon. Kay matod pa ni Senator Risa, mga ka-vibes, nasubay siyang mga staff nga ang kanto bitang korta nga nasuod sa Cali 88 Food Corporation nga iya ni Attorney Manasis Carpio. Kanang nasubay ni nga gikan ni sa mga kompanya dito sa China, mga ka-vibes, nga matud pa ni kininiang Senator Risa Ontiveros, mga ka-vibes, kining maong mga kumpanya, matud pa niya, mga kumpanya ni nga may kalambigitan ang Chinese Communist Party. Matud pa ni Senator Ontiveros kagahapon nga doon na sila'y gihimo nga pagsubay sa ilang opisina dito Senado. Sumapa niya nga ilang nasubay nga ang maong kwarta gikan sa mga Chinese state-owned enterprises, mga ka-vibes. Ang usan ini kining iyang ginganlan og China National Township Enterprises, mga kabay.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Quote, base po sa research ng opisina ko, dating directly under the Ministry of Agriculture sa China at naging isang large state-owned agricultural enterprise under the supervision of the State-Owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, matod pa ni Senator Ontiveros. Siya midugang at sa public profiles po ng China National Township Enterprises na yun, binibida ng kumpanya na sila daw ay committed to serving the implementation of the country's Belt and Road Initiative and Foreign Policy. Sumala pa sa senadora. Unya, laki pa nini ang laing kumpanya nga kining ginganlan og Beijing Juan Weifang Food Company na nga sumala pa gipanag-iya ni sa Xinjiang Fruit Industry Group. Nagkanayon ang senadora ayon sa open source research. Pagmamayari po yon yang Beijing Juan Weifang Food Company, pagmamayari siya ng Xinjiang Fruit Industry Group na nabanggit mismo sa company materials dugang pa ni Senator Ontiveros. Sumapa niya nga konpirmado po itong Xinjiang Fruit ay Series A investor sa Beijing Jingwipang. Mayroon ding strategic cooperation agreement itong dalawang kumpanyang yon, Beijing at saka yung Xinjiang, mula pa 2019 dugang pa sa kanang senadora. Sa ato pa iyan ang gibutyag mga kabibes nga doon nalagay koneksyon sa Chinese Communist Party kining maong mga kumpanya na saan ta na nimoron nga naman eh nga ang halin pilara niya kagamay sa kumpanya ni remit mag 319 milyones pesos niya nasubay sa ni sa anti-money laundering council na samot kaipit si Sara Duterte o si Vice or si Vice President Sara Duterte o si Attorney Manasseh Scarpio ni ini mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So nagpatong-patong ni Gidron ang kanang mga ebidensya batok nila. Mga kabibes, mag-alas 7 naman mupos lang sa kumakadiyot niya humanini at paning palapdan ang pagisgot nini o niya labi na gyud katong kontrobersyal kayong pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga posibleng maulit na sa Davao niya ang bahala sa national politics ang iyan ang manghod nga si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Palihog, standby.
1: Arangkada

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
3: Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.
4: Bueno, salamat. Alas 7:05 ng mga kabahay. Padayon sa itong programa karong adlaw, adlang Miyerkules, petsa 7 sa buwan sa Oktubre 2026. Mga kabahay, atong ipadayon ang pagtuki ni atong gikabutyag ni Senator Riz Santiveros, mga kabahay. Kaya you know, this is already very alarming ba? Kaya laliman ka o gikan ni sa mga kompanya nga gikan sa China nga mga state-owned corporations, ha? Buot pasabot ngayon mga kabibes. Sama ni nang hilabot ng China sa aktibidades na ito din is Pilipinas pinaagi sa Pamilya Duterte.
3: Arangkada sa butang.
4: Ha? Wala yung maka panglimpaw at balihibo ba? Kay unsang pagkaunsa, nahog nga gihimong prant ng negosyo sa banana chips o ako'y pa analisa ho niya ini. Gihimong prant ng negosyo sa banana chips. Kaya spuko na niya, perting kamayas ko pa niya. Ha? Kanang nag-export kita ay o banana chips ito sa China. Unya, ang remittance pa yung under is Pilipinas. Perting dakuan na mas kwarta mga kabibes.
3: Arangkada sa butang.
4: Good morning og pagtimbaya. Shout out ko ni kabibes Mario Castro. Good morning Sir Tonton. Tanaw minimo diri sa Mandawi. Salamat kayo kabibes sa Mario Castro. So akong usbo na. Naghimong prant ning maong negosyo ni Man Scarpio. Nga banana chips ito stagom. Ah, sa Davao del Norte mga kabibes. Kining gingon lang naging ugkali 88 Foods Corporation. Ha? Nga naman eh. Unya, nasubay ni tanan sa Anti-Money Laundering Council at pagsuod sa kwarta. Kaya gipaagi man sa account sa Cali 88 Foods Corporation. Unya, kung yung mong tanahon, kanang small-scale banana chips industry ni. Ha? Nga naman nga pag-abot ng Pilipinas, gamay raghalin dito China mga kabayob sa diyang nag-export sila. Kanong pwerte mang daku ah sa gibalik na kwarta.
3: Arangkada sa butang.
4: So unsa man ang China ni ah, matod pa gani ni Attorney Lord na Kapunan, that is treason ko nung pag-trair ko nun sa atong nasod sa Pilipinas. Kaya kaya ba man ta sa isyo sa China o sa Pilipinas? In fact, ang China nangugat o denial ni ini, pero saan na ni mo? Kaysa man imong saligan, ang China, ang imbahada sa China, o nga, ang atong, kanabang ahinsya sa gobyerno sa Pilipinas nga mo'y nagmonitor sa musod o gawas ng mga kwarta sa ato. Kay aron ba kapugngan ang kanang gitawag o paglabas sa mga kwarta nga hugaw ang tinubdan, money laundering? Anti-Money Laundering Council, EMLC Executive Director nga si Attorney Ronel Buenaventura ang mibuti ang nini. Kanila godo nga niingon ko nga gihimong prant ra ni ano ka perting kamaya ang paid up capital 125 mil pesos ra Yang gibayaran sa kuryente 8,000. Unya way klarong mga trabahante murag dunay duha ra kabuok. Duna ra sila website mga kabibes unya ang website pagid klaro gi kayong Pro Duterte kay nagsulo pagirog sa Raol ang mga empleyado kunuhay ni ini. So, di ang dapita mga kabibes ang Butlang Gyud Town ha. Lahi sa nigtik si Kabibes 5718 parison gina si Lenny og Manny nga magtandem sa ton kay puro sila focus sa trabaho wa pa maghuna-una sa 2028 maunay tunay nga public servant suma pa ni Kabibes sa 5118 gika ni Kabibes 0792 makatawa na lang taaning turuto tila sir nga gikondem tong nangawat sa kampana unya lunod patay mo dipinsa aning yang amo o gadakong kawatan from Davao. Kinsakahan sa. But then again lagi og magiskot mo og laing mga komentarista mga kabibes. Ako mo ingon gid ninyo nga di na ko mosumpay. Okay, because we are both in this kind of profession. Ila sad na it really depends on you. Kung saan ninyo pag kanabang tulutimbang-timbang ang mga isyo. Kay og galing nagdepensa ina ni mga kabibes ha. Kanang ako sa dinhi sa klaro pagkaistorya. Ha? Igo ra gyud ko nag-analisar sa isyu. Unya di sa gyud ko pabora ng Bongbong Marcos. In fact, wagi kong butara ng Bongbong Marcos. Ha? Awar ng Bongbong. Oh. Tan-aw ko na ito. Unsa to? Lumba sa F1 dito sa Singapore pagkahayahay ni Bongbong Marcos sa President Bongbong Marcos Jr. Bahala na sa buhay niya sa PBBA mo. Ya, politiko mo na siya. Ang ako lang din eh, nagipasabot na ko ninyo ang mga isyo ba? Ngayon yung matutimbang-timbang. Kay sa likwaot kayo naon-naon mga kabibes ka, klaro magkaayo ba? Laliman ko kag 4.4 billion nga mga bank transaction reports. Ha? Nga nahidangal kanto sa Anti-Money Laundering Council. Unya, may ngunta nga sakto gihapon si Vice President Sara Duterte o si Manasis Carpio, Atty. Manasis Carpio. O tanaw ko, murag dunay diprensya ang dunay panglantaw nga ingon ni Ana. Di na taong ta magpailad, oy. Akaklaro maganda na mga kabayb. Sa jakaro no. Siya na tribo ka. Ha? Bisan patuod o ilang gipaning kamutan nga mabidro pero doon na paginabilin. Ha? O niya, mingon sila nga ay na lang lagito niyo ipa ang mga nilabay ng mga katuigan. Nakaroon. Saan na nimo? Nga paglingkod niya 2022 hanggang 2025 na pa maginabilin. Wa man nila mahurot og tilok tanan mga kabibes. In fact, para na ako, asos klaro kayong doon ay kalapasan si Atty. Manasis Carpio. Yung style ni Carpio, inani ako ibutag ninyo mga kabibes ha. Inani magod ang balaod kalabot sa pagsumiter o statement of assets, liabilities and network mga kabibes. Ang requirement sa balaod, labi na sa ombudsman, matag Abril sa usa ka tuig ang matag tuig ang pagsumiter ni Ana. But dili na but sa but nga og 2026 ron kanang ang imong gisumiter sa Abril 2026 ang para sa 2026 no ang previous year na sa ato pa 2025 sal end nga na sumiter ang deadline ni atong Abril nining tuiga ha ang gibuhat ni Manasis Carpio ni Attorney Manasis Carpio mga kabibes basta magtinapos na ganing tuig compatible sa Guidros Bangko. Kasi ato pa di na nila malocate, dili na masubay. Mao na style ni Attorney Manasis Carpio mga kabibes nga niadtong August 2024 na sayran, na buisto ni siya. Gani withdraw ni siya ha? Og 41 milyon pesos sa ilang duha ka mga accounts. Ha? So, ilang pagdeklara pagka 2025 out minus 41 million na daan mga kabibes. Sumaw bitaw tumingon ko sa una ni adto sa wa pa ni nabutyag nga tungod din sa kadaghan nila kwarta ba kay matod palagi nila wa lagi kuno sila gi pangtaguan nga kwarta sa bangko. At tingali na nangindahay ko ni adto nga og mag init sila initubig aron mangapi basig ilang gi moy gisugnod nila moy ilang gi gamit nga tungod kay kadaghan nagiskwarta ba sunugo ng kwarta kay aron mainit tong tubig init nga timpla sila kapi Sara Duterte og si Atty. Manasi Scarpio mga ka-vibes. So mo na ini gawas karon unya kagahapon duha na to ka mga land bank branch managers do na pay musunod day ni nga mumuto nining kanilang ha kanilang aspeto kaysa tinuod lang mga ka-vibes. Sakto kitong baruganan ni 079 to. Ah, pananglit kaning gibutyag ni kanang Rudy Gracioso karon. Nga nag-deny ra ba Sara Duterte ni nga mamil di man gila tinuod ba? Pero pangutan na siya ba yung mukhihan dili ko no. Ang angayan ko ng mukhihan ni Gracioso ang mga taga NBI ko no. Ah, pagkasbu ko istorya ha oy. Beog sadaan gyud si Gracioso ikihang ha. Ingon siya ay, di man kuno siya kay di man kuno siya ganahan og chocolate o parehas mi. Kay ngano ako ka vibes diabetic sa taong ko. Pero ato pang Gracioso, ang paborito niya, di ko lang anlan kay mahog commercial, mahalon nga chocolate mga ka vibes. Unya ningos Vice President Sara Duterte sayop na oy kay Dico. Di ko pwede anang chocolate kay diabetic mi o kaliwat. Ah, ngilngigas katarong ang Vice President Sara. Oy. Nya, maura na ito, chocolate na ito. Wanale, di na lang ato'y kitaon ang mali-malita nga kwarta nga matot pang Gracioso. Ah, og iyang ipon, may dili mo ubos og 2 billion ang iyang nahatod nga kwarta nga sinood og malita. Ah, ang uban, gisuod pagsakinan nga ito ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Ah, okay. Matod pa ni ka vibes 9354 bisag unsang panimogyaw-yaw des radio ka vibes tuntun di jud mutuo ning mga tambaluslos ka mga supporters mga Duterte. Bisag hungitan panimog lig-on og tinuod kay ebidensya pero kung ilang idol maayo mudaot sa gobyerno. Lunod patay ang mutuo. Bisag way ebidensya hay pagka inutil. Nito o magyod gani ini silang digong dihang mistura si digong nga estupido ang Diyos amahan pure gaba lang huh. With angry emoji gikan ni ka-vibes 9354 ilas na ka-vibes ha 9354 but then again ako I am inspired by what the Archbishop of Cebu si Talahorong Arsobispo Alberto Abit Uy atol sa second Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards usa sa mga nitatakid sa kuna-una nga you have to explain rather but not implain explain rather than implain sa to pa explicar ni mus katawhan kaysa magsuko-suko kasama gibuhat speakers ako ragagi explicar ninyo tanan mga ka-vibes. Dili ni subtone nga kanang atong gidaot ang mga Duterte. Te para gud nako kanang pagpangdaot og di tinuod. Pero tinuod imong gisulti mga ka-vibes, ego ra ka nagsulti sa tinuod. Mo nay klaro. Nga punto nga akong ipadayag kaninyo. There is the difference between kanang damaging the honor of a person and telling the truth. Ang pagpadaot ni mus honor sa usa ka tawo ug ang pagsulti sa kamatuoran duha na ka mga butang mga ka-vibes nga managlahi. Kasabot mo sa kong punto. Pingo man na sila nga magsige lang kuno tag atake diri sa mga Duterte. No. Uatan ni ana. Ang ako dinhi pinasikat sa kung unsay nahitabo dito sa Senate impeachment trial. Pinasikat sa kung unsay mga panghitabo, mga gipangluwatan ng pamahayag ni Vice President Sara Duterte sa iyang mga tigpamaba, sa iyang mga mahalon kayong mga abukado. Doon naging ko'y basihanan. Susato pa wata mang daot, igo ta ni butyag. Sa kung unsa man ang kabatuuran, pinasikad sa mga dokumento nga napresentar dito sa impeachment trial? Ha? Pinasikad sa kung unsay gisulti sa mga abogado? O pinasikad sa kung unsay gisulti sa mga testigo sa prosecution, mga kabibes? Muna rabing klaro ang istorya. Niingon nga itong gidaot din eh ang mga Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: I hope na klaro na nga kung baruganan, ha? Kaya ko lagi, mga kabibes, ha? Sa may makuha na kong dauton ako, mga Duterte, pananglit. Ha? Labi na ngangilingig kanya ilang mga supporter. Makibawa naman mo. Pero, samtang na ako niya ining maong profesyon, ako ginang paningkamutan nga ipasabot ninyo kung unsa ang panghitabo. Dili ingon nga ato silang dapigan kay og sakto lang sila. Saan ako pagdapigan eh? Nga na butyag mismo sa executive director sa Anti-Money Laundering Council nga doon ay mukabat sa 4.4 billion nga mga nasubay sila nga bank transaction reports sa magtiayong Vice President Sara Duterte o Attorney Manasis Carpio. Ha? Ato din ang padaliptan nga mga manay nabutyag. Mayungunday ko nga di na tinuod ang gibutyag sa AMLC nga mga manay nabutyag dito sa ha? Katong day 32 sa trial, mga kabibes, nga nagsugod to, or rather day 33 nga perte, wagan eh, paniutuhay itaon to si Atty. Ronel Buenaventura, ang executive director. Pero saan na niyo mo pagnikar? Ato nang dipinsaan si Sara Duterte, ang kasakto rin eh. Ngayong subayon lagi, mga kabibes. Ha? Ato gining ipakang so kung unsa man ang yang lehitimo nga kita, lehitimo nga income, manigosyo man noon sa iya bang swilto. Ha? O na, labing klaro niya ba, but if it is manifestly disproportionate. Ha? Kung klaro og tataw nga dili gyud kanabang mapakang nimo sa iyang kita nga legit. Mahingon ta na lang punga, mga kabibes. Og uban pa niyang mga lehitimo nga negosyo, nga dito gikan ang ilang kwarta, mga kabibes. Og di na nimo bitaw ma dili bitaw ma-justify, ha? Ang amang atong tapinan, mga kabibes. Ha? Did you get my point? So, maingon ni sila, magsige ka malag, no, wala tao, no, eh. Igo rin ko ni padayag kung unsa man galing ang nahitabo, mga kabibes. O pinasikad na sa gisangyaw sab ni Talahurong Arsobispo sa Archdiocese sa Sugbo, nga si Archbishop Alberto Abituy to explain rather than to implain, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So, disabuse your mind nga atong gipunay dao din yung mga Duterte. Igor, kita nagsulti kung siya tinuon. Gika ni Kabayb 0792, sir, wa ako kasabot nga nung si Narbasa ilang gipahandol aning crucial kayong witness presentation. Tagilid na sila daan unya English speaking paning si Narbasa. Baglisod pagsabot ang mga DDS sa Pasil ug Liloan. May pangkaning ilang turutot na abogado diri ang ilang gipabarog dito bisan pag naay chance makadepensa og sakto. Unya mingon panipua. Muingon pa ni si Pua nga we cannot stipulate these bank records. Hoy, defense team, dili mo masabtan sa mga DDS asawang kalero pag tinagalog mo. Ang kanapunto niya ni Attorney Michael Pua nga dili sila magka-stipulate, higit sila magka-angkon lagi sa maong makakonfirmar sa maong bank records sa Kabayb 0792. Pero sa ako ng baruganan, Kabayb, ba? Nisulti ko na ko makadaghan din eh. Na how can you defend the indefensible lagi? Lisod kay dipinsaan, oy. Tanawa ning ilang gipasi ata, bro, nga wa ko ni ebidensya. Unya nga ano mo na nga bisag ato na lang, di na lang ato kitahon tong mga ning labay mga katuigan. Ha? Nga ano mo na, nga doon na pa may na namungingi na habilin nga 190 million nga active bank accounts ha. Sukad nga nilingkod sa pagka vice president sa 2022 hangtod sa 2025. Unya, unsa may gibuhat ni Sara Duterte mga ka-vibes? Ha? Pagka 2019 pa lang hangtod na pagka 2025, so the last 6 years wa siya gideklara nga cash on hand or cash on bank. So unsa mo na pagka hitabo abi? Ha? Nga kun wa ka mo deklara niya na aw sa ato pa aw ipit ka gyud. Do na kay undeclared wealth nga basihanan sa Article 2 ang unexplained wealth mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So mao na nahitabo karon mga ka-vibes nga makaingon ta ba? Ha? Nga alanganin na gitaon ang sitwasyon ro ni Vice President Sara Duterte. Piki na gyud kayo sa lisod kay nimo padalipdan oy. Umbot lang ang nang ubang mga senador ba nga kaingon ko magambot ba di ni ingon nga nagpabaga nagpaugat na lang gid ba. Well, tanong Abel, how can you defend that mga ka-vibes? Unya katong ilang gidaot sila si ilang gidaot si Senator Llanes na kumpirmar man ang mga gipangbutyang ni Llanes sa iyang press con. Ha? Llanes pa mo nga bisag ibala pa ni Muscanyon basta doon na siya ebidensya aw iya ginang ibutyag sa katawhan mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Natanawan na ni Rono. Nasubay ni. Sa buhatan ni Senator Rizal Hontiveros. Gakad tong remittance ng 319 million gikan to sa mga China state-owned corporations. Nga doon na pa'y pagiglampigit na to sa Chinese Communist Party. Saan mo na nimo? Sa ito pa nang gilabot na ang mga insikne ni sa kalihukan sa Pilipinas. Ha? Basta pa itaan ng istorya hagong taon. Unya, well, maayon nila pagkatago ang kwarta. Tingali kay wa mo reflect sa bangko, gayon sa kato nila. Ha? Ang maong remittance mga ka-vibes. Unya, napanay sumpay ng Tapang at Malasakit Alliance of the Philippines. Nga hasta si Senator Robin Padilla nga wala akong alam dyan. Hindi totoo yan dahil nandyan ako sa grupong yan. Walang nising kong duling. Agatos ang paminaon. Wala akong natanggap na pera. Galing sa mga insik. That is as far as Robin Padilla is concerned, the senator. Pero 150 million ang nasumay dito. Kay para ko no sa pagtukod og lawak sa ringan ang pangutan, hay man ang mga lawak sa ringan, hay man ang mga classrooms ron. Ipakita na ninyo para inyong matubag nga dili tinuod kadang gipasiatam nga dunay 150 million nga kwarta gikan sa Chinese embassy alang sa Tapang at Malasakit Alliance of the Philippines, mga ka-vibes. But, in the absence of those proof nga doon na ng maong mga lawak sa ringan na ng maong mga classrooms, mga ka-vibes, klaro og tataw nga dako yung tulabagon si Vice President Sara Duterte og ang iyang mga hinanib, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan!
4: Unya ang mga kaitano, pues sige laban unya lakip sa incorporator niini, lakip sa official niining Tapang at Malasakit Alliance of the Philippines ang asawa mismo ni Senator Alan Peter Cayetano, si Tagig City Mayor Lani Cayetano. Unsaon na nimo mga vibes? Ang aangbag ato ng tapinan din nga mao man ni nabutyag dito. Sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. Mga ka-vibes, mag-alas 7 imidya na mo post lang ko niya inigbalik na to sa itong second portion. Ato na itong paladman ang pasumbingay ni Vice President Sara Duterte na tingayag di na siya mulansar sa 2028 kay giing na siya sa iyang inahan o niya posible na nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang mulansar karong tuig 2028. Mga sa ato pa iyang nadawat na daw nadawat na niya ang iyabang kanabang kapalaran nga mataktak isip Vice Presidente sa Republika sa Pilipinas. Mga ka-vibes, paliog, standby, kay mubalik kita sa pag-iskot pa sa maong isyu.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Waan nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa buntag.
4: Mga ka-vibes, salamat kayo. Alas 7:36 na padayon sa atong panag-uman karong butaga din sa atong arangkada sa butag adlaw karon nga Miyerkules pitsa 7 sa buwan sa Oktubre to tuig 2026. Mga ka-vibes, di anata sa second portion sa atong programa karong butaga.

0: Mga ka-vibes, kagahapong adlawa, dito sa siyudad sa Davao City mismo, nipaygayon og usa ka press conference si Vice President Sara Duterte. And you know, what was a revelation in that press conference, mga ka-vibes? Ha? Tungod kay si Vice President Sara Duterte, ha? Kiba mo good sa? Daw ni pasumbingay na ni nga goodbye na para ang para niya ang national politics, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Na kung imong sabto ng iyang kanang pamahayag daw sama da nga yan ang giangkon nga kining iyang nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. Padung gid ni nga makonbikto na siya, mga ka-vibes. Kay sumaa pa sa Vice Presidente sa maong press con dito sa Davao City. Ha? Ningon siya nga nag-usap na kami ng mama ko. Sabi niya, uwi na lang ako sa Davao at si Mayor Bastido Duterte na ang bahala sa national politics, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: So, unsa may buot pasabot ni Ana, mga ka-vibes. Nga, kung mahinumdo mo sa wapag isugdan ang Senate impeachment trial, si Vice President Sara Duterte, dis pagun sa medyo graon pa kayo nga wa mo ebidensya matok na ko. You don't have any evidence. Kanang limpyo ko. Karoon lahi ng iyang tunada, mga ka-vibes, kaya di na ko politika nasyonal. Uli na kong tos Amos Davao. O niya, daw iyan ang gitugyan nga ito ni Davao City Mayor Sebastian Bastido Duterte ang tanan. Bayon sa may implikasyon ni Ana. Ako kayo nag-implikasyon because you know, mga ka-vibes, akong tanaw ni Vice President Sara Duterte, siya mismo nakahibawos tinuod. Una, nanggawas naman lagi niya ang mga ebidensya, ang mga prueba ron. Ha? Pananglit lagi ka ng unsaon manimo ang pagpasabot sa katawhan. Nga diha sa imong statement of assets, liabilities and network consultant, wa kay gideklara nga

0: bisag usa ka sintimo nga kwartas bangko o gigunitan sa imong kamot. Ang ilang katarungan nga ila kunong gisagol itos others, pero unsa mang other sa town? Ha? Katong 7 million nga ilang propiedad, di man amaw. Unya, ningon pag ilang, ilang mga abogado nga pagsugod sa niining maong impeachment trial nga, ha? Unsa ilang pamahayag nga di na nato apilon tong uban lagi. Kaya nung dumo nga naglalisto sa grabe ang panagbayluay sa mga argumento nila ni Attorney Chil Jokno, ni Congressman Chil Jokno sa prosecution o sa habig sa depensa nga si kanang Attorney Michael Wesley Pua, nga dapat yung kuno, di na to apilo ng bagkatuigan. Ang karong lang nga impeachable official si Vice President Sara Duterte. And even then, bisag diha lang dapita, ipit na kaayo si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Basa sa tag-reaksyon sa atong mga kabibes, gika ni kabibes 9279, klaro na kay kabibes Tonton, convict na gyud, sakto na ng drama niya gyud. Matut pa ni kabibes sa Richard Alibio sa konsolasyon. Gika ni kabibes sa 5598. Dili na kamahayan ka vibes kung muingon si BP nga farewell to you Malacañang kay nakapaldo nako, magdigosyo nako sa mua, muuli nako. Kamo na sad ang puli diha. Matod pa ni ka vibes ha 5598.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya gikan ni ka vibes 0792. Unsay iyang giingon, sir, nga dito na lang siya sa Davao, magpadayon, serve o magpadayon pangawat. Unya, musugot na running mga taga Davao nga ang ilang mayor kawatan. Matod pa ni Kabibes, 0792. Inani Kabibes, paulit ang alisa sa Davao to be an ordinary citizen. Kay ang may tabo, mga Kabibes, ug pananglit makonvicto siya sa Senate impeachment trial. Remember, ha? Gawas nga mataktak siya sa pwesto, naman lagi ito gipatabanan mo ito sa provision lagi nga perpetual disqualification to join public service. Nga maubitaw niya akong komedya sa milabay na kong mga komentaryo. Nga bisan pag magbarangay kunsyal ito sa Davao si Sara Duterte, mga kabay, disqualified na siya. Because even a barangay councilor is an elective position. Ha? Unya kay disqualified naman ka. Kay kung makonvicto ka sa impeachment, mao man na. Ang gisulti is balaod. Why pagka-priso, mga kabibes? Ha? Because then again lagi, kini magong impeachment trial, this is not a criminal trial. Gitawag din nilag sui generis, a kind of its own, mga kabayos. But that doesn't mean nga imong presyon o pusasanin mo Sara Duterte. Ang may tabo lang, mataktak siya sa pwesto, mawaas siya sa pwesto, dili na sabi si presidente. Unya, goodbye politics para niya, mga kabayos.
1: Arangkada sa butang.
0: So, ang akong basa nini, akong huba nini, kabayos, talimad o nani, nga nadawat na ni Vice President Sara Duterte ang iyang kapalaran sa politika. Ha? Nadawat na niya. Kaya nga nung maingon man siya nga gingnan ko sa kong mama nga, paulin res ato. Paulin res Davao. Ang magtikaw-tikaw sa national politics ang imo nang manghod si Davao City Mayor Basti Duterte. And, you know, sakto biya ng observation nga katong nagipatawag sa witness stand si Basti Duterte. No matter what, the critics and katong mga critical sa mga Duterte ang kanabang muingon nga klaro kayong namakak si Basti Duterte. But you know, somehow mga kabibes, in fairness to Basti, he was able to present himself as a probable replacement of his sister in national politics. Kay somehow, mga kabibes, klaro ka itong palusot ni Basti Duterte, he was able to maintain his composure. Nga ko lang, sugot ang magpresidente, dagag patiks lawas, mga kabibes. So, Dintong lapita, adaghan ko kayo nga magpak ko nga. Ah? Ah, kina na ang sasaka-sakua nila. Kinsa na siya si Kelowa Sudik. Nga trigger na po ni silang. I mean, dili managikan ako ng pamahayag nga nagka-istorya namin sa kumama. Muli na ko sa Davao niya. Ang national politics isalig na lang nila ni Basti Duterte lagi kay you know Basti Duterte will be 40 years old pohon before the May 2028 elections and he is really po natingali ni ilang gitawag nga plan B mga kabayes batot boss uban si plan sa to plan plan Barbie ko no. Ayaw sa doy. Plan Basti na lang. Plan B. Matodika 50792, ang akong pagsabot sa gisulti ni Piato, sir. Is that possible? Mo resign siya during the impeachment break karong October? Aron di niya tiwason o magpadayon ang siyag dagan as mayor on 2028? It could happen. But then again, murag ang barugana ni Ana sa prosecution, nga di sila mutugot, nga dili ipadayon. Kinahanglan nga doon na gyud desisyon. Desisyonanan gyud. Kay duhaman ang giingon sa balaod. Nga mawa na ka sa pagka-vice presidente o gang ikaduha kung makonvicto ka perpetual disqualification in public service. Kanang ikaduha, dili man na nato makabot kung mo-resign as Vice President Sara Duterte o niya dili padayon ng impeachment trial. Kay bao mo mga kabibes, di na matapos ng tuiga mahuman na ning impeachment trial kay official naman tong gipaibaw sa prosecution nga kananaang dili na sila mo ilan na tong itagak ilan ang i-withdraw dili na nila iporso ang katotoang kabahin sa Article 3 mga kabibes nga may kalabutan sa kananaang unsingan ini may kalabot sa alleged bribery. Igo na nila ang pagisgot sa kining Article 1 katong alleged sa misuse of confidential and intelligence funds unya kining Article 2 karon nga kining unexplained wealth og ang Article 4 nga mao ilang giuna katong grave threat so igo na para sa mga sakop sa prosecution. So ang may tabuan ni ron kay human ay ning mga pagtistigo sa mga bank officers unya gikan sa mga insurance companies unya taga BIR adto na ang day of verdict mga kabibes ang paghukom na sa mga sakop sa Senate impeachment court.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So og mo resign manggaling si Vice President Sara Duterte whether mutugot niya na ang mga senator judges nga di na lang ipadayon is still to be seen. Ato pa nang subayon og mao bagyo mahitabo. Unya remember mga kabayos na pa may daghang nagungong oy. Nomdumin ninyo na pa nagungong nga kasong plunder batok niya. Nya gani na may pending man ang grave threats ka kaso ni Vice President Sara Duterte. Kaning plunder medyo bugat ning kasuha. Kay kuno galing mahukman sa niya na o rather madesidihan na. O niya masangat na nga to sa Sandigan Bayan kanang naakaroon sa ombudsman na unsa may mahitabo. Automatic man to nga magawas yung warrant to bares. Dambahin na basigdaghan na sa magligid o panghilak mga kabibes. Matod pa ni kabibes 9279 wala na yung Duterte nga makadaog kabibes tonton klaro na kaayo. Klaro na kaayo na sa dapita siya uli sa Davao may noon gikan ni kabayb sa Richard Alibio matod palagi nila din niya ay ako mo mahimuot mong kunining atong mga ingunta na lang may galang nga DDS kanabang lunod pa tayo kaayo ba ni Vice President Sara Duterte pero unsa man lagi taon nga kanabang ang katawang Pilipinhon dili man taparehas tanan. Ano magiging unsa magiging inyong unsa magiging ba'y kayuhan ba nga nahatag ni Sara Duterte diha ninyo ba?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, onay pasumbingan niya gahapon, dili na gikan ako ha. Mingo na sad mo nga nagtumutumo, nasad ta diri, nagpekyo sa sabtawa. This came from the mouth, herself, o Vice President Sara Duterte. Siya giningo ni Ana, tinagalog. Nag-usap ta kayo ng mama ko. Papakon na sila magka-istoryang basti. Pero siyang mama, niingo na nga, oy, Sara, paulin ta sa ato, sa Dabaw. Ang bahala sa National Politics, mo ng manghod, sa basti na. Pero tuo mo nga sila magka-istorya, ayara ng gisulti, oy.
2: Pinawa!
0: Katubang kabahin sa kontrobersiya nila sa katong pag-supply o mga snacks o mga pagkaon sa Davao City Hall, mutuo mo nga wa magka-istorya ni Atos Basti o si Sara Sus. Nga nungutaon. O saan sila? Way telepono? O saan lagyo kayo sila? Ha? Was tilan dyan, no? O saan nga, niinidagan matag... okay, kanana ang mga kabibes ba? Kanang kining mga pamahayag karon ni Vice President Sara Duterte. Talimad o nagid ni nga wala gyud. Sa ako nang gikaingon na dawat tagin niya yung kapalaran. Tungod mga kabibes kay kining mao niya nga kapalaran unsaon nga mao sa ni iyang binuhatan. Sa kung saan nila labi na nangyaroon nga nang kawas na ng mga accounts nila sa bangko, saan man na nimo pag-explicar lagi? Nga grabe mang paugat ni mo kanya ito, mangugat kang ingon ka nito, may ebidensya na ako, saan na nimo? Ng mga bank officers may naingon, nga doon na po may kwanta ni Riz Bangko. Kaniha, layo organi ni sa 4.4 billion nga bank transaction reports. But then again, sa ako nang gikaingon, wag din lang mahurot og tilok, oy. Napay na nga habilin. O niya, ang inclusive years niya ini, mo ang tuig nga naglengkod siya isip-isip presidente. Niya, basta pag muingon ng uban, kaning uban ba nga kuwang sa taon sa pag-subay sa balaod ba, muingon ni sila ba nga, kananaang sa banner man na, no. Ang balaod, dili ingon ni Ana. Doon ay nindot kayo nga explanation ni Ana si Attorney Lorna Kapunan, mga kabibes. Matod pang Attorney Kapunan, doon na siya'y termino nga gigamit, mga kabibes. Matod pa niya, kanana ang basta magtiayon, gid mo, kung unsa ang katigayunan o kwarta sa usa ka habig ninyo kamong duha na nag-iya na ginyana. Matod pa ni Attorney Lorna Kapunan, usas mga sakop sa prosecution panel nining nagpadayon nga Senate impeachment trial, ningon siya nga absolute community of property ang iyang giingon nga kung unsa ang iyong katagayunan o kwartas bangko nga inyong naangkon nga inyong nadasa inyong kaminyon nga nahitabo nga sa dihang minyo na mo, automatic na nga inyo ng duha. So sa ato mabisan pa og si Man Scarpio ang doon ay deposito sa bangko, ibutang talampunga mga kabibes, igo gihapon sila tungod niya ng nalatid sa atong balaod subay sa Family Code of the Philippines, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So everything is conjugal. Labi nagwa mo yung prenuptial agreement, mamalay na hitabo ron. So, digid sila ka, maingon lang dahil ng uban ba nga way sa labutan in towns, pamalaod nga, uy, di malagi na kang Sara, sa iyo malagi ng bana, adiha mo na nasayok. Ha? Kay, matod pa ni Attorney Kapunan, kaning iyang gihisgot nga absolute community of properties, mga kabibes. Ha? So, dihang bahina, maglisod na gyud og lusot si Vice President Sara Duterte. Mao na nga nakasulti lang siya nga niingon na kung bang mama nga paulin ako sa amo to sa boy sa basti Duterte na lay bahala sa nasudnong politika.
2: Pinawa!
0: And you know, I think this is the reason nga nung si Basti mao'y nagpagpahoral na ron og mga ang mga ni Sud sa ilang partido, ang partido PDP laban mga kabibes. Kanana ang sa mana gikan ni Kabibes 5598. Kabibes, tonton ka na si Marvin Ladira. Parehas man nagpilido ni Randy Ladira nga akong igagaw og tagsat taga barangay Taptap ang kaliwat ana nila taga Sitio Agdabio barangay Guba. Si Randy Ladira, di man tingali ang akong nasabtan, si Randy Isantisas man Kabibes. Pag gumangko ni Boy Esther nga taga Proper Guba, ikon sa kaanis akong igagaw nga si Randy Ladira, anak ni na Pinakadyo og taga Taptap. Ah, okay, gikan ni Kabibes Marlon Archibal. Kanang kabayb sa Marlon, si kabayb sa Marvin Ladira, lahi na. Kaila ko personalmente ni kabayb sa Marvin, but I just do not know kinsa ni imong giskutan nga Randy Ladira, but as far as I can recall, ang atong usas kabayb din ni si Randy Santisas, kabayb sa Marlon, for your information.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, maunay latest development dungan sa paghimakak ni Vice President Sara Duterte nga tinuod tong gipasiatab ni former corporal Rodolfo Gracioso Jr. Ingon siya nga dapat mukiha kuno ang NBI og perjury. Anong ang NBI may mukiha nga nung di malikaw be og di tinuod nga nakadawat kag mali-malita nga kwarta na makapahibuong lesad ba? Ang anong mauti pamahayag ni Vice President Sara Duterte gahapon niya. Ningon siya nga ang sasaklarong baka kay di magkukunahan niya ng chocolate nga iyang giingon. Diabetic may kaliwat. Astila, no? Ido, tas ang palusuho tayo niya. Kadaghan may ingon lagi ni Kwan. Kadaghan man gigdadaan kag chocolate. Dias Dabaw, siyang Dapita, diri pa Cebu. Huwag ilaing makaingon nga gibusit. Huwag yung ko ilaing nakaingon nga gibusit-busit ng dagan sa karir ni Lustay. Kung dili ka na rag yung mga ugob niyang mga supporters, maoy nakaingon nga didako og maayo ang ulo anang okay, saon di lang nako basahon kabayb sa bisag sayop ang binuhatan nga makadiskub nga madiskubre wa pagani makatingog si Sara. Mohoy nooy maguna-una og tagawtaw depensa nga tong Lustay. Kinsang bugwa di madako ang ulo ana tatak TDS dili di kalidad nga mga supporters. Ha ha ha. Good morning Kabibes Tonton. Laban lang mao na ni gikan ni Kabibes 9354. Ako sa diri Kabibes 9354. Kinalaging ako na inspirar kay ko nadasig kay ko sa gipamahayag ni kanang Cebu Archbishop Alberto Abit Oy. You explain rather than implain. So Moni ang matod pa niya usa ka Christian influencer. And dita mo ingon nga influencer na ta mga kabayes, but in my own little way Moni atong ginabuhat din eh. Nga sukad pa sa pagsugod sa akong programa kung unsa ang mga panghitabo sa impeachment trial o sa uban pang mga panghitabo kalabot sa pamilya Duterte, Moni akong gisgutan din eh. Wadyo ko digitaan ang fake news bitaw. Katong-atong gisaway nga fake news, katong niingon sila nga na-release na interim release na si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte kay fake news mong ito. Sus, nagkantao ni Pronsit atong istorya ha, oy. Unya ka nang muingon ko nga nanghingalan si kani Presidente Duterte nga estupido ang Ginoo. Mismo si former President Duterte may nisulti ni anak mga kabibes. Okay, di apay laing mga reaksyon nga itong patalinghugan gikan ni Kabibes 0792. Share ka na si Basti sa una ang sinultihan anak pareho rakang mabantah katong peanut gallery guy nga na priso. Okay, bayuto na ang mga istorya sa una unya gisundog niya ang sinultihan ni Digong for politics purposes. Well, imo sa nang opinion Kabibes 0792, but para nako kanang no matter is the sexual orientation or the sexual preference of a person, that will not stop him to pursue his political aspiration. Naargin na natong mga tao. gani uban nga gipangbutaran nila nga mga kwan, mga leader nila, mga sakop sa LGBT community, labi na dito sa gawa sa nasun. Tinis Pilipinas, I heard someone in Iloilo na dito. Self-confessed yun nga LGBT na himong mayor. Tinood bitaw. So, when it comes to political orientation, although kahibaw ta nga ang katong mga religious persons, di yun ni ana, para nila tabu, mortal sin ganang usata kasakop sa LGBT. Pero again, doon naman sa time action ng LGBT. Para na ko ato pong respetahan ang ilang katungod. Mga kabibes, untop ng alas 8 mo post lang ko makadiyot. Anya humanini, atong ipadayon ang pagtuki sa mga hisgutan na pa din sa atong Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.
1: Arangkada!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Hello mga kabimes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
5: What's up mga kabimes? Kini si DJ Kinyan!
6: Hello mga kabimes! Kini yung ubus nga alagad langga neda!
5: Hello mga kabimes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
7: O kini ang